0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
12: Bangon, bayang mahal.
13: Bangon,
12: bayang mahal.
13: Pag-uusapan,
12: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
13: Tatalakayin,
12: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
13: At sasagutin,
12: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
13: 738
12: AM.
11: Sa po ang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Ngayon pong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal ay napapanood dito po sa ating palatuntunan at sa atin pong ihimpilang Radyo Pilipinas. Sa ilalim po yan ng Presidential Broadcast Service, ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Di po mga kababayan, ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Samahan niyo po ako hanggang bago mag-alas 9 ng umaga dito lang sa ating palatuntunang
12: Bangon,
13: Bangon,
12: Bayang Mahal.
13: Bangon, Bayang Mahal.
12: Dito sa Radyo Pilipinas
13: 738 AM.
11: Ilang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, sa isang Facebook post, sinabi po ni Senador Alan Peter Cayetano na siya ay nagpaparaya na, no? Siya ay nagko-concede na on sa kanyang pagiging Senate President. Po ay post ng senador na dating naupo bilang Senate President, ang dahilan bakit siya nagko-concede. May sapat na raw pong numero para makapaghalal ng panibagong Senate President. Bago pa man umakyat sa plenaryo, bago pa makapaghain ng motion ang mga senador on a regular plenary session, ay nanahan niya na yung kanyang mga kapwa senador. Hopefully, mga kababayan, dispense the end sa mga kuro-kuro. At hindi lamang doon, mga kababayan, kung hindi po sa ibang mga ginagawa na mga committee hearings. To think na itong mga committee hearings na ito ay hindi kinikilala ng mga kababayan po natin, maging ng iba't ibang mga sektor, lalong-lalo na yung ating mga political subdivisions. Making his claims, ito Senator Alan Peter Cayetano's claims, moot and academic. For the purpose of discussing and educating the public, setting a precedent dito sa mga nangyayari po sa ating political scene dito sa bansang Pilipinas. Siguro sa mga susunod na pagkakataon na once mangyari ulit yung kaparehas na itong pangyayari, no, yung dalawang sinasabi na sila ang Senate President. Hopefully, you know, we can look back on this specific time period para makita natin. And we will use this as basis moving forward. Ayan. Mabuti naman, ano, because personally, mga kababayan, kung hindi naman kinikilala ang posisyong hinahawakan mo, bakit ayaw mo pang pakawalan? 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, tabayanan po ang ating mga panayam. Sa atin po mga resource person, makikibalita tayo, ano po, mula sa Department of Energy. Po ay may kaugnayan sa binibigay nilang diskwento, ano, sa mga produkto ng presyong kinabayad natin sa mga produktong petrolyo. Ikibalita rin tayo kung ano nangyari doon sa National Oil Stockpiling Program. Para doon sa ating mga kababayan, ano, hopefully, ito po, mabawasan, ano, magbigyan ng kaunting kaginhawaan yung ating mga kababayan, especially the commuting public, doon sa binabayad nila, ano, sa mataas pa rin presyo ng produktong petrolyo. Ang tanong, may babalik kaya natin doon sa pre-war levels itong presyo ng produktong petrolyo? Tatandaan nyo rin kasi, mga kababayan, nagkaroon na ng peace deal ang Estados Unidos at ang bansang Iran. Binubuksan na ulit ang Strait of Hormuz. Bukas-sara kasi ang Strait of Hormuz. Pero ayun nga, doon sa anunsyo ni United States President, President Donald Trump, nakapag-broker na ng peace deal ang Pakistan sa pagitan ng dalawang bansa. And hopefully, mga kababayan, tayo po ay makinabang rin dito sa nasabing peace deal at gumaan na yung pasakit sa presyo ng produktong petrolyo.
12: Bangon!
13: Bangon!
12: Bayang mahal!
13: Bangon! Bayang mahal!
12: Dito sa Radyo Pilipinas,
13: 738 AM.
11: Bukod dyan, makikibalita rin tayo sa munisipalidad ng Glan sa Sarangani Province. Tapos nga pong magtungo ang atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kakamustahin natin ang muling pagbangon ng Glan ng sa pamumuno ng kanilang local chief executive si Mayor Yap. Highlight natin dito, mga kababayan, ano nga ba ang ginamantulong ng national government na pinaabot sa Glan Sarangani? Bayanan po natin ang ating panayam kay Mayor Victor James Yap, kaugnay po niyan. Mantala, tanggapin muna natin ang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan, mula po sa ating mga masisipag na mga kasamahan sa atin pong PBS News Division. Dagdagan ko lang ng kaunti, ano? Ito pong nangyayari, ano, sa Glan Sarangani, kung matatandaan nyo po, nitong nakaraan kasi nagkaroon din ng panibagong malakas na aftershock itong Glan Sarangani. This is still after nung malakas na lindol, yung 7.8 magnitude, kung di tayo nagkakamali, ano, a little over than 5, magnitude 5, yung tumamang aftershock naman dito sa Glan Sarangani. Mamaya makikibalita tayo sa ating butihing mayor, ang ama po ng Glan Sarangani, si Mayor Victor James Yap. Matatandaan niyo po, mga kababayan, nakakuha tayo ng panayam kay Mayor Victor James Yap. Talagang ang pangunahin na concern dyan sa Glan Sarangani at hindi lamang po sa Glan Sarangani, kung hindi, doon na rin sa ibang mga karatig bayan nito, mga karatig munisipalidad nito sa Sarangani province, ay yung mga pagkasira ng mga infrastruktura. And not only private infrastructures, gaya po ng mga kabahayan, gaya ng mga business buildings, facilities. Pero karamihan din dito kasi nasira yung mga opisina o yung mga tanggapan ng pamahalaan. Kayun din, yung mga tulay na dinadaanan going into and outside of Glan Sarangani. Pero pagtitiyak naman sa atin ni Mayor Yap, hindi naman sila pinababayaan ni Secretary Vince Dison ng DPWH at ni Secretary Rex Gatchalian ng DSWD na tulungan. Ano, hindi nakakalimutan. At katunayan, sinasabi niya nga sa atin nung nakaraang panayam natin, naroon mismo at nagtungo yung ating mga butihing mga secretary, mga cabinet secretary natin.

0: Usapin natin itong nagmamadaling balita na ito. Kapapasok lamang po. Contractor ng PGH, yung Philippine General Hospital, posibleng makasuhan ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
2: Binalaan nga ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon yung mga contractor na Edison Construction na siyang contractor dito sa ginagawang drainage improvement project sa harap ng sa loob at gilid ng Philippine General Hospital, at sinabihan nga nakakasuhan sa oras na hindi makumpleto ang kanilang proyekto by September of this year. Ito ang naging babala nga ni Secretary Dizon matapos makita at inspeksyonin na yung proyekto ay hanggang sa ngayon ay hindi pa tapos. At ito ay ayon sa kalihim ay nagsimula pa noong 2024. Sa ngayon, nagpapatuloy yung pag-ikot nitong kalihim sa PGH para checkin naman yung kabilang dulo. Bali, dalawang drainage kasi itong ini-improve dito sa PGH. At sa ngayon, hindi nagustuhan ng kalihim yung kanyang nadatnan dito sa mismong site ng proyekto. At binalaan na nga na ita-terminate yung kontrata nitong mga contractor sa oras na hindi matapos yung nasabing proyekto. Yan muna ang pinakuli mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila. Para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Maraming salamat, Bossing Lawrence Tanhoco. Samantala, pagguho ng 9-story building sa Angeles City, Pampanga, iimbestigahan ng kamera. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naghain si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ng resolusyon na mag-uutos sa Committee on Labor and Employment na imbestigahan ang pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Layunin ng House Resolution Number 1120 na repasuhin ang Occupational Safety and Health Standards Law at palakasin ang pagpapatupad laban sa mga lumalabag sa OSH standards. Giit ni Tinio, hindi ito simpleng aksidente kundi posibleng criminal negligence. Binigyan din niya na hindi makatarungan na multa lamang ang parusa sa mga employers kahit may buhay na nawawala sa mga insidente ng paglabag sa safety standards. Umaabot sa 30 construction workers ang nasawi habang 27 ang sugatan sa trahedya. Ayon pa sa mambabatas, dumulog sa kanyang tanggapan ang mga pamilya ng mga biktima. Tiniyak naman niya ang suporta ng kamara upang makamit ang hustisya para sa mga naulilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Senador Jinggoy Estrada, hindi pwedeng lumahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa loob ng 90-day suspension ayon kay Senador Ping Lacson. Ang ulat niyan mula kay Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Diniin ni Senador Ping Lacson na hindi maaaring lumahok si Senador Jinggoy Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa loob ng 90 araw matapos itong masuspinde ng Sandigan Bayan. Una na kasing inutos ng Sandigan Bayan ang 90-day preventive suspension ni Estrada kaugnay ng mga kasong blunder at graft na may kaugnayan sa flood control scandal. Sa isang pahayag, sinabi ni Lacson na malinaw ang utos ng anti-graft court na nagpapataw ng suspension kay Estrada mula sa kanyang kasalukuyang posisyon bilang senador at sa anumang iba pang pampublikong posisyon na hawak niya o maaaring hawakan sa hinaharap sa loob ng 90 days. Samantala, iginitaman ni Estrada na hindi niya kailanman gagamitin ang kapangyarihan at pribilehiyo ng kanyang posisyon para maprotektahan ang sarili laban sa mga paratang na kinakaharap niya. Ayon sa senador, bago pa man inilabas ng Sandigan Bayan 2nd Division ang kautusan para sa kanyang preventive suspension ay nakagawa na siya ng mga hakbang para ipakita ang kanyang paggalang sa proseso ng batas. Kabilang na anya dito ang pagtanggi niyang mapa sa ilalim sa protective custody ng Senado at ang kanyang voluntaryong pagsuko sa mga otoridad ng maisilbi ang warrant of arrest laban sa kanya. Dagdag pa niya, agad din niyang ipinaalam sa Senate Secretary na itigil muna ang kanyang pagtanggap ng sahod habang kinakaharap ang mga kaso. Pinahayag ni Estrada na hindi siya nagdalawang isip sa mga hakbang na ito dahil malinaw sa kanya na walang kuwang ang personal na interes sa gitna ng isang prosesong layuning linawi ng katotohanan. Sinabi rin niya na nais niyang maiwasan ang anumang pagdududa sa kanyang hangarin at na igalang ang proseso at patunayan ang kanyang sarili sa tamang forum. Sa kabila nito, sinabi ni Estrada na nananatili siyang bukas sa paggamit ng lahat ng legal remedy na pahihintulutan ng batas kaugnay ng kanyang kaso. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Nymph Asuncion. Mga patakaran para sa localized classroom program pinalakas ng Department of Education. Ano kaya ito? Alamin natin kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mas binalakas pa ng Department of Education ng mga patakaran para sa localized classroom building program kasabay ng pagsisimula ng mga proyektong pang-imprastruktura ng 7 shop na katuwang na local government units. Magamat magiging mas mabilis at tugma ang pagdugon sa kakulangan ng silid-aralan kapag binibigyan kapangyarihan ng mga lokal na pituno, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na dapat pa rin tutupatan ng buong katapatan at malinis na pamamahala. Anya, pangangasiwaan ng DepEd ng mga proyekto sa pamagitan ng bagong tatag na Joint Project Implementation and Construction Committee upang matiyak na ang pananagutan at sagastusin sa pagtatayo ng mga silid-aralan. Obligado ngayon ang mga LGU na gamitin ang Insighted na isang real-time na digital validation and monitoring system na dinisenyo upang matrack ang takbo ng construction at iwasan ang anumang pagkakaantala. Gitna DepEd, lahat ng proyektong hawak ng LGU ay dapat sumunod sa technical standards ng DepEd, safety protocols at sa provision ng New Government Procurement Act. Nabatid na sa Localized Classroom Building Program, paitingin ng DepEd ang pangangasiwa at pabibilisin ang pagbabantay upang matiyak na masusunod ng mga lokal na proyekto sa takdang panahon, digital validation at mahigpit na pamantayang pisikal. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita mula pa rin sa ating mga kasamahan mula po sa ating PBS News Division.
1: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738
0: AM. 23 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tabayanan po natin. Narito po ang ating mula po sa Department of Energy, ang ating butihing direktor ng Oil Industry Management Bureau, Director Rino Abad. Kaugnay po ito ng diskwento na ibinibigay doon po sa binabayad natin sa mga presyo ng produktong petrolyo, 10 pesos na oil discount. At ano nga ba ang benepisyo sa atin? Netong US-Iran peace deal, gagaan na kaya ang pasakit sa atin sa pagbabayad ng presyo o sa produktong petrolyo? Joining us this morning, Director Rino Abad mula po sa OIMB ng DOE. Director Abad, magandang umaga po. Balikan natin ng panayam kay Director Rino Abad. Susubukan po natin i-reconnect yung kanyang linya. Pinatabayan natin ang panayam natin kay Director Rino Abad. Ang oras po natin, 24 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo!
10: nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
14: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
15: Bangon. Bayang mahal.
14: Dito sa Radyo Pilipinas.
15: 738 AM.
0: 26 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kapanayan po natin. Ngayong umagang ito, Director Rino Abad mula po sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Director Abad, magandang umaga po.
16: Sir Al, magandang umaga sa programa ninyo at sa ating mga kababayan po.
0: Abot, magandang umaga rin po sa inyo. Director Abad, maraming salamat po sa pagtanggap ng tawag. Makikibalita lamang po kami tungkol po dito sa 10 pesos oil discount. Gano'n na po ba karami yung ating mga kababayan na nakabenepisyo dito? At paano po natin sinisigurado mula po sa Department of Energy na lahat po ay tumatalima dito sa diskwento na ipinataw?
16: Well, itong ating programa ay tulong ho natin sa PUJ at UV Express. So, dalawa ho itong targeted na beneficiaries ng LTFRB. Of course, programa ho ito ng LTFRB, yung fuel subsidy program nila, na tinulungan ho ng Department of Energy doon naman sa pag-alalay ng mga gasoline station na siyang magbibigay ng fuel. Ayaw ho, naging decision ho ng government na hindi cash yung ibigay, kundi diesel. So dahil dyan, nagkaroon ng usapin at nag-onboarding ho sila sa isang programa na dinevelop ng land bank. At ito lahat, ang driver, ang account settlement, yung payment doon sa mga gasoline station, ginagawa ho dito sa sistema ng land bank. So ngayon, tuloy-tuloy ho yan at umaabot na ho tayo on the 9th week. So dalawang buwan at isang 1 week lang ho ang nakaraan, umabot na ho tayo ng halos 103 and going more pa yung amount ng subsidy na ipapamahagi natin dito sa mga beneficiaries na to. At ang kabuuan so far doon sa 9th week na implementation, umaabot na ho ng almost 62 to 63,000 drivers ang nakikinabang dito. So wala pa ho kaming advice na ihihinto yung programa from the office of the executive secretary at ibig sabihin tuloy-tuloy lang ho ang programa na to. At mayroon pa nga hong plano, and this is an ongoing onboarding na isama na ho ang fuel subsidy budget ng Department of Agriculture doon sa mga trucks and delivery vans na siyang naghahatid nitong mga agricultural products. So, pag naidagdag ho ito, meron na ho tayong dalawang agencies na nag-i-implement ng fuel subsidy, yung Department of Agriculture at saka yung LTFRB. At tuloy-tuloy ho at wala pa hong hinto ang programa na to.
0: Opo, at naku, nakakatuwa naman pong marinig, Director Abad, na isasama rin po natin ano, yung mga nagde-deliver ng ating mga agricultural products, talaga makakagaan yan sa ating mga kababayan. Pero may nakarating na po ba kaya sa inyong kaalaman na mga gas stations na hindi tumalima dito sa oil discount?
16: Meron ho tayong mga cases, for example, walang mga hindi along the route ng jeepney at saka ng UV Express. So naintindihan ho natin 'yun. Meron ding mga exclusive na gasoline station gaya nung kasama natin na gasoline station sa Landers na hindi naman na usually napapasok ng mga PUJ and UV Express. Meron din talagang mga gasoline station na hindi comfortable pa to date hanggang ngayon doon sa pagtansya nila na mabilis ang bayad. Kasi nga, ang nangyayari ho dito, may mga 8 days na na delay doon sa settlement. Kasi nga, nire-reconcile, ina-approve yung payment sa bawat account, at umaabot ito ang estimate ng 5 to 7 days, minsan 8 days. Dito ho sila naalanganin dahil instead na cash na, parang nagpapaluwal ng konti, no, muna for almost 1 week. So yan ho ang mga agam-agam, at wala hong hinto ang department sa pagbibigay ng orientation. In fact, today may orientation na naman uli kami para ipahatid sa kanila na yung mga payment na sinasabi na yan, araw-araw na payment ng land bank, ay natutupad naman. At hindi naman ho nababakante at nawawalan ng puhunan itong mga nagpa-participate ng mga gasoline station. Kaya we keep on giving the orientation para mas maintindihan nila, maging comfortable sila, at ultimately sumali sila, mag-participate sila.
0: Opo. At kaugnay naman po, no, binabanggit nyo kanina na tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi natin itong diskwento na ito para sa ating mga PUJs at ating mga PUVs. Ito pong pinirmahang peace deal sa pagitan po ng Estados Unidos at ng bansang Iran, at binubuksan nga po, ano, with this peace deal, yung Strait of Hormuz. May nakikita po ba tayong positibong epekto nito sa, hopefully, ano, mapababa yung presyo ng produktong petrolyo?
16: Well, Sir Al, napakalaki ho. Sabi ko pa nga, any announcement at this point in time na sasabihin na magkakagulo, masasarahan na naman ang Strait of Hormuz, effectively, wala na ho talagang dumadaan doon. Wala na ho, hindi, takot na ho talaga doon kahit may mga statement sila. So, in short, kaya nagkaroon tayo ng rollback this week, kasi last week may announcement na may nangyaring atake pa bago itong peace deal, no? Pero walang naging epekto, nagka-rollback pa nga tayo this week. So, ang nangyari tuloy, ang analysis na lang ho talaga ngayon ng karamihan sa mga oil market reports, wala na hong itataas, bababa na lang ho talaga. So, ini-expect ho natin yung mga ganitong development, na magagandang development, ay talagang magpapababa sa price.
0: Ayun. Sana, no, magtuloy-tuloy na po yan. Talagang napakagaan po, no? Napakagandang balita niya sa ating mga kababayan. Mapapagaan yung kanilang binabayad, no, sa kanilang mga pagbili ng presyo ng produktong petrolyo. At samantalahin na po namin ang pagkakataon, Director Abad, if you may. Makikibalita na rin po kami dito po sa National Oil Stockpiling Program, na sa pagitan po, no, ng DOE at ng PNOC.
16: Well, magandang tanong yan, ano, dahil ito nga ay isa dun sa naging priority legislative initiative na ngayon ng lower house. At least hindi pa ho nakaakyat kay Senate, pero I think last week tapos na ho dun sa committee level, yung energy committee level, ang pagda-draft at pagre-review nung bill. Strategic Petroleum Reserve Bill. At inaasahan ho natin kung ito ay may akyat dun sa later on sa approval ng committee at nung plenary, ito ay may aakyat na rin sa Senate. But wala ho tayong timeline pa na sigurado dyan. Pero at least yung batas ay nasisimulan na ho. Yung bill nasisimulan na ho. Dito naman sa execution, kasi habang hinihintay ho natin yung legislative framework, dito naman sa execution, nagkaroon na ho tayo ng yung first na pag-convene nung Philippine-Japan dialogue on SPR. If you know, bakit Japan ho, Sir Al? Ang Japan ho kasi, dito sa ASEAN region at saka sa Asia-Pacific, ilan lang ho yan sila, China, South Korea at Japan. Pero the good thing with Japan, for the longest time, siya ho ang nag-lead doon sa ASEAN plus 3. Yan nga ho, si South Korea, China and Japan, doon sa counterpart ng ASEAN, dito sa tinatawag na oil stockpiling program. So definitely, siya ho ang nilapitan natin, siya ang nag-lead doon sa ASEAN program, siya na rin ho ang agresibo dyan sa pagtulong, pag-assist ng mga ASEAN member countries. Kasama na ho tayo doon na nag-avail ng kanilang assistance at sinisimulan ho ngayon yung dialogue. So nangyari ho nung June 11 yung first dialogue, masusundan po ho ito at definitely ang tinatarget ho ng Department of Energy dito, matulungan tayo sa paggawa ng study. Study ho kasi wala ho tayong basihan kung anong dapat gawin, anong disenyo, magkano ang estimated budget na ihaharap later on sa Congress when we finally submit our budgetary requirement. Yun naman po ang purpose nun.
0: Yun, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito sa pagbabahagi po no, ng mga programa ng Department of Energy para tugunan po yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po at sana huwag kayong magsasawa na makapanayam kami no, at makasama kami dito sa ating palatuntunan, Director Rino Abad, sir.
16: Apo, magandang umaga ulit sa ating mga kababayan, Sir Al.
0: Po, maraming salamat po, Director Rino E. Abad, ang atin pong mula po sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy.
17: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Lumpot pa itong minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Binabanggit po kanina ni Director Rino Abad yung National Oil Stockpiling Program para do sa ating mga kababayan, sa kapakinabangan po ng ating mga kababayan. It sounds all technical, ano po. Kumbaga, nandun pa lang tayo sa conception stage. Puro planning stage pa lang po tayo, mga kababayan. At we are making use dito po sa ating mas pinabuting ugnayan sa pagitan po ng Pilipinas at ng Japan para makahingi ng tulong. Ano, kinuha natin itong oportunidad na ito dahil sabi nga kanina ni Director Rino Abad, dun sa ASEAN Plus 3, sila'y nangunguna sa usapin ng National Oil Stockpiling Program. At dito sa ating bansa, sa pagdedisenyo na itong National Oil Stockpiling Program, bagamat nasa mababang kapulungan pa po ito, eh malayo pa man tayo, eh malapit-lapit na rin tayo, mga kababayan, sa katotohanan. Sabihin po nito, mababawasan kahit paano yung pangamba natin. Unstable po yung nangyayari sa world market, yung mga price estimate natin ano, sa presyo ng produktong petrolyo, mabilis mag-iba. Dahil po, ang Pilipinas, mga kababayan, very reliant po tayo no, sa mga traditional fuels, yung mga fossil fuels, mga petroleum products. Kung magkakaroon po tayo ng National Oil Stockpiling Program, hindi tayo masyadong mangangamba. Doon sa mabilis na paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo, hindi natin masyadong iisipin agad. Ito pong, kumbaga, gano'n na ba karami ang stock ng bansang Pilipinas sakali na gumalaw ulit ito dahil sa mga sigalot ano, dito sa mga bahagi kung saan nagiging part ng trading route. Kaya po ng Strait of Hormuz. So mababawasan kahit papano ang pangamba ng atin pong bansa sakali pong magawa itong National Oil Stockpiling Program.
17: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Ang mga ilaw. Piyesto ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Bangon.
5: Bangon.
2: Bayang Mahal.
5: Bangon. Bayang Mahal.
2: Dito sa Radyo Pilipinas.
5: 738 AM.
6: 41 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tapos pong magtungo ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan po sa may Sarangani Province. Nagtungo nga siya no, dito sa may Glan, Sarangani upang kamustahin ang ating pong mga kababayan. Para alamin at makakuha ng karagdagang mga balita, kaugnay po ng muling pagbangon ng Glan, Sarangani, makakausap po natin mismo ang ama ng Glan, Sarangani, si Mayor Victor James Yap Sr. Mayor Yap, maraming salamat po no, sa pagtanggap ng aming tawag. Magandang umaga po.
7: Magandang umaga rin po.
6: Opo. Una po sa lahat, ano, mga kamusta po kami ulit? Kamusta po matapos magtungo ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Ano po yung mga karagdagang tulong na naipaabot sa inyo ng pamahalaan?
7: Nabigyan po kami ni Presidente ng 20 million po at napangakuan po na ipapagawa po yung municipal hall namin kasi bumagsak po yung munisipyo namin. At yung mga infra, yung mga tulay, pinapaayos na po at susunod na rin po siguro yung mga eskwelahan natin na damage sa nakaraang lindol po.
6: Opo, Mayor Yap, ito pong 20 million na ipinagkaloob po ng Pangulo sa Glan, sa Sarangani, part ba ito nung local government support fund o iba pa po ito?
7: Yun po ang hindi ko alam, pero yung 20 million na ibinigay po ng mahal na Pangulo natin ay gagamitin namin po yun pang paggawa ng mga bahay doon sa mga totally damaged houses natin para po maka-start na po ng recovery yung mga tao at start a new life po.
6: Opo, magandang balita po yan ano, doon sa ating mga kababayan dyan, sa inyo po mga nasasakupan. Sa ngayon po, makikibalita ulit kami ang ginagawa po nating recovery dyan sa Glan, Sarangani. Gano'n na po karami ulit yung ating mga kababayan na naapektuhan. Nadagdagan po ba yung bilang? May mga additional casualties po ba tayong na-recover?
7: Sopno po, yung casualties natin is 23 po. Yung missing natin is 17. Wala po pa po tayong nare-recover up to now dahil so far dahil sa sobrang daming lupang natabon po sa kanilang mga bahay.
6: Opo. Mayor Yap, meron din pong mga benepisyaryo, no? Ilan po kaya yung mga benepisyaryo yung nabigyan nung Assistance in Crisis Situation, yung AX program ng DSWD? Hello. Mayor Yap? Mayor Yap? Ayun, sige, babalikan po natin si Mayor Yap. Mula po yan sa Glan, Sarangani, ano, nagkakaroon lang talaga ng challenge doon sa linya ng kanilang komunikasyon. Ito ay may kaugnayan doon po sa pagbisita ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito po sa Glan, Sarangani. Okay, nakabalik na si Mayor

0: Yap, Mayor Yap, magandang umaga po ulit.
1: Hello po.
0: Hello. Hello. Yan, malinaw na po kayo. Kamusta po ang linya namin dyan sa inyo?
1: Medyo pawala-wala po kasi ang signal pa namin dito po. Kaya napuputol-putol.
0: Opo, understandable naman po. Mayor Yap, kamusta po yung mga nabigyan natin nung AIX o yung Assistance in Crisis Situation, yung Cash for Work program po ng DSWD?
1: Hindi pa po nakapag-umpisang mamigay po. Baka next week po, kapagbigay na po sila.
0: Nung araw po ito, Lunes po, next week?
1: Parang naririnig ko Tuesday yata eh, sabi nila.
0: Okay po. Para po yan sa ating mga kababayan sa Glan Sarangani, kamusta po yung lagay naman ng ating mga kasamahan dyan sa mismong munisipyo? Ano po, kamusta yung kalagayan ng ating mga municipal staff?
1: Nasa tent po kami nag-o-office ngayon. Nasa tent lang po muna.
0: Opo, talagang mag-iingat po kayo dyan at huwag muna kayong babalik doon sa inyong mga opisina. Ano, talagang structure, hindi yan siguradong structurally sound. But Mayor Yap, sir, kamusta po yung lagay naman ng mga pangunahing pangangailangan nyo dyan? Gaya po ng kuryente, ng tubig, may improvement na po ba?
1: Ang kuryente natin po ay 60% energized ang bayan. Ang tubig po medyo nag-okay-okay na po ng konti kasi yung mga refilling station nakapagbukas na po.
0: So wala po tayong problema ano, sa makukunan ng maayos o ng malinis na maiinuman ng tubig?
1: Sa ngayon po, medyo hindi talaga paranormal pero pinagsisikapan namin mag-supply. Mayroon naman Manila Cebu Water na nandito at nag-deliver ng kanilang mga tanker sa mga nangangailangan po ng tubig.
0: Opo. Mayor, bumisita din po pala dyan si Undersecretary Harold Cabreros mula po sa Office of the Civil Defense. May mga napag-usapan po ba kayo kaugnay po ng disaster risk management natin dyan sa Glan Sarangani?
1: Yes po, naipangako po sa atin ni USEC po na mabigyan pondo yung ating munisipyo po.
0: Opo. At Mayor, maitanong na rin po namin, kamusta naman po in total yung ating mga kababayan dyan? May mga additional pa po ba tayong pangangailangan o naibigay na po ng Pangulo pagdating niya dyan?
1: Yung DSWD po, mabuti naman po pamimigay. So more on recovery na po kami ngayon sa mga nasisira ng bahay na matulungan natin na makapagpatayo ulit ng bahay. Yung relief goods natin, more on ano na po kami doon sa mga nasa evacuees na lang po. Yung nasa mga bahay na, medyo hindi na tama na po yung bigay namin. So yung binibigyan namin ngayon, yung nasa evacuees, marami pa po kasing mga barangay na nasa evacuation center pa yung mga tao nila.
0: Opo, at gano'ng karami po ito, yung mga nasa evacuation center pa po?
1: Siguro nasa mga 8,000 to 5,000 to 8,000 families po.
0: Ako, ang dami pala, no? 9,000 families ang nandiyan sa mga evacuation center. Kamusta naman po ang lagay nila? Sapat pa po ba yung mga ipinagkakaloob natin sa kanila? Gaya po ng mga food packs ano, na binibigay ng DSWD.
1: So far po, sapat po. Pero paunti na ng paunti yung ating food packs. Tumawag ako kay Secretary Gatchalian kahapon. May hindi ako ng additional 30,000 packs at papagalala po today or tomorrow.
0: Okay, medyo nahihirapan tayo doon talaga sa signal. But lastly po, ano pong mensahe natin sa atin pong mga kababayan na nakikinig at nanonood dyan sa Glan Sarangani at sa mga karatig bayan pa nito? Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po, Mayor.
1: Sa ngayon po, sa mga kababayan ko, hindi po namin kayo pinababayaan. Kasama po yung national government natin na tinutulungan po tayo. Kung hindi kagad may bigay ang tulong, medyo hintay-hintay lang po sa sobrang dami ng affected families. Kasi mga 24,000 affected families po sa buong bayan. So we are doing our best to serve everybody.
0: Opo, with that, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa amin ngayong umagang ito, Mayor Victor James Yap Sr. At sama-sama po tayong babangon muli, ano, kaisa nyo po kami dito po sa ating himpilan, Radyo Pilipinas, sa kasama natin, no, na babangon ang Glan Sarangani.
2: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 10 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, medyo nahihirapan lang tayo, no? May konting delay doon sa pakikipag-usap namin natin kay Mayor Victor James Yap ng Glan Sarangani. Pero napakabuti po at nakakatuwa na ngayon eh nandun na sila, nakafocus na sila, no, sa rehabilitation, nakafocus na sila sa recovery. Tapos ang nangyaring lindol na ito, yung 7.8 magnitude dyan sa Mindanao. Matala, narito pa mga karagdagang balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. 24 bus units ng kumpanyang sangkot sa malagim na road crash sa Baguio sinuspinde ng LTFRB. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sinuspinde ngayon ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng 24 na bus units ng isang kumpanyang sangkot sa malagim na aksidente sa Baguio City na ikinasawi ng 2 katao. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, ipinatupad ang 30 araw na suspensyon habang isinasagawang investigasyon kung may naging paglabag ang bus operator na North Genesis Bus Line Incorporated sa mga patakaran sa kanilang CPC. Sangkot sa aksidente ang bus na bumangga sa nakaparadang truck sa kilometer 6 ng Marcos Highway sa Baguio City noong Martes. 2 ang nasawi sa insidente matapos matrap sa loob ng bus habang 6 ang nasugatan. Kaugnay nito, ipinag-utos na rin ni LTFRB ang drug testing sa lahat ng bus drivers ng kumpanya, roadworthiness inspection sa 24 na suspendidong unit at pagpapaliwanag ng kumpanya kung bakit hindi sila dapat napatawan ng kaukulang parusa. Pinasusuko na rin ang mga plaka ng suspendidong bus bilang bahagi ng suspensyon. Kasabay nito ay hiniling naman ni Chairman Mendoza na mapabilis ang pagbibigay ng insurance claim sa mga pamilya ng nasawi at nasugatan sa insidente. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Trade Secretary Cristina Roque nakipagpulong sa ASEAN-BAC Philippines para pag-usapan ang ilang mga programa sa pagpapalakas ng productivity at innovation sa lagay ng ekonomiya ng bansa. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kinakapatid, good morning.
4: Yes, kinakapatid. Nalian, magandang umaga. Nakipagpulong nga, no, si Trade Secretary Cristina Roque sa ASEAN-BAC Philippines para nga pag-usapan, kinakapatid, ang ilang mga programa sa pagpapalakas ng productivity at innovation program sa lagay ng ekonomiya ng bansa. Kapo nga na pag-usapan sa naturang pagpupulong, kinakapatid, ang pag-advance ng digital transformation agenda at ang naturang pag-uusap din ay nakafocus sa pagbibigay ng oportunidad sa mga Filipino enterprise na magkaroon ng leverage, kinakapatid na alyan, sa artificial intelligence at magkaroon ng compete globally at magkaroon ng pagtaas ng technology-driven economy ng ating bansa. Kinakapatid na alyan, mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At sa pamamagitan na yan ng ulat ni kinakapatid na AJ Ignacio. Pansamantala po tayo magpapaalam dito po sa ating palatuntunang Bangon na Bayang Mahal. Maraming salamat po sa panonood sa amin sa umagang ito. Maraming salamat din sa ating mga nakapanayam. Mula po sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, Director Rino Abad at si Mayor Victor James B. Yap Sr., Mayor po ng Glan Sarangani Province. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating technical and production side, Ninong Rolly Bumatayo, Boss Rovan Malilin, Madam Jo Marie Refarial, and of course, mula po sa ating production division, Miss Glory Faye Bagon at Miss Tess Ramirez. Maraming salamat din po kay Christopher Tirambulo sa background natin. Tibayanan po ang mga balita mula po sa ating PBS News Division. Ihatid po sa atin yan ni Miss Joy Camar. Tabayanan din matapos yan ang atin pong batikang broadcaster ginawang Leslie Bocobo sa kanyang programa Leslie Bocobo Live. Bati po kami sa inyo ng isang magandang umaga. Babangon po tayo lahat mga kababayan. Ano po, sa kabila ng mga nangyaring sakuna dito sa ating bansa at sa mga kinaharap po natin na mga problema dahil sa sigalot, sa labas po yan ng ating bansa. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
5: Oras sa buong kapuluan. Mang minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Malacanang tiniyak ang mabilis na pagkilos ng pamahalaan upang agad na mailabas ang kailangang emergency aid at recovery funds para sa mga pamilyang nabiktima ng 7.8 magnitude quake sa Mindanao. Si Alvin Balsar sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Binigyan din ng Executive Secretary Ralph Recto na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para ma-fast track ang pagpapalabas ng emergency aid at pondo para sa recovery ng mga naapekto ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Ayon kay Recto, kumikilos ang buong makinarya ng pamahalaan sa harap ng pagsisikap na matulungan agad ang mga pamilyang apektado ng pagyanig. Malinaw ni Recto ang direktiba ng Pangulong Marcos at ito ay ang agad na maipagkaloob sa mga apektadong residente ang paglalabas ng karagdagan suporta at matulungan sila ang makabangon sa lalong madaling panahon. Prioridad niya ng Pangulo hindi lamang makapagbigay ng mabilisang assistance kundi pati na ang maibalik ang mahalagang serbisyo at maayos ang infrastruktura, ganun din ang recovery ng mga komunidad. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Department of Social Welfare and Development, hinatira ng tulong ang pamilya ng nasawing student-athlete na si Rene Baterbonia. May balita si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagkaloob ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ang DSWD Field Office sa Caraga sa pamilya ng yumaong student-athlete na si Rene Kurt Baterbonia na dating child beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa Talacogon, Agusan del Sur. Personal ay pinagkaloob ng Agusan del Sur SWAD ang tulong pinansyal para sa pamilya ni Rene na kinabibilangan ng funeral at transportation subsidy. Ayon sa DSWD, patuloy ang kanilang suporta sa mga pamilyang dating beneficiaryo ng 4Ps lalo na sa panahon ng krisis at pangangailangan. Binigyan din ng ahensya na bahagi ito ng kanilang patuloy na paghahatid ng mabilis at angkop na social protection services para matiyak na naaabot ng tulong ang mga individual at pamilyang nangangailangan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa iba pang balita, Philippine National Police nagsasagawa na ng validation sa umano'y guerrilla style scam hubs matapos ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO crackdown. Yan ang balita ng hatid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsasagawa na ngayon ang validation ng Philippine National Police sa mga ulat at intelligence inputs hinggil sa umano'y pagpapatuloy ng operasyon ng mga guerrilla style scam hubs sa ilang bahagi ng bansa. Ito matapos ilusahan ng administrasyon ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang kampanya laban sa Philippine Offshore Gaming Operators sa POGO. Kasunod ito ng babala ni dating House Squad Committee Overall Chairman Robert A. Sparbers na may mga ulat ng umano'y POGO Link scam networks na patuloy na kumikilos sa bahagi ng Binondo sa Maynila at Baclaran sa Paranaque, gayon din sa Palawan at Cebu. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bagamat maraming scam hubs na kanilang nalansag sa nakalipas na mga buwan, nagpapatuloy na pa rin ang intelligence gathering at koordinasyon sa iba pang law enforcement agencies upang supilin ang mga natitira pang ilegal na operasyon. Hinimok din ng PNP ang publiko na agad iulat sa mga otoridad ang anumang impormasyon na may kaugnayan sa hinilalang scam hub upang mabilis ang maimbestigahan at operasyon at may kasamang operasyon laban sa mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: sa pangwakas na balita, Senador Alan Peter Cayetano binibitawan na ang pagiging Senate President. Cayetano sinabing may sapat na numero na para mapaghalar o makapaghalal ng bagong Senate President. Ang detalye sa live report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nympha?
8: Hindi na tinanggap na nga ni Senador Alan Peter Cayetano ang pagkakaalis. Yes, tila tinanggap na nga ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang pagkakaalis sa pwesto bilang Senate President 2 linggo matapos maghalal ng ang new Senate majority ng mga bagong opisyal na mataas sa kapulungan. Sa isang social media post, nagbahayang ng pasasalamat si Cayetano sa Diyos at sa publiko matapos niyang amining malapit na magkaroon ng bagong liderato sa Senado. Pinasalamatan din niya ang mga kapwa senador na anyay nanindigan sa kanilang panig sa gitna ng matinding pressure kabilang sa mga binanggit niya sina Senator

0: Nadikit na sa kanila.
1: Well, kung gugustuhin nila, pwede ho naman. Sapagkat kung nagkamali sila, they should learn their lessons, di ba? At basta lang unahin nila ang interest ng mamamayan. Unahin nila ang rule of law. Unahin nila ang katotohanan. Huwag ho yung vested interest o political survival nila ang uunahin. Eh, unti-unting maibangon siguro nila ang kanilang kredibilidad at dignidad. Tayo namang mga mamamayan, eh nakita na ho natin yung pinakamasamang aspeto ng mga pinagkatiwalaan natin ng boto. Sa susunod na election ho siguro, maaalala natin yan at maging mas maingat tayo dun sa pagpili ng mga bibigyan natin ng malalaking kapangyarihan at responsibilidad.
0: Alright. So itong petition ni Senator Cayetano sa Korte Suprema, ano po, Attorney Cayosa, yung petition, wala na to. Ano kaya sa tingin nyo, ipupush niya pa ba to o hindi na? Kasi 87 pages yung petition, hinihiling ang status quo ante order upang maibalik nga siya si Cayetano bilang Senate President. Do you think itong petition na ito ni Cayetano sa Supreme Court will hold or will have legs to stand on?
1: Well, nabasa ko ho yung petition at maganda naman ang pagkagawa. Kaya lang, sa nangyari ngayon, malamang ho ibabasura na yan for being moot and academic. Sapagkat gaya ng na-explain ko ng mga naunang mga panayam, ay ito naman ay sigalot problema ng mga senador internal sa kanila, mas mainam na ipaubayan ng Supreme Court sa kanila ito. It is a political question that they have resolved. So wala nang relevance o materiality yung kaso na yan. At kung susundin ng Supreme Court ang conservatism ng judiciary, ganun nga ho ang gagawin nila sapagkat hindi na kailangan ang kanilang intervention.
0: Alright. With that, Attorney Cayosa, maraming salamat po. Pero before I let you go, baka meron kayong gustong mensaheng iparating sa ating mga kababayan na talagang intently listening to you, intently watching this interview. At hindi lang dito, kundi sa iba't ibang mga television at radio interviews nyo, talaga nakatutok sila sa inyo. Ano pong mensaheng pwede nyong iparating sa ating publiko sa mga nangyayaring ngayon, lalo na sa mga updates ngayon sa Senado?
1: Maraming salamat ho sa ating mga kababayan at sa media kagaya ho ninyo na patuloy na tinututukan itong mga maiinit na issue. Kahit ho sawang-sawa na tayo at kuminsan ay nadidismaya na tayo sa nangyayari sa ating mga politiko, kinakailangan pa rin hong vigilant tayo, mapanuri at bantayan natin sila. Makialam din ho tayo sapagkat kung hindi ho, baka ho mabalik na naman dun sa pangingibabaw ng personal at makitid na interest nila. So we should remain vigilant, we should be involved. We don't prejudge, but let us all work together to seek the truth and demand accountability sa lahat ng ating mga opisyal sa gobyerno.
0: With that, Attorney Cayosa, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo. Thank you so much.
1: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
0: Ang ating pong constitutional law expert, Attorney Domingo Egon Cayosa. Ayan. So, alright. Susubukan din po natin makipag-ugnayan sa Senado, lalo na sa ating butihing Senator Erwin Tulfo, kaya kay Senator Win Gatchalian, regarding dito sa ikang bagong development.

0: Yan, okay? So, antabayan lang po natin yan, lalong-lalo na sa mga itong buong araw na ito, sapagkat ngayong araw na ito, June 17, ay simula po ng special session sa Senado, like I said before. Ano po yan? Sa pamamagitan ng isang executive proclamation, executive order, inutos po yan, dinirektibo po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasagawa ng isang special session sa Kongreso upang matugunan yung mga batas na kinakailangan, mga panukalang batas na kinakailangan maipasa bilang batas na nabalam dahil konting-konti na lang, kumbaga ilang step na lang, batas na. Hindi pa na ipasa dahil sa nangyari sa Senado. Ano? Napakaraming mga importanteng ano, napaka-importanteng dapat na matugunan na maging batas. Okay? At yung sinasabi din ni Atty. Cayosa sa yung ano, yung promotion ano ng mga AFP officials to the rank of general. Eh magre-retiro na po sila. So nabalam din 'yon. Nabalam din 'yon. Ngayon, i-address din po yun. At marami pang batas na i-address na para yung mga panukalang batas na i-address para tuluyan na itong maging batas. Samantala, dakuin muna natin ng isang report. Sa labas ng ating himpilan, dakuin natin ang report ni J. Mark Dagala. PNP, nagsasagawa na ng validation sa umano'y guerrilla-style scam hubs matapos ang Pogo crackdown. Ang detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala.
1: Nagsasagawa na ngayon ang validation ng Philippine National Police sa mga ulat at intelligence inputs hinggil sa umano'y pagpapatuloy ng operasyon ng mga guerrilla-style scam hub sa ilang bahagi ng bansa. Ito'y matapos ilusahan ng administrasyon ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang kampanya laban sa Philippine Offshore Gaming Operators sa Pogo. Kasunod ito ng babala ni dating House Squad Committee Overall Chairman Robert A. Sparbers na may mga ulat ng umano'y Pogo Link scam networks na patuloy na kumikilos sa bahagi ng Binondo sa Maynila at Baclaran sa Paranaque, gindi sa Palawan at Cebu. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bagamat maraming scam hubs na kanilang nalansag sa nakalipas na mga buwan, nagpapatuloy na pa rin ang intelligence gathering at koordinasyon sa iba pang law enforcement agencies upang supilin ang mga natitira pang ilegal na operasyon. Hinimok din ng PNP ang publiko na agad iulat sa mga otoridad ang anumang impormasyon na may kaugnayan sa inilalang scam hub upang mabilis ang maimbestigahan at operasyon at may kasamang operasyon laban sa mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulance.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo.

0: Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Global na tayo.
8: Global na tayo.
7: Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
9: Ay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa mga huhuling mga bahagi ng ating programa ngayong araw na ito. Ano po? At ito pa rin ang programang Global na Tayo. Ako rin po ang inyong lingkod, Ray Sampar. Alright. Nakausap natin kanina si Attorney Domingo Egon Cayosa at of course earlier than that of course si veteran broadcast journalist na si Mr. Mike Cohen who is now residing and working in New York sa US ano po. Okay. Ngayon po tulad ng ulitin ko lang ano balikan ko lang yung mga update sa Senado. Official na ika nga si Senator Win Gatchelia na po ang official na Senate President ng Senate of the Philippines. Samantalang si Senator Tito Soto naman ang tatayo o official na Senate President pro tempore. Yan. And of course si Senator Erwin Tulfo ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Samantalang si Senator Kiko Pangilinan ang vice chair o co-chair, tama, vice chair ng Senate Blue Ribbon Committee. Now, speaking of the Senate Blue Ribbon Committee, yung pong nangyaring supposed to be, quote-unquote, Senate Blue Ribbon Committee na inanunsyo ni Mike Defensor, hindi daw po yan Senate Blue Ribbon Committee, sabi ni Senator Erwin Tulfo sa isang panayam sa kanya. He described it as a gathering, more of a forum or more of a press con. Hindi siya Senate Blue Ribbon Committee kasi sabi nga ni Senator Win, ni Senate President Win Gatchelian, hindi naman senador si Mike Defensor, lalo't-lalo na hindi siya miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. So hindi daw po yung kinikilala, hindi yung recorded at walang basehan daw po ayon sa mga well, kay Senator Win Gatchelian, kay Senator Erwin Tulfo at marahil sa iba pang mga senators na ikang na lalo na inaakusahan nung 18 Marines plus 4. Tama plus 4 no. Meron pa nadagdagan pa sila. So anyway, so alamin natin ngayon mamaya like I said tutukan natin ang mga kaganapan sa Senado ngayong araw na ito hanggang mamayang hapon sa mga pagbabagong ito sa Senado. Ngayon, bukod dito sa pagkakatalaga bilang official Senate President kay Senator Gatchelian, ano pa kaya ang iba pang pwedeng mangyari mamaya sa Senado? Tuluyan na bang lilipat si Senator Joel Villanueva sa Cayetano Block o sa bagong majority, 'di ba? O may kasama pa si Senator Joel Villanueva na lilipat? 'Yon ang mga malaking katanungan ngayon. So babantayan po natin. Pero ultimately, sana itong mga pagbabagong ito na nangyayari sa Senado ay pagbabago tungo sa pagbangon ng Senado sa kinalugmukan nitong kontrobersya nitong mga nakalipas na buwan. Sana sa pagbabagong ito magawa na ng mga senador ang kanilang tunay na tungkulin sa taong bayan. At hindi para sa kaibigan, hindi para sa personal na interes, at hindi para sa utang na loob sa isang tao o sa isang grupo. Sana makita muli ng taong bayan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng integridad, statesmanship at pagiging maginoo ng mga senador at mga senadora sa loob ng Senado. At sana nga sa mga pagbabagong ito na may kasamang marubdob na dalangin na sa mga pagbabagong ito, magkaroon na ng katahimikan, katiwasayan sa Senado upang umusad na tayo. Sama-sama na tayong umusad sa mga kinakaharap natin mga problema dito sa ating bayan. Hindi lang mga problema na nalilikha sa loob ng bayan, kundi yung mga problema at issue, challenges sa labas ng ating bansa. At bago ako tuluyang magpaalam, gusto ko muna magpasalamat kay Justin Osias, no? Kasi aalis na si Justin, magmamaalam na si Justin, mag-aasawa na si Justin. Ay, mag-aasawa? Ha? Aboard! Magbo-board! Akala ko magkasi, dinig ko nung una, mag-aasawa na siya. Hindi pala, I'm sorry, magbo-board siya. Magbo-board siya kasama ng asawa niya. Ganon? Ay, hindi. Board lang. Board exam. Ah, board exam. Okay, board exam lang pala. Okay, sige. Thank you very much, Miss Justin Osias, sa ikang patience mo sa amin, and hard work mo dito sa Radyo Pilipinas World Service. And of course, your understanding. Thank you very much. Ilang buwan ka rin namin nakasama? Noong mga isang taon, no? Isang taon? Hindi mo pa kinumpleto na isang taon. Nag-iwan ka pa. Anyway, good luck sa board exam. We wish you all the best sa board exam mo. And pag napasa mo yung board exam na yan at iba pa, we hope to see you again here on a more a permanent status dito sa ating Philippine Broadcasting Service Bureau of Broadcast Services. Okay? Anyway, may kapalit naman si Justin. Siya naman ay papalit kay Justin, si John Paul Lumuntad. Yeah, si John Paul Lumuntad. Okay. Okay, John, kilala mo naman na sila, no? Lalo na si Stephanie. Yan. Okay. Sige, baka magalit si Quincy. Anyway. Nakikinig ka ba, Quincy? Sige. So we welcome John Paul Lumuntad sa Radyo Pilipinas World Service family, lalo na sa ating technical side. Thank you very much, Paul. John Paul. JP. No? Pwede ka bang tawagin JP? Biro mo, papalitan niya si J.O. Papalit si JP kay J.O. Wow, kita mo nga naman. Ano? Baka kung nakita kayo earlier. Anyway. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang global na tayo dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan po ng ating global na tayo team, mula po sa ating production side, ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Step, meet JP. And of course, ang ating producer, si Ms. Kasama rin natin si Ms. Drizzle Nanyong. Di na pwede. Taken na yata ito eh. And of course, sa ating master control, si Ms. Susan Aison. At si Justin. Again, thank you very much, Justin, for your dedication sa trabaho. Dedication and profession at talagang pagtutok mo sa trabaho dito sa Radyo Pilipinas World Service. Thank you very much, Justin Osias. And we wish you all the best again. We wish you all the best and we will pray for your success aboard. And of course, welcome kay John Paul Lumuntad sa ating himpilan. Okay? Sige. Maraming salamat po. At muli, ito po yung lingkod, Ray Sampang. At ito ang programang Global na Tayo.
7: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Bakit tumatangkad ang astronaut kapag nasa kalawakan? Tumatangkad daw ang mga astronaut pag nasa space sila? As in, mga 2 to 3 inches taller? Bakit kaya? Dahil sa microgravity, yung kondisyon sa space na halos walang bigat. Dito sa Earth, gravity pulls us down. Kaya, compress ang spine natin. Pero sa space, walang humihila, kaya lumuluwag at humahaba ang spine. Pagbalik nila sa Earth, balik din sa dating height. Gravity strikes again. Cool, di ba? Proves na kahit saan mapunta ang tao, kaya nating mag-adapt.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Stop and spot.
6: Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media?
5: Spot the source.
6: Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact-check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito.
5: Spot the purpose.
6: Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito.
5: Spot the ownership.
6: Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro.
5: Spot the time.
6: Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita.
5: Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation.
6: Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
7: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
7: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
7: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas World Service Online.
8: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

0: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Bakit tumatangkad ang astronaut kapag nasa kalawakan? Tumatangkad daw ang mga astronaut pag nasa space sila? As in, mga 2 to 3 inches taller? Bakit kaya? Dahil sa microgravity, yung kondisyon sa space na halos walang bigat. Dito sa Earth, gravity pulls us down. Kaya, compress ang spine natin. Pero sa space, walang humihila, kaya lumuluwag at humahaba ang spine. Pagbalik nila sa Earth, balik din sa dating height. Gravity strikes again. Cool, di ba? Proves na kahit saan mapunta ang tao, kaya nating mag-adapt.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan. At ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station

0: pagsira ang daan, minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: So, ito po, nandito,
0: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
1: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
3: Makapal yung simento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Special session ng Kongreso na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umarangkada na. Senator Sherwin Gatchalian nahalal bilang bagong Senate President. Senator Tito Soto, bagong Senate President pro tempore.
5: Headlines.
9: Malacanang positibong maaksyonan na ang mga nakatenggang appointment sa gabinete at priority legislation sa pag-arangkada ngayon ng special session.
5: Headlines.
8: Kamara, nagdaos din ang special session ng 20th Congress. Mga priority legislation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. aprobado na.
5: Headlines.
9: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lumipad na patungong Russia para sa ASEAN-Russia Summit. Seguridad sa supply ng pagkain at enerhiya, inaasahang tatalakayin sa bilateral meeting nila Russian President Vladimir Putin.
5: Headlines.
8: National government nakapaglabas na ng 362 million pesos para tulungan ang mga lokal na pamahalaan na nasa lanta ng lindol.
5: Headlines.
9: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala ang proteksyong ibinibigay ng Germany sa mga Pilipinong nagatrabaho sa kanilang bansa.
5: Headlines.
8: At Department of Social Welfare and Development nagpaabot ng tulong sa pamilya ng nasawing student-athlete na si Rene Baterbonya.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, June 17, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
9: At ako naman po si Ched Oliva.
8: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Malacanang positibong maaksyonan na ang mga nakatenggang appointments ng ilang posisyon sa gabinete at priority legislations sa harap ng pag-arangkada na ngayong araw ng special session ng Kongreso. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Positibo ang palasyo na uusad na priority legislations ng administrasyon ngayong may magaganap na special session ngayong araw. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang ibang hangad si Pangulong Marcos kundi mapabuti ang kapakanan ng taong bayan kaya't naglabas ito ng Proclamation No. 1318 para na din maaksyonan ang mga prioridad na panukalang batas. Kabilang dito ang National Center for Geriatric Health, Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program at iba pang mga hakbang na naglalayong palakasin ang social protection at iangat ang pamumuhay ng taong bayan. Dagdag ni Castro na masisimula na din ng Commission on Appointments na aksyonan ang pending appointments ng ilang posisyon sa gabinete, militar at foreign services. Kaugnay nito ay binigyan din ng ni Castro na hindi napapanahon ang pagkakawatak-watak ng Kongreso lalo't may mga hamon sa loob at labas ng bansa. Pagyan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
11: Layunin ng naturang proklamasyon na agad ng aksyonan ng Kongreso ang mga priority legislation. Masisimula na rin ng Commission on Appointments na aksyonan ang pending appointments ng ilang posisyon sa gabinete, military at foreign services.
10: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Kamara, nagdaos ang special session ng 20th Congress. Mga priority legislation ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. aprobado na. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Chad, opisyal ng pinagtibay ng House of Representatives ang unang special session ng 20th Congress alinsunod sa Proclamation No. 1318 na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan ni Speaker Faustino Bongbongga III ang pagbubukas ng sesyon kung saan formal niyang idineklara ang pagtawag ng special session upang agaran talakayin ang mga prioridad na batas ng Administrasyong Marcos Jr. Sa ambush interview kay Majority Leader Sandro Marcos, lahat ng mga panukala nakasaad sa Proclamation Bill number 1318 ay naaprubahan na ng Kamara bago pa man ang sinidiye adjournment. Narito ang bahagi ng panayam kay Majo Sandro Marcos.
13: As you have seen, we have undertaken the President's request to do a special session. So even kahit naman karamihan ng mga batas na rinequest niya ay pinasada ng lower house, it is still incumbent upon us to convene a special session. So we passed a number of resolutions. We are awaiting some bicam reports for ratification. And of course, for the Committee on Appointments to appoint and confirm the pending matters to do with the armed forces of the Philippines, namely the, I believe it's the 7 or 8, the generals who were due for promotion, but as a result of the leadership struggle in the Senate, we're not able to be confirmed. So that is what we are waiting for now.
12: Samantala, Chet, binati ni Speaker D si Senate President Wing Gatchalian sa kanyang formal na pagkahalal bilang tagapamuno ng Upper Chamber. Ayon naman kay Majo Marcos, handa ang malaking kapulungan ng Kongreso na makatrabaho si SP Gatchalian para isulong ang mga legislative measure na pakikinabangan ng taong bayan. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Bagong talagang Senate President Sherwin Gatchalian, tiniyak na bibigyang prioridad ang mga panukalang tutulong sa ekonomiya ng bansa. Mula naman sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nangako nga si bagong Senate President Sherwin Gatchalian na tututok niya mga legislative measures na tutukon sa economic concerns ng bansa. Kabilang dito ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at mga bilihin. Epekto ng lindol sa Mindanao at bantas ng Super El Nino. Nanawagan na si Gatchalian sa lahat ng senador, mapamajority man o minority, na isentabi muna pagkakaiba sa politika at magtulungan sa pagtugon sa mga hamong kinakaharap ng bansa. Binigyan din ng bagong Senate President na nauunawaan ng Senado ang panawagan ng publiko para sa mas mabilis at konkretong aksyon ng pamahalaan sa mga suliraning kinakaharap ng bansa. Ayon kay Gatchalian, tinatanggap niya ang bagong tungkulin ng may pagpapakumbaba at pananagutan at iginiit na ang pagiging Senate President ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan kundi sa paglulingkod sa institusyon at sa mamamayan. Anya, pagkakataong maglingkod bilang Senate President ay hindi pangkaraniwang karangalan. Ito anya ay araw-araw na panawagan na maging huwaran sa paglilingkod. Nangako rin si Gatchalian na pamumuluan ang isang Senado na bukas sa dialogo at nakatuon sa paghahanap ng mga praktikal na solusyon sa mga suliranin ng bansa. Inaasahang magiging sentro ang mga susunod na talakayan sa Senado ang mahakbang para mapagaan ang epekto ng mataas na presyo ng bilihin, matugunan ang minsanang dulot ng kalamidad at mapaghandaan ang posibleng epekto ng matinding tagtuyot dulot ng Super El Nino. Sa isang sa special session ngayong araw na halal, si Gatchalian bilang Senate President, Senador Tito Soto bilang Senate President pro tempore, Majority Leader si Senador Juan Miguel Zubiri at Deputy Majority Leader si Senador J.V. Ejercito at Senador Joel Villanueva. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Tanggap na ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi na siya ang Senate President. Sinabi ni Cayetano na nakausap niya si Senador Joel Villanueva at batid niya na bahagi na ito ng bagong Senate Majority. Dahil dito, may sapat na bilang na anya ang mayorya para maghalal ng bagong leader ng mataas na kapulungan. Sa kanyang post sa social media, sinabi ni Cayetano na ngayon pa lang ay binabati na niya ang bagong Senate President. Tiniyak pa ni Cayetano na handa siyang magpagtulungan sa bagong liderato. Pinasalamatan din ng senador ang publiko at sinabi na malaking karangalan na makapaglingkod bilang Senate President.
15: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Inaasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging matagumpay ang dadaluhan niyang commemorative summit sa pagitan ng ASEAN at Russia. Pasado alas 11 kagabi nang bumiyahe ang Pangulo patungong Russia para pag-usapan ang pagtutulungan sa seguridad, kalakalan, energy, food security at iba pang larangan. Bago bumiyahe, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na inaasahan niyang magbubunga ang kanyang pagbisita ng mas matibay na relasyon at kooperasyon sa Russia. Ang summit ay kasabay din ng pagdiriwang ng 50th anniversary ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Russia.
16: As chair of ASEAN, the Philippines is committed to ensuring that this commemorative summit produces substantive and forward-looking outcomes that deepen ASEAN's strategic partnership with Russia and contribute in concrete terms to regional peace, stability, and shared prosperity.
9: Samantala, mag-asagawa ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Inaasahang tatalakay ng dalawa ang tungkol sa food at energy security, gayon din ang regional at international developments kabilang ang mga issue na nakakaapekto sa food and energy supplies.
16: Beyond marking our golden anniversary of diplomatic relations, which were formally established on the 2nd of June 1976. Our discussions will focus on concrete areas of mutual interest, particularly energy and food security.
9: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halaga ng bilateral na ugnayan ng Pilipinas at Germany. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., tampok dito ang kahalagahan ng patuloy na kooperasyon sa mahahalagang larangan na sumusuporta sa pambansang kaunlaran at kapwa pag-unlad. Sinabi ni Pangulong Marcos na sa mahigit 7 dekada ng bilateral relations ng Pilipinas at ng Germany ay naging napakahalagang katuwang ng Pilipinas ang Germany sa iba't ibang aspeto ng kooperasyon na may epekto sa progreso ng bansa. Sa pagbisita ni German President Frank-Walter Steinmeier sa palasyo ay ipinagmalaki ng punong ehekutibo ang aniay Filipino hospitality na bahagi ng mayaman at makulay na kultura ng Pilipinas. Dagdag ng Pangulo, ang pagbisita ng leader ng Germany ay isang patunay sa matibay na commitment nito para mapanatili ang high momentum level exchanges sa pagitan ng Pilipinas at Germany. Kasabay niyan, ilang mga kasunduan at sectoral cooperations din ang napagtibay kasabay ng isinagawang bilateral meeting ng dalawang pinuno.
17: They are essential partners in Germany's society and economy, bringing world-class expertise, skills, and professional work ethic to the sectors that matter most for Germany, such as the healthcare sector, in finance, engineering, and in IT services. The Philippines also appreciates Germany's cooperation on technical and vocational education and training through research innovation and capacity building.
8: ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pinasalamatan at kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang proteksyon na ibinibigay ng bansang Germany sa karapatan at kapakanan ng mga Pilipinong nagatrabaho at naninirahan sa nasabing bansa. Sa joint press conference kasama si President Frank-Walter Steinmeier, sinabi ni Pangulong Marcos na nasa 45,000 ang mga Pilipino sa Germany na karamihan ay nurse at nursing associate professionals. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang mga Pilipinong nakahanap ng oportunidad doon ay sumasalamin sa magandang pagtrato ng Germany sa mga migrant worker nito at siya ring simbolo ng matatag na pundasyon ng balikatan ng Germany at Pilipinas.
17: They are very comfortable in every way while they're staying in Germany. And there are, since we have Filipinos everywhere, we know of some of the difficulties that other people, our nationals, suffer in other places. And that's certainly not the case with Germany. So the opportunities are there.
9: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Nananatiling matatag na taga-suporta ng Pilipinas ang bansang Germany sa pagtataguyod ng rule of law sa West Philippine Sea. Bagay na labis na ipinagpasalamat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa joint press conference kasama si President Frank-Walter Steinmeier. Partikular na binanggit ng Pangulo ang panawagan ng Germany na sundin ang 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas kaugnay ng sigalot sa West Philippine Sea. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos Jr. sa Germany sa suporta nito sa pagpapalakas at modernisasyon ng Philippine Coast Guard o PCG sa linya ng maritime at aviation operations. Kabilang sa tulong ng Germany ang pagkakaloob ng dalawang Airbus H145 twin-engine helicopters noong 2019 at unmanned aerial vehicles o UAVs noong 2024.
17: Germany is also an important partner and like-minded country in the Philippines' efforts to promote the rule of law and the rules-based international order. I thank Germany specifically for consistently and publicly expressing its support for Philippine efforts to uphold the rule of law in South China Sea, including by calling on all parties to abide by the final and binding 2016 arbitral award. On maritime cooperation, conveyed an appreciation for the partnership in modernizing the maritime and aviation capabilities of the Philippine Coast Guard.
8: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa posibilidad na magkaroon ng Visiting Forces Agreement o VFA sa pagitan ng militar ng Pilipinas at Germany. Ayon kay Pangulong Marcos, bagamat marami pang dapat gawin bago maipatupad ito, sa kasalukuyan patuloy na tumataas ang engagement ng dalawang bansa sa linya ng seguridad at depensa. Nakikita rin ng Pangulo na makikinabang ang bansa sa kasunduang ito. At kung sakali man na maramdaman na ng Germany at Pilipinas na dumating na ang panahon para magkaroon ng VFA, malugod itong tatanggapin ng bansa.
17: Especially in the military and in the defense and the security areas. And Perhaps when the time comes, certainly that would be something that that the Philippines would be very, very open to. I cannot see any disadvantage to that. With the volatility that is happening in the geopolitical world right now, the best path to stability is to have partnerships.
9: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Alas 12:20 oras po natin Pilipinas, antabayanan ang iba na ang iba pa nating mga balita dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
18: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
18: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
18: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 11:21 ang atin pong oras. Sa iba nating mga balita, minamadali ng gobyerno ang paglalabas ng emergency aid at recovery funds para sa Mindanao na niyanig ng magnitude 7.8 na lindol. Sa poll nitong Lunes, nakapagpalabas na ng 362 million pesos sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF, kabilang ang 140 million pesos para sa Sarangani Province, 122 million pesos para sa South Cotabato Province at 100 million pesos para sa General Santos City. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, kumikilos ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para agad maibigay ang tulong at patuloy na suportahan ang mga biktima ng lindol. Aniya, prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iligtas ang mga buhay ng tao, magbigay ng agarang tulong, ibalik ang mahalagang serbisyo at infrastruktura at tulungang makabangon ang mga apektadong lugar. Samantala, ang NDRRMC ay may 34.23 billion pesos na pondo na maaaring gamitin para sa relief, rehabilitation, reconstruction, repair, recovery at iba pang disaster-related interventions.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Bilang ng mga individual na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, pumalo na sa 1.4 million ayon sa Office of Civil Defense. Ang detalye mula sa report ni J. Mark Tagala.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Chad, mula sa Red Alert, ibinaba na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa Blue ang alert status na kanilang operation center. Epektibo alas 7 kanina umaga, kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa memorandum na pirmado ni Office of Civil Defense Deputy Administrator for Operations Assistant Secretary Lawrence Mina, mas manageable na ang sitwasyon sa mga apektadong lugar. Natutugon na naman na ang ng National Response Cluster ang mga pangunahing pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad. Kasabay nito, dini-activate na rin ng NDRRMC ang kanilang Interagency Coordinating Cell na nakasiwa sa koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa kasagsagan ng response operations. Batay sa pinakahuling dato, sumabot na sa 68 ang bilang ng mga napaulat na nasawi habang pumalo na sa 339,000 na pamilya o katumbas ng 1.4 milyong individual ang apektado ng malakas na lindol. Aabot naman sa 1,339 ang sugatan habang nasa 33 pa ang bilang ng mga nawawala. Sa bilang ng mga apektado, 4,464 na pamilya o mahigit sa 19,000 individual ang nanunuluyan pa rin sa evacuation center. Aabot naman sa mahigit 106.1 milyon piso ang mga naipamaging tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Papalo sa 15.1 billion pesos ang inilaang pondo ng Government Service Insurance System o GSIS para sa mga miyembro at pensyonadong naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses kay GSIS Vice President for Mindanao, Rachel Edjan, sinabi nitong malaking tulong ang nasabing pondo para maibsan ang pinansyal na pangangailangan ng GSIS members at pensioners. Base sa tala ng GSIS, papalo sa mahigit 600,000 miyembro at pensioners ang apektado sa Mindanao. Dagdag pa ni Edjan, accessible at magaan ang nakahaing loan window ng GSIS para sa lahat ng kanilang aktibong miyembro at pensioners na posibleng makahiram nang aabot sa 20,000 pesos. Bukas ang nasabing calamity loan application ng GSIS hanggang September 7, 2026.
20: Kung sila po ay may existing emergency loan, papahintulutan po sila na mag-loan hanggang 40,000 na kung saan yung initial prior loan nila na 20,000 ay ima-minus po doon sa 40,000. Napakagaan po ng amortization nito sa halagang 600 plus a month. Yun lang po, payable po ito in 3 years. Meron pong interest rate na 6%. Pwede po ito, sir, sa lahat ng active member, old age or disability, pensioners, working or living in the declared calamity areas po ng Mindanao.
8: Yan ang pahayag ni GSIS Vice President for Mindanao, Rachel Edjan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Hindi tumitigil ang pag-ibig funds sa mga ikinakasan nitong calamity response, partikular sa mga sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Pag-ibig Fund Vice President for Public and Member Relations Group, Jack Jacinto Jr. na kasado at gumagana ang kanilang apat na calamity interventions sa pag-ibig. Kabilang na rito ang housing insurance para sa pag-ibig housing loan borrowers na labis na napinsala ang kanilang bahay, aplikasyon para sa isang buwang payment moratorium sa mga lugar na nasa state of calamity, pag-ibig calamity loan na maaaring magkaloob ng 90% ng kanilang ipon kasamang hulog ng kanilang employer at dividendong na ipon. Maaari ring mag-apply ang pag-ibig member ng home improvement loan na papalo naman hanggang 300,000 pesos ang maaaring mahiram. Ibinahagi rin ni VP Jack Jacinto ang programang Special Assistance for Financial Emergencies o SAFE Loan.
2: Itong SAFE Loan ay para ho sa lahat ng miyembro, po lamang ito para sa OFW. Para okay, po okay. Ito lahat ng eligible pag-ibig fund members, qualified pag-ibig fund members, kung saan maaari po silang makahiram ng hanggang 10,000 piso. So ito po ay isang 10,000 peso cash loan assistance na napakadaling i-apply via virtual pag-ibig online po. At maaari po nilang matanggap ng napakadali rin sa tulong ng kanilang pag-ibig loyalty card plus or land bank cash card.
9: Si Pag-ibig Fund Vice President for Public and Member Relations Group, Jack Jacinto Jr.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Naghatid ng tulong ang Philippine Army sa mga kababayang nasa lanta ng malakas na lindol sa Mindanao kamakailan. Bit-bit ng mga tropa ng Army ang nasa 190 gallons ng inuming tubig buhat sa kanilang mobile water purification station sa Sitio Linaw sa Barangay Tinoto, Maasim, Sarangani para sa 600 pamilya. Kasama rin sa kanilang ipinamahagi ang relief goods na handog ng civilian volunteers para sa mga pamilyang apektado rin ng sakuna sa Barangay Butulan, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Katuwang ang Philippine Air Force na ihatid din ng Army ang mga tulong sa mga barangay ng Molmol, Quiapo, San Isidro at Sitio Makina ng Barangay Kalbay, gayon din sa Barangay E. Alegado sa Bayan ng Glan sa Sarangani. Naghatid din ng 400 na kahon ng relief goods ang Army sa mga apektadong pamilya sa General Santos City. Handog naman ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Nakahanda ang Quezon City Local Government na maglaan ng tulong para sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office o QCDRRMO Chief Bianca Perez, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga munisipalidad na pinadapa ng malakas na lindol para matukoy ang mga kailangang tulong. Nagkasana rin ng DRRM Council ng emergency meeting para talakay ng humanitarian aid at financial assistance sa maaring ilaan ng lungsod para sa mga biktima ng kalamidad.
21: Tuloy po yung koordinasyon po namin sa mga earthquake-affected municipalities and cities. And of course, Quezon City is always willing to extend our help and aid to affected LGUs. We will discuss and adopt resolution on the specific humanitarian aid and financial assistance that we will extend to the affected LGUs.
9: Yan ang pahayag ni QCDRRMO Chief Blanca o Bianca Perez.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Philippine National Police o PNP may paalala sa pamunuan ng mga eskwelahan kaugnay sa seguridad para tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Narito ang balita ni J. Mark Dagala.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Pinalalahanan ng Philippine National Police ng lahat ng educational institutions sa buong bansa na mahigpit na ipatupad ang kanilang panloob na hakbang sa seguridad. Ito ay ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ay para matiyak na mananatiling ligtas sa mga paaralan sa mga estudyante. Ginawa ng PNP Chief ang paalala matapos ang isang marasa insidente ng pananaksak na ikinasugat ng 7 mag-aaral sa elementarya sa loob ng isang pribadong paaralan sa General Trias sa City sa Cavite noong Martes sa Hunyo 16. Labis sa ikinabahala ni Nartates ang insidente, lalo't dapat ligtas ang mga mag-aaral sa bawat paaralan para sa kanilang pag-unlad at pagkatuto. Batay sa initial na investigasyon, isang 14-anyos na babaeng mag-aaral sa grade 8 ang pumasok sa silid-aralan ng grade 5 at sinaksak ang mga mas batang mag-aaral gamit ang isang kutsilyong pangkusina. Nagtamo ng malulubhang sugat ang mga biktima at nakasalukuyan ang nasa ligtas sa kalagayan. Nabatid na dumadalo umano ang mga guro sa isang pagpupulong nang mangyari ang insidente kahit pansamantalang walang nagbabantay sa silid-aralan. Dahil dito inatasan ni Nartates ang Police Regional Office 4A at ang Cavite Provincial Police Office na imbestiga maigi ang insidente. Alisunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. napanatilihin ang kaligtasan ng publiko at tiyaking ligtas ang mga pasilidad na pang-edukasyon para sa mga mag-aaral na Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, ay Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Puno ng pag-asa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyan ng mawawakasan ang gulo sa gitnang silangan at makamit ang pamatagalang kapayapaan kasunod ng napaulat na peace deal ng Estados Unidos at Iran na nakatakda ng pirmahan. Sa joint press briefing ni na Pangulong Marcos at German President Frank-Walter Steinmeier, sinabi ng Pangulo na ito ang matagal na niyang hinihintay at ito ang isa sa pinaka magagandang balitang inaasahan ng lahat. Ang hinihintayan niya ngayon ng marami ay ang kaganapan ng napipintong kasunduan na sana ay wala ng anumang maging hadlang para magsimula ng makabangon ang ekonomiya.
17: That is what we have been hoping for since the day after the war started. We hope, we pray that this is the case, that it is over, the war is over, and it will be a lasting peace.
9: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Kumpiyansa naman ang Department of Energy o DOE sa tuloy-tuloy ng positibong development ng US-Iran peace deal na siyang magbibigay daan sa tuluyang pagbubukas ng Strait of Hormuz sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Sinabi nitong downward trend na ang nakikita ng mga eksperto sa pandaigdigang merkado sa langis dahil sa usaping pangkapayapaan. Nangangahulugan aniya ito na mas mataas na ang chance sang magkasunod-sunod ang tapyas sa presyo sa produktong petrolyo.
1: Ang analysis na lang ho talaga ngayon ng karamihan sa mga oil market report, wala na hong itataas, bababa na lang ho talaga. So ini-expect ho natin yung mga ganitong development na magagandang development ay talagang magpapababa sa price.
8: Yan po ang pahayag ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Department of Energy, target na maibalik ang operasyon ng SMC Malita Coal Plant sa Rangani Province sa darating na June 20 upang maging stable ang supply ng kuryente sa Southern Mindanao. Ang report mula kay AJ Ignacio.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Target ng Department of Energy na may balik na ang operasyon ng SMC Malita Coal Plant sa Sarangani Province sa darating na June 20. Ito ang naging payag ng Department of Energy matapos nga ang patuloy na rehabilitasyon ng nasabing planta hinggil nga sa pinsala na naidulot ng malakas na pagyanig sa Sarangani Province. Ang naturang coal plant ay nagsusupply ng kalamitan na kuryente sa ilang bahagi ng Southern Mindanao. Sa uli naman, muling siniguro ng kagawaran na patuloy ang kanilang pag-asiste sa rehabilitasyon na nasabing planta upang mas magkaroon na ng stable na supply ng kuryente sa buong Southern Mindanao. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Walang patid ang mga ikinakasang paghahanda ng pamahalaan para sa itinutulak na National Oil Stockpiling Program sa ilalim ng Philippines-Japan Dialogue on Strategic Petroleum Reserve sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Sinabi nitong maganda na ang itinatakbo sa Kongreso ng Strategic Petroleum Reserve Bill at umaasa silang makakarating na rin ito sa Senado. Pagdating naman sa serye ng dialogue sa Japan na siyang tutulong sa bansa na maisakatuparan ang pagkakaroon nito at ng iba pang ASEAN member nation ng Strategic Petroleum Reserve ay maganda na rin ang itinatakbo.
1: Nangyari ho nung June 11 yung first dialogue, masusundan pa ho ito at definitely ang tinatarget ho ng Department of Energy dito, matulungan tayo sa paggawa ng study. Study ho kasi wala ho tayong basihan kung anong dapat gawin, anong disenyo, magkano ang estimated budget na ihaharap later on sa Congress when we finally submit our budgetary requirement.
8: Ang tinig ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Patuloy ang isinasagawang repatriation efforts ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa mga Pilipino sa gitnang silangan na nais nang makauwi sa bansa. Sa panay ng programang Boses kay OWA Administrator Attorney P.Y. Kaunan, aabot na sa 11,000 Pilipino ang napauwi sa bansa simula Marso hanggang sa kasalukuyan. Kasama rin dito ang umuwi kahapon na 165 na Pilipino mula Kuwait na itinawid pa sa Riyadh, Saudi Arabia para makauwi ng bansa. Hindi rin tumitigil ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga Pilipinong naiwan at piniling magtrabaho at manirahan pa rin sa mga bansa sa gitnang silangan. Sa ngayon, nakatutok na ang pamahalaan sa reintegration program ng OFWs na nakauwi na sa bansa upang mabigyan sila ng mas maayos na pamumuhay.
0: Yung ating pong reintegration program na bilin nating mahal na Pangulo, tulong sa livelihood, kaka-partner natin dyan ng DTI, SB Corp, pati na rin ang DOLE na nagpo-provide. Kasi may mga kababayan tayo, hindi naman negosyo ang hanap, kundi trabaho. Trabahong lokal, o kaya naman gusto pang lumipad ulit, ngunit hindi na dun sa bansa kung saan sila galing. Dyan naman, DMW, of course, yung katuwang natin.
9: Yan ang tinig ni OWA Administrator, Attorney PY Kaunan.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 11:37 ang atin pong oras. Pinag-aaralan na ni Senate President Sherwin Gatchalian ang posibleng legal action na pwedeng gawin kaugnay ng pag-anunsyo ni dating Congressman Mike Defensor ng tinawag nitong pagdinig umano ng Blue Ribbon Committee. Matatandaang isinagawa nitong Martes ang umano'y Blue Ribbon Committee hearing na dinalohan ng 18 ex-bodyguards na nadagdagan pa ang bilang dahil sa paglutang paumano ng iba pa nilang kasamahang testigo. Ayon kay Gatchalian, tahasang niloloko ni Defensor ang mga tao sa kanilang ginawa na nagdudulot lang ngayon ng kalituhan. Nakausap na rin aniya ni Gatchalian si Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo para sa posibleng legal na aksyon na pwede nilang ikasa.
4: Definitely niloloko niya yung tao. Definitely gumagawa siya ng confusion dahil dun sa post niya, Blue Ribbon hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao? Kausap ko si Senator Erwin at pinag-aaralan din namin sa legal action dahil linoloko niya ang taong bayan. Hindi tama yun. Dahil pag linoloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panloloko ang ginagawa.
8: Ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Labis na ikinadismaya ni International Criminal Court o ICC accredited lawyer Attorney Gilbert Andres ang mga naging pahayag ni Senador Robin Padilla hinggil sa nalalaman nito na sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Inihayag kasi ni Padilla na kahit pa may nalalaman umano siya sa kinaroroonan ng puganting si Senador Bato, ay hindi umano niya ito sasabihin. Ani Andres, may tuturing na rin itong paglabag sa tungkulin ni Padilla bilang isang senador na inihalal sa isang public office. Nakakalungkot umano na may mga senador na hindi nakikipagtulungan sa law enforcement agencies para ipatupad ang ICC arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa.
11: Public office is a public trust. Ang mga opisyalis natin, lalo na mga senador, ay dapat pinapairal po nilang batas dahil sila na rin po ang pumapasa ng batas. At sana po respetuin po nila at isa po niyan, pag-respeto, ay mag-cooperate po sa mga investigador natin na law enforcement agencies, lalong-lalo na na nagpapairal ng isang warrant of arrest laban sa isang tao na sinasakdalan ng isang international crime.
9: Yan ang pahayag ni ICC accredited lawyer Attorney Gilbert Andres.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Ilang umano'y dating bodyguard ni former Representative Zaldico humarap sa ombudsman ng report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Meeting sa Office of the Ombudsman ngayong araw ang ilan sa 18 umano'y dating bodyguards o staff ni Zaldico na sinasabing may nalalaman tungkol sa alegasyon ng paghahatid ng malalaking halaga ng pera kaugnay ng flood control mess. Kabilang sa dumating rito, si Johnny Buruan, isa sa mga umano'y dating sundalo na nagsilbing bagman ng dating mambabatas. Ang pagharap ng mga ito ay bahagi pa rin ng isinasubuang fact-finding investigation ng ombudsman kaugnay na umano'y multibilyong pisong flood control scam. Una na rin sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na tuloy-tuloy ang kanilang pagkuha ng impormasyon mula sa mga ito para siyasatin ang lahat ng posibleng ebidensya kaugnay ng investigasyon. Ayon din sa abogado ng mga ito na si Attorney Levito Baligod, tatalima ang kanyang mga kliyente sa one-on-one interview ng ombudsman at magsusumite rin ng kanya-kanya affidavit alinsunod sa utos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Ibinida ng Office of the Ombudsman ang mga naging aksyon nito at mga napagtagumpayan sa ginanap na Southeast Asian Ombudsman Forum o COF. Kabilang rito ang nasa 124 complaints noong 2025. na sumailalim na sa fact-finding investigation, kung saan 36 rito ay tumuloy na sa preliminary investigation at administrative adjudication. Pagsapit naman ng 2026 ay lumobo sa 209 na reklamo ang natanggap ng Office of the Ombudsman, kung saan ilan sa mga ito ay umabante na sa formal proceedings, habang 4 na kaso ang naisumite sa korte. Karamihan sa mga kasong ito ay may kinalaman sa flood control anomaly na tinututukan na ngayon ng pamahalaan.
10: These numbers is a deeper responsibility to strengthen.

0: Kaya ang maiaambag ng iba pang ombudsman offices sa ASEAN para mabigyan ng kasagutan ang investigasyon sa maanomalyang flood control scandal ng bansa. Aniya, isa sa mga tulong na maaaring ibigay ng iba pang ombudsman offices sa mga kasaping bansa ng ASEAN ay ang pag-freeze ng assets ng mga individual na kaugnay sa flood control scandal sakali mang sakop ito ng isang bansang kasapi ng ASEAN. Dagdag pa ni Balmeo, makakadagdag din sa capacity building ng Office of the Ombudsman ng Pilipinas ang mga best practices ng iba pang ombudsman offices sa rehiyon.
1: Is there evidence that will be shared by the member countries or not? If there will be, hypothetically, if there will be assets that will be uncovered during the intelligence gathering and information sharing, that will be very useful.
0: Yan ang tinig ni Deputy Ombudsman Jose Balmeo Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: DPWH Secretary Vince Dizon na diskubring kapatid ni Zaldico ang isa sa mga contractor ng drainage improvement project sa Philippine General Hospital. Ang detalye mula sa report ni Lawrence Tanhoco.
0: Babalikan natin ang ulat na yan. Samantala, nagpaabot ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga sa pamilya ng nasawing student-athlete na si Rene Clert Paterbonya na dating child beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps sa Talacogon, Agusan del Sur. Personal na ipinakaloob ng Agusan del Sur SWAT team ang tulong pinansyal para sa pamilya ni Rene na kinibibilangan ng funeral at transportation subsidy sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Ayon sa DSWD, patuloy ang kanilang suporta sa mga pamilyang dating benepisyaryo ng 4Ps, lalo na sa panahon ng krisis at pangangailangan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Napabilang sa top media brand ng Pilipinas ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko sa inilabas na weekly reach offline and online for news na inilathala ng Reuters Institute at University of Oxford na pinamagatang Reuters Institute Digital News Report 2026. Sa nasabing Digital News Report, nakamit ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang tumataginting na 51% trust rating. Samantala, inilabas sa nasabing report na nananatiling pangunahing pinagkukunan ng balita sa Pilipinas ang social media. Matatanda ang nagwagi rin sa Government Streaming Philippines ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa Asia Pacific Broadcasting Awards noong 2025.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Week 2 ng Women's Volleyball Nations League, iho-host ng Pilipinas simula ngayong araw. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
4: Nagbabalik sa Pilipinas ang Women's Volleyball Nations League matapos ang 4 na taon. Muling iho-host ng bansa ang kompetisyon mula ngayong araw hanggang sa Linggo, June 21, sa PhilSports Arena sa Pasig City. Tampok ang 6 sa top 18 teams sa buong mundo. Pinangungunahan ng defending champion at Paris Olympics gold medalist Italy ang playing field na kinabibilangan din ng Dominican Republic, USA, Czechia, Italy, Japan at Serbia. Unang maglalaban ng USA at Dominican Republic sa ganap na alas 12 ng tanghali bago ang salpukan ng Italy at Czechia mamayang alas 4 ng hapon. Tatargetin naman ng Japan na manatiling walang talo at kunin ang liderato laban sa Serbia sa 8 PM game. Mahalaga ang hosting ng Pilipinas sa week 2 ng VNL dahil nag-uunahan na ang mga koponan para sa top 8 spots para sa final round sa Macau. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 4 na minuto bago mag alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Tumutok lamang po dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siyang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.

0: dito kaya? Parang okay yung hangin, lamig, guys. Grabe.
1: Ay, aircon ba ako?
0: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
1: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
0: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Oras natin Pilipinas, alas 11:48 ng umaga. Karagdagang balita dito sa Luzon. Renationalized Medical Center, hangad ng LGU Abra. Mula Radyo Pilipinas, Baguio, narito ang ulat ni Jonathan Monar.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Hinangad ng pamalang lalawigan ng Abra na may sakatuparan ng pangkalatang pagsasaayos sa programang pangkalusugan sa lalawigan sa pamagitan ng Renationalized Medical Center. Ang akbang ay patuloy na nakakakuha ng suporta mula sa mga mambabatas na nakatuon sa pagpapalawak sa serbisyong pinagkakaloob ng kaisa-isang pampublikong pagamutan ng lalawigan sa harap ng hindi patuwirang nisasayos ang mahigit 50 ospital at klinika sa Abra na nasira sa ninang naranasang lindol noong taong 2022. Sa payag ni Abra Provincial Hospital Chief Dr. Rosauro Vincent Chiares, inantabayanan na lamang nila ang renationalization ang pinakamalaking pagamutan upang may sakatuparan ang expansion at madagdagan ang kanilang health personnel. Sinabi ni Dr. Chiares na nahihirapan na sa kasalukuyan na matugunan ng Abra Provincial Hospital at tatlong iba pang mga ospital sa Bangued, Abra ang pagdami ng mga pasyenteng nilalapatan ng lunas. Maliban sa Abra Provincial Hospital, ang iba pang major hospital sa Abra ay nakahimpil sa mga munisipalidad ng Dolores, Bukay, La Paz at Villaviciosa. Ang Abra Provincial Hospital ay isang level 2 hospital na may normal capacity na 100 beds at 130 beds kung kinakailangan, maliban pa sa pangangailangan ng karagdagang manpower na kinabilangan ng mga doktor, medical technologists at nurses. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Baling tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, AGOO, Agricultural Skills Training para sa mga veterano ng La Union, ibinahagi ng Agricultural Training Institute Training Center, si Antoinette Lingsit sa balitang yan.
2: Radyo Pilipinas, report.
7: Tagumpay na isinagawa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 ng Agri-Extension on Wheels sa bayan ng Luna, La Union, kaagapay ang Philippine Veterans Affairs Office. Ibinahagi ng ATRTC1 sa mga veteranong dumalo sa Agricultural Skills Training ang wastong pamamahala ng pataba sa ilalim ng programang Tamang Abono ani Sigurado. Layunin nito na palaganapin ang mabisa at makabagong pamamaraan ng paggamit ng abono para sa mas mataas na ani at mapanatili ang kalusugan ng lupa. Maliban dito ay namahagi rin sila ng libreng information, education and communication materials sa mga veterano upang maging gabay sa paggamit ng makabagong teknolohiyang pang-agrikultura. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga veteranong dumalo mula sa iba't ibang bayan ng La Union sa ipinagkaloob na kaalaman na ayon sa kanila ay magagamit nila para makapagtanim at magkaroon ng sapat na pagkain para sa pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, AGOO.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa Kabikulan, higit 200 blood donors nakibahagi sa mobile bloodletting activity sa lungsod ng Ligao. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni JM Olarte.
2: Radyo Pilipinas, report.
8: Matagumpay na naisakatuparan ng lokal na pamahalaan ng Ligao sa pakikipagtulungan ng Albay Provincial Health Office at Jose Belmonte Duran Albay Provincial Hospital, ang Mobile Blood Donation Drive sa Kawa-Kawa Function Hall, New Ligao City Hall, Ligao City, Albay, na naglalayong mag-imbak ng sapat na supply ng dugo para sa mga pasyente sa buong lalawigan kasabay ng pagunita sa World Blood Donor Month. Ayon kay Ligao City Vice Mayor JPM David, naging bukas ang naturang quarterly bloodletting activity para sa buong 3rd District ng Albay at maging sa mga residente mula sa ibang lugar. kung saan aktibo ring nilawakan ng mga men in uniform mula sa Philippine Army, PNP, PFP at BGMP ang maghapong programa ang mahigit 200 blood donors. Bago ang malawakang blood donation drive, pinarangalan muna ng pamalang lungsod ang 304 na tapat at natatanging blood donors sa ginanap na 22nd Citizens Lifeline Service Award Ceremony kung saan ginawaran ng gold, silver at bronze awards ang mga individual kasama ang pagkilala sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital at 24 na barangay na nakamit ang target na blood collection. Bukod sa blood donation, pinangasiwahan din sa naturang venue ang pagbibigay ng libreng medical certificate para sa mga incoming first year college students mula sa Ligao Community College, Bicol University at mga pribadong paaralan upang magsilbing opisyal na requirement sa kanilang college entrance. Personal ni pinalipat ni Vice Mayor David ang pila ng mga mag-aaral patungo sa loob ng air-conditioned na function hall upang matiyak ang kanilang komportable at ligtas na kalagayan habang nagpapahayag naman ng taus-pusong pasasalamat ang LGU Ligao sa lahat ng voluntaryong nagsisilbing bayani ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Dako naman tayo sa mga kasamahan natin sa Visayas, programang Puro Kalusugan ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Target maabot ang higit 1,000 komunidad. Si Marian Grace Erenieta ng Radyo Pilipinas, Iloilo, sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Patuloy ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development sa pagbibigay ng health services sa mga unserved at underserved communities sa ilalim ng programang Puro Kalusugan. Ayon kay John Michael Anyes, Senior Health Program Officer ng DOH Western Visayas CHD, Local Health Systems Coordination Section, libo-libong residente na ang nakinabang sa programang ito na nagdadala ng basic at preventive health services kabilang ang disease prevention at iba pang pangunahing health interventions. Batay sa datos ng DOHWVCHD, mula 2025 ay umabot na sa higit 11,000 ang nabigyan ng immunization services, higit sa 5,000 sa maternal health, higit sa 6,500 sa water, sanitation and hygiene o WASH, higit sa 8,000 sa road safety programs, higit sa 60,000 sa non-communicable diseases, higit sa 9,000 sa TB, HIV at AIDS services at higit sa 40,000 sa nutrition programs. Ayon pa kay Anyes, mahigit sa 3,300 na barangay mula sa mga lalawigan ng Aklan, Antique, Capiz, Guimaras at Iloilo kung saan noong 2025 ay umabot sa 540 na barangay ang natukoy na unserved at underserved communities na naabot ng puro kalusugan. Sa taong ito, target naman ng DOHWVCHD na dalhin ang puro kalusugan sa 1,356 na barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, balita sa Mindanao, pamahalaang BR o BARM, ibinida ang mga tradisyonal na hobby sa Manila International Fashion Week. Si Laila Sharinami ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Pinangunahan ng Ministry of Trade, Investments and Tourism sa pakipagsosyo sa Ministry of Interior and Local Government ang pagtatanghal ng mga tradisyonal na hinabing tela mula sa iba't ibang lalawigang bumubuo sa rehiyong BARM. Kabilang sa ibinida ang mga gawa ng mga Bangsa Moro designers galing sa iba't ibang hobby gaya ng inaul mula Maguindanao, langkit galing Lano del Sur, tenun ng Basilan, pisyabit ng Sulu at tepo mula sa lalawigang Tawi-Tawi. Kabilang ito sa pagpapahalaga, promosyon at preserbasyon ng tradisyon at kultura bilang pagkakakilanlan ng bawat Bangsa Moro. Inihayag ni Minister Farserina Muhammad ng Ministry of Trade, Investments and Tourism ang tanggapang kanyang pinamumunuan ay nakatuon sa pagpapakilala sa Bangsa Moro sa buong mundo, hindi lamang bilang isang rehiyon, kundi bilang mamamayang mayaman sa kultura, talento, potensyal at pamana sa mga susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Science, Technology and Innovation Training ay sinagawa ng DOST sa probinsya ng Lanao del Norte. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas, Iligan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinangungunahan ng Department of Science and Technology Northern Mindanao ang pagpapalawig at pagpapalakas ng bawat lokal na gobyerno sa probinsya ng Lanao del Norte sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Science, Technology and Innovation o STI training. Layunin ng programa na ito na mas magkaroon ng malalim na kaalaman tungkol sa paggamit sa siyensya, teknolohiya at inobasyon ang bawat local government unit na sakop ng Provincial Local Government Unit ng Lanao del Norte sa buong lalawigan. Nakasentro ang pagsasanay o workshop na ito sa pagkakaroon ng STI roadmap na siyang tutulong sa pagkakaroon ng mga makabagong pamamaraan upang malaman ang mga dapat o prioridad na programa ng bawat LGU sa kani-kanilang bayan. Sa aktibidad na ito, napag-alaman ng STI ay labis na makakapagbigay suporta sa paghahasa na umangat palalo ang kwalidad ng serbisyong publiko ng mga kawanin ng gobyerno o mismong mga tanggapan. Kakibat na rin ang pagtulong sa ekonomiya ng mga munisipyo sa pagtataguyong ng kanilang mga lokal na produkto. Samantala, positibo naman ang sangguniang panlalawigan ng probinsya ng Lanao del Norte, ang STI training ay isa sa magandang gabay sa paggawa ng mga pulisiya at paghuhulma ng isang epektibo at kwalidad na proseso sa usaping tamang olokasyon ng pondo ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, June 17, 2026. Isang minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
6: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
3: Oo. Mr. President, papakita ko lang po sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na po yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Kabilang sa mga tatalakayin ang peace and security, kalakalan at pamumuhunan, food and energy security, science and technology, digital transformation, edukasyon, turismo, at people-to-people exchanges. Nakatakda rin magkaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos Jr. at Russian President Putin. Muli naman tiniyak ng Pangulo ang commitment ng ASEAN sa pagkakaisa at pagtutulungan sa rehiyon.
10: We will likewise advance ASEAN's engagement with external partners such as Russia through the dialogue mechanisms and frameworks that this community has built over many decades. We travel to Kazan with purpose and we return with renewed commitment to our partnership.
9: Epekto sa bansa na US-Iran deal at ang working visit sa Russia ni Pangulo Marcos Jr. ating pag-uusapan kasama si Professor Froilan Kalilong, political analyst at political science professor ng UST. Prof, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
11: Yes, good morning. Good afternoon. Good afternoon, Josh. At good afternoon din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Thank you for having me again.
9: Sir, unahin po natin itong ano pong posibleng agarang epekto sa Pilipinas nitong kamakailanlang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
11: Well, magandang ano, no, magandang balita ito para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga OFWs na nasa Middle East, no. This is something na talagang medyo matagal na nating inaasahan because this is going to, number one, reopen the critically blocked Strait of Hormuz to commercial shipping. And then also, kinakailangan natin ito, no, para magkaroon talaga ng agarang relief para sa ating ekonomiya, no? Because the closure of the Strait of Hormuz, alam naman natin, it really triggered soaring inflation and massive oil shocks globally. So, itong peace deal na to, it really offers a lot of psychological relief to Philippine financial markets technically. And we need to also understand, however, na hindi ito kaagad-agad magre-resulta sa instant stabilization, no? Kasi alam naman natin, malaki yung epekto ng mga nasirang infrastructure dito sa Gitnang Silangan. There were a lot of infrastructural destruction, depleted inventories, and yung sea mines that clogged the strait. It will take several months before domestic pump prices normalize to pre-war levels. Pero ang maganda kasi dito is that yung escalation nung kaguluhan is medyo na-resolve na, no? At hindi na tayo aata pa na mas magiging masisipa yung kanilang kaguluhan dahil alam naman natin na kung magtatagal pa itong paglalaban sa Gitnang Silangan, mas lalong magiging malaki yung epekto sa atin. So this is really a very much welcome development insofar as the Philippines is concerned.
9: Okay. Well, sir, sa libo-libo namang OFW na naghahanap buhay sa Middle East, ano naman po maaaring maging implikasyon itong US-Iran peace deal, particular po sa usapin ng kanilang kaligtasan at job security?
11: Well, una muna, no? May malaki tayong, we have a massive portion of global merchant ship crews, no? Karamihan sa kanilang mga Pilipino. So yung formal na pagtatapos nitong hostilities, it will directly mitigate, no, or resolve into extreme safety hazards, no. Ibig sabihin, talagang mababawasan na itong safety hazards na kinakaharap ng mga ating mga maglalayag, no, especially those that traverse the Middle East. And for many OFWs also who are working in the Middle East, this will create a semblance of stability somehow that temporal ng mga kumpanya at yung iba sa kanila nangangamuhan, maaaring tatawid ito, no, sa isang mas epektibo at mas stabilized na ekonomiya ng mga bansa sa Gitnang Silangan na siya naman magiging dahilan din para mas maging secured yung kanilang mga hanap buhay. So definitely magiging malaki yung epekto nito, particularly dun sa continuity ng kanilang panunungkulan, yung kanilang trabaho, at syempre yung remittances din na maaari nilang ipadala sa ating bansa, mas magiging maayos din ang magiging resulta nito. So definitely this is something na talagang magiging positibo yung outcome para sa ating bansa.
9: Okay. Now, from your perspective, Prof, can this be taken as an opportunity para po mas mapalawak pa ng Pilipinas ang pakikipagkalakalan at kooperasyon sa mga bansa sa Middle East, or should we wait for several months bago natin mas palawigin pa yung ating relasyon?
11: Well, actually, no, every time naman nagkakaroon tayo ng isang disruption sa ating economic or even in the case of political imperatives, it always presents opportunities afterwards, no? So ako naniniwala ako na in the aftermath of this war, may mga challenges definitely, pero tingin ko magbubukas din ito ng maraming oportunidad para sa atin, ano? Unang-una, yung rebuilding ng infrastructures na sinabanggit ko kanina, that will require a lot of manpower, no? That will require additional human capital, which of course we have and we could offer to the Middle East. So siguro magiging isang magandang magandang panukala on the part of the government that we, you know, that we provide this much needed human resources to this war-torn areas para matulungan sila mas agaran yung pagre-rebuild, ano. So I don't think na kailangan pa nating magantay ng ilang buwan, ano, kung meron naman silang kakayahan, they have the financial resources for rebuilding, I think mas magiging maganda kung mailalatag natin ito sa lalong madaling panahon.
9: All right. Well, ito naman po kasabay ng pagbuti ng sitwasyon nga po sa pagitan ng US at Iran. Papunta naman sa Russia para sa isang working visit si Pangulong Marcos Jr. At ano po yung kahalagahan ng pagbisitang ito sa kasalukuyang geopolitical?
11: The ASEAN-Russia Commemorative Summit, no, alongside Russian President Vladimir Putin. So this structural leadership role, it provides him really with a lot of diplomatic cover, and it allows the Philippines to engage deeply with Moscow. Here's the ASEAN-Russia Commemorative Summit, no, alongside Russian President Vladimir Putin. So this structural leadership role, it provides him really with a lot of diplomatic cover, and it allows the Philippines to engage deeply with Moscow without necessarily having to appear na parang nagbe-break siya ng ranks sa Western security allies like the US and the European Union. No?
9: Mm-hmm.
11: So because he is acting on behalf of a 10-nation bloc, reinforcing, you know, ASEAN centrality. But on the flip side, no, itong one-on-one bilateral meeting niya with Putin, it shifts strictly to Philippine national interests. So Manila may be capitalizing on Russia's desire to pivot yung trade towards Asia to negotiate favorable direct state-to-state economic relief, lalong-lalo na itong nagdaang digmaan, ano, sa ginangsilangan. It exposed a lot of vulnerabilities ng ating bansa, particularly very much dependent on Middle East crude oil.
9: Mm-hmm.
11: Now, if we will be able to strengthen further our relations with Russia, na alam naman natin na isa palaking oil exporting and oil producing country sa buong mundo, maaari nitong ma-shield tayo from potential shocks that may happen in the future. So I think in reality, itong kanyang pagbisita sa Russia, it's more of a calculated blend of multilateral duty, economic imperatives, and also a bit of historic symmetry, kasi nga medyo matagal na rin na panahon mula nung nakapagbisita, no, yung kanyang ama dito sa Russia. So I think this is something also that's very good.
9: At kaugnay nga niya nabanggit mo, Prof, na usapin sa enerhiya, inaasahan tatalakayin din sa Russian visit na ito ay kasama rin yung pagkain at posibleng kooperasyon sa nuclear energy. Paano po ito makakatulong sa pangmatagalang energy security ng Pilipinas?
11: Well, this is very, very good in so far as we know that Russia is one of those countries that really is able to fully utilize yung kanilang nuclear power, no? And we could learn a thing or two from Russia based on their experiences at kung paano natin ito magagamit. Alam naman natin that the Philippines is one of the countries in all of Asia na medyo mataas talaga yung ating electricity or yung power generation cost natin. So if we will be able to really tap into nuclear power as an alternative energy source, it will really mitigate yung cost ng ating electricity, no? And definitely this will be very good, especially for investors who would want to invest in the country, given that medyo mapapababa nito, no, ideally yung ating yung presyo ng kuryente. So mas magiging daan ito, no, para mas maraming mapupunan sa atin.
9: Okay. Balikan ko lang, Prof, yung nabanggit mo kanina, no, dahil nga may mga nagsasabing sensitibong hakbang ang pakikipag-ugnayan raw sa Russia at sa Estados Unidos. Now, perhaps you can expound more on that. Paano po mababalansi ng Administrasyon Marcos ang relasyon nito pareho sa dalawang bansa?
11: Well, yun nga, no, so saying a while ago, ang kagandahan kasi rito is that when he went to, hindi niya magamit talaga ito to leverage on furthering our ties and maybe engaging more commitments with Russia. No? Pero yun nga, we need to also understand, no, that medyo kinakailangan niya talagang mag-ingat din because we maintain a very good relationship also with the United States, no, and with the European Union. So I think dito makikita natin how he will be able to balance
12: yung tinatawag natin diplomatic mechanisms. Number one, how he will be able to meet the Russian president understand that what he is after are, you know, potentially good reforms and investment packages for the country, but at the same time on the security level, no, if you kasi yung mas volatile na issue dito, no, siguro hindi ito masyadong i-amplify ng ating pangulo para ang kanilang usapan mananatili lamang doon sa level ng usaping pang-ekonomiya at saka mga social economic imperatives.
9: Okay. Well, sa kabuuan, Prof, ano po ang pinapakita ng dalawang kaganapang ito, ang US-Iran peace deal kasabay ng pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Russia tungkol po sa direksyon ng foreign policy ng Pilipinas sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon?
12: Well, actually, these are very, very positive reprise, no? Especially kung titignan natin yung domestic politics natin masyadong magulo, at least itong mga nangyayari sa labas ng ating bansa. These are really positive measures that will somehow insulate or mitigate itong mga nangyayaring kaguluhan sa loob ng ating bansa. And maganda rin na ang ating Pangulo, at least he is trying to take charge and is actually trying to take the lead in this case. Particularly itong pag-broker niya, no, dito sa kanyang pagbisita sa bansang Russia, which like I mentioned a while ago, could be very, very influential in trying to potentially give us maybe investments, security dealings, particularly in energy, no? And at the same time, siguro maganda rin dito natin tignan kung paano tayo makakakuha ng panibagong linya na pagkukuhanan natin ng mga ng oil, no, especially dahil nga medyo volatile nga itong situation sa Middle East, no, even after the US-Iran war will finally be concluded, no. So maganda yung development, particularly itong sa US-Iran war, dahil nga kahit paano medyo makakahinga na tayo, no, na nakikita na natin na yung crisis maaring unti-unti nang matapos. Siyempre kasabay nito yung pagluwag sa presyo ng mga pangunahing bilihin na siyang nagpapahiya sa ating maraming kababayan. So I think this is really something na papang-abang, no, in the future.
9: Okay. Well, panghuli na lamang, Prof, since nabanggit mo nga na medyo magulo yung ating domestic politics, do you think itong mga isyong kinakaharap natin, particular na sa Senado at sa iba pang sangay ng pamahalaan, do you think this will affect somehow the credibility ng mga state visit ng ating Pangulo sa mga susunod pa niyang pagbisita sa ibang bansa?
12: Well, of course, to some extent, especially in this ancient time, alam ng mga bansa na kaibigan natin or maaari ng mga bansa wherein we maintain diplomatic ties with kung ano yung current political conditions in the country. Pero syempre when the president goes there naman, he actually is there, no, as a representative of the state, technically as a representative of the Filipino people as a whole, no, not just a particular faction, not just of a particular political party, but, you know, he is there to represent the country as a whole. And I think this is what the president should take into his heart and his mind, no, na ang nirerepresenta niya rito ay yung buong bansa, no, and that kung ano yung layunin at kung ano talaga yung purpose ng kanyang pagbisita, kinakailangan manatili tayong nakaangkla lamang doon. At for sure, hindi naman magkakamali siguro ang ating Pangulo kung paano niya babalangkasin yung mga kinakailangan, mga mahalagang aktibidad sa kinakailangan niyang gawin sa mga bansa na ito.
9: Alright. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Professor Froilan Kalilong, Political Analyst at Political Science Professor ng UST. Thank you, Prof.
12: Salamat po at mabuhay po kayo.
9: Samantala, kinalugod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Nangangahulugan ito na titigil na ang gera sa Middle East at magbubukas na ang Strait of Hormuz. Sabi ng Pangulo, malaking bagay ang kasunduan dahil ang instability bunsod ng gera ay sobrang nakapagpahirap sa buhay ng mga bansang apektado. Bagaman matatagalan pa bago makapag-adjust sa new normal, umaasa ang Pangulo na hindi lang matatapos sa kasunduan ang usapan ng dalawang bansa kundi matutuloy ito sa pagkakaroon ng tunay na kapayapaan.
13: We're hoping that this one is the one that will come true, and that we will start to once again bring our economies to a normal state and be able to support our people properly and without suffering the vagaries of price rises that come with such a petroleum crisis. So we hope, we pray that this is the case, that it is over, the war is over, and it will be a lasting peace.
9: Bayan, huwag kayong bibitiw. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
14: Disaster Watch. Paghanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod. Fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhin matibay ang bahay at ipaayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-imbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhin ng sunog. Siguraduhin ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan at ilagay kung saan ito madaling makita at makuha sa oras ng sakuna. Makipag-ugnayan sa mga leader para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras na kailangang lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
15: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
1: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
1: Oh, well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng DESDA, hindi niyo ako pababayaan.
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
1: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos dito lang sa inyong People's Television.
2: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Alamin naman natin kung ano itong R or RIP currents at safety measures para sa mga beachgoers, kasama si Captain Bromel Magalong ng Coast Guard Special Operations Force. Captain Magalong, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Good afternoon, sir. At sa lahat po ng inyong tagapagpakinig, sir, magandang hapon po.
0: Captain, pakipaliwanag po. Ano po ba itong tinatawag na rip current at bakit po ito itinuturing na isa sa mga pangunahing panganib para sa mga naliligo sa dagat? Ito ba yung alon na may kasamang parang humahalukay ng buhangin sa ilalim, sa may dalampasigan?
1: Yes, sir. No? Ang rip current po, sir, ay isang malakas na agos ng tubig galing po sa dalampasigan papunta po sa malalim na bahagi ng karagatan. So, you know, ito ay makitid at sadyang peligroso po, sir. Nabubuo ito kapag yung tubig na magmula sa hampas ng alon ay naiipon at naghahanap ng lagusan o lusutan pabalik ng dagat. So, sadyang powerful po ito, sir, no? Malakas. At if napunta po sa lugar ng rip current, ay may tendency pong ipupunta ka po niya sa malalim na bahagi ng dagat kasi current na siya mamula sa dalampasigan papunta po sa dagat, malalim na bahagi ng dagat.
0: Okay. So, Captain, para po sa kaalaman nating mga kababayan, kasi ang katwiran nila, nandito na naman ako malapit sa shore, malapit na naman ako dito sa mababaw na parte ng dagat. Ano-ano po ba yung mga palatandaan na maaaring makita ng mga beachgoers ng ating mga kababayan na naliligo sa dagat para matukoy kung may rip current sa isang bahagi ng dalampasigan?

0: Captain Magalong, stop. Wiltado po yung iba po siya doon sa... Yes, sir. Hello, sir.
1: Go ahead, sir.
0: Yes, sir. No? Naiba po yung tubig ng nasa lupo ng trip current. Ito po ay kalmado. Mm-hmm. At iba yung kulay niya, sir, no? Para siyang maputik na tubig. At saka, if mapapansin niyo po, yung sa lupo ng rip current, ang mga debris po niya o mga bula ay palayo po sa dalampatigan, no? Nadadala po siya ng current niya. So, with that po, nakikita natin yung mga lumuluta ng mga object na nasa loob ng rip current ay palayo po ng dalampasigan. So, we can easily determine that kung babantayan po.
1: Alright, ulitin na natin, no? Sabi ni Captain Magalong, yung uri ng rip current, tama po, Captain, ano? Kalmado, pero yung kulay niya ay kulay putik, tapos yung mga object ay papalayo sa dalampasigan, tama? Yung buhangin at yung mga debris, tama?
0: That's correct, tama po, sir.
1: Okay. Now, sa inyong karanasan, Captain, gaano po kadalas itong, kayo na nakatatanggap?
0: Na tama mga... po yun, sir, tama po.
1: Okay. Captain, gaano po kadalas na nakatatanggap kayo ng mga insidente o rescue operations na may kaugnayan po sa rip current? Captain Magalong? Alright, mukhang nahihirapan tayo sa linya. Nagkakaroon tayo ng bahagyang problema sa linya ng komunikasyon. Subukan natin balikan maya-maya lamang si Captain Magalong. Samantala, naglabas ng Department of Budget and Management ng 362 milyon pesos na pondo para sa rehabilitasyon o pagkukumpuni sa mga infrastrukturang nasira ng malakas na lindol sa Sarangani, General Santos City at South Cotabato. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad itong tulungan ang mga komunidad na naapektuhan ng lindol. Ang pondo ay nagmula sa Local Government Support Fund o LGSF at direktang ipapamahagi sa mga lokal na pamahalaan para sa mabilis na pagsasaayos ng mga pasilidad at infrastruktura. Inilabas ng DBM ang 100 million pesos noong June 9 para sa repair works sa General Santos City. June 15 naman nang ibigay ng kagawaran ang 140 million pesos para sa rehabilitasyon sa Sarangani Province. Akin si rin ng Hunyo nang ilabas ng DBM ang nasa 122 million pesos para naman sa South Cotabato. Bayan, wag kayo bibitiw at magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Health at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Ted Herbosa. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong PTV. Disaster Watch. Mga paalala pagkatapos ng lindol, suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong pinsala. Magbigay ng paunang lunas kung kailangan. Unahin ang mga pangangailangan ng mga matatanda, buntis, may kapansanan at mga bata. Kung nasa tabing dagat at may banta ng tsunami, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Suriin kung may natapong nakalalasong kanigan at mga bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Patayin ang main switch ng tubig at kuryente, pati na rin ang tangke ng gas o LPG. Huwag bumalik sa loob ng gusal hanggat walang abiso na ligtas na ito. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
3: The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa It's Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, Panahon, mobile app ng pag-asa at ang paggunita ng Typhoon and Flood Awareness Week. Ating tatalakayin kasama si Dr. Marcelino Villafuerte II, Deputy Administrator for Research and Development ng DOST Pag-asa. Dr. Villafuerte, magandang tanghali po. Welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, magandang tanghali po, Sir Joshua, at sa inyong mga taga-subaybay.
0: Okay. Sir, unahin po natin ito sa tema ng inyong pag-unita ng Typhoon and Flood Awareness Week ngayong taon. Ano po ang mensahe nito at ano po yung magiging tema?
1: Okay po. Base nga po sa Proclamation 1535 Series of 2008, ang third week po ng June ay bahagi po ng observance ng Typhoon and Flood Awareness Week. At ngayon po ay nasa pasito ng June 14 to 20 at ang tema po natin sa ngayon ay bagyo, baha, maghanda tayo. Ito po ay upang maitaas ang kamalayan ng ating mga kababayan kaugnay sa mga banta related sa bagyo and then yung kanyang mga cascading effect, yung pagbaha at yung mga malalakas na hangin din na dala-dala ng isang bagyo.
0: Okay. Well, taon-taon po nakakaranas tayo ng malalakas na bagyo at pagbaha. At kilala na nga po tayo mga Pilipino bilang resilient. Sa inyo pong pagsusuri, gaano na po kahanda ang mga komunidad sa Pilipinas pagdating sa pagtugon sa mga panganib na dulot nga po ng pabago-bagong panahon at ng climate change na rin?
1: Well, tama po kayo. On the average, about 19 to 20 na tropical cyclones o na mga bagyo ang pumapasok sa Philippine area of this past. At halos kalahati nito ang naglalandfall at magiging mapaminsala. Dahil po dito, of course, ang ating kahandaan ay pinag-iisipin natin. Maraming programa ang Department of Science and Technology. Ganun din ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Upang natin ang hindi magandang epekto ng mga pagtugunan sa atin at ganun din yung mga pagbaha. And pati po sa hindi naman pala pagkakaya na kung weather
0: Dr. Villafuerte, medyo napuputol po yung ating linya.
1: Hello po.
0: Yan. Naririnig niyo po kami, malinaw?
1: Yes po, naririnig ko po kayo.
0: Alright, go ahead sir. You were saying?
1: Opo. So, ang program na nilalahad ng ating pamahalaan ay i-improve po natin ang kahandaan ng bawat Pilipino sa mga kaugnay ng hindi magandang epekto ng bagyo at ganoon din ang mga pagbaha.
0: Okay.
1: Hello po. Narinig po nila?
0: Yes. Narinig namin. Doc, ito pong isa sa mga tampok ngayong taon. Itong ilulunsad po ninyong Panahon Mobile Application. Pakipaliwanag po, ano po layunin nitong application na ito at paano po ito makakatulong sa mas mabilis na pagpapalaganap ng weather advisories at warnings sa publiko? Ito ba yung maliban pa dun sa mga ipinopost sa social media at maging sa mga text blast na nare-receive ng ating mga kababayan?
1: Yes po, tama po kayo. Actually, nitong Lunes po ay inilaunch natin yung ating Panahon Mobile App. Ito po ay upang mas maging accessible ang mga impormasyon na binibigay ng pag-asa. Ito po ay available hindi lang dun sa App Store, ganun din sa Google Play Store. So, any format po ng ating mobile devices ay pwede po maka-access ng ating or makapag-install ng ating Panahon Mobile App. Dahil po dito, sa Panahon Mobile App ay pwede na pong maka-receive ang sino mang nag-install ng application na ito, ng automatic notifications po. Kumbaga, halimbawa, kung meron pong advisory or warning na pinilabas ang pag-asa, ay marireceive po natin ito. Ganun din, kapag naka-on po ang ating location, ay malalaman po kung nasa ang lugar tayo, ano yung temperatura, whether may pag-ulan ba tayong mararanasan in the coming hours.
0: Okay. So, para po sa kalaman ng ating mga kababayan, Doc, ito po ba, maliban po sa automatic notifications, kailangan po ba ng internet connection dito sa application na ito? At gaano po ito ka-accurate? Is this real-time?
1: Tama po kayo. In real-time po ang pagdating ng information. Kung ano po yung observe natin at saka kung meron mang warning na inisyo ang pag-asa, ay makaka-receive po ang sinumang na-install ng application na ito. Yun nga lang po, ano? Of course, kinakailangan po nito ng internet connection. And then, of course, yung at least naman yung wala po tayong internet, yung may mobile number, kapag nag-i-issue po ang yung automatic na notification na binibigay ng National Telecommunications Commission ay makaka-receive po tayong information regarding halimbawa kung meron bang pag-ulan or thunderstorm na maaaring maganap sa isang lugar.
0: Okay. Sir, ano pong kaibahan nito, nitong panahon app sa mga nakagawian ng paraan ng pagtanggap ng weather updates tulad nga po sa cellphone, sa television, sa radyo at sa social media?
1: Ang difference po nito, ano, sapagkat marami pong mga mobile users sa ating bansa, definitely yun po yung tinarget natin na kung saan kung mas mabilis po, ano, kumbaga kung naka-on na ang ating location, alam po nasaan tayo at kung merong abiso kaugnay sa panahon sa particular na lugar ay makaka-receive po ang merong application na ito. Ang kaibahan po nito ay, of course, nag-utilize natin yung technology, ano, na kung saan meron tayo ngayon. And of course, given na may mas maraming users ng mobile phone, ay mas manapadali po nito ang pag-access natin sa informasyon.
0: Alright. Well, hinihikayat po ng pag-asa ang publiko na regular na mag-check ng real-time weather alerts. Paano po makatutulong ang location-based notifications ng Panahon app para po makagawa ng mas maagap na desisyon ang ating mga kababayan bago pa man lumala ang sitwasyon, lalo na doon sa mga lugar na bahain at prone sa landslide o pagguho ng lupa?
1: Yes, tama po kayo. No? Given na naka-on yung notification at saka yung kanyang location, at least malalaman natin kung merong nagbabantang baha or malakas na pag-ulan sa isang lugar, kung nasaan man yung may gamit ng mobile phone. At dahil dito ay agaran, no, na maaaring magamit ng cellphone user na yon ang impormasyon upang nasa ganoon ay makapunta siya doon sa mas ligtas na lugar. At ganyan din ay ma-secure niya, no, kung sakali man meron siyang mga maaaring mapinsalang kagamitan. At ganyan din, magagamit din ito upang nasa ganoon ay maiwasan yung sakuna, no, particularly yung mga yung pagbaha, yung dagliang pagbaha, no, yung flash flood, na maaaring mag-claim ng buhay, no, ng isang tao.
0: Okay. Well, kaugnay naman po ng pagbabago ng klima, napapansin po ang mas madalas at mas matitinding pag-ulan at pagbaha. Paano po ginagamit ng pag-asa ang siyensya at makabagong teknolohiya para po mapahusay yung ating early warning systems dito sa ating bansa?
1: Ayun po, given po, ano, na may mga na-observe na tayo na dumadalas ang mga extreme rainfall, ganun din yung mga malalakas na bagyo, definitely po ginagamit ng pag-asa ang available na technology upang sa ganun ay ma-improve natin ang ating pagbibigay, pag-detect at ganun din yung pag-forecast sa mga extreme weather events. Ganun din, kagaya na na-introduce natin ngayong Lunes, yung mobile application nga ng Panahon ay at least na improve natin, no, yung dami ang access doon sa informasyon na itinalabas si pag-asa ay maaari na natin ma-access on our fingertips. So, ilan po ito? Ganun din, of course, yung mga instruments, no, yung different sensors. Basically, ay nag-deploy po ang pag-asa upang gusto nun ay makukulit natin kung ano man ang impormasyon, whether umuulan sa isang lugar at kung ano ang temperatura sa isang lugar. Ngayon din, of course, yung remote sensing technology, particularly yung radar, maaari natin estimate kung gaano kalakas ng isang ulan sa lugar na kung saan walang measurements o walang instruments na maaaring makadetect nito maliban doon sa remote sensing nga na yon. At dahil doon, ay na-estimate natin whether kung ang isang lugar ba ay maaaring ma-experience ng pagbaha because of extreme rainfall, for example.
0: Okay. Well, maganda po marinig na patuloy improvement ng ating teknolohiya, pero dapat po alam din magamit ito ng ating mga kabayan. Now, with that being said, ano po ang papel ng mga lokal na pamahalaan, paaralan at komunidad sa pagpapalaganap po ng tamang impormasyon mula sa pag-asa upang maiwasan po ang mga insidenteng dulot ng maling impormasyon o fake weather reports at lubos silang mapakinabangan yung teknolohiya na meron tayo ngayon? Doctor? Villafuerte?
1: Yes po.
0: Okay. Alright, mukha na po ito ng ating linya. Well, Doctor, maraming maraming salamat po sa oras, Dr. Marcelino Villafuerte, the second Deputy Administrator for Research and Development ng DOST Pag-asa. Sa puntong ito, balikan natin si Captain Bramel Magalong ng Coast Guard Operation or Special Operations Force, hinggil pa rin sa rip currents at safety measures para sa mga beachgoers. Captain Magalong, sa inyo pong karanasan, gaano po kadalas kayo nakakatanggap ng mga insidente o rescue operations sa may kaugnay?

0: scenario, eh marami pong nagpapanik kapag nahihila ng malakas na agos. Now, ano po ang tamang dapat gawin ng isang tao kapag siya ay napunta doon sa may rip current at binabalumbun siya ng alon at hindi makabalik agad sa Pampang? Ano po ang payo ninyo para po maiwasan yung pagkalunod? Kasi ang mangyayari, mapapagod siya at mahihirapan siya makaahon.
1: Tama po, sir, no? So, ang pinakauna po siguro nating advice doon, sir, is huwag pong magpanik. We stay calm, no? Kasi doon po kasi hindi po tayo nakapag-isip ng mabuti pag pumasok na po yung panic. So, stay calm po, no? Don't panic. And if possible, call the attention po, sir, no? Ng mga tao po na nasa shoreline, kung kaya lang din natin, call their attention to let them know that you're in danger, no? And lumabas ka po doon sa rip current, and that's swimming parallel to the shoreline. Para makalampas ka doon, lumangoy ka pa kaliwa o pa kanan. And after that, pwede na po dumiretso sa dalampasigan. But huwag po yung labanan po, yung agos po na rip current. Kasi sabi ko nga, ito ay sadyang malakas at powerful po na agos ng kuryente, mapapagod ng po tayo.
0: Okay. Captain, may posibilidad ba na since nabanggit nyo nga po na huwag lumaban doon sa rip current at sinabi nyo po lumangoy parallel doon sa Pampang, may possibility ba na ibalik ng alon yung taong nadala ng rip current? Ibalik ng alon, pabalik sa Pampang? O talagang dadalhin siya sa gitna?
1: Well, para sa rip current po kasi sir, palabas siya sir, no? Okay. Palabas yung agos niya. So kung maibalik man siya, sir, baka lumabas na po siya doon sa rip current at yung wave na po ang pwedeng magtulak sa kanya, padalampasigan. But pag nasa loob ka pa po ng rip current, palabas po talaga, sir. Palayo po sa dalampasigan yung direction niya.
0: Alright.
1: Ng agos po.
0: Okay. So papunta talaga sa malalim na parte ng dagat. Well, kapag naman may nakikita... Okay, Captain, pag may nakitang nalulunod o nahihila na malakas na agos, ano po ang dapat at hindi dapat gawin ng mga taong nakakita o nakakasaksi ng ganitong insidente?
1: Well, ang tendency po kasi natin, sir, pag may nakakita tayong nalulunod, is puntahan ka agad natin, sir, no? Mm-hmm. Takbuhin ka agad natin, not knowing yung danger na pwede nating masagupan, no? So, first po siguro is, pag may nakita kayong nalulunod, i-assess po muna yung sitwasyon. Kasi marami po sa mga surroundings natin na pwede na pong makatulong doon sa biktima. Like if may life ring po tayo siguro, no? Na present, or if wala, even floating debris po siya, no? Pwede natin itulong sa kanya, or line po, yung lubid po, no? Pwede natin tapunan ng lubid para mahawakan siya. But huwag po munang padalos-dalos. Assess po muna ng situation. Tingin ka sa mga surroundings mo or sa mga bagay na pwede makatulong, or if may pastor na bangka po, you could direct him, no? Na tulungan po yung nalulunod. That's, with that, pagtulong na po sa biktima yon, no? Without engaging him directly. Tsaka, if ever po, importante po tumawag din tayo ng medical personnel kaagad. And if may lifeguard po, tawagin din po natin, kasi kung nalulunod po yung biktima, he or she would need medical attention immediately po, sir. So, siguro yun po yung ma-advise po natin.
0: Okay. May mga particular po bang oras sa maghapon o kondisyon ng dagat o estado po ng karagatan na mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng mapanganib na rip current?
1: Well, as I mentioned kanina, sir, no, malakas na alon na naiipon yung tubig sa dalampasigan. So, siguro, sir, yung mga areas or beaches natin facing directly sa Pacific Ocean, such as Aurora, yung andun po sa taas, kasi malalakas po talaga, sadyang malalakas po yung alon doon. So, for the weather naman, sir, wala pong pinipiling weather po, sir. Okay. Even maganda po yung weather, as long as malakas po yung alon doon sa lugar na yun, nagkakaroon po ng tendency na magkaroon ng rip current yung isang lugar.
0: Okay. Now, with the recent incident, Captain, kung saan meron nga tayong mga kababayan, o isa pang, isang dalawang atleta na nalunod dahil dito sa malakas na alon, kasi itong Rip Current.

if I understand it correctly, dito po yung mga surfing areas prone dito sa rip current. Ito yung mga hinahanap ng mga surfer eh. Are we somehow considering na mabantayan ito ng Coast Guard o kaya naman mabigyan ng tamang pagsasanay o training yung mga lifeguard na malapit dito sa mga lugar na may rip current?

0: Happy Magalong. Okay.
1: So if you could repeat the question.
0: Okay. Now, with the recent incident po, kung saan meron tayong dalawang atleta na nalunod dahil sa malakas na alon. Now, dito po sa mga lugar na merong matinding rip current, are we considering na mabantayan ito ng PCG para hindi na maulit o kaya naman mabigyan ng pagsasanay o abiso yung mga lifeguard para mabantayan yung mga karagatan na prone sa mga malalakas na alon?
1: Well, sir, there's an existing memorandum circular po ang Coast Guard po natin, sir, no? It's been nilakas po ito, 2017 pa po. Ito yung Memorandum Circular 0314, which is the guidelines for the safety and security regulation for all coastal and beach resorts and vessels with pool facilities. Kasama po dito, sir, yung pag-explain natin sa mga coastal owners and resorts owners, no? Na maglagay sila ng mga signage para sa mga beaches nila kung saan may nakikita silang hazard doon sa mga beach goers nila. And to delegate a swimming lane, kung saan lang pwede pong maglangoy yung mga beach goers nila, they should be the one putting those areas or signages kung saan pwede at pwedeng, saan pwede, hindi pwede. So, isa yun, sir, sa memorandum circular na ini-implement ng Philippine Coast Guard natin. Also, with the directive of our commandant, sir, no? Admiral Ronnie Hilgaban, Philippine Coast Guard, nag-launch po tayo ng ICERN program, no? Which is engaging, in-engage po natin ng local government units natin, beach goers, no? Particularly those coastal communities. Part po ito ng ICARE, ang kausapin po sila, nag-disseminate po tayo ng mga information, no? Information dissemination. When it comes to safety at sea, kung ano ang mga dapat nating gawin, no? Para maging safe po yung pagpunta po natin sa dagat. And of course, yung Coast Guard visibility natin and presence, sir, no, na always nating kinakandak. If we can maintain the presence of our Coast Guard personnel, particularly in areas wherein palaging pinupuntahan po, no, ng mga turista po natin or ng mga beach goers natin, andun po ang Coast Guard po natin na para bantayan po sila.
0: Okay. Now, ngayon pong panahon ng tag-ulan at habagat, ano po ang inyong paalala sa publiko tungkol sa pagpunta sa mga beach at iba pang coastal areas? Go ahead, Captain.
1: Yes, sir. Planuhin po natin, no? Planuhin po natin muna ang pagpunta natin doon. Tingnan po natin yung weather, no? Yung weather condition sa date na gusto nating pumunta doon. Tingnan po natin kung okay po yung weather para at least po ma-maximize po natin siguro yung time natin na pumunta doon. Also, maging kuan po natin siguro sa LS, sir, maging mapagmatyag po, no? Let's be aware of what hazards sa ating mga surroundings, especially doon sa tinutukoy po natin ngayon, yung rip current. Tingnan po natin yung mga signage, if there meron, no? And lifeguard po siguro, tingnan natin yung resort na pinunta natin, kung may active duty lifeguard, kasi nakakatulong po talaga na may nagbabantay sa atin habang tayo ay nag-enjoy. Of course, kung meron ding SOLAS equipment like life vest, para doon sa mga hindi ganong marunong lumangoy, mas maganda po, no? Bantayan po rin natin ang mga pamilya natin. Let's consider yung body system, no? Dalawa. Dala-dalawa kayo para at least kung may mangyari doon sa isa, may isa kagad na nakakita na, at makakapag-report doon sa kabady niya or sa kasamahan niya. And if possible po, sir, yung alcohol po, no? If possible, iwasan po natin uminom ng alak habang tayo ay naglalangoy or nasa dagat po. Kasi na-impair po kasi yung paan natin dyan, decision making pag nag-i-involve po yung alcohol. So, yun po saan, paalala po natin.
0: Okay. Walang datot, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Captain Bromel Magalong ng Coast Guard Special Operations Force. Thank you, Captain. Halos 200 Pilipino mula sa Kuwait ligtas na nakauwi sa bansa. Tiniyak naman ng pamahalaan ang post-repatriation support sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Ang detalye sa report ni Elijah Canlas.
2: Ligtas nang nakabalik sa bansa ang halos 200 Pilipino mula sa Kuwait sa pamamagitan ng Whole of Government Repatriation Efforts. Lula ng Flight 5J31 ay lumapag sa NAIA Terminal 3 ang mga kababayan natin na nakararanas ng sigalot sa gitnang silangan. Mula sa kabuoang bilang na ito, 154 ang overseas Filipino workers, kasama sa mga ligtas ring nakauwi ang isang sanggol, isang senior citizen at isang buntis. Sinalubong sila ng mga tauhan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA para dalhin sa Philippine Trade Training

0: Mga OFW na uuwi sa probinsya sa mga temporary accommodation habang inayos ang kanilang domestic flight tickets. Nagpahayag naman ng kanilang pasasalamat ang ating mga kababayan dahil sa ligtas na proseso ng kanilang pag-uwi sa Pilipinas.
1: Medyo nakakatuwa po at saka po talagang thankful po ko sa lahat ng tumulong sa amin, OWA, DMW po. Sa simulat sa pula, sa lahat ng taong tumulong sa amin, maraming salamat po. Salamat din po sa cash assistance na binigay nyo, malaking tulong din po.
0: Samantala, ibinahagi rin ng ilang OFW ang kanilang naging karanasan ukol sa tensyon at mabilis na aksyon ng embahada sa ibayong dagat.
2: Kampante and very happy po na nandito na po sa Pinas. Documents are very smooth. The OWA and DMW help us a lot there in embassy in Kuwait po, and Saudi. A week ago, bago kami umuwi, may pagsabog pa rin.
3: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas, ngayon.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver? Oh.
10: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
9: Makapal yung simento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon.
2: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Bago tayo magtungo sa ating balitaan ay magkakaroon muna tayo ng ilang mga panayam patungkol sa mga mahalagang issue na nararapat namang pag-usapan natin, no? Dito sa ating bansa at maging sa labas din ng ating bansa. Sa unang bahagi, no, o unang panayam natin para sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang tinatawag na Mutual Logistic Support Arrangement o MLSA sa pagitan po ng Pilipinas at ng bansang Canada. Dahil sa gitna ng tumitinding hamon po pagdating sa regional security, lalo na sa usapin ng maritime domain, napakahalagang usapin yan, no? Lalong-lalo na pagdating sa ating yung mga nasasakop, no, ng ating exclusive economic zone o EEZ tulad na lamang ng West Philippine Sea, mas pinatitibay ng Pilipinas ang ugnayan ito sa mga like-minded the countries na may isang layunin ang mapanatili ang kapayapaan, katatagan at paggalang sa international law. Kamakailan lamang tulad ng ating nabanggit kanina ay may isang mahalagang hakbang ang ginawa ng Pilipinas at ng Canada matapos ng lagdaan itong MLSA na ito na magpapalakas ng kakayahan ng dalawang bansa na masuportahan pagdating sa mga military exercises, training at iba pang operasyon. Kasabay nito ay pinapailalim din, no, ng kasunduan itong ang pinirma ng Pilipinas at ng Canada ang Status of Visiting Forces Agreement na magbibigay daan naman sa mas epesyenteng interoperability ng kani-kanilang sandatahang lakas. At kaugnay nitong ating paksang ito ay makakasama natin ang ating Philippine Navy upang ipaliwanag ang kahalagahan ng bagong kasunduan na ito at kung paano nito mapalalakas ang ating depensa sa harap ng patuloy na pagbabago pagdating sa geopolitical landscape. Nasa ating linya na po ng komunikasyon via Zoom ang opisyal na official na tagapagsalita po ng Philippine Navy, walang iba kundi si Captain Marisa Arlene Martinez. Captain Martinez, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Captain Martinez.
4: Good afternoon po, Ma'am Steph.
3: Good afternoon din po, Captain Martinez. Maraming maraming

0: Maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa aming munting programa ang Pilipinas ngayon. Captain Martinez, gusto lamang po namin malaman muna no bago ang lahat kung ano po ang pangunahing layunin nitong Mutual Logistics Support Arrangement o MLSA sa pagitan po ng ating bansa at ng Canada, at paano po nito konkretong mapalalakas naman ang operational capability ng Philippine Navy sa mga joint exercises at real-world missions. Ayun, Captain Martinez, medyo hindi audible ang audio. Let's try po again. Captain Martinez, naririnig po ako?
1: Yes, ma'am. Narinig ko po kayo.
0: Ayun po, medyo naging hindi lang audible. Ulitin ko lamang po yung tanong para po sa ating mga tagapakinig. Ang una pong katanungan namin sa inyo is ano po ang pangunahing layunin nitong MLSA sa pagitan po ng Pilipinas at Canada, at paano po nito konkretong mapalalakas po no ang operational capability ng Philippine Navy pagdating sa mga joint exercise at real world missions.
1: Apo, ma'am. Yung MLSA, yung tinatawag na Mutual Logistics Support Agreement po, ay isang kasundo ang nagpapahintulot sa Philippines at saka sa Canada na magtulungan in terms of logistics para maintindihan po ng ating mga tagapinig, tagapakinig at saka tagapanood. Ang MLSA ay isang bilateral agreement, and it is a it's like a reciprocal principle of reciprocity. So ito'y isang pamamaraan through equal values exchange and replacement in kind na methods, wherein yung mga iba't ibang logistics services ay mag-exchange po yung both countries, like the Philippines and Canada, depending po doon sa need nila. So a good example po, kung may operations, kung may exercises, kung may training, or real-world scenarios, like meron po tayong disaster response incidents po. So, ang mga logistics and services, we will be having a give and take, or we would use yung palitan, magpapalitan po tayo ng logistics and services. It depends po ng mutual agreement between both countries. So what are they? Example po nito are rations, fuel po, kasama rin po dito mga medical supplies, kasama rin po dito yung maintenance and repair, pati rin po yung mga spare parts po. So this could be availed of not only sa mga exercises, pati rin sa operations, pati rin po yung mga binanggit nyo, ma'am, na mga scenarios na pwedeng mangyari po, like yung recent na nangyari po na disaster. So we could help each other, both countries, as long as it has been mutually agreed po. So ang concept po nito ay yung palitan, give and take. It's anchored on the principle of reciprocity po.
0: Captain Martinez, ano po yung mga inaasahan na pagbabago naman po no, given na meron na nga pong itong tinatawag na MLSA o yung Mutual Logistics Support Arrangement na ito sa paraan ng pagsasagawa po, kasi kanina nabanggit ko po yung mga joint exercise no, at eto meron pala tayo mga joint naval exercises tulad na lamang ng exercise sama-sama at balikatan ngayong may kasunduan na ganito with Canada.
1: Apo. Usually magandang i-understand po natin na ang isang operations, the most important thing in operations is sustainment. Yung sustainment ng isang operations or isang activity po, isang exercise po. So itong MLSA ay nagpapalakas po ng ating kakayahan, ang ating logistical readiness po, at ang ating interoperability sa ating mga kaalyado or strategic partners po. So it makes us more efficient in what we do, and it sustains operations. So pag sinabi ko pong sustains operations, we could extend in days, we could extend in in terms of distance po. So yun po yung napakagandang agreement na na-sign lang po recently ng ating Defense Secretary po ni Secretary Teodoro at yung Defense Minister po ng Canada po, ma'am.
0: And given na ito syempre no ay makatutulong din no particular sa ating matatawag na regional security no lalong-lalo na pagdating sa usapin po ng West Philippine Sea ay paano naman po maapektuhan no o makakaapekto itong MLSA sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada pagdating naman sa usapin ng maritime domain awareness lalong-lalo na tulad ng aking nabanggit kanina particular sa WPS at iba pang strategic sea lanes.
1: Apo. I would just like to emphasize po, yung MLSA po is more on sa logistics and services. So it is the exchange, yung pagpapalitan po ng logistics and services po through equal value exchange po or yung replacement in kind. Example po, kunyari mag-operate ako papuntang Australia, yung fuel po na gagamitin po doon, ipapalitan po natin ng ibang bagay. That is replacement in kind. Now, doon sa question nyo po sa West Philippine Sea, that falls under yung mga SOVFA na po and other agreements, mga defense cooperative agreements po. And one way of securing our West Philippine Sea is yung pag-exchange po ng important na information. And this is done through maritime domain awareness. Yes, ang maritime domain awareness po para maintindihan po ng mga takapakinig at saka mga tagapanood, sharing of information po sa mga nakikita natin sa laut. So there are different ships that are plying in the air. Let us be reminded that we are 7,600 plus islands. So with that, we have different SLs, archipelagic sea lanes. So in order to secure our sovereignty, patrimonial sovereignty, rights po at saka maritime interest, napakportante po na makikita natin yung buong maritime domain at nagtutulungan po tayo together with mga regional partners po na katulad ng Canada, and that is the exchange of
0: Ayun, medyo napuputol, nagkakaproblema yata tayo sa connection. Okay, go ahead po, Captain.
1: Opo. So, doon po ko po na-explain ko po kanina. So, in order to come up with a secured territory, secured maritime domain, it is important na nagsisharing po tayo ng mga information not only within the armed forces but also pati rin mga like-minded countries at mga strategic partners, kasi napaka-importante na makikita natin kung ano yung mga barko, pati rin mga aeroplano na lumalayag po sa ating mga archipelagic sea lanes, sa maritime domain natin. Timely information is very important in order to secure our maritime domain po, ma'am.
0: Although nabanggit niyo po no na yung mga usapin patungkol sa West Philippine Sea and other strategic sea lanes ay bumabagsak na po no sa tinatawag po na Status of Visiting Forces Agreement o SOVFA, ay meron pa rin po bang masasabi na impact no kahit papaano itong MLSA na kakapirma lang po between the Philippines and Canada sa pagpapatibay po no ng panindigan ng Pilipinas when it comes to UNCLOS at doon sa 2016 arbitral ruling?
1: Yes, ma'am. So, yung katulad nung na-explain ko po kanina, ang isang operations is anchored always in an effective logistics system po. So, dapat magtulungan po yung mga bansa because we cannot do it alone. So, through the MLSA, we could help each other extend yung ating operational reach, extend our resilience doon sa pag-ooperate natin po. So, malaking bagay po ang MLSA. Katulad nung nabanggit ko po kanina, these are logistics services through rations, food, fuel, transportation, maintenance, repair. So it also since nag nag nag nag we operate together with Canada, this MLSA is also manifest also yung ating confidence level and trust with each other is being strengthened to include yung ating interoperability capacity po, mas lalong na strengthen po, and that would enable us to be able to do our mandate pati rin sila po sa pag-secure ng ating rehiyon, yung to have a region that is peaceful and stable po.
0: Ito naman po, Captain Martinez. Meron po bang mga bagong teknolohiya po, no? O best practices na maaari pong ma-access o matutunan po, no, ng Philippine Navy mula sa pakikipagtulungan sa Canada sa ilalim po nitong MLSA?
1: So I would just like to emphasize po na may mga equipment rin po, katulad po ng mga equipment sa pag-transfer po ng fuel. So, yan rin po yung mga bagong equipment na best practices which we could learn from. And I would just like to highlight po na during sa mga exercises, katulad ng Balikatan, the recent Balikatan at saka exercise sama-sama, yung exercise sama-sama, ito po ay isang exercise with all different international navies po, foreign navies po. So, I would just like to emphasize na si Canada po, tinulungan po tayo mas sa ating anti-submarine capacity and capability, doing it well and learning the best practices rin po ng Canada po. So, malaking bagay po, malaking role rin po ang ginagampanan po ng ating mga strategic partners in terms of our capacity enhancement and capability development po, ma'am.
0: Ito naman po, no, siguro marami po ang maaring nakakaisip, no, na itanong ito patungkol doon sa nababanggit natin na paksa. Paano po tinitiyak, no, ng Pilipinas na itong mga ganitong uri ng kasunduan tulad na lamang po nitong MLSA, no, with Canada ay nananatiling nakabatay pa rin po sa ating pambansang interes?
1: Yes, ma'am. Usually, bago isign po yung mga ganong mga bilateral agreements, usually it has to be mutually agreed upon by both countries, and it should be anchored doon po sa mga existing na laws natin, katulad po ng UNCLOS, katulad po ng mga existing na SOFA, kung meron pang pong SOFA, and other legal frameworks po na mag-guide po. So, we would like to ensure the Filipino people na now, we ensure that the agreements, although this is already in the level of the Department of National Defense, so we would like to ensure that yung mga ganitong mga MLSA ay naka-anchor po sa ating mga laws. And for sure, yung mga interest natin ay nandun po. Yung ating maritime interest, national interest ay priority po. Ganun rin po because usually we share the same interest sa ibang mga strategic partners, katulad po ng security po ng ating maritime domain, security po ng ating rehiyon. So, interest po rin nila po ito dahil yung kanilang barko ay lumalayag rin po sa Pilipinas patungo po sa kanila. So, we share the same interest. That's why when we sign such agreements, we have to make sure that our interests are always the priority. So, we would like to ensure yung mga Pilipino na nanonood po na this is good for not only sa military but also sa inyo, katulad nung nabanggit ko po kanina, kung may mga humanitarian assistance or disaster response na operations ay makakatulong po sila sa atin po in terms of medical, mga supplies, mga services, they would be helping. It depends on what has been agreed upon dun sa MLSA po, ma'am.
0: Captain Martinez, meron pa po bang mga masasabi na hamon na maaaring kaharapin sa oras po na mapatupad itong MLSA na to, at paano po ito pinaghahandaan just in case lang po ng Philippine Navy?
1: Usually mga challenges lang po ito is more on siguro mga because this is very admin po yung MLSA po. So I would just like to just highlight na lang po dahil na mention niyo po yung hamon. So, I would just like to emphasize po yung 2016 na arbitral ruling po. So, yung 2016 arbitral ruling It just shows that we are it just shows what that we are that we have to protect our sovereignty, sovereign rights, and national interest po. So lahat po nito po, lahat ng challenges po ay we would ensure that the MLSA would be able to enable us, kasi yung mga MLSA, kwan po ito ma'am, mga enabling arrangements, enabling frameworks, enabling arrangements in order for the armed forces to be effective in what they do. So, kanina po, hindi ko nasagot yung question nyo po sa 2016 Arbitral Award. So, yung award na po, na ito po, it ruled on it that that we have to assert our rights. So, if we need to assert our rights, we need to protect what is ours. We need to protect yung ating sovereignty, our sovereign rights, pati rin po yung ating maritime interest po, ma'am.
0: Ito na lamang po siguro, no, bago ko po kayo pakawalan, Captain Martinez. Okay. Ay, sa malawak po, no, pag tinutukoy po natin yung bigger picture or yung wider perspective po, no, ay paano po nakikita ng Philippine Navy ang papel po ng o paano nakikita po, paano niyo po nakikita ang papel ng Philippine Navy sa lumalawak po na network ng ating defense partnerships sa gitna ng pabago-bago po na geopolitical environment?
1: Okay. Dapat nating maintindihan po na ang ating security challenges ay umiiba po, or dynamic po siya, eh. Dynamic po ang ating security challenges. So po. So with that, it is very important that your Navy should be able to efficiently perform its mandate po. Because through this, makakapag-contribute po tayo sa inaasahan nating peaceful, a region that is peaceful and secured po. And that we have a rules-based international order po. So, makakapag-contribute ang Navy through the things we do effectively and efficiently. And through itong MLSA, makakatulong po ito because it will help us extend our operational capacity po. It extends our operational reach. It extends also the number of days and it could help us reach the farthest places rin po.
0: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po Captain Martinez for joining us dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
1: God bless po ma'am, and Navy afternoon to everyone po.
0: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang opisyal na tagapagsalita ng ating Philippine Navy, walang iba kundi si Captain Marisa Arlene Martinez. Sa pagbabalik ng ating programa, patuloy pa rin nating pag-uusapan ang regional cooperation, regional security, no, dito sa gawin, no, ng ating bansa kasama ang isang foreign affairs and security analyst. Abangan niyo po 'yan. Pero bago ang lahat ng 'yan, ay narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: At tayo nagbabalik na po sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na tayo sa ating pangalawang panayam sa edisyon ng programang ngayong araw ng Miyerkules. Sa gitna pa rin no, ng umiinit na usapin pagdating sa West Philippine Sea ay muli na naman pong kumbaga nagkakaroon ng alarma o pagkabahala matapos po no, na maiulat ang isang hinihinalang istruktura po no, malapit sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon po kay dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, ang mga ganitong klaseng hakbang ay maaring maging precursor po no, ng occupation na isang senaryo po yan na hinahalin tulad o inihahambing po no, sa nangyari noon dito sa Mischief Reef. Sa ilalim po, no, para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ay sa ilalim ng 2002 Declaration of Conduct o DOC, malinaw ang kasunduan no, ng mga bansa na iwasan no, yung pag-okupa sa mga hindi pa tinitirhang bahagi sa South China Sea. Ngunit kung mapapatunayang may itinayungan na struktura nga no, dyan sa naturang lugar, eh malinaw na malinaw po, no, malinaw na malinaw na nilalabag nito itong kasunduan na ating nabanggit. Sa panig naman po ng ating pamahalaan ay kinumpirmahan naman no, ng ating Department of Foreign Affairs o DFA na nagsagawa na ito ng mga diplomatic efforts no, tulad ng paghahain ng formal na protesta, bagamat syempre no, ay nananatiling confidential ang ilang mga detalye no, yung mga detalye patungkol dito sa inihain na ito. So sa gitna ng mga pangyayari na yan, no, itong hinihinalang istruktura dyan sa may gawing Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, ay mahalagang maunawaan siguro no, ng ating mga tagapakinig ang ilang mga katanungan. No, ano nga ba ang tunay na implikasyon nito sa seguridad, soberanya at ugnayang panlabas ng ating bansa? At ano ang dapat naman maging tugon no, ng ating pamahalaan sa ganitong mga development na nangyayari sa West Philippine Sea? At kaugnay ng ating paksang ito ay makakasama na po natin ang founding president ng International Development and Security Cooperation, walang iba kundi si Dr. Chester B. Cabalza. Dr. Cabalza, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang hapon, Ma'am Steph, sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa at sa lahat ng nanonood din.
0: Maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa aming programang Ang Pilipinas Ngayon. Unang-una po sa lahat, Dr. Cabalza, dito nga po, no, kaugnay ng ulat na may itinayo na nga po no, na istruktura dyan sa gawin ng Scarborough Shoal. Sinabi nga po tulad ng ating nabanggit kanina ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio na maaari nga itong maging matatawag na precursor no to occupation. Gaano po ba kabigat no, para lang po sa kaalaman ng lahat, itong indikasyon na ito mula sa perspective po ng regional security and intelligence assessment?
4: Unang-una, meron tayong precedence no, tama po yung sinabi ni Associate Justice Carpio na ang precedence was the Mischief Reef incident. Ang hiningi nila noon sa ating bansa ay magkaroon lamang sila ng fisherman's wharf. Tapos ginawa nilang na-militarize nila yon at nakuha na nga nila yung Mischief Reef na napakalapit lang doon sa Pag-asa Island. No? So itong Scarborough Shoal ay napakalapit sa Zambales at naglagay nga sila ng floating platform doon. Itong floating platform na ito, ginagamit ito ng mga scientists, marine scientists, para nga tingnan yung current, pwedeng gawin na magkaroon ng seabed mapping, at inaaral nga nila kung ang yung shoal na yan, kung saan nagsimula yung ating arbitration case laban sa China, noong 2016 at 13 at naipanalo natin noong 2016 no, kaya very prominent yung Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal at ang de facto na kumokontrol ngayon diyan ay yung China simula noong 2012 no, so ganun sila kadesperado na makuha yung shoal na yan dahil mayaman talaga yan sa isda. dahil traditional fishing ground siya, at kasing laki yan ng Quezon City. Yung nilagay nilang movable floating platform dyan is tantamount to ano, no? Yung parang they're trying to mirror or gusto nilang kopyahin yung ginawa din ng Pilipinas doon sa Second Thomas Shoal na kung saan meron tayong rustic ship doon, no, na naka-station doon. Pero magkaiba naman kasi yung intention noon. No, yung pagkakagawa natin doon ay all of those actions are within the territorial waters of the Philippines. Yung panghihimasok nila

0: therefore, ang conclusion natin dyan ay hindi talaga natin makikita na magkakaroon ng completion of the code of conduct. Although may mga suggestion sana na yung kahit yung mga bansa kung saan may kinalaman doon sa issue pagdating sa maritime security sa South China Sea, sila na lang yung mag-usap-usap, lalong-lalo na dito sa Timog Silangang Asia, nandyan yung Pilipinas, Vietnam, Brunei, Malaysia, kahit sila at Indonesia, kahit sila lang dapat. Pero siyempre, nag-iiba rin yung tempo, no, yung pamamaraan, dahil yung mga ibang bansa na nabanggit natin ay medyo kapanalig na rin nila yung China pagdating doon sa ekonomiya nila, no? So doon natin yung issue sa West Philippine Sea, yung issue sa South China Sea, mas lumawak na siya, no? Hindi na lamang ito issue ng military o ng strategy, naging issue na rin ito ng ekonomiya, ng diplomasya, ng alliances, naging cyber battlefield na rin siya. So lumawak siya, no? Hindi mo siya maiikahon lang sa isa, no? Kaya ang nakikita natin ay yung even yung code of conduct, natatandaan ko nga nung last na nasa international conference ako at kausap ko yung mga top level Chinese experts at saka top level American experts, no? Nagbabangayan sila at ang katanungan ko rin sa mga Chinese experts ay bakit hanggang ngayon ay wala pa tayong code of conduct at magsasampung taon na ang mga Pilipino ay naiinip na at ano na ang mangyayari sa ating ugnayan, no? Yun yung katanungan ko sa kanila at ang sagot sa akin ay bakit ba kayo nagmamadali? Hindi ho kami nagmamadali dahil magsasampung taon na, ang sabi ko. Hindi lang namin to ginagawa para sa Pilipinas kundi para din sa kaayusan ng aming rehiyon sa Timog Silangang Asya. So wala silang maisagot, ang ibig sabihin lamang nun ay pati sila ay wala pang solusyon, no, pagdating doon sa code of conduct. Kaya hindi nating aasahan na magkakaroon ng code of conduct kahit na sabihin natin na wala, kahit wala si China, or kahit sabihin natin na tayo-tayo na lang mga bansa na nandito sa Timog Silangang Asya na may problema doon sa maritime security natin, hindi rin mangyayari yun dahil mukhang mahirap siyang solusyonan pa sa ngayon dahil magkakaiba yung ating interpretasyon sa international law, magkakaiba yung ating mga national interest, at magkakaiba yung ating mga kalyansa.
1: Speaking of yun nga po, no, yung mukhang mahihirapan tayo when it comes to the code of conduct. So, Dr. Cabalza, ang magiging masasabi po ba natin na temporary solution po muna para kahit paano ay mapigilan, no, ang China sa pagtatayo ng mga ganitong yung mga istruktura nga po, no, within the Scarborough Shoal or Bajo de Masinloc ay yung mga diplomatic protest lang po muna for now?
0: Yeah, nandun yung diplomatic protest pero na-extend yan kasi sa voice of the Filipino people. Kasi unang-una, aware na ang mga Pilipino. Siyempre, nami-media yan at critical din ang mga Pilipino at pumapabor ang na halos lahat ng mga Pilipino na hindi tama yung ginagawa ng China dun sa mga mangingisda natin sa ating teritoryo at soberenya, kaya mahihirapan din sila, no? Kasi ang basa natin dito, kapag halimbawa ginalaw din yan ng kasi alam natin, di ba, ginawa na nila yung sa Mischief Reef, no? Nandyan na yun, naagaw na yung Mischief Reef sa atin 1995. Hayaan pa ba ng Pilipino na maagawan ulit tayo ng Scarborough Shoal kung saan nagmula yung pinakamalaking kaso natin laban sa China at ang desisyon doon ay ang pagkapanalo ng Pilipino? So hindi, may sa tingin ko hindi lang ito diplomatic protest kundi pati rin si China ay mahihirapan kapag maraming Pilipino ang lumalaban at nagsalita na hindi tama yung kanilang ginagawa. So ang masisira dito yung kanilang imahe rin, no? So I guess, no, yung diplomatic protest is just a legalistic mechanism, no? But the real power goes to

0: the Filipino people. Kapag ang mga Pilipino mismo ay nagsama-sama at umangal, ay mahihirapan talaga yung China, no? Nagagawin yun. Ang kung halimbawa hindi pa handa yung ating military na gawin yung military actions na dapat nilang gawin, or I think ang pinakamalakas na kapangyarihan pa rin ng Pilipinas, ng ating bayan, ay mga Pilipino mismo. Dahil mulat na tayo at hindi papayag ang mga Pilipino na mawala yung Scarborough Shoal sa atin, dahil sa pagkakaalam talaga natin at ng buong mundo ay parte yan ng Pilipinas.
1: At dahil napag-uusapan na rin na po natin, no, yung South China Sea, at nataon na this week ay bumisita, no, ang German na president, no, at kung saan nakipag of course nakipagpulong siya kay Pangulong Marcos. Sa gitna po ng pahayag ng Pilipinas at Germany tungkol sa kahalagahan po ng rule of law, no, within the Indo-Pacific region, ay paano niyo po sinusuri, no, ang papel ng mga middle powers, no, sa pagpapanatili ng kaayusan sa South China Sea?
0: Malaking importansya yung pagbisita ng German na president sa ating bansa, dahil unang-una sila rin naman ay kailangan ng Pilipinas dahil may problema rin sila doon sa kanilang kontinente sa Europe, no. Alam naman natin ang kanilang problema doon ay yung malakas na impluwensya ng Germany. Hindi pa natatapos yung giyera digmaan doon, no, sa Russia-Ukraine war. Patuloy pa rin yung digmaan doon. Ang kinakatakot kasi nila, halimbawa na lamang ay matalo ang Ukraine, or kung hindi man, kasi matatapang din naman yung mga taga-Ukraine, no, o kung hindi, kung mapahina nila ang Ukraine, ay talagang ang laban ay papunta doon sa kanilang bayan, no, diyan sa Western Europe, no. At ang syempre, dahil last year kasi nasa Europe ako, eh, may mga international conferences din ako doon na pinuntahan. Ang pananaw ng mga Europeo, no, ay yung mga kabataan nila, dahil mayayamang bansa sila, no, hindi nasanay sa military, no, sa giyera, digmaan. So hindi nila napaghandaan ito, na halimbawa ay lusubin sila ng Russia, ay hindi nila kayang maipagtanggol yung kanilang bayan. So nakikita nila na dito sa ating rehiyon ay parehong may laban din tayo, no, dito sa China. At of course, no, gusto nilang palakasin yung ugnayan na yun. At the same time, syempre, alam niyo sa panahon na ito, hindi lang security yung pinag-uusapan natin, kundi yung ekonomiya, no. So isang paraan din ay yung mapalawak yung kanilang economic ties sa ating bansa, dahil nga nakikita nila ang ating rehiyon, pati ang ating bayan, no, ay umuunlad. Kailangan nila makipagnegosyo sa atin. At isang kalakasan din ni Germany ay yung kanyang military armaments, no, na pwede nating gamitin doon sa military modernization natin. At halos lahat naman ng bansa sa Europe ay gustong lumagda ng kasunduan sa atin, no. Nandiyan yung France lately, no, na nakapaglagda na ng defense partnership sa atin. Yung Netherlands gusto na rin, maari itong Germany, pinag-aaralan din nila, at ang UK pinag-aaralan din nila magkaroon ng defense partnership sa Pilipinas, no. Ang ibig sabihin lamang nito ay lumiliit na yung mundo natin, at kung ano man yung problema na nararamdaman nila sa Europa ay ganun din yung problema na nararamdaman natin dito sa ating bayan at dito sa ating region sa Indo-Pacific at sa Timog Silangang Asya. So, ang isang analysis na makita natin doon ay talagang fragmented na yung globalization, tapos nagkakaroon ng change of order, global order, kasi yung mga umihina si Amerika sa ibang pagkakataon, tapos lumalakas yung mga ibang malalaking bansa katulad na lamang ng Russia at ng China. So nagbabago ang mundo ngayon. Talagang sa ngayon ay kinakailangan natin talaga magtulong-tulong.
1: And also po, Dr. Cabalza, meron palang possibility na magkaroon ng visiting forces agreement no, sa pagitan ng Pilipinas at Germany para mapalawak nga po no, natin yung ating mga defense partnerships. So given na may ganitong possible scenario, ay paano po kaya nito mababago ang strategic balance and deterrence posture ng Pilipinas within the region?
0: Actually, ang template na ginamit nila dyan yung sa Japan eh.
1: Mm.
0: Kasi diba, nung natatandaan nyo nung Second World War, natalo ang Germany at Japan, no?
1: Mm-mm.
0: At pinagbawal sila sa konstitusyon nila at sa ng mga ng United Nations at ng buong mundo na palakasin yung kanilang military, no? Pero natapos na kasi yung panahon na yon na hindi na na self-defense na lamang sila. Nagbago kasi yung structure ngayon dahil lumakas si China, lumakas si Russia, tapos si US ngayon ang kanyang estilo ay offshore balancing. Gusto niya palakasin yung mga kaalyado niya para hindi para makatipid din siya, no? Dahil napakagastos para sa US na siya lamang yung gumagastos para sa seguridad ng buong mundo, tapos nakakaroon sila ng problema rin dun sa kanilang bayan. So, dahil sa tapos ang last na naging policy ng US ay lisanin nila yung Europe. So, kumbaga ay walang choice na iwan para sa mga European countries, no? Kaya ang ginawa nila ay palakasin yung kanilang bayan, no? At at the same time, tayo naman sa Pilipinas, dahil nga may issue tayo pagdating sa West Philippine Sea, ay ilang administrasyon rin no, na pinalakas natin yung military modernization natin. Ang maganda dito ay panahon pa ni Fidel Ramos ito hanggang sa ngayon, halos lahat ng pangulo at administrasyon natin, naiisa yung kanilang layunin na palakasin yung military natin, no? Dahil nga ay naging global din yung ating military modernization, kailangan magkapareho yung mga armas natin, yung estratehiya natin, kaya diyan yung tinatawag nilang interoperability, no? At saka ginagawa din kasi kailangan mong i-practice, simulate yung war scenario, kaya nga may war gaming ganyan, no? So kaya sila yung Germany at saka yung mga ibang bansa, France ganyan, nakikisali sila sa balikatan exercises natin kasi yun yung way nila sa wargaming. Kailangan nire-rehearse mo kasi yan. Kasi pag digmaan naman, hindi ka, pag hindi ka handa, talo ka talaga. No? Kaya pinapractice mo siya. Lalo na meron ka mga gadgets, may missiles, may mga baril, may mga strategies ka. No? Kinakailangan pinapractice yan. Otherwise, kahit nga malalakas yung armas mo, kung hindi mo naman na-practice o na-perform dito sa teritoryo na iba sa'yo, ay hindi ka mananalo doon no, sa ganung sitwasyon.
1: Gusto ko man pong pahabain ang ating discussion dahil marami pa tayo actually pwedeng pag-usapan sa napili nating paksa. Pero siguro ito na lamang po, no, Dr. Cabalza. Ano po ba ang dapat na maging long-term strategy no, ng Pilipinas upang mapanatili ang ating soberanya at mapigilan itong sinasabing unti-unting normalization ng presensya ng China dun sa mga disputed areas?
0: Alam mo kumbaga i-test talaga nila yung ano no, yung testing the waters yung ginagawa nila dyan sa Scarborough Shoal ngayon no. Tas alam din nila, kabisado rin kasi nila na ang ating bayan ay naharap sa politika at naharap sa bagong sa pagbabago ng ating pangulo by 2028. So yun yung mga testing the waters na tinitingnan nila kung yung susunod na pangulo ba ay pareho sa kung ano yung ginagawa ng ating administrasyon ngayon no, dahil kumbaga yung continuity ng ating foreign and security policy no. So the long term yung katanungan mo, ang suggestion natin ay dapat hindi nagbabago yung ating pakikibaka at pakikipaglaban diyan sa West Philippine Sea, kung sino upong bagong pangulo sa 2028. At the same time, yung mga Pilipino ay sana hindi magbago yung kanilang tapang at lakas sa pakikipaglaban para proteksyonan yung ating sobrenya. Dahil hindi dapat tayo pumayag na mawala yung mga teritoryo natin at ang dapat ang lumakas ay yung diplomasya, hindi yung occupation na ginagawa ng mga ng kapitbahay natin sa ating bayan, no? So ang huli siguro na pwede ko masabi ay talagang mas magiging malakas pa itong territorial dispute na makikita natin. Sana magkaroon tayo ng mga measurements or mechanisms kung paano natin pababain itong tension at sana ay magtulong-tulong na lang tayo para sa ganun ay mas mapalakas pa yung puwersa ng Pilipinas at maging halimbawa tayo para sa rules-based norms.
1: And with that po, maraming salamat po at Dr. Cabalza for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. We hope na hindi ito ang maging una't huli niyong pagsama sa amin dito sa programa. Maraming salamat po. God bless po at mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat. Thank you.
1: Maraming salamat din po. At ating nakasama dito sa ating programa, ang founding president ng International Development and Security Cooperation, walang iba kundi si Dr. Chester B. Cabalza. Tayo didiretso na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, inaasahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magiging matagumpay ang dadaluhan niyang commemorative summit sa pagitan ng ASEAN at ng Russia. Pasado alas 11 kagabi nang bumiyahe ang Pangulo patungong Russia para mapag-usapan ang pagtutulungan sa seguridad, kalakalan, enerhiya, food security at iba pang larangan. Bago bumiyahe, sinabi ni Pangulong Marcos na inaasahan niyang magbubunga ang kanyang pagbisita ng mas matibay na relasyon at kooperasyon sa Russia. Ang summit ay kasabay din ng pagdiriwang ng 50th anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Russia.
2: As chair of ASEAN, the Philippines is committed to ensuring that this commemorative summit produces substantive and forward-looking outcomes that deepen ASEAN's strategic partnership with Russia and contribute in concrete terms to regional peace, stability, and shared prosperity.
1: Sa gawa ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Inaasahang tatalakay ng dalawang tungkol sa food at energy security, gayon din ang regional and international developments, kabilang ang mga issue na nakakaapekto sa food and energy supplies.
2: Beyond marking our golden anniversary of diplomatic relations, which were formally established on the 2nd of June 1976. Our discussions will focus on concrete areas of mutual interest, particularly energy and food security.
1: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Sa iba pang mga ulat, bilateral ties ng Pilipinas at ng Germany, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar.
4: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang halaga ng bilateral laugnay ng Pilipinas at ng Germany. Ayon kay Pangulong Marcos, tampok dito ang halaga ng patuloy na kooperasyon sa mahalagang larangan na sumusuporta sa pambansang kaunlaran at kapag-unlad. Sinabi ni Pangulong Marcos na sa higit 7 dekada ng bilateral relations ng dalawang bansa ay naging napakahalagang katuwang ng Pilipinas at Germany sa iba't ibang aspeto ng kooperasyon na may epekto sa progreso ng bansa. Sa pagbisita naman ni German President Frank-Walter Steinmeier sa palasyo ay ipinagmalaki din ng punong ekotibo ang anyay Filipino hospitality na anyay bahagi ng mayaman at matukulay na kultura ng Pilipinas. Dagdag ng Pangulo na ang pagbisita ng leader ng Germany ay isang patunay sa matibay na commitment dito para mapanatili ang high momentum level exchanges sa pagitan ng Pilipinas at ng Germany. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: The President's visit is a clear indication of Germany's commitment to sustain the momentum of high-level exchanges between our two countries.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pas kalsada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, puno ng pag-asa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyan ng mawawakasan ang gulo sa gitnang silangan at makamit ang pangmatagalang kapayapaan kasunod ng napaulat na peace deal ng Estados Unidos at Iran na nakatakda ng pirmahan. Sa joint press briefing ni Pangulong Marcos at German President Frank-Walter Steinmeier, sinabi ng Pangulo na ito ang matagal niyang hinihintay at ito ang isa sa pinakamagandang balita inaasahan ng lahat. Ang hinihintay niya ngayon ng marami ay ang kaganapan ng napipintong kasunduan na sana ay wala nang anumang maging hadlang para magsimula na ring makabangon ang ekonomiya.
5: That is what we have been hoping for since the day after the war started. We hope, we pray that this is the case, that it is over, the war is over, and it will be a lasting peace.
1: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Sa iba pang balita, umaasa naman ang mga Pilipinong naninirahan sa Estados Unidos na mararamdaman nilang epekto ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng US at Iran. Ayon sa veteranong broadcast journalist na si Michael Cohen, hindi paramdam sa ngayon ang pagbaba sa mga presyo ng pangunahing bilihin sa merkado tulad aniya ng produktong petrolyo na nagtaasan din bunsod ng digmaan sa Middle East. Sinabi ni Cohen sa panayam nito sa Radyo Pilipinas World Service na halos kapareho lang din aniya sa Pilipinas ang epekto ng US-Iran conflict. Aniya, noong nagpahayag ang Estados Unidos at Iran na lalagda na ito sa isang kasunduang pangkapayapaan sa darating na Biyernes, halos may mga kababayan o kahit mga American citizen ang nagdiwang dahil malaki aniya ang magiging impact nito sa kanilang pamumuhay at sa ekonomiya ng bansa. Ayon pa kay Cohen, marami kasi aniya sa mga naninirahan sa US ay inilagak nila ang kanilang mga pera maging sa mga retirement o maging mga retirement benefits sa mga investment, mutual fund o stock market na lubharing naapektuhan ng digmaan. Gayunpaman, idinagdag ng broadcaster na iginiit ng Washington na tentative pa lamang itong peace deal at posibleng umanong magkaroon pa ng mga pagbabago ngunit ang mahalaga aniya rito harapan na ang mga pagpupulong upang mapag-usapan itong kasunduan, hindi na katulad ng mga nagdaang dialogo na mayroon pang intermediary.
6: Basically, Americans are upset about fuel prices, especially in the largest state where I just was over the past week in California. Yung dahil dito na nga sa pangyayari dito sa gera, because of the situation. Now, they're hoping, because it was announced, I think on this, we were there probably by early or late Wednesday our time, we started to hear about the peace deal. So lumabas na yung usapin sa peace deal. So medyo bumaba na yung tension, bumaba na yung feeling ng mga tao. And nagse-celebrate na nga ng konti. Pinag-usapan, kung hindi, ay salamat, bababa na ang presyo ng gasolina.
7: Yes.
6: Ay salamat, bababa na yung mga groceries. Because it's a very basic thing. The same situation you're facing there in the Philippines, we face here.
1: Ang tinig ni broadcast journalist Michael Cohen.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga ulat, mabuti naman at naliwanagan siya. Ito ang naging reaksyon ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Egon Cayosa sa naging desisyon ni Senator Alan Peter Cayetano na bitawan na ang paniniwalang siya ang legal na Senate President. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Attorney Cayosa, sinabi nito na panahon na upang matigil ang bangayan at pagsulong ng sariling interes. Umaasa din ang law expert na gagawin ng Senado ang mandato mandato nito sa lakas ng nagkakaisang mga senador. Nitong umaga ng Miyerkules, inihiyag mismo ni Senador Cayetano sa kanyang personal na Facebook page ang pagbitaw nito sa paninindigang siya ang Senate President at nagpahayag ng pakikiisa sa bagong liderato ng Senado. Ang hakbang na ito ng senador ay sa harap ng pagdaraos ng special session sa bisa na rin ng kahilingan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamagitan ng Proclamation Number 1318.
7: Well, mabuti naman at naliwanagan siya at mabuti naman at matigil na itong bangayan sa Senado at yung priority nila sa kanilang sariling interes. Sana naman ay makapagtrabaho na ng matino ang Senado at magkaisa ang ating mga senador gawin ang kanilang trabaho.
1: Constitutional expert o constitutional law expert Attorney Domingo Egon Cayosa.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: At iyan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating regional news.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Uunahin muna natin ang rehiyon ng Luzon. Lokal na pamahalaan at DepEd Dagupan City pinalalakas sa paghanda sa posibleng pagtama ng The Big One. Narito ang ulat ni Verna Beltran Adaban mula sa Dagupan.
8: Sa ilokalya gobyerno na siyudad ya Dagupan niya indaulo ng Dagupan City Mayor Belen Fernandez so akitungtong at City Schools Division Office at panangidaulo ng Schools Division Superintendent Dr. Marciano Soriano Jr. kaiba sa Division Disaster Risk Reduction and Management Organization pian pantungtungan sa preparasyon at posibleng epekto na maksilya yagyag na tinawag ya The Big One. Kaya rin na 7.8 magnitude niya yagyag General Santos indanat yan napagya igapulan tampo so preparasyon kaiba ud saya so pangusar ud sari building na eskwelaan bilang sentro na evacuation center tan pangipasal ud sari estudyante ud loob na kwarton panaaralan apan tungtungan met so pangibunog na go bags pamabiskag na komunikasyon ud baita na sari hepe na eskwelaan sari supervisor na distrito tan sari man kanapugan a departamento saya susuportaan na konseho na syudad likod ud kaliganan inigdan met na imano so programa ud panag basat ang panagsulat para sa estudyante ya wala special iran kondisyon asing asaray diprensya at pakadengel tan pakanengneng ni bagaya aanapun so tulong tapen na napaligwas so kipapasan na saray kalangwaran. Sa meeting ya kaiba so pangibunog na handa ka na ba pamplets tan family first aid kits so inatindian na saray representante na logopierno opisyalis na edukasyon disaster management health nutrition tan saray lider na kalangwaran na syudada. Malala po Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran Adaban para Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Verna Beltran Adaban mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontok. RSBSA registration para sa bawat individual na magsasaka at mangisda, hindi kada pamilya yan ay ayon mismo sa Department of Agriculture o DA. Ang kabuong ulat ihahatid naman sa atin ni Donna Kawis Balyo.
9: In panawagan ti Department of Agriculture nga ti rehistrasyon iti registry system for basic sectors in agriculture wenno RSBSA ket kada individual a farmer ken fisher folk. In lawlawag ni Mountain Province Agricultural Program Coordinating Officer Rigad Codmos nga amin nga individual nga adaan aktibidad iti sektor ti agrikultura ket mabalin nga agparehistro iti RSBSA in paganetget na nga saan akada pamilya wenno no balay ti rehistrasyon no dikat kada individual a farmer when no fisher folk. Kinunana nga oray lima when no ad-adupay a miyembro iti may sa pagtaangan kat mabalinlata nga agparehistro no agsasabali dagiti mulmula ang daadaga when no adabukod da atarakan nga ayop when no ikan. Inayon na nga napatag ti panagparehistro iti RSBSA gapu tababaan daytoy kat mabalin a makaawat dagiti farmer ken fisher folk kadagiti na duma-duma a programa serbisyo ken tulong manipod iti Department of Agriculture. Manipod dito'y DZRA Bontok saon ang Dona Kawisbalyo para Aserradyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Dona Kawisbalyo mula sa Bontok. Punta naman tayo sa Tabuk. No collection policy mahigpit na tagubilin ng Tabuk City DepEd Division. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin.
10: Nagbalaag ni Tabuk City DepEd OIC Schools Division Superintendent Christopher Benigno kadagiti agidemand iti monetary contribution kadagiti pagadalan. Kang runaan nga indanon na rito'y kadagiti school supervisors ken teachers. Sana mabalin ko na iti dumawat ti contribution para iti sports, academic, kanda dumapay ng school-related activities. May basar iti DepEd Order No. 41 Series 2012 kunana nalawag iti No Collection Policy. Inayon ni Benigno, nga mandato rito nga iti panag-enroll ken regular nga operasyon ti pagadalan kadag iti public schools ket libre tapno may kan iti tiyansa iti amin nga makaadal. Mayanap ti rito ay binagaan ni Benigno kabayatan ti school board meeting nga bantayan dig iti public school district supervisors iti sakop da pagadalan tapno awan iti aglabsing. Sigun pa'y kenkwana, no may panggap iti PTA organization o no meeting no adda kasapulan ti pagadalan saan nga pumilit. Gapo ta voluntaryo lang iti mabalin saan nga pwersaan dag iti naganak. Wano guardians. Manipod DZRK Tabuk City. Renzi Joaquin agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang Lucena. 83 TODA members sa Lucena sumailalim sa rescue training ng LTO. Ang kabuang ulat ihatid naman sa atin ni Carmi Isles.
11: Sumailalim sa pagsasanay sa Basic Emergency Response ang 83 miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Associations o TODA sa Lucena City sa ilalim ng TODA Rescue Program na inorganisa ng LTO Lucena District Office. Ayon sa opisyal na pabatid ng ahensya, nilalayo ng pagsasanay na ihanda ang TODA members bilang mga katuwang sa mabilis at maayos na pagtugon sa oras ng kalamidad at emergency. Tinalakay sa aktibidad ang mga wastong hakbang sa paghahanda bago ang sakuna, emergency response procedures at ang mahalagang papel ng mga transport stakeholders sa pagpapanatili ng kaligtasan at kaayusan sa kanilang mga komunidad. Naging katuwang ng LTO sa programang Lucena City Disaster Risk Reduction and Management Office at ang Tricycle Franchising and Regulatory Office. Isinusulong ang programa sa ilalim ng Department of Transportation at ng pamunuan ng LTO. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Carmi Isles mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan. Dalawang bagong Type 2 ambulance ng Puerto Princesa binasbasan at na-i-turnover na. Ang detalye, ihahati naman sa atin ni Lizel Pilapil.
12: Ing basbasan, i-turnover din ang darwa kabago type 2 nga ambulansya iyang syudad ang Puerto Princesa. Ing sasarigan nga paagi sa ingdugang nga kagamitan nga dya, iyang City Health Office sa CHO ay mas mapapadisig ang pagresponde sa mga health emergency, igmas mapapawayang ang serbisyo ing tatao i-opisina sa iba't-ibang lugar ang syudad. Ang Type 2 ambulance nga dya ay kompleto sa mga kagamitang medikal nga inkabibilangan i-cardiac monitor, i-automated defibrillator. Igsasarigan nga mas magatama pa ang bilang nga kasiservisyo i-ang mga ambulansya sa syudad nga sigun sa CHO Hero Unit ay agabot dadi sa 20 hasta 30 kada adlaw. Arindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Lizelle Pilapil mula sa Palawan. Punta naman natin ang Kabisayaan, pamahalang palalawigan ng Eastern Samar at 21 bayan at lungsod ng Borongan pinarangalan ng 2025 GFH Award. Narito si Penelope Pomida para sa balita mula sa Borongan.
13: Ginpasinunggan ang 2025 Good Financial Housekeeping GFH ang gobyerno probinsyal han Eastern Samar, syudad han Borongan ngan 21 nga bungto ha probinsya katapos makapasar ha mga lodaydayan nga ginpatuman han Department of the Interior and Local Government. Lakip han mga ginpasinunggan nga bungto han Arteche, Balanghiga, Balangkayan kan Avi Dolores, General MacArthur, Hiporlos Giwan Hernani Hipapad, Lawaan Llorente Maslog, Maydolong Mercedes Uras, Kinapundan Salcedo, San Julian San Policarpo, sulat ng Taft, hakabugusan 147 LGU sa Eastern Visayas, ang nakapasar ha GFH para ng calendar year 2025, ikibalanti ha 98.7% hangatanan ng LGU sa rehiyon, masitaas inihi 9% kumpara ha 134 ng GFH passers han 2024. Iginahatag ang GFH sa mga lokal nga gobyerno nga nagpapakita ng maupay nga pagdumarhan pundo publiko, transparency ng pagsunod ha criteria, han pinansyal nga pagdumara, ngan pagbutang han mga ginkikinahanglan nga dokumento. Tikang han pagtikang hini nga program han 2010, nagsisarbi ang GFH nga suklanan, han responsable ngan transparent o sayud nga paggamit han pundo publiko ha mga lokal nga gobyerno. Tikang dida syudad han Borongan, inihi Penelope Pumida para Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Penelope Pumida mula sa Borongan. Dakoy naman natin ang Mindanao, mga kwalipikadong beneficiaryo sa bayan ng Cantilan, Surigao del Sur nakatanggap ng rice assistance mula sa lokal na pamahalaan. Ang detalye na balita ihahatid naman sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
14: Nadawat sa mga kwalipikadong benepisyaryo gikan sa nagkalandaing barangay sa lungsod sa Cantilan, Surigao del Sur, ang rice assistance ilawom sa Financial Assistance to Local Government Units o FALGO Rice Subsidy Program. Ang pag-apod-apod ni ini gipanguluhan ni Municipal Mayor Philip Areza Pichay, inubanan nila Municipal Social Welfare and Development Officer Kenneth Iparagiri o Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer Engineer Aliboy Duero sa pagigordinar sa kagamhanang probinsyal sa Surigao del Sur. Tumong niini nga programa nga magkatabang sa pagpagaan sa kalisod tungod sa nagsaka nga presyo sa mga pagkaon o mapalig-on ang food security sa mga pamilyang benepisyaryo. Pinaagi niini nga inisyatiba ang gobyerno nagpadayon sa paghatag o hugot nga suporta o responsive services ngadto sa mga katawhan sa mga lungsod. Gipaigayon ang maong kalihukan dito sa Cantilan Municipal Gymnasium. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandaga, kini sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa hulo. PJP-SCC sa Sulu formal na itinatag upang palakasin ang koordinasyon sa kapayapaan at seguridad. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
15: Formal na piyaon in Provincial Joint Peace and Security Coordinating Center atawa PJPSCC halo pa suga maubos in piyaon in inaugural meeting sin bitiyang kutag lima habulan yung June hag Joint Task Force Orion Conference Room hakuta General Teodolfo Bautista Barangay Busbos Holo. Hamuok ang mga kiyapag inumpungan in PJPSCC Resolution sin two co-chairs in council hindi Major General Leonardo I. Peña commanders in 11th Infantry Alakda Division, Ivan Joint Task Force Orion, Police Colonel Jeff Rianus Uy, Provincial Director in Sulu Police Provincial Office, Ivan Commander Al-Hafid Sabia in Coast Guard Western Sulu. Magsud sin PJPSCC in labi mapakusuging coordination, Ivan pagtabang-tabang sin mga agencies amin magbabakto sara Ivan Security, as pa yung mapatutuging kahanungan, karayawan Ivan lapas in naraya ta Sulu. Magabalik ya pakita dun haini sin PCG, AFP, Ivan PNP, in Parajanjian, amin pakusugun in partnership has security, resiliency, Ivan development in a province. Doing RP Holo, nalida sa Dibchulkiram para Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Norida Salipjulkira mula sa Holo. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Patuloy ang paalala ng Department of Energy o DOE sa mga kumpanya ng langis na hindi pwedeng kulang o sobra ang ipatutupad nilang price adjustment sa langis. Ayon kay Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng DOE, mahigpit ang pagpapatupad ng price range lalo na ngayong nasa energy emergency pa rin ang bansa at patuloy silang nakamonitor kung may lalabag ba rito. Paliwanag naman ni Abad na kaya price range ang binibigay ng DOE sa presyo ng langis imbes na eksaktong halaga ay para magkaroon pa rin ng kalayaan ang oil companies na magpatupad ng price adjustment na naaayon sa kanila.
16: Mandated pa rin ho yan. Since minandate nga yung range, inalaw ho in a way yung kanilang discretion but within the range. Hindi ho sila pwedeng sumobra doon.
1: DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Sa iba pang mga balita, walang patid ang mga ikinakasang paghahanda ng pamahalaan para sa itinutulak ng National Oil Stockpiling Program sa ilalim ng Philippines-Japan Dialogue on Strategic Petroleum Reserve. Sa panayam kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, sinabi nitong maganda na ang itinatakbo sa Kongreso ng Strategic Petroleum Reserve Bill at umaasa silang makararating na makararating na rin ito sa Senado. Pagdating naman sa serye ng dialogue sa Japan na siyang tutulong sa bansa na maisakatuparan ang pagkakaroon nito at ng iba pang ASEAN member nation ng Strategic Petroleum Reserve ay maganda na rin ang itinatakbo.
17: Nangyari ho nung June 11 yung first dialogue, masusundan pa ho ito at definitely ang tinatarget ho ng Department of Energy dito, matulungan tayo sa paggawa ng study. Study ho kasi wala ho tayong basihan kung anong dapat gawin, anong disenyo, magkano ang estimated budget na ihaharap later on sa Congress when we finally submit our budgetary requirement.
1: Si DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Samantala, kumpiyansa naman ng Department of Energy o DOE na tuloy-tuloy na ang positibong development sa US-Iran peace deal na siyang magbibigay daan sa tuluyang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sa panayam kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, downward trend na ang nakikita ng mga eksperto sa pandaigdigang merkado sa langis dahil sa usaping pangkapayapaan. Nangangahulugan ito na mas mataas na ang tsansang magkasunod-sunod ang tapya sa presyo ng produktong petrolyo.
17: ang analysis na lang ho talaga ngayon ng karamihan sa mga oil market report, wala na hong itataas, bababa na lang ho talaga. So, ini-expect ho natin yung mga ganitong development na magagandang development ay talagang magpapababa sa price.
1: Si DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Hunyo 17, 2026. Ang US dollar ay nagkakahalaga ng 60 pesos and 38 centavos, habang nasa 38 centavos naman ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 pesos and 12 centavos, habang nasa 4 centavos naman ang South Korean won. Nasa 8 pesos and 94 centavos naman ang Chinese yuan, habang ang Hong Kong dollar ay nasa 7 pesos and 71 centavos. Ang British pound ay katumbas ng 81 pesos and 12 centavos, habang nasa 70 pesos and 12 centavos naman ang euro. Nasa 43 pesos and 16 centavos naman ang Canadian dollar, habang nasa 16 pesos and 9 centavos naman ang Saudi Arabian rial.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na agad ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Win Peñano.
3: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: At nagbabalik po ang Pilipinas ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita, unahin natin ang tennis. Target ng Filipino tennis ace na si Alex Ayala na makabuelo sa Berlin Open campaign nito ngayong taon. Tatangkain ng 21-year-old Pinay ngayong Miyerkules ng hapon ang early advance sa torneo mula sa pagpapataob sa Croatian veteran na si Dona Vecic. Plano ni Ayala na mabura ang alat sa kamakailang HSBC Championships kung saan umabot lamang siya sa second round matapos papayukod ni US tennis star Iva Jovic. Ang tapatang Ayala at Vekic ngayong hapon ay ang ikalawa nilang pagtutuos buhat ng magtagpo sila sa ASB Classic Auckland noong Enero. Bigo ang Pinay player sa nasabing pagtutuos matapos ang matinding hatawan sa tatlong sets. Sakaling maalpasan naman ni Alex ang world number 34 veteran, maseselyuhan nito ang round 2 showdown sa kasalukuyang world number 2 na si Elena Rybakina na una nang nakakuha ng opening round by sa Berlin Open.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Mula tennis, lipat naman tayo sa basketball. Inaasahan na ang pagsusuot ni Arvin Tolentino ng Magnolia jersey kapag pumasok na ito sa PBA court. Ito ay matapos na maaprobahan nitong Martes ang trade deal ng hotshot sa Titan Ultra kapalit ni William Navarro. Bukod kay Tolentino, kapaloob din sa nasabing deal ang pagkaka-acquire muli ng Magnolia sa second round pick ng 51st season habang ang kahalintulad na bentahe ay mapapasa kamay naman ng Giant Riser sa rookie draft ng 52nd edition. Kasalukuyang out of the country sina Tolentino at Navarro mula sa pagganap ng kanilang tungkulin sa Korean Basketball League. Nakapirma ngayon ng kontrata sa Seoul SK Knight si Tolentino habang sa panig naman ng Busan KCC Aegis kasalukuyang nagseserbisyo si Navarro. Hindi pa malinaw kung kailan ang tiyak na petsa ng laro ng dalawa sa PBA buwat sa mga umiiral na contract commitment at 3-year ban rule ng liga sa mga player na naglaro sa ibang bansa.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa basketball pa rin, tuloy sa kanyang misyon si TNT shooting guard RR Pogoy. Ito ang bantayan pa rin sa huling segundo ng Game 7 si Ginebra resident import Justin Brownlee. Sa panayam ng tropa o sa panayam sa tropang 5G player, aminado ito na mahirap makipagsabayan kay JB lalo't nauuna pa siyang mapagod sa ace player ng Gen Kings. Sa kabila nito, desidido pa rin si Pogoy na magampanan ang kanyang tungkulin at maibuhos ang lahat ng makakaya sa huling tapatan ng dalawang koponan. Maalalang na ipuwersa ng TNT ang Game 7 matapos na talunin sa Game 6 ang Ginebra gamit ang score na 98-90. Nagpamalas ng matinding performance si Brownlee sa nasabing laban dahilan para tumala ito ng kabuuang 106 points mula sa pinagsamang puntos na kinamada sa Game 5 at 6. Ngayong gabi ng Miyerkules, magkakaalaman kung anong team ang seselyo sa last game ng serye at siyang kukubra ng titulo ngayong PBA Season 50 Commissioner's Cup.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Mula basketball, kawing naman tayo sa softball. Tutulak pa Japan ang Philippine Blue Girls bilang paghahanda sa malaking torneo sa susunod na buwan. Ayon kay Amateur Softball of the Philippines o ASAFIL President Jean Henry Luillier, importante ang ensayo ng Blue Girls sa Japan lalo't napatunayan na anya ng koponan na kayang makipagsabayan ito sa highest level kapag nabigyan ng magandang training. Tiniyak din ito na ibibigay ng ASAFIL ang lahat ng suporta sa national squad upang maging maayos ang kampanya nito sa World Cup. Babanggain ng Blue Girls sa WBSC Women's Softball World Cup Group Stage ngayong Hulyo ang ilan sa mga powerhouse teams sa buong mundo gaya ng World No. 1 Japan at World No. 3 Puerto Rico. Bukod sa mga ito, kabilang din sa Group C na kinabibilangan ng Pinas ang teams ng Great Britain, Venezuela at host Peru. Ang nasabing torneo ay magsisilbering daan sa Blue Girls para sa 2026 Asian Games na hataw naman sa Setyembre.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Balik na po tayo sa regular na programa ng Ang Pilipinas Ngayon kasama si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At atin napakinggan ang segmentong balitang sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Win Peñano. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Milo Jonella, Susan Aison, Hero Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Welcome din sa bago nating kasama dito sa Himpilan, kay Paul. Maraming salamat din sa mga nakikinig sa atin syempre ngayon. No? Hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.

0: Residential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, Radyo Pilipinas, World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas, World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang platforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati. Welcome na naman sa isa pang edisyon na programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga impilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang buong Global na Tayo team. Mula po sa ating production side, of course, ang ating executive producer si Ms. Stephanie Presente. Kasama pa rin si producer Ms. Drizel Nanyong. Sa Master Control, si Ms. Susan Aison. And of course, sa Wirecast, si Justin. At mamaya may ipapakilala po tayo sa inyo na bago natin makakasama sa technical side ng Radyo Pilipinas World Service. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa YouTube, pwede rin po nyo kami subaybayan. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At nasusubaybayan at napapakinggan din sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa mga barko na lumalayag sa karagatan sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Yan po ang iba't ibang mga platform sa pamamaraan kung paano po nyo kami masusubaybayan ng mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, marami pong kaganapan ngayon dito sa Pilipinas, ha? Unang-una, sumalubong sa atin ngayong magang-magang ito ng araw na ito, magang-maga yung desisyon ni Senator Alan Peter Cayetano na bitawan na yung kanyang paniniwala na siya ang legal na Senate President ng Pilipinas. Ginawa po yan ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang personal, na mismong personal na Facebook page. Doon po kanyang inihayag yung kanyang pagbitaw sa paniniwala na siya ang legal na Senate President. Ito po ay sa likod na rin ng mga nangyayaring mga kaganapan sa labas at loob ng Senado, lalong-lalo na sa gagawin pong ngayong araw na ito, Miyerkules, June 17, sa pagdaraos ng isang special session ng Congress, meaning both ng House of Representatives at ng Senado ng Pilipinas. At kasi marami po ang nagsasabi na mayroon pang mga ilang mga senador mula sa Cayetano Block ang lilipat sa Gatchalian Block. Kung magkataon po at magkatotoo yan mamaya, hapon, oras dito sa Pilipinas, magiging 13 na po ang Cayetano, ang Gatchalian Block, making them the true majority ng Senado. At kung mayroon pang ibang lilipat o matadagdagan pang lilipat, malalaman po natin yan mamayang hapon sa pagdaraos na special session sa Senado. At kapag nangyari po yan, tuluyan ng naging 13 ang Gatchalian Block, pwede na po silang mag-elect ng bagong Senate President. Yun. So antabayan po natin yan later on sa ating mga, sa programa natin at sa buong araw na ito, maging sa mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Pero tutukan muna natin itong isa pang naging mahalagang kaganapan nitong weekend, nagtuloy-tuloy hanggang sa araw na ito, yung pong tentative peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at ng bansang Iran. Matatandaan po na inanunsyo ni US President Donald Trump nitong weekend na magkakaroon ng sabihin natin pirmahan o kasunduan para sa isang peace deal sa bansang Iran.

0: ano po, kinabibilangan po ng peace deal na ito eh yung pagbubukas ng Strait of Hormuz at yung paglilift ng Estados Unidos ng naval blockade sa Strait of Hormuz. Pero siyempre ang patuloy pa rin pag-uusapan kung sakaling mapirmahan na po mismo yung kasunduan sa Biyernes, ano po, itong darating na Biyernes sa Switzerland, eh yung pong talagang rason kung bakit ba ginawa ng Amerika ang military strike sa Iran. Yun ay para matigil ang pagpo-produce at pagbili ng Iran ng nuclear weapons. Doon po natin malalaman kasi nakakarating sa atin yung mga balita na malaking usapin ngayon yan sa Estados Unidos, lalo na sa mga politiko dyan sa Estados Unidos, mga taga-suporta at mga kontra sa Trump administration. Ano ba ang pananaw dito mismo ng mga mamamayan ng Estados Unidos, kaya siya ay Republican o Democrat o Independent? Ano ba ang pananaw nila dito sa nangyaring peace deal na ito na pinahayag ni US President Donald Trump? Pero sinuportahan din naman ng Iran, nagpahayag din naman ng Iran na meron na nga silang kasunduan with the US, at least a tentative peace deal with the US. Para malaman natin ang pulso ng ating mga kababayan, lalo na ng ating mga Filipino community sa Estados Unidos at mismo ng mga Amerikano dyan sa Estados Unidos, particularly sa New York, makakasama natin, of course, sino pa? Hindi ang veteran at kilalang broadcast journalist na nagre-reside na ngayon dyan at lagi rin nating kasama dito sa ating Radio Pilipinas World Service, si Mr. Mike Cohen, live and direct from New York. Mike, good morning mula dito sa Pilipinas.
1: Good morning, Ray. Hangover pa rin dito sa Nueva York. Actually, ang bagong pangalan daw ng New York is New Knicks City.
0: Ano
1: pa? Dahil dun sa panalo ng New York Knicks, di ba? Yan yung dito. Mga tao kanina, nasa airport ako, karating lang ako galing Los Angeles.
0: So ano pangalan, ngayon? New Knicks?
1: New Knicks. New Knicks. Knicks City. Oh, New Knickerbocker City, di ba? Oh, pero ano lang yan? Let's let our audience calm down a little bit from all the tension sa mundo. Siyempre may isang Filipino-American doon sa Knicks. So yung ating mga kababayan, actually, baka mas interesado pa sila sa basketball kung pag-usapan natin. But there is something more important in the world today.
0: Yes.
1: And that is why ang pag-uusapan natin itong tentative agreement. Yan yung tinatawag ng White House. Bate dito sa press release na pinadala sa atin kanina. Nag-email ako sa press secretary, and these are the points that we were given by the White House. The ceasefire is immediate. There will be a 60-day

0: amat bababa na yung mga groceries, wahanap. Because it's a very basic thing. The same situation you're facing there in the Philippines, we face here. And it's probably far worse in the Philippines. Like I said, here diesel is about 8.90, maybe $9 a gallon in some places like California. Whereas in states with oil production and refineries like Texas, it's about $4 a gallon. And I talked to my brother who lives in San Antonio and is still in mourning. Sa mga oras nito dahil sa kanyang Spurs natalo, sabi sa akin ni Kuya na yung sila, even though he's semi-retired, so he does Uber. And because he does Uber and he drives around itong rideshare group, di ba? He knows the price of gasoline. And he says it's very expensive for him to still continue doing Uber, which he does for extra, alam mo ba, yung extra sa pension, ganyan. And sabi niya, dati kumikita siya. Pero lately, parang he only does it just to maintain yung status. And he's
1: Parang ano
0: hoping
1: lang,
0: for the drop in
1: parang
0: price.
1: break even
0: So
1: lang
0: that is the
1: siya.
0: big problem. It's very basic. It touches every household dito sa Amerika. And the number one thing, of course, is yung kanilang urban mobility and their ability to get around.
1: So,
0: Because most cities in America do not have a very good public transportation system.
1: can we say, Mike, na the reception from the US citizens there is lukewarm pagdating dito sa naging desisyon o sa tentative peace deal with the US, kasi hindi pa rin nila nararamdaman yung pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo maging ng mga produkto sa markets.
0: Well, those Americans who are invested in the stock market, and it's actually a very broad spectrum of America that invests in the stock market, dahil ang kanilang mga retirement funds are tied into what are known as 401ks. So, meron kang pwede ka mag-save ng pera, bumili ng stocks, at ipasok mo sa isang controlled account na hindi mo i-withdraw agad. It's for long-term investments, para siyang super fund for capital ventures, banking, venture capital, ganun. 401k yung tawag dyan. Mga mutual funds na higante. Lahat sila na may ganyan ay tuwang-tuwa kasi simula pumasok itong usapin sa ganito, tumaas yata ang merkado, ang stock market. Roughly by, if I'm not mistaken, up to 18% in some categories. So, tumaas talaga yung kanilang investment. Yung iba, dati, bagsak na yung kanilang stocks because of the situation. Na yung bawing-bawi na sila. So, those people who retired or are planning to retire and are using a 401k or yung kanilang mga retirement investment accounts or pati yung mga educational investment accounts na ginagawa ng iba para sa kanila, pag-aaral ng kanilang mga anak or sila mismo na gusto mag-aaral, it's a big advantage for them. And of course, America being the capital of capitalism, especially this city where I am in, where, di ba, capital talaga yung markets. Nandito ang pinakamalaking stock market sa buong mundo. Malaking bagay yan. Even itong stock ni Elon Musk, yung kanyang
1: SpaceX niya, yung SpaceX niya.
0: SpaceX, di ba? Oh, $1 trillion. Pero bumaba na rin siya, di ba? Bumaba ng konti. Because as expected, it was what goes up, will come down. Just remember that. Bumaba siya ng 8%. It's not really a huge fall. But andun pa rin siya, the world's first trillionaire, yung kanyang status. Subalit, 9,000 of his employees are also instant millionaires because they were all given shares of stock.
1: Oo nga.
0: Itong 9,000 empleyado nila, mula janitor hanggang sa presidente ng kumpanya, equal yung sharing na binigay sa kanila ng shares of stock. And they also were allowed to buy additional shares of stock within a certain area. And so, instant millionaires, basta empleyado ng SpaceX. I'm sure there are Filipino-Americans and Filipinos who work for SpaceX na siguro nakapag-avail noon. And kasama sila sa mga instant millionaire, pero hindi sila kasama dun sa instant trillionaire. Nag-iisa lang yan.
1: Pero, Sir Mike, ito ha, matanong ko lang na ano, kasi nagkaroon na ng tentative peace deal with the between US and Iran. Alam naman natin na invested din dito ang US Armed Forces, lalo-lalo na dito sa Strait of Hormuz at doon sa mga unang military actions nila sa Iran, especially when it started last February. So, may narinig ka bang, sabi na natin, komento mula sa US Armed Forces sa naging desisyong ito ng US to reach this tentative peace deal with Iran?
0: Well, based dun sa aking anak, the reason he's in Las Vegas is not because he's working in a casino. It's because he's assigned to the Nellis Air Force Base, the U.S. Air Force. And talking to some of his fellow service members, yung kanilang reaction sa peace deal and peace talks is, you know, they're locked and loaded, they say, ready to go if needed. But they want, you know, to get it done. Ganito yan eh. Parang nagsasawa yung mga matatagal na sa Air Force at sa Armed Forces na pabalik-balik na lang tuwing may bagong armas yung Iran or some other country in the Middle East or some group in the Middle East is causing problems. They you know, deal with it. And when I say causing problems, I'm talking about threats to world peace, you know, threats not only dito sa Estados Unidos, pati na rin, syempre sa Pilipinas at ibang mga bansa. Because let's admit it, you know, there's a lot of things that happen in the world that are not so nice na nagmumula sa gitnang silangan. And dahil dito, kailangan din bantayan din syempre ng pinaka-puwersang sandatang lakas sa mundo, ang Estados Unidos, ang sitwasyon dahil dito sa nilang global presence and global footprint. So far, they're the only country, perhaps the only second exception coming up in China, that have the capabilities to do these things. And right now, that is what they're doing. But most of the members of the United States military, whether it's friends of my son or friends of my brother, you know, because he's also an Army veteran based in the middle of the United States in Texas, in San Antonio, which is the largest military community in the United States, they also have the same opinion that they are, ready to go when called upon. It's not political for them. Ang nakakainis daw sa kanila, and most of them say the same thing, is they just hope it doesn't get overly politicized. And then it will be ended before it is done. Yan yung kanilang kinatatakutan. Doon sa loob ng sandatang lakas ng Estados Unidos.
1: Yes, all right. Well, of course, my last question for today, Mike. Well, U.S. President Donald Trump is also in France to attend the G7 summit. So, of course, nakatingin sa kanya ngayon ang mga members ng European countries, also members of NATO, dito yung mga European countries. And what do you expect to happen sa G7 summit, Mike?
0: The analysis on this situation, of course, is something that is that the United States needs to work more closely with its European allies. But I think the emphasis of the United States is pretty clear. Just the other day, the United States changed the name of the Indo-Pacific Command. Binlik nila sa Pacific Command, TACOM. So, balik na siya doon sa primary focus ng puwersa ng Estados Unidos pagdating sa military. And also, by the recent talks between Secretary Rubio and ang Secretary ng DFA, di ba? So yung kanilang focus, again, is not really a pivot to Asia. We have not pivoted away. It's just that the United States is planning more with this meeting, with the talk to the G7, to talk more with Japan, to talk more with China, to enter into more trade deals. Because let's face it, if we are trading, if we are doing business, and the business is good, why is there any need to fight or have a conflict? So it's better for the world whenever we have leaders, especially a leader who is a businessman like Donald Trump, whose primary orientation in life has always been making deals, going into business propositions, and coming out or at least coming out ahead for his investors. Yun yung kanyang pananaw sa buhay. You can read this art of the deal, ganyan yung kanyang focus. But he's also telling Europe na you're not the only game in town. Asia is a very important part of the United States business community, lalo tigit ang Pilipinas, lalo tigit pagdating dito sa mga, di ba, yung may tech trade zone na itatayo, you know, almost 1,000 hectares dyan sa may Central Luzon. There are other projects that they're investing in the Philippines and also across Southeast Asia and Japan to reestablish ties. So sure. Europe is being served notice that, number one, for 80 years, they have not had to pay for their defense. The United States has been providing the defense of Europe, And now it is Europe's turn to, you know, maybe it's time for America to pull back a little bit more of its military forces, spending billions and billions of dollars every year to defend a country that is America's biggest critic at times, you know, or a region that houses some of America's biggest critics. So I think that is what is going to be talked about. Obviously, the Europeans have learned their lesson, and they realize that many Americans often wonder, why do we have, you know, 500,000 troops in Europe, even 80 years after World War II? But it's almost, you wonder why. And then instead of people being happy that the U.S. is there in Europe, tumutulong, ang pangyayari is the general attitude of many Americans, both Democrats and Republicans, is that there's a time for us to go home, you know, and let Europe handle its own affairs.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Although, right, let's remember, this has probably been the longest time in history that Europe has not had a major war, with the exception of the situation in Ukraine and the Balkans, you know, which are primarily, or the origins ng Ukraine war is primarily parang labanan ng magpinsan Europe, Ukraine and
1: Russia.
0: And Russia are technically parang cousin countries and yung nangyari sa Balkans ganun din, hiwalay-hiwalay yung Yugoslavia noon. Okay. So aside from those two conflicts, there has not been a major conflict in Central Europe, Western Europe, or any other part of Europe for over 80 years. And primarily that's because of the presence of the United States.
1: Yeah.
0: And its assurance of peace and prosperity. Not only that, America rebuilt Europe after World War II.
1: Yes,
0: with the Marshall Plan and other programs. So this is a major factor na kailangan din tignan po natin. Na there also comes a time when America also has to think of America. Ayan yung policy ni Pangulong Trump, America first. So yan yung ginagawa nila, which is to put more focus sa Estados Unidos and a little telling our allies and friends that we will always be there for them in Europe, but we also have other allies we need to take care of, like our friends in the Philippines, our friends in Japan, Australia, and other places that also need America's attention.
1: And with that, Mike, maraming salamat. Thank you so much for again giving us your precious time. Alam kong medyo alanganing oras na dyan sa New York, sa New Knicks. sa New Knicks.
0: Oh, itong New Knickerbocker. Sana makaulit ulit. Ano? Sana. Masaya talaga dito yung mga Filipino. Yung area ko dito is malapit sa Woodside, which is Little Manila.
1: Mm-hmm.
0: And I'll tell you, people were out in the streets, screaming, enjoying. Akala mo nanalo yung Crispa at Hinebra.
1: Now we know where maski na nasa abroad ang Pilipino, talagang basketball fanatics talaga ang Pilipino kahit saan mo dalhin yan. Maraming salamat. Thank you very much, Mike.
0: Peace deal, pero basketball yung mas pinag-usap. Okay, Ray.
1: Thank you so much, Mike. Thank you so much. Si Mr. Mike Cohen po, ang ating veteran broadcast journalist who is now living and of course still practicing his profession as a broadcast journalist, all the way live from New York. Sabi nga niyan, tawag ngayon diyan is New York Knicks dahil nanalo nga po ang New York Knicks sa kanilang laban ng champion. Anyway, well, congratulations sa inyo. But thank you very much, Mr. Mike Cohen, for giving us your time dito sa ating programang Global na Tayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, nagbabalik po ang programang Global na tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. At bago natin nakapanayam ang ating veteran broadcast journalist na si Ginoong Mike Cohen na nakapanayam natin live mula sa New York, USA. Nabanggit ko kanina na ngayong umagang ito, araw ng Martes, Wednesday, June 17, binitawa na, o ano bang word na pwede sabihin, sinuko na ni Senator Alan Peter Cayetano yung kanyang paniniwalang siya ang legal na presidente o Senate President. Ano ba't ngayong araw ding pong ito, pagsisimula ng special session na pinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso, particular dito sa Senado, para ma-address yung mga issue o yung mga panukalang batas na dapat nang maipasa. Pero hindi na ipasa dahil nga po sa mga kaguluhan nangyari sa Senado. Ano po? Sa likod po niyan, nagdaos pa ng ano bang masasabi. Di naman natin pwede sabihin Blue Ribbon Committee hearing yung ginawa kahapon nila Mike Defensor kasama pa nung 18 Marines diyan sa ano yan, Dragon Gem ba yun? Dragon Gem sa may o sa may EDSA. Hindi daw po Blue Ribbon yun. Hindi ka ano lang daw yun, gathering. So pero alamin po natin mula sa mata at pananaw ng pantas sa batas. Kasama pa rin po natin ang ating pong constitutional law expert Attorney Domingo Egon Cayosa. Attorney Cayosa, magandang umaga pong ulit. Welcome back sa programang Global na tayo.
4: Good morning. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
1: Unang-una sa lahat, Attorney Cayosa, ano munang reaksyon ninyo dito sa naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano ngayong umagang ito na sinusuko o binibitawa na niya yung kanyang legal na paniniwala o ang paniniwala niyang siya ang Senate President? Hindi na raw siya.
4: Mabuti naman at naliwanagan siya at mabuti naman at matigil na itong bangayan sa Senado at yung priority nila sa kanilang sariling interest. Sana naman ay makapagtrabaho na ng matino ang Senado at magkaisa ang ating mga senador gawin ang kanilang trabaho.
1: Do you think this will pave the way na tuloy-tuloy na ang trabaho ng Senado sa pagsuko ni Senator Cayetano sa Senate Presidency? And do you think yung others sa kanyang block will follow suit? Kaya, Attorney Cayosa?
4: Hindi natin alam kung anong kanilang gagawin. But at least ngayon, maliwanag na meron ng klarong mandato ang bagong liderato. At matapos na ho itong bangayan sapagkat masyadong bumaba na, nakakahiya na at kuminsan nakakasuklam na ang ginagawa ng ating mga senador. Sila dapat ang halimbawa ng pagsunod sa batas, sa ating kaligang batas, rules of the Senate, at saka yung maging maginoo. Diba? Yung statesman, kasi mga senador ito eh. Pero nakita natin sa nagdaang mga buwan na talagang lumabas yung totoong karakter ng iba sa kanila. Makakaasa tayo na bibilisan ng bagong mayorya ang kanilang trabaho sapat ang dami hong naantala eh. Diba? Hindi lamang ho yung impeachment na napakahalaga, kundi pati ho yung pag-imbestiga sa fraud control scam, diba? Na hanggang ngayon, kahit natapos na yung malalimang investigasyon, hindi pa pumipirma yung iba kasi nga pinagtatakpan nila yung sarili nilang kapakanan o kaya yung kanilang mga kakampi sa politika. So, sana ho ay maipasa na rin yung mga batas na dapat maipasa. At yung marami na ho kasing nakapila na for confirmation sa commission and appointments. Pati ho yan, matataas ang mga rango nila, mga ambassadors, mga consuls, mga military officers. So hindi naman fair sa kanila na nadidelay at naiipit sila sa awayang politika at pansariling interest na inuuna ng ibang mga senador. So at ito rin, I hope and we pray na it will settle ho itong mga pagtakbo-takbo sa Supreme Court sapagkat ito naman ay internal problem ng Senado at gaya ng nabanggit ko noon pa, mas maganda na ma-resolve ito sa na pamamagitan ng matinong desisyon ng mga senador. Mukhang mangyayari ho naman.
1: Ay, Attorney Cayosa, may nakatatanggap lamang po naming balita. Formal nang naging ano Senate President si Senator Win Gatchalian habang si Senate Pro Tempore ang magiging Senate Pro Tempore naman si Senator Tito Soto. Ayan, lumabas doon sa isang malaking television network yung official ng pagkakatalaga kay Senator Win Gatchalian kasi acting siya ngayon no? Pero ngayon lumalabas na siya na po talaga ang Senate President samantalang pro tempore naman si Senator Tito Soto. Did you expect this to happen?
4: Yes, I expected that. At yun nga ang aking panawagan noon. Diba, sabi ko nga, madasalin naman yung iba sa mga yan. Kaya silang lahat. Ipagdasal natin para maliwanagan sila. Nangyari nga, diba? Of course, alam natin na at any time, magbago isip na ngayon. Pero meron na namang bagong president. Diba? Sana ho, alalahan nila, meron tayong tinututukan na napakalalaking mga iskandalo, mga pag-iimbestiga para malaman ang katotohanan. Sana ho tutukan nila yon. Sapagkat masyadong matagal na ho na-dribble yung impeachment case, na-dribble yung investigation sa flood control, at kung ano-ano na hong kanya-kanyang investigasyon na, parang naging circus na ho eh. So imbes ho na maliwanagan ang taong bayan at mapanagot ang sino mang nagkasala o nag-abuso, eh nafo-focus ho dun sa away politika eh. Yung pansariling interest o posisyon. So hopefully, they will redeem themselves. Kasi ho, kahit ho sa ibang bansa, kagagaling lang natin doon, eh yung ating mga kababayan at mga dayuhan, eh talagang taas sa kilay sila sa nangyayari sa ating Senado. Nakakalungkot.
1: Now, we hope na the Senate begins to rebound from this and regain the integrity ano and reputation na nawala nitong mga nakalipas na buwan. Attorney Cayosa. Pero do you think madaling maibabangon ito ng Senado, Attorney Cayosa? After all of this, sabi nga nating drama-rama sa Senado, even the Netflix, Senateplex na nadikit na sa kanila?
4: Well, kung gugustuhin nila, pwede ho naman. Sapagkat kung nagkamali sila, they should learn their lessons, di ba? At basta lang unahin nila ang interest ng mamamayan. Unahin nila ang rule of law. Unahin nila ang katotohanan, wag ho yung vested interest o political survival nila ang uunahin, eh unti-unting maibangon siguro nila ang kanilang kredibilidad at dignidad. Tayo namang mga mamamayan, eh nakita na ho natin yung pinakamasamang aspeto ng mga pinagkatiwalaan natin ng boto. Sa susunod na election ho siguro, maaalala natin yan at maging mas maingat tayo. Yeah. Sa pagpili ng mga bibigyan natin ng malalaking kapangyarihan at responsibilidad.
1: Alright. So itong petition ni Senator Cayetano sa Korte Suprema, ano po, Attorney Cayosa, yung petition, wala na to. Ano kaya sa tingin nyo, ipupush niya pa ba to o hindi na? Kasi 87 pages yung petition, hinihiling ang status quo anti-order upang maibalik nga siya si Cayetano bilang Senate President. Do you think itong petition na ito ni Cayetano sa Supreme Court will hold or will have legs to stand on?
4: Well, nabasa ko ho yung petition at maganda naman ang pagkagawa. Kaya lang, sa nangyari ngayon, eh, malamang ho, ibabasuro na yan for being moot and academic. Sapagkat gaya ng na-i-explain ko ng mga naunang mga panayam, ay ito naman ay sigalot problema ng mga senador internal sa kanila, mas mainam na ipaubayan ng Supreme Court sa kanila ito. It is a political question that they have resolved. So wala nang relevance o materiality yung kaso na yan. At kung susundin ng Supreme Court ang conservatism ng judiciary, eh ganun nga ho ang gagawin nila sapagkat hindi na kailangan ang kanilang intervention.
1: Okay. With that, Attorney Cayosa, maraming salamat po. Pero before I let you go, baka meron kayong gustong mensaheng iparating sa ating mga kababayan na talagang intently listening to you, intently watching this interview, at hindi lang dito kundi sa iba't ibang mga television at radio interviews nyo, talaga nakatutok sila sa inyo. Ano pong mensaheng pwede nyong iparating sa ating publiko sa mga nangyayaring ngayon, lalo na sa mga updates ngayon sa Senado?
4: Maraming salamat ho sa ating mga kababayan at sa media kagaya ho ninyo na patuloy na tinututukan itong mga maiinit na issue. Kahit ho sawang-sawa na tayo at kuminsan ay nadidismaya na tayo sa nangyayari sa ating mga politiko, eh kinakailangan pa rin hong vigilant tayo, mapanuri at bantayan natin sila, makialam din ho tayo sapagkat kung hindi ho, eh baka ho mabalik na naman dun sa pangingibabaw ng personal at makitid na interest nila. So we should remain vigilant, we should be involved, we don't prejudge, but let us all work together to seek the truth and demand accountability sa lahat ng ating mga opisyal sa gobyerno.
1: With that, Tony Cayosa, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo. Thank you so much.
4: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
1: Ang ating pong constitutional law expert, Attorney Domingo Egon Cayosa. Ayan. So, alright. Susubukan din po natin makipag-ugnayan sa Senado, lalo na sa ating butihing Senator Erwin Tulfo, kaya kay Senator Win Gatchalian, regarding dito sa bagong developments na ito sa Senado, di ba? Lalong-lalo na pag ang pinag-usapan po ngayon eh, talagang ano na, official ng si Senator Win Gatchalian ang Senate President, di ba? Siya na talaga ang official Senate President at si Senator Tito Soto ang Senate Pro Tempore. Okay? Yan ay kasunod na rin ng official na pagsuko o pagbitaw ni Senator Alan Peter Cayetano sa napaniniwalang siya ang legal na Senate President. Yan, okay? So, antabayan po natin yan, lalong-lalo na sa mga itong buong araw na ito, sapagkat ngayong araw na ito, June 17, ay simula po ng special session sa Senado, like I said before. Ano po yan? Sa pamamagitan ng isang executive proclamation, executive order, inutos po yan, dinirektibo po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasagawa ng isang special session sa Kongreso upang matugunan yung mga batas na kinakailangan, mga panukalang batas na kinakailangan maipasa bilang batas na nabalam dahil konting-konti na lang, kumbaga ilang step na lang, batas na. Hindi pa na ipasa dahil sa nangyari sa Senado. Ano? Napakaraming mga importanteng ano, napaka-importanteng dapat na matugunan na maging batas. Okay? At yung sinasabi rin ni Atty. Cayosa, promotion ano nung mga AFP officials to the rank of general, eh magre-retiro na po sila. So nabalam din 'yon. Ngayon i-address din po. At marami pang batas na i-address na para yung mga panukalang batas na i-address para tuluyan na itong maging batas. Samantala, dakuin muna natin ng isang report sa labas ng ating himpilan. Dakuin natin ang report ni J. Mark Dagala. PNP nagsasagawa na ng validation sa umano'y guerrilla style scam hubs matapos ang Pogo crackdown. Ang detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala.
5: Nagsasagawa na ngayon ng validation ng Philippine National Police sa mga ulat at intelligence inputs hinggil sa umano'y pagpapatuloy ng operasyon ng mga guerrilla-style scam hubs sa ilang bahagi ng bansa. Ito'y matapos ilunsad ng administrasyon ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang kampanya laban sa Philippine Offshore Gaming Operators of Pogo. Kasunod ito ng babala ni dating House Quad Committee Overall Chairman Robert A. Sparbers na may mga ulat ng umano'y Pogo Link scam networks na patuloy na kumikilos sa bahagi ng Binondo sa Maynila at Baclaran sa Paranaque, gayon din sa Palawan at Cebu. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bagamat maraming scam hubs na kanilang nalansag sa nakalipas na mga buwan, nagpapatuloy na pa rin ang intelligence gathering at koordinasyon sa iba pang law enforcement agencies upang supilin ang mga natitira pang ilegal na operasyon. Hinimok din ng PNP ang publiko na agad iulat sa mga otoridad ang anumang impormasyon na may kaugnayan sa inilalang scam hub upang mabilis ang maimbestigahan at operasyon at may kasamang operasyon laban sa mga ito. Para sa Bago Pilipinas, Simar Dagala, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
1: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver?
10: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Mayroon po may experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
9: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
13: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagkalat sa internet ang fake news
15: o mali at fake news. Tinatarpon ninyong tao.
16: What they are doing is creating panic.
13: We say no.
17: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
13: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
19: Stop telling us fake news because you're wrong.
13: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
3: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Ay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa mga huhuling mga bahagi ng ating programa ngayong araw na ito. Ano po? At ito pa rin ang programang Global na Tayo. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Alright. Nakausap natin kanina si Attorney Domingo Egon Cayosa at of course earlier than that of course si veteran broadcast journalist na si Mr. Mike Cohen who is now residing and working in New York sa US ano po. Okay. Ngayon po tulad ng ulitin ko lang ano balikan ko lang yung mga updates sa Senado. Official na ika nga si Senator Win Gatchelia na po ang official na Senate President ng Senate of the Philippines. Samantalang si Senator Tito Soto naman ang tatayo o official na Senate President pro tempore. Yan. And of course, si Senator Erwin Tulfo ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, samantalang si Senator Kiko Pangilinan ang vice chair o co-chair, tama, vice chair ng Senate Blue Ribbon Committee. Now, speaking of the Senate Blue Ribbon Committee, yung pong nangyaring supposed to be quote-unquote Senate Blue Ribbon Committee na inanunsyo ni Mike Defensor, hindi daw po yan, ano, hindi daw po yan Senate Blue Ribbon Committee, sabi ni Senator Erwin Tulfo sa isang panayam sa kanya. He described it as a gathering, more of a forum or more of a press con. Hindi siya Senate Blue Ribbon Committee kasi sabi nga ni Senator Win, ni Senate President Win Gatchelian, hindi naman senador si Mike Defensor, lalo't-lalo na hindi siya miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. So hindi daw po yung kinikilala, hindi yung recorded, at walang basehan daw po ayon sa mga, well, kay Senator Win Gatchelian, kay Senator Erwin Tulfo, at marahil sa iba pang mga senators na ikang na lalo na inaakusahan nung 18 Marines plus 4. Tama, last plus 4, no? Meron pa, nadagdagan pa sila. So anyway, so alamin natin ngayon, mamaya, like I said, tutukan natin ang mga kaganapan sa Senado ngayong araw na ito hanggang mamayang hapon sa mga pagbabagong ito sa Senado. Ngayon, bukod dito sa pagkakatalaga bilang official Senate President kay Senator Gatchelian, ano pa kaya ang iba pang pwedeng mangyari mamaya sa Senado? Tuluyan na bang lilipat si Senator Joel Villanueva sa Cayetano Black? O sa bagong majority? Di ba? O may kasama pa si Senator Joel Villanueva na lilipat? Yun ang mga malaking katanungan ngayon. So babantayan po natin. Pero ultimately, sana itong mga pagbabagong ito na nangyayari sa Senado ay pagbabago tungo sa pagbangon ng Senado sa kinalugmukan nitong kontrobersya nitong mga nakalipas na buwan. Sana sa pagbabagong ito, magawa na ng mga senador ang kanilang tunay na tungkulin sa taong bayan. At hindi para sa kaibigan, hindi para sa personal na interes, at hindi para sa utang na loob sa isang tao o sa isang grupo. Sana makita muli ng taong bayan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng integridad, statesmanship at pagiging maginoo ng mga senador at mga senadora sa loob ng Senado. At sana nga sa mga pagbabagong ito na may kasamang marubdob na dalangin na sa mga pagbabagong ito, magkaroon na ng katahimikan, katiwasayan sa Senado upang umusad na tayo, sama-sama na tayong umusad sa mga kinakaharap natin mga problema dito sa ating bayan. Hindi lang mga problema na nalilika sa loob ng bayan, kundi yung mga problema at issue, challenges sa labas ng ating bansa. At bago ako tuluyang magpaalam, gusto ko muna magpasalamat kay Justin Osias, no? Kasi aalis na si Justin, magmamaalam na si Justin, mag-aasawa na si Justin. Ay, mag-aasawa? Ha? Board! Magbo-board! Akala ko kasi ang dinig ko nung una, mag-aasawa na siya. Hindi pala, I'm sorry. Magbo-board siya. Magbo-board siya kasama ng asawa niya. Ganon? Ay, hindi. Board lang. Board exam. Board exam. Okay, board exam lang pala. Okay, sige. Thank you very much, Miss Justin Osias, sa ikang patience mo sa amin, ano, and hard work mo dito sa Radyo Pilipinas World Service. And of course, your understanding. Thank you very much. Ilang buwan ka rin namin nakasama? Noong mga isang taon, no? Isang taon? Hindi mo pa kinumpleto na isang taon. Nag-iwan ka pa. Anyway, good luck sa board exam. We wish you all the best sa board exam mo. And pag napasa mo yung board exam na yan at iba pa, we hope to see you again here on a more a permanent status dito sa ating Philippine Broadcasting Service, Bureau of Broadcast Services. Okay? Anyway, may kapalit naman si Justin. Siya naman ay papalit kay Justin, si John Paul Lumuntad. Yeah, si John Paul Lumuntad. Okay. Okay, John, kilala mo naman na sila, no? Lalo na si Stephanie. Ayan. Okay. sige, baka magalit si ano, Quincy. Anyway. Nakikinig ka ba, Quincy? Sige. So we welcome John Paul Lumuntad sa Radyo Pilipinas World Service Family, lalo na sa ating technical side. Thank you very much, Paul. John Paul. JP, no? Pwede ka bang tawagin JP? Biro mo, papalitan niya si J.O. Papalit si J.P. kay J.O. Wow, kita mo nga naman. Ano. Baka kung nakita kayo earlier. Anyway, so maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Global na Tayo dito sa Himpilang Radio Pilipinas World Service. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, mula po sa ating production side, ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Step, meet JP. And of course, ang ating producer, si Miss, kasama rin natin, si Miss Drizzle Nanyong. Di na pwede. Taken na yata ito eh. And of course, ating master control, si Miss Susan Aison. At si Justin. Again, thank you very much, Justin, for your dedication sa trabaho. Dedication and profession at talagang pagtutok mo sa trabaho dito sa Radio Pilipinas World Service. Thank you very much, Justin Osias. And we wish you all the best again. We wish you all the best and we will pray for your success aboard. And of course, welcome kay John Paul Lumuntad sa ating himpilan. Okay? Sige. Maraming salamat po. At muli, ito po yung lingkod, Ray Sampang. At ito ang programang Global na Tayo.
20: Handog ng Radyo Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
21: Nurse ako sa Canada.
22: Waiter ako sa Dubai.
21: Teach ako sa Hong Kong.
23: Engineer ako sa Qatar.
21: Teacher ako sa London.
24: Seaman ako.
25: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.
20: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
26: Ang halo-halo ay isa sa pinakakilalang panghimagas sa Pilipinas. Makulay, matamis, at puno ng iba't ibang sangkap. Pero alam niyo ba na hindi ito orihinal na imbento ng mga Pilipino? Ito ay hango sa Japanese dessert na kung tawagin ay kakigori, na ang ibig sabihin ay shaved ice. Isa sa pinakaunang bersyon nito sa Pilipinas ay ang tinatawag na munggo con yelo dahil sa pangunahin nitong sangkap na minatamis na munggo na may halong gatas at yelo. Kalaunan ay nadagdagan pa ito ng mga lokal na sangkap tulad ng ubi halaya, leche flan, saging, langka, nata de coco, makapuno at iba pa na nagresulta sa kinalakihan at minamahal natin ngayon na halo-halo.
20: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
27: Alagang Amusuk mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amusuk kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service.
20: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
0: saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Muli po isang mapagpalang pagbati mula po dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. At ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating production team mula po sa production team natin, ang executive producer natin, Stephanie Vicente. And of course, sa master control, si Ms. Susan Aison. At sa wirecast, kasama pa rin natin si Justin. And of course, kasama rin natin, nag-observe ngayon, si John Paul. Ayan. And of course, ang ating pong programa ay inyo pong napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo. Yan po sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Yan po ang iba't ibang mga platforms kung paano po nyo masusubaybayan ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service tulad po nitong ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Napakaraming mga kaganapan ano po dito sa Pilipinas ngayon, especially sa Senado. Bigyan ko lang kayo ng konting rundown para doon sa ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers na nanonood at nakikinig sa atin ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Kung sakaling hindi pa nakakarating sa inyo, may bago na po tayong Senate President. Official na po ito. Ang ating bagong Senate President ay si Senator Sherwin Gatchalian. At ang ating Senate Pro Tempore ay si Senator Tito Soto. At ang ating Majority Speaker ay si Senator Migs Subiri. At ang Deputy Majority Speakers ay si na Senator JB Ejercito at si Senator Joel Villanueva. Opo, tama po yung narinig nyo, Senator Joel Villanueva, sapagkat si Senator Joel Villanueva ay nauna pong sumipot, dumating sa Senado kaninang umaga. Ayan, making 13 senators present nung umaga. Okay, more than enough to conduct and elect new sets of officers para sa Senado. Pero dumating din po ang iba pang mga senators mula sa minority. Dumating din si Senator Amy Marcos, gayon din si Senator Loren Legarda. Pero dumating sila doon, sabi nga nila in their own words, ay upang magtrabaho. So hindi nila sinabi kung lilipat ba sila o hindi, basta ang sinabi lang nila, they're there to work sa Senate, sa Senado as senators. Again, yun po yung ilan pang mga kaganapan na po dito sa Pilipinas pagdating sa usapin ng Senado. Alam kong marami rin ang tumututok dyan na mga OFWs natin. Gayun din, ang Pangulo po, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nasa Russia na, nasa Kazan, sa Russia, para po dito sa ASEAN Commemorative Summit kasama ang Russia. So, antabayan po ninyong iba pa mga kaganapan patungkol naman dyan sa ASEAN-Russia Summit dyan sa Kazan. Kasi po ang Pilipinas ang chair ng ASEAN 2026 ngayong taong ito, kaya nandoon at nagpa-participate ang Pangulo. At magkakaroon din ang pagkakataong makapulong o makausap ng Pangulo Bongbong Marcos si Russian President Vladimir Putin. At marami pong mga inaasahang mga pag-uusapan, lalong-lalo na kooperasyon sa enerhiya, supply ng enerhiya, at iba pang mga maaring ma-explore na economic cooperation with Russia, including of course dito sa usapin ng regional security natin, especially when it comes to the West Philippine Sea. Pwede rin natin silang makausap tungkol dyan. Pero sa edisyon natin ito ngayon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, abay dalawang embassy po ang makakasama natin ngayong araw na ito. Ang una-una natin makakasama of course ang ating Philippine Embassy to the Kingdom of Bahrain. Alright? Makakasama natin si ang ating ambassador doon, His Excellency Hines Jaime Ricardo Galiaga. Pero alam nyo, si Ambassador Galiaga, nakakasama na natin ito sa ating programa dito sa Radyo Pilipinas World Service dahil dati siyang Consul General sa Stockholm, Sweden. At makakasama natin po siyang muli dito sa ating programa. So unahin na muna natin ang ating embassy sa Bahrain. Magandang araw po, Your Excellency Ines Jaime Ricardo Galiaga. Welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang hapon po sa inyo, Mr. Sampang, at sa mga taga-subaybay po ng programa ninyo. Nice to be here po. Thank you.
1: Nice to hear your voice again, Your Excellency. Nice to have you again in our station, Radyo Pilipinas World Service, sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Napatawag po kami, Your Excellency, Ambassador, upang kamustahin kayo dyan sa Bahrain at ang ating mga kababayan, Filipino community, dahil I think last week or June 10, nakaranas pa rin kayo ng pag-atake, missile strike from Iran. So we would like to, first of all, kamustahin ang inyo pong kalagayan sa embahada and of course ang ating Filipino community sa Bahrain.
2: Salamat po, Mr. Sampang. First of all, in general po, okay naman po kami lahat dito. Walang problema. Halos normal naman ang sitwasyon sa embahada at sa komunidad at dito sa Kingdom of Bahrain. Tama po kayo, may naiulat June 3 at June 6 po 'yon.
1: Okay.
2: May naiulat na dalawang strike, no, missile and drone strike. Pero isolated incident, pero mabuti na lang na intercept lahat po ito at wala naman pinsala na idulot 'yon.
1: Mm-hmm.
2: So in terms of general situation po, balik normal naman na dito sa Bahrain, lalo na nung simula nung unang ano ng ceasefire, no, nung pagtala ng ceasefire nung April 8, mula noon humupa na po yung tension at yung mga insidente at ng mga drone at missile strike.
1: Mm-hmm.
2: So unti-unti rin bumalik sa normal din yung mga aktibidad dito, no, bumukas eventually yung airspace. Mm-hmm. Tapos yung mga stores, yung mga shops open na rin po. Tapos first hand po sa kalsada, makikita na rin namin na marami na naman galing Saudi.
1: Mm-hmm.
2: Tumatawid dito sa, no, especially during the weekends.
1: Mm-hmm.
2: Para at maganda po 'yun kasi dahil marami po sa mga kababayan natin na sa hospitality and tourism sector ng Bahrain.
1: Mm-hmm.
2: So pagbabalik po ng mga turista basically from Eastern Saudi region,
1: mm-hmm,
2: malaking tulong po 'yun sa ekonomiya dito at in relation to that, nakatulong din sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mga sektor na yon. So in general po, kontrolado naman ng gobyerno ng Bahrain ang sitwasyon dito.
1: Mm-hmm.
2: Tapos I can say normal. And hopefully itong bagong peace agreement na sinasabi,
1: yes,
2: nila pipirmahan sa Friday, tuloy-tuloy na po ito at ano para ano. So qualify ko lang po na while okay naman in general situation, internal security at yung open yung airspace at lahat, medyo slight problem lang po pa rin yung Strait of Hormuz, no?
1: Mm-hmm.
2: Dahil daw sabi ni President Trump ng Estados Unidos nung isang araw na open na raw, pero tingin ko yung epekto niyan baka down mga ilang buwan pa yan bago maramdaman.
1: Mm-hmm.
2: Kasi kung yung Bahrain po, parang Pilipinas, isla din po yun. So malaking bahagi po ng ekonomiya niya, nakadepende rin sa mga import at export,
1: mm-hmm, mm-hmm,
2: via maritime trade. So
1: mm-hmm,
2: yung pagdidisrupt po ng crossing dyan sa Strait of Hormuz, medyo mararamdaman din talaga yan dito. Kagaya din na nararamdaman din dyan sa Pilipinas yung epekto niyan, lalo na sa ekonomiya.
1: Nako,
2: pero uh-huh, pagdating sa physical safety at well-being naman ng mga tao, wala naman problema po.
1: Ambassador, simula nung nagsimula itong gera between US and Iran, nagpakawala na ng mga missiles itong Iran sa mga neighboring Middle Eastern countries, including Bahrain. Mula po nung nagsimula yan hanggang ngayon, meron pa tayong naitalang na sawing Pilipino o kababayan natin?
2: Diyan, Mr. Sampang, buti na lang po at sa akang Diyos, wala pong may nasawi dito at wala rin na nasugatan, no? So, daan-daan po yung mga lalo na nung kasagsagan nung giyera o nung napanan, naandaan ng mga missiles at drones ang itinira ng Iran dito sa Bahrain. But mabuti na lang yung Bahrain Defense Forces, medyo effective din po at maganda yung kanilang missile defense system.
1: Mm-hmm.
2: Karamihan na intercept. Of course, nabalitaan nyo siguro may mga areas pa rin na tinamaan mm-hmm. or nabagsakan ng mga debris.
1: Mm-hmm.
2: At unfortunately po, mga civilian areas to, may mga casualties.

0: parang wala pa naman ako nabalitaan na nagbago po yung directive. So I think yung MWO po namin at OWA nag-entertain pa rin ng mga request for repatriation at inano yon ina-assess. And then sa buong panahon po nung ano nung nagsimula yung gera at sa ngayon nakapag-repatriate po kami ng 976, higit 1,000 mga kababayan natin po sa Pilipinas.
1: So more than 1,000 ang na-repatriate po ninyo ng mga pabalik dito sa Pilipinas simula nung nagsimula yung gera nung February.
0: Halos 1,000 po. Yung
1: halos
0: exact
1: 1,000,
0: number po,
1: halos 1,000.
0: 976 po.
1: 976 to be exact. So okay.
0: Yes,
1: so pero sa ngayon, sabi nyo nga ano po, Your Excellency, call ng DMW yan. So wala pa naman sinasabi ng DMW na hinto na yung repatriation. Wala naman pong ganun.
0: Sa ngayon po, wala pa. Wala din na-advise sa akin yung labor attache at yung pinakahuling batch actually last week. Last week may isang batch kami na napauwi.
1: Ilan po yung napauwi nyo last week, Ambassador?
0: Mga 30 lang po.
1: Ah, 30.
0: 30,
1: oh. Yung pong 30 na yun, matanong ko lang po, Ambassador, those are OFWs na talaga nagtatrabaho dyan? Or tapos lang yung kontrata or mga, sabi na, stranded tourists?
0: Karamihan po mga OFWs, yung iba doon tapos na yung kontrata. Then kasama din yung iba, kasama din mga dependents nila po. Kasi marami din OFWs dito kasama mga pamilya nila dito po. No? Kasi allowed naman po yon. Medyo hindi naman problema yun. Pero stranded tourists, Mr. Sampang, wala na yun. Dahil I think 11 lang technically yung stranded tourists namin nung simula. No? Ano, at early on pa lang mga March at April na napauwi na cover na namin lahat 'yon. So actually 11 lang out of 976 yung stranded tourists, the rest mga OFWs and their dependents po.
1: May datos ba tayo, Your Excellency, Ambassador Galiaga, kung gaano kalaki ang bilang ng mga Filipinos natin living and working in Bahrain?
0: Yes po. There about mga 55,000 po ng mga Filipinos dito sa Bahrain. Tapos I would say between 47 to 49,000 po yung maklasify natin as OFWs po.
1: Ilan po yung maklasify na OFWs?
0: Mga 47 to 49,000 po.
1: Okay, and the rest are what? Non-rest ano?
0: Either naka ano po yun, naka investor visa or family
1: okay.
0: Family members po or mga nakapangasawa ng mga Bahraini nationals po.
1: Okay, so through all of this tension between the US and Iran, sabi nakaranas din po kayo ng mga airstrikes, pero kamusta ang naging communication ng Bahraini government po sa inyo para masiguro na magligtas din naman ang ating Filipino community at ang embahada?
0: Sa ganyang bagay, Mr. Sampang, maganda yung ano po yung communication at pakikiugnayan namin sa local government. Handang-handa sila nung sa crisis kung sa baga, no? Kasama din yan daw, sinasabi nila dahil sa experience din nila sa COVID, so yung meron silang national contingency plan. At na-anticipate din nila kasi nung bago nagsimula yung gera, kung mapansin mo, Mr. Sampang, medyo may mga tension na, di ba?
1: Yes.
0: Parang may mga haka-haka na kung magkakano. So, na-anticipate nila yan. And then, nung nagsimula yung gera, kinabukasan po, pinatawag kami lahat ng mga ambassador dito sa Bahrain, sa Ministry of Foreign Affairs nila, at nag-briefing sila. Nag-briefing sila tungkol sa preparation nila, anong mga nahenda nila, may mga nakalaan silang mga medicines, mga gamot, pagkain, tubig, naka-set up yung kuryente para hindi mawala, may mga redundant systems, no, yung telecommunications. So more or less binigyan kami ng masinsinang briefing. So meron tapos pati mga shelters na pinaghahanda nila kung sakali kakailanganin. So that alam namin kung ano yung nahanda nila at more or less anong plano nilang gawin para kasi dito naman sa Bahrain po yung gobyerno nila sakop nila lahat. kung asikasuhin ni

0: lahat, bibigyan ng tulong lahat. Hindi lang, porque hindi lang Bahraini ka or Filipino or Pakistani or Indian, no? So lahat. So sa amin dyan, maganda yon kasi po, it allows us to adjust yung contingency namin para ma-complement namin yung efforts nila. Dahil anyway, yung primary responsibility sa safety and security nasa gobyerno pa rin. And then, papasok na lang kami at sisingit para madagdagan namin yon, ma-complement namin at masikaso maayos yung mga kababayan natin. And then, kung saan may gaps, yan yung i-cover po namin.
1: And of course,
0: And then, const yes.
1: sige po, Ambassador, go ahead.
0: And then, of course, constant din yung coordination namin with the Ministry of Interior kasi yan yung in charge sa sitwasyon dito. So, mabilis sila magbigay mga advisories. So, kinakascade din namin kaagad yan sa mga kababayan natin para alam nila anong gagawin o nabibigyan silang update. At meron po silang government app na sinigurado namin na yung community lagay sa phone nila kasi pag meron incoming alert, no, dahil meron may strike na parating, nag-aalerto po yon para masabihan lahat na mag-shelter in place o
1: Yes.
0: go indoors and seek cover.
1: Speaking of communities, Filipino communities natin, how ilan po ba ang nasa registry ng ating embahada na accredited Filipino communities natin that you have a tight communication with, Ambassador?
0: Yes, so sa ganyang bagay, Mr. Sampang, gusto ko rin ibigyan pugay dito at pasasalamatan yung Filipino community at Filipino community leaders natin po, no? Dahil unang-una sa tulong nila at suporta sa embahada at hindi lang sa embahada, kanilang inisyatibo rin mismo na tumulong sa mga kapwa Pilipino natin. So masabi natin yung bayanihan spirit dito is alive and well sa Bahrain. Nung may mga na-displace po, yung iba pumunta ng shelters, may iba kinukup ng sariling ng mga kababayan natin sa mga bahay
1: Oy, that's
0: nila
1: nice.
0: para ano. So maganda po na no, at malaking bagay sila sa contingency plan nila po dahil yung ibang leaders are our area coordinators at sila din ang nakakatulong mag-disseminate ng mga information. So meron kami mga almost 80 plus na registered Filipino organizations, community organizations sa database ng embassy. May chat group yung mga leaders na yan po sa amin. So sila po may network din sila at ano. So from there kung makita mo parang message tree po yun, no? Sumasanga, bumubunga, no? Pero aside from that po, may inisyatibo din yung embassy kahit bago pa to ng gulo at part ng contingency plan. Meron din kami pong WhatsApp channel. Doon sa WhatsApp channel, magsa-sign up lang po sila doon and then mga advisory po, mga balita at mga announcement, dinadaan namin lahat doon. So anyone na naka-sign up sa WhatsApp channel, makaka-receive ng message direct sa kanila po. Nung bago po ng labanan, mga 3,000 naka-register doon po. Sa ngayon, 13,383 po naka-register. Tapos maliban po dyan, meron din po kaming online consular mapping project na sinimulan to ng predecessor ko. Bago noon, may na-register na po silang 20,401 and then sa ngayon, 29,725. So halos more than half naka-database na po.
1: That's
0: Yung
1: nice.
0: iba siguro baka maintindihan din natin po, baka alangan sila sa ano, mag-share kasi nandito contact data at private ano. So doon sa hindi covered sa aming channel at consular mapping, nagre-rely kami po sa ating community leaders na matulungan din kami mapaabot yung ano. And aside
1: Yes.
0: from that po, meron din yung Facebook page namin at yung website po. Thank you.
1: And speaking of yung nga po nababanggit nyo, napakaraming mga Filipino communities natin, community leaders, at ang ganda ng network din, you know, using that app na gamit po ninyo, Ambassador. Pero speaking of that, how were you able to celebrate ang ating Independence Day noong June 12? May particular celebration ba ang ating Philippine Embassy sa Bahrain with our Filipino communities in observance of the
0: Yes.
1: Philippine Independence Day noong June 12?
0: Yes po, Mr. Sampang, katapos lang namin po ng pag-celebrate ng Independence Day with the Filipino community. And kagaya sabi ko nga, maganda talaga suporta nila sa within the community itself at sa embahada, no? So yung embassy itself, nag-sponsor kami ng mass noong June 5 sa Sacred Heart Church dito po, which was attended by more than 400, almost 500 na mga kababayan natin. So simple lang po na pagdiriwang sa mass, and in a way parang Thanksgiving mass na rin po yon, dahil ano sa nangyayari at ano, especially since medyo nagno-normal na rin yung sitwasyon and all that. So magandang pasalamat. And then po may isang group dito called Brand Me na event organizer, no. Meron yan silang in-organize sa mga Philippine festivals dito, na magandang pagkakataon at oportunidad na ma-promote natin yung Filipino culture, yung
1: yes.
0: Filipino businesses. So nung nung June 11, 12, 13 po, nag-set up sila ng Kalayaan 2026 Bayanihan sa Bahrain, na parang festival sa isang mall dito, no.
1: Okay.
0: Dahil medyo mainit dito, Mr. Sampang, indoors ngayon yung celebration. Pero over the 3 days po, nag-celebrate kami. May mga stalls doon, nagbebenta ng mga businesses dito na mga owned by Filipinos, nagbebenta ng mga pagkain, mga gamit, then may mga programs. Dumalaw pa nga po si Secretary Hans Kakdak ng DMW, nakisalo.
1: Yes.
0: To ginamit namin din yung programa na pagkakataon, mapasalamatan po lahat ng volunteers po na nagtulong at sumuporta sa, hindi lang sa programa, kanilang inisiyatibo rin na para tulungan mga kababayan natin. So formally and publicly recognized po. Sa opening po, nag-imbita din ako ng mga ilang miyembro ng diplomatic corps at local officials para makita din nila. Kasi isa to sa mga unang public celebration ng mga iba't ibang community dito. So I think natuwa din siguro yung local government dahil nakikita nila na kampante rin tayo at may kumpiyansa sa kanilang ginagawa to keep everyone safe at na makapag... Kasi yun nga po, dahil nung kasagsagan ng tensyon, halos walang gumagalaw, hindi pwede makalabas. So I think it's a good time to celebrate.
1: Yes.
0: So nanguna tayo dyan. At maganda naman po yung ano. At gusto ko lang ulit po ipawatig yung talagang tulong. Itong mga volunteers po natin, simula nung gulo po na nandito sila po, nagtutulong na magpack ng mga relief goods po. More than 6,000 po yung nabigyan ng mga relief packs, mga relief goods. At yung iba po sa kanila po, ginagamit yung sariling sasakyan nila tumulong. Kasi yung ginagawa namin po, hinahatid namin sa doon sa nangangailangan.
1: Okay.
0: Para hindi sila kailangan lumabas at pumunta sa embassy. Of course, nag-entertain din po kami ng mga walk-in. Pero karamihan po niyan dinideliver talaga sa bahay, kung sabi. So, siyempre, iilan lang din po kami dito kasama yung mga partners namin sa MW at OWA. Pero sa tulong po ng community na binovolunteer yung time, mga sasakyan nila, napapaabot natin more than 6,200 na mga relief packs at relief assistance na mga groceries, mga ano, para sa mga kababayan natin na kailangan na naapektuhan ng trabaho nila po at yung or nabawasan yung sweldo dahil sa tension po.
1: Wow.
0: Dito.
1: Kita niyo na po, Ambassador, yung spirit of bayanihan, kahit nasaan ang Pilipino,
0: yes,
1: dala-dala niya. Ano? Kahit sa ang bansa, kahit sa ang parte ng mundo, hindi nawawala yung bayanihan, spirit of bayanihan sa ating mga kababayan. Pero last question ko po, Ambassador, kasi po kanina nabanggit namin napag-usapan namin ni Stephanie Vicente, na yung unang pagkakataon na nakapanayam namin kayo ay kayo ay Consul General sa Stockholm, Sweden. So, from there, ngayon, nakausap naman namin kayo, nandiyan naman kayo sa Bahrain. Eh, di ba napakalamig, Stockholm, Sweden, Europe yun, malamig dun, tapos dyan sa Bahrain, di ba kayo nahirapang mag-adjust?
0: Well, yeah, unti-unti. Nararamdaman ko na, pero sabi nila, antayin ko para next month at sa August daw. Lalo pa daw maging mainit, pero sige. So, hopefully, I think masurvive naman po natin. Wala
1: na dyan.
0: Sama sa trabaho.
1: Pero palagay ko, hindi lang naman yung Stockholm, Sweden ang unang naging foreign service post ninyo, ano, Ambassador?
0: Hindi po. Na-post din po ako sa Lisbon, Portugal, at sa Washington, D.C. at sa Los Angeles po.
1: Ayan. And of course, Ambassador, we all hope and pray na itong tentative peace deal nito sa pagitan ng Iran, ng US at ng Iran, eh matuloy na yung pirmahan sa Biyernes dito sa Switzerland. Ano po, at sana nga po ay magtuloy-tuloy na ito para sa kapakanan na rin, hindi lang ng Middle East, kundi ng buong mundo. So any message po, Your Excellency, sa mga kababayan natin dyan sa Bahrain na nanonood at nakikinig sa inyo ngayon, maging dito sa Pilipinas na nakamonitor sa atin ngayon. Go ahead po, Ambassador.
0: Yes po, salamat Mr. Sampang. So sa ating mga kababayan dito sa Bahrain, ulit maraming salamat sa inyong suporta, kooperasyon, tulong at pag-unawa din. At na may dumaan tayo na medyo mahirap na pagkakataon, pero dahil sa ating bayanihan at pagkikisa, na we are able to overcome the challenges po, no? So hopefully tuloy-tuloy na rin po itong ceasefire para balik na sa normal at hindi na mantala, lalo na yung iba na yung areas ng pinagtatrabaho na naapektuhan, hopefully makarecover na ulit para okay tayo lahat dito. And then ipagbibiling ko lang na while promising yung outlook po, handa rin kami, parang Boy Scout ba, laging handa kami for any eventuality at ano, at nandito kami para magsilbisyo at tumulong po sa inyo. Maraming salamat po.
1: With that, Ambassador Galyaga, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin. And please give our warmest regards to all our embassy officials and staff, and of course sa ating Filipino community sa Bahrain. Maraming salamat po, Ambassador.
0: Salamat po, Mr. Sampang. Thank you.
1: Ayan po ang ating Philippine Ambassador to the Kingdom of Bahrain, His Excellency Gines Jaime Ricardo Galyaga. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mapangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Mabangon sa makabayang serbisyo publiko, hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po sa ating ambassador to Bahrain, His Excellency Galyaga, sa naging participation niya dito sa ating programa. Biruin nyo, noong last time na nakausap po namin si Ambassador Galyaga, he was then Consul General sa Stockholm, Sweden. Yan, okay? Ngayon, Ambassador na po siya. Alright? So, kasi yung mga ambassadors natin na yan, they nagro-rotate yan eh. They rotate sa iba't ibang mga foreign posts, no? At tulad ni Ambassador Galiaga, dati siyang congen, ngayon naging ano na siya, ambassador, full-fledged ambassador sa Bahrain. Okay? Sige. Pero siyempre, mamaya, antabayanan po ninyo, makakapanayam naman natin ang ating Philippine Embassy to Israel. Ano po, antabayanan po ninyo yan. Makakasama natin si Ambassador Aileen Medjola, Her Excellency Aileen Medjola, ang ating Philippine Ambassador to Israel. Kakamustahin naman natin ating mga kababayan sa Israel sapagkat alam nyo, itong tentative peace deal na ito na napagkasunduan ng Estados Unidos at ng Iran, kasama po dito, pinipilit pong sinasama ng Iran sa kasunduan sa Estados Unidos, ito pong sitwasyon sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Ano po? Ito po kasing Hezbollah, sinusuportahan po ito ng Iran. Ang problema, ang Hezbollah ay naka-foothold dyan po sa may bahagi ng southern region ng Lebanon. At ang Hezbollah po kasi, at ang Israel, lalo na ang Israeli Defense Force, talaga matagal na pong nagtutunggalian yan. Kaya ang Israel po ay doon sa mga nakikinig sa atin, sa mga taga-kababayan nating Israel at sa ating mga kababayan dyan sa Lebanon, kamusta na po kayo? I hope you are all doing fine, lalong-lalo na doon sa ating mga kababayan sa Lebanon sapagkat tulad na sinabi ko, lagi pong ipinapasok ng Iran itong kasunduan para magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa pagitan sa Middle East ay itong Lebanon at ang Hezbollah. Dahil ang sinasabi po kasi ng ano eh para tuluyang maging solid na yung peace deal na yan, dapat tumigil ang Israel sa pag-atake sa Hezbollah na nasa southern region ng Lebanon. Eh ang problema nga po, may mga reports po na umaabot na ultimong yung pag-atake po kasi ng Israel ng Israeli Defense Forces ay umaabot na sa Central Beirut. Kaya medyo nag-aalala rin tayo sa ating mga kasamahan, sa ating mga kapwa Pilipino na nandyan po sa may central at eastern region ng Lebanon dahil inaabot na rin po sila na pag-atak. Ganon din po ang ating pag-aalala at gustong pangangamusta sa ating mga kababayan sa Israel, lalong-lalo na doon sa may bahagi ng southern region ng Israel sapagkat nakakaranas din po ng pag-atake ang Israel mula sa Hezbollah na nanggagaling kasi doon sa loob ng Lebanon. Hindi lang ng Hezbollah, kundi pati ng Iran. May mga reported po incidents ng airstrikes ang Iran patungo sa Israel. Meron pong ilan na nakakalusot. Kaya for the past few days, we were trying to contact our Philippine Embassy in Israel. Kaya lang, naiintindihan naman po natin ang sitwasyon nila kung sakaling hindi sila kagad makasagot. Pero this time around, makakasama po natin, makakapanayam natin ang ating Philippine Embassy to Israel sa pangunguna ni Ambassador Aileen Medjola. Okay? So, tabayanan po ninyo yan. Ano po? At makakasama po natin sila dito sa ating programa. Now, sa iba pang kaganapan dito sa Pilipinas, ulitin ko lamang po do sa mga sumusubaybay natin, mga overseas Filipino workers, Filipino diaspora, kaganapan dito sa Pilipinas, officially, meron na po tayong bagong halal na Senate President. Walang iba kundi si Senate President Win Gatchalian. Kasi po, bago siya nahalal na Senate President, siya po ay acting Senate President. Pero ngayon, full-fledged Senate President na po si Senator Win Gatchalian. At ang Senate pro tempore ay si Senator Tito Soto. And then, of course, we have the majority speaker. Walang iba kundi si Senator Juan Miguel Zubiri. And then you have the deputy majority speakers, nandiyan si Senator JB Ejercito and of course si Senator Joel Villanueva. And then you have the Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee pinangungunahan po ni Senator Erwin Tulfo. Ang vice, may vice po kasi, may vice ngayon ang Blue Ribbon Committee. Ang vice chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Kiko Pangilinan. Ngayon, bakit naging vice chair si Senator Kiko Pangilinan? Because he will be handling yung pong investigation hearing sa flood control projects. Yan, okay? Yun ang hahawakan ni Senator Kiko Pangilinan. Alright? And then of course, yung iba pang mga senators ay may kanya-kanya po yung ano, mga committee na hawak. Pero noteworthy to say na kanina nga po, kaninang bago sa pagsasagawa ng ano kasi, merong ano ngayon eh, tinatawag dito, special session ng Senado. Special session ng Senado ngayong araw na to na June 17. And that was because of the request from President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. under by order of his proclamation 1318. Ano po? So nagkaroon ng special session to address and to make sure na yung mga importanteng mga panukalang batas, proposed bill na natenga, na iwan, na bitin sa Senado at konting-konti na lang magiging full-fledged na law na eh natenga dahil nga po nagkagulo sa Senado. Yun po yung purpose ng panawagan ng Pangulo na magkaroon ng isang special session sa Senado, which tinugunan naman po ng Kamara. Meaning, pag sinabi natin Kamara, both the House of Representatives and the Philippine Senate. So marami po mga batas na tinatalakay ngayon dyan at maraming dapat maipasa, including yung pong promotion ng mga military officers natin, maging na mga career executive officers natin, para po ikang sa kapakanan din naman ng kanilang sakripisyo sa serbisyo na kanilang ginawa for all these years. Okay? Ayan. So, antabayan natin yan. Pero siyempre, inaasahan natin na sa Biyernes, nakatutok ang buong mundo sa darating na araw ng Biyernes. Okay? Bakit? Kasi yan po yung araw na kung saan dapat magkapirmahan na talaga ang US at ang Iran, meaning officially signing itong peace deal nito that would usher in a 60-day intensive negotiation to further lengthen the peace process and the ceasefire para sa tuluyan ng kapayapaan dyan po sa Middle East. Pero syempre, ang tinututukan po ng iba't ibang mga bansa, especially dito sa Pilipinas, yung bang peace deal na yan ay magdudulot ng pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Kasi yun ang unang-unang tinamaan sa atin, lalo na sa mga developing countries dito sa Asia. Kasi nung nagkaroon ng gera, alam naman natin yan, sinara ang Strait of Hormuz, nagtaasan lahat ng presyo ng produktong petrolyo, nahirapan ang ating ekonomiya, nahirapan tayo sa ating kabuhayan, tumaas lahat ng presyo ng bilihin. Maski sa iba't ibang bansa, naramdaman din po yan. Ngayon, yan ang tinitignan ngayon. How fast will the prices of oil products fall sa pamamagitan nitong tentative peace din nito? And eventually, pagdating sa araw ng Biyernes, tuluyan ang magkapirmahan. Pero sabi nga ng mga economist na nakakausap natin, may mangyayaring pagbaba pero hindi ganun kabilis. It will take some time. Sabi nga nung Department of Energy natin dito sa Pilipinas, it may take 6 months or early part of 2027 bago bumalik sa dating presyo bago nagsimula ang gera sa Middle East ang presyo ng produktong petrolyo. All right. Nasa linya na po natin ngayon ang ating Philippine ambassador o ating Philippine Embassy to Israel sa pangunguna ng ating Philippine Ambassador to Israel, Her Excellency Eileen Mendoza. Her Excellency Eileen Mendoza, magandang araw po at welcome back sa programang Babangon sa Makabayang.
6: Hi Ray, magandang hapon sa iyo muli. Ako po si Eileen Mendoza. Nandito ako ngayon sa Israel.
1: Mm-hmm.
6: So, binabanggit mo kanina Ray yung mga developments, no?
1: Opo.
6: So ngayon, dito, tahimik, kampante. Wala kaming naririnig na sirena. Maliban lang yung panakanaka yung Northern Territories ng Israel. Kasi ito yung nasa boundary ng Israel at ng Lebanon.
1: Mm-hmm.
6: Ito yung binabantayan natin ngayon. Kasi actually, nung over the weekend, no? Nagpaputok yung Hezbollah papuntang Israel.
1: Okay.
6: Ilang beses yun nagpapaputok eh, no? Ilang araw sila nagpapaputok. Pumapasok na dun sa Northern Territories.
1: Mm-hmm.
6: Na sa usapan kasi, dun sa usapang ceasefire, dapat walang makapasok sa Northern Territories. Parang malimitahan lang yung engagement somewhere sa south of ano, south of the Litani River sa may ano, sa may Israel side. Yung bakbakan nila doon ng Hezbollah at saka ng IDF. Unfortunately, ilang araw din yun, mga dalawa, tatlong araw, sunod-sunod, no? May mga nakakapasok na mga missiles doon sa Northern Territory. So, at that point, nabalitaan niyo siguro, nagpadala ng isang ng surgical strike doon
1: Yes.
6: sa isang apartment.
1: Yes.
6: Sa isang apartment doon sa ano, sa Dahiya sa may Beirut.
1: Mm-hmm.
6: Since then, wala kaming masyadong namomonitor na ano na incident. So, at sabi nga, lumabas yung balita na magpipirmahan ng MOU by Friday.
1: Opo.
6: So for us here, we're looking forward to peace para we can ano, we can continue with our work. Hindi lang it's not just about yung crisis mode kami parate, no. We would prefer sana na back to normal. So yung mga kalagayan natin ng kababayan natin, yung mga engagements namin sa gobyerno dito para sa kabutihan ng mga kababayan natin, we can continue the conversations about business, about tourism, about trade. Yan yung mga importante sana ang balikan para makatulong sa ekonomiya ng Pilipinas.
1: Yes, yes.
6: Importante din, no, for us dun sa ceasefire para bumaba yung presyo ng ano ng krudo.
1: Yes.
6: Apektado ang buong mundo, lalo ng Pilipinas, no. So we really want peace to happen, and we want it to happen soon sana.
1: Okay.
6: Ray.
1: So on your own personal observation, bumaba na po yung mga attacks from Hezbollah dahil dito sa ano, bumaba na yung bilang dahil dito sa, well, tentatively signing of a peace deal between US and Iran sa Friday.
6: Generally, except dun sa border mismo, tahimik yung Israel. Business as usual, people are on the beach. Actually, Ray, ngayon lang, just before coming here, meron kaming event dito sa embassy. Inibitahan namin yung Yadlin School sa may they're from Region Legion. It's a city na sister city ng Quezon City.
1: Okay.
6: Yung school na to, in-engage namin sila kasi napaka they're one of a kind dito sa ano sa Israel. They have individualized curriculum for the students. Bawat
1: okay.
6: isang estudyante, individualized yung curriculum nila. So yung development nila mabilis. Tapos pati yung medyo yung may autism pero on the high spectrum.
1: Okay.
6: Meron. And they're placed together with the other kids. Kaya ang ganda ng programa nila. And today nga, actually nakakatawa kasi part na ng engagement natin kasi hindi tayo nagkaroon ng malaking bonggang diplomatic reception, no? Dahil nga in keeping with the ano with the situation here. But we do a lot of engagements directly with the students, with the different sectors dito sa Israel. So for today, may exhibit tayo pa rin on yung Philippine flag, no,
1: oh, yeah.
6: sa baba. Tapos
1: okay.
6: dumating yung mga bata. At ang nakakatuwa kasi, like I said, they're special.
1: Yes.
6: They're highly motivated kids. And they actually gave us, teka, if I may.
1: Yeah, go ahead po. Go ahead. Go ahead.
6: Magpapalit lang ako ng backdrop ko.
1: Talaga.
6: Sorry, para
1: oh,
6: makita
1: that's, ninyo. That's okay, that's okay, Your Excellency. We will appreciate it kung may maipapakita tayong visuals diyan na ano.
6: Oo,
1: talagang
6: yeah. Para makita ninyo na normal yung ano, yung sitwasyon.
1: Mm-hmm.
6: Okay, I'm here now at my office. So, they gave the embassy a robot.
1: Okay.
6: A Lego robot, no? Parang they made it specially for the National Day and for the visit here in ano in at the embassy. So ang ganda-ganda kasi ng idea, and they want to partner with Philippine schools, Philippine students para to continue a conversation on robotics, no. And these kids are what, 10 years old? 9,
1: wow.
6: 10 years old.
1: Wow.
6: And they created this ang dami niyang pwedeng gawin, and they were teaching us kami. Tinuturuan niya kaming mag-code.
1: Okay. Okay.
6: A 10-year-old teaching a 60-year-old how to do coding. Ambassador, you can do it on your phone. You can do a code. Sabi niya, you can do coding para mag-run yung robot. Sabi
1: wow.
6: So, ang ganda. So, ang ganda ng engagements. At the same time, pinagkwentuhan namin yung bansa natin.
1: Yes.
6: How we are, what we expect also, how, and also it's a message na we need to build friendships, no? Kasi it's people to people, it's not government to government, it's really people to people. So you promote better understanding sa mga ano, sa bawat isa, no?
1: That's true.
6: And it's a foundational, no? I see it as a foundation for better understanding sa mga sa between our two countries.
1: That's
6: we start
1: true.
6: Them young, kumbaga, sabi ko, we start them young.
1: That's true, that's true. So in general pala, Your Excellency, everything is normal.
6: Ay, sorry, hindi mo pala nakita yung ano video. Ito pala. Ayan.
1: Okay, ayan. Sige po. Play ayan. Natin yung video. Ayan.
6: Oo.
1: Ayan.
6: Ayan. So,
1: ayan.
6: May Philippine flag pa siya. No?
1: Oh,
6: so,
1: wow.
6: Ang dami niyang movement
1: wow.
6: na pwede gawin.
1: But yung mga bata
6: masayaw
1: po.
6: Masayaw pa siya.
1: Yung mga bata
6: ha?
1: Po gumawa niya? Mga bata?
6: Yeah, yung mga bata yung gumawa nito. 10 years old. No? 10,
1: talaga?
6: 11 years old. Sila yung turo, ina-explain yung coding, paano,
1: okay.
6: everything. Tapos kanina, bago pa umuwi, sabi, you have to take care of it, ha? You have to do this. Ina-explain sabi. Tapos, may
1: okay.
6: ano nag-iwan ng, nagpalitan mga numbers para may after service, ano, parang after service na, na tulo. If you need something, just tell us, you know.
1: Okay.
6: Tapos sabi nga nila, they wanted to partner with, ano, with, children from the Philippines to do similar things. Tapos ang kwento
1: yeah.
6: pa nga nila, may team daw, may Lego team daw sa Philippines na
1: nakafollow
6: doon sa
1: oh,
6: Instagram
1: wow.
6: na nila. Parang gano'n, di ba? And they were aiming to be the best robotics team.
1: Wow. Best robotics
6: dito
1: team.
6: Dito sa Israel.
1: Wow. And, you know, that's a very refreshing news para sa amin.
6: So, ibang story.
1: Diba?
6: The, iba na yung story kasi we're trying to, we're picking up from where we left off. Kasi
1: yes, yes.
6: sabi ko nga, di ba, yung mga previous conversations natin, Ray, were all about crisis. Eh?
1: Yes.
6: Repatriation.
1: Yes. Napaka, ano, napaka, so, very refreshing, very uplifting.
6: Mm-hmm.
1: And of course, nagiging mas lalo tuloy kaming optimistic, no, Ambassador, especially yung mga kababayan natin dyan. To ika nga, finally, itong nga, dumating na sana nga itong Biyernes na ito para ma-finalize na yan. And to have lasting peace na sa Middle East because I know
6: okay.
1: what you've been through. Hindi ho, sa mga nakikinig at nanonood sa atin, alam nyo, si Ambassador Menjola, ang and of course yung ating Philippine Embassy staff and officials, they've been through a lot. Ano dun sa mga nakikinig at nanonood para sa atin, especially nung nangyari itong gerang ito sa Iran. Hindi lang yan, pati yung mga nauna pang mga sigalot between Iran, Israel, Hezbollah, Israel. Ang tindi po ng mga sakripisyo pinagdaanan. We were witness to that. Until now, witness pa rin po kami. Kaya alam nyo, Ambassador, pasensya na po kayo kung minsan kinukulit namin kayo because talagang gusto lang namin malaman ang sitwasyon ninyo kung safe pa kayo noong mga panahon na yon at tayo ating mga Filipino communities. But I think this time around, if this push is true, hindi na stressful ang pag-uusapan natin kundi mga positive developments na coming from Israel at sa ating embassy diyan. Ano ho, Ambassador?
6: Tama, Ray. Salamat ha, kasi nabanggit mo nga you were with us through several ano eh episodes na eh no,
1: mm-hmm.
6: through several instances na ng gera na to. And I recall kung madaling araw tayo nag
1: yes,
6: araw
1: yes.
6: dito sa kalagitnaan ng bombahan,
1: oh, yes,
6: nag-uusap tayo.
1: Yes,
6: pero
1: yes.
6: ngayon lang tayo nag-usap na may araw.
1: Yes.
6: dito at saka bukas yung mga shutters namin at and the conversation now is moving towards something different. Sabi ko nga the topic now is the young people. Yun
1: yes.
6: ang target ng embassy ngayon eh, to reach out to young Israelis and to talk to them what the Philippines is.
1: Okay.
6: No?
1: Yes.
6: Yeah, kasi this is how we want the things to move forward.
1: And we pray na magtuloy-tuloy na po ito sa mga susunod na episode natin. Ano po, Ambassador? Mga good developments, good news, mga efforts na ng embassy. na ika nga talagang reaching out not only to the Filipino community but to of course the younger generations ng mga Israelis dyan. So maraming salamat
6: but,
1: Ambassador ha. Thank you very much.
6: Thank you. If I may
1: ay, go ahead
6: lang,
1: po,
6: siguro,
1: go ahead po. Go ahead po. Go ahead.
6: I'd like to shout out lang sa mga naging partners ng embassy. Ano na talagang feeling ano na ako no, feeling tapos na.
1: Okay.
6: So, no, I'd like to shout out to sa mga partners natin, DMW, OWA, DOH, yung Marivela's Mental Wellness Hospital. Yan yung mga naging partners natin sa whole endeavor. For the whole team din dito, tsaka yung mga RRT na pinadala, yung Rapid Response Team na pinadala para i-augment yung embassy through this whole time. And of course, yung sa community, mga leaders, no? And the individual Filipinos. Talagang ano, resilient. no? Matatag. Oo. Sama-sama to move forward, pati yung religious communities natin, iba-ibang religious communities natin, they were really ano, working together with the embassy and with the community to make life bearable ba?
1: Yes.
6: Yun, no?
1: Yes.
6: Yun, so salamat din sa lahat ng tagapakinig mo.
1: Okay.
6: Hopefully this is the last.
1: All right.
6: Yeah.
1: Pero sabi nga nandito pa rin kami, Ambassador, at for time to time makikipag-ugnayan sa inyo, and hopefully sa mga susunod, more and more good news from Israel at sa ating Philippine Embassy dyan. Maraming salamat po, Your Excellency. Thank you very much.
6: Maraming salamat. Thank you.
1: Thank you,
6: Ray.
1: Thank you,
6: Maraming
1: thank
6: salamat
1: you.
6: Sa inyong lahat.
1: Maraming
6: Bye.
1: Salamat po. Ang ating Philippine Ambassador to Israel, Her Excellency Aileen Mendiola. It's been a refreshing discussion with Ambassador Mendiola. Kakaiba kaysa doon sa mga nauna nating panayam sa kanya, especially nung nagpo-programa pa tayo sa kabila, sa Bangon Bayang Mahal. Madaling araw kasi yung oras doon eh, pag ini-interview natin sila, no? Tapos nakasara nga yung mga shutters ng windows nila to protect them from any sharp nails na maaring manggaling o tumalsik dahil sa mga air strikes coming from Hezbollah or Iran. Ngayon, ang liwanag po ng background na ni Ambassador Mendiola, and you can see her smiling. You can see the lightness in her face, ano po, and ikangan dahil nga po dito sa pag-asa na magkaroon na ng talagang totoong peace agreement sa pagitan ng US at Iran, ano po, at matigil na itong ikangan sigalot na nangyayari ngayon, air strikes ng Hezbollah laban sa Israel, gayon din syempre ang pagganting air strikes naman ng Israel sa Hezbollah na tumatama naman sa Lebanon dahil nasa loob po kasi ng Lebanon ang Hezbollah. So maraming salamat po, and we pray, sincerely pray to the God Almighty, to the creator of the universe, ika nga po, no? Na ika nga po mahinto na ang anumang sigalot dito sa mundo. Pagod na po kasi ang anong tawag dito? Sanlibutan, tama ba yung term ko doon? Sanlibutan. Napapagod din ang sanlibutan sa ganitong klase ng laging may gera. Eh yung nga pong Russia-Ukraine war, hindi pa tapos. Baka mauna pang matapos itong US-Iran, yung Russia-Ukraine war, hindi pa tapos. You know? So sana nga po matapos na lahat ito. And hindi lang sa US, hindi lang sa Russia-Ukraine war, hindi lang sa US-Iran, kundi sa iba pang mga nangyayaring sigalot at gulo o gera sa malalaki man o maliliit na bansa, sa Africa, sa Europe, dito sa atin, sa Southeast Asia, kung meron man, sana po matigil na kasi talaga nakakapagod, di ba? We need a break. Hindi lang break, kundi peace in our time. Kaya natutuwa ako nung nakapanayam natin si Ambassador Mendiola. It's been a refreshing interview. Ibang-iba kumpara sa mga nauna nating panayam sa kanya, especially this past few months. Especially nung mga later part of 2025, nung magulo pa rin dahil sa gera naman pa rin dyan sa pagitan ng Hezbollah at ng Iran, ng Hezbollah at ng Israel. So, sana nga po magtuloy-tuloy na ito. We all pray for peace para po sa, hindi lang para sa atin, para sa susunod ng mga henerasyon. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakaagapay. Sa production side, of course, ang ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente, kasama ang ating producer si Drizel Nanyong, and of course ang special someone ni Stephanie Vicente, si Quincy Cahilig. Ano bang ginagawa ni Quincy Cahilig dyan? Bakit biglang dumating si Quincy Cahilig? Tawagin nyo nga yan. Bakit biglang sumulpot si... Akala ko naman magre-report. Hindi naman pala. Okay. May pinuntahan lang ba, Drizel? Special. Okay. Sige, talaga naman, oo. Anyway, sige po. And of course, sa ating master control, yan ang kailangan natin ngayon eh, di ba? Sa ating mundo, love. Ayan, nagmamahalan. Diba? Yan ang kailangan natin, di ba, Justin? JP? Di ba, mga ganun, di ba? Nagmamahalan. Hindi nag-aaway. Di ba, ganyan, yan ang ano. So sa ating master control, si Miss Susan Aison. And of course, syempre, sa ating mga katuwang na rin, sa Voice of America dahil napapakinggan po tayo sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating mga shortwave transmitters ng Voice of America. Again, sa lahat po ng ating mga overseas Filipino workers, sa ating Filipino diaspora, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Tumutok lamang sa Radyo Pilipinas Full Service para sa mga balitang dapat yung malaman at dapat makarating sa inyo. Maraming maraming salamat po.
5: Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Alas 4:28 po ng hapon, mga kababayan. Nako, yung ating mga kababayan dyan sa Puerto Galera, dyan sa Oriental Mindoro, eh nakararanas po ngayon ng kakulangan sa supply ng tubig dulot po ng umiiral pong El Nino phenomena. Eh dahil po dyan, isinailalim po sa state of calamity ang bayan ng Puerto Galera, kasunod doon ang rekomendasyon ng kanilang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon po sa Puerto Galera LGU, nagkakaisang inaprubahan po ng konseho sa pulong nito ang resolusyon na umihiling sa sangguniang bayan na ideklarang ang state of calamity. Dahil doon sa dahil sa kakapusan nga ho ng supply ng tubig. Ayon kasi sa mga eksperto, maaari daw po magdulot ang mas mababang pag-ulan at mas matagal na tagtuyot sa mga susunod na buwan. Kaya't ngayon naaprobahan na nga po itong state of calamity. Eh, alamin po natin, kakamustahin po natin ang bayan po ng Puerto Galera sa pamamagitan po ng kanilang municipal administrator na si Ma'am Carmela Dating Ginoo. Ma'am Carmela, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Magandang hapon din po, Sir J. Mark. Carmela po, Dating Ginoo, mula po sa munisipyo ng Puerto Galera.
0: Ayan, ma'am. Ma'am, nagdeklara nga po ng state of calamities dyan sa inyong bayan nitong Lunes. Ano po ang mga hakbang na sabi nga, ginagawa po ng lokal na pamahalaan para matugunan po itong kakapusan sa supply ng tubig?
1: Kami po ay noong nakaraang June 12 po, araw ng kalayaan, ay nagdeklara po ng nagrekomenda po ang MDRM Council po, full council para po sa isang state of calamity. At ito po ay naprubahan po ng sangguniang bayan noong nakaraang araw sa SB Resolution number 6198-2026. Ang naging hakbangin po pagkatapos po nito ay nagkaroon po kami ng isa pang pagpupulong upang lahat po ng mga pondo na hindi po nagagamit pa, na wala pong kinalalaman po sa patubig, ay ibinigay po ng mga barangay, sapagkat yung pong mga pondong yon ay para po sa pagpapagawa po ng mga kung ano-ano pong mga request po ng barangay, ay bukas loob po na ibinigay ng mga barangay para magamit po ng munisipyo, para po maibsan po ang aming kakulangan sa tubig. So ano po yung mga short term at mga long term plans po ng munisipyo na napag-uusapan po namin? Una po ay syempre ay ang pagbili po ng mga agarang pagbili po ng mga jetmatic po, yung mga pagbubugso po nito. At sa katunayan po, ay ako'y pinagpapasalamat din po sa DNR, sa ahensya ng DNR, kasi po tumawag po talaga sila sa akin kahapon agad at para sabihin po na any requirements po sa mga pagbubugso po ng mga deep well po ay tutulungan po nila kami para mapadali po ang proseso po ng munisipyo. Isa po din po short term ay nagkakaroon din po kami ng rationing po sa mga apektado ng lugar na hindi po talaga sadya na dahil sa kanyang terrain at nasa bundok po ay binibigyan po ng rasyon ng tubig po. Ito naman po ay sa tulong ng Bureau of Fire, at kanina rin po ang ating pong Red Cross ay lumapit po sa amin para po pahiramin kami ng water tank po at matulong din po sa rationing po dito sa amin, sa aming bayan. As to the long term po, nung makalawa, umakyat din po sa bundok ulit. Nautusan po ang aming vice mayor, ni mayor po namin, na umakyat po ng bundok at magtingin pa po ulit ng another source po ng tubig na maaaring gamitin po para po maibsan po ulit. At nakakita naman po sila ng pwede pa po naming paggamitan po at pagkuhanan ng bagong tubig.
0: Ma'am, ito po bang water shortage na ito, bago pa man po itong El Nino, meron na po kakapusan sa tubig?
1: Ang aming pong huling pagdedeklara po ng state of calamity sa patubig ay noong taong 2023, ayun. 3 years ago po. Mm-hmm. At yung po ay naibsan dahil po sa tulong po ng mga national agencies po, katulad po ng OCD, para po mabigyan kami ng additional source po ng mga deep well. So ito po talaga ay naging bugso rin ng pagdami po ng naging rehistradong mga consumer po namin, dahil po nakita po nila nung improvement po namin since 2023. So sila po ay nakakonect na po sa munisipyo po ang aming water system. Tapos isa pa po talaga ay ang talagang technical team po namin sa waterworks po namin. Nakita po nila yung agaran po. Yung po pang pagbugso agad na nawala ang tubig. Yung wala po talaga siyang... Hindi siya unti-unti na nangyari. Abrupt po yung pagkakawala po ng kanyang tubig.
0: Ma'am, meron pong, di ba meron pong binigay na, sabi nga eh, local government support fund. Ang national government sa mga local government unit. Ano pong status ng utilization nito sa mga apektadong bayan, ma'am?
1: LGSF po ba ang pinag-uusapan
0: yes,
1: natin?
0: Apo.
1: As to LGSF po ay meron po kaming mga proyekto po na inababa po na water system po. At ito pong water system ng LGSF funded po ay ginamit po sa pagkakabit po ng mga tubo. Ang problema po namin po ngayon ay hindi po papaano maipapapunta ang tubig sa mga kabahayan, pero ang source of water po talaga ngayon ang wala. Ayun. As in, tuyot po ang mga pukal po namin. Mm-mm. Opo.
0: Ayun. Ma'am, may possibility yung nasa, napahagingan na po ba na pag-uusap yung pong panukala or something, some sort of suggestion na makipag-collaborate alimbawa sa mga utility company rito sa Manila, like Manila Water o Maynilad, kasi meron tong mga subsidiary companies na sabi nga may kapasidad na kung ang water source ang pag-uusapan, dahil ang Puerto Galera naman eh malapit sa dagat, no, na pwedeng utilize yung seawater, ilagay sa desalinating machine para ma-convert into, sabi nga, into potable water. Like yung ginawa ng Maynila, yung subsidiary nila doon sa Boracay Island. Dahil ang Boracay Island ngayon, ano rin yan, tubig alat din yan, pero meron sila mga desalinating machine na kayang i-convert yung tubig alat sa tubig tabang. May mga ganun po bang pag-uusap, ma'am?
1: Sir J. Mark, isa po yan sa mga bagay na tinitingnan po ng lokal na pamahala ng Puerto Galera. Ang isa lang po talaga naming fear kung bakit po hindi namin to agarang mai-implement. Dahil una po ay sa amin po sa bayan namin, napakamura po ng tubig. Ito po ay umaabot laang ng 80 pesos sa first 1 to 10 cubic po. So yung pong pagmahal po ng aming patubig po para po sa mamamayan po ng Puerto Galera ay aming pong kinakapapa. Pero yung pong desalination po ay isa sa mga long-term plans po na pinag-aaralan pa rin po hanggang ngayon.
0: Mm-hmm. Kasi malaking bagay din yan, ma'am, dahil I understand. Parang meron din yung mga meron din kayo mga bukal di. Ayan ho, nakikita natin sa ano, meron mga bukal eh. Ano ho? Pero yung mga bukal na yun, sasabi niyo nga, yung source of water mismo ang problema, hindi problema yung linya eh. Hindi problema kung paano mayaabot. Ang problema yung mapagkukunan mismo, di ho ba?
1: Yes po, tama po yun, Sir J. Mark.
0: Ano ho? Pero dito, ma'am, sa tingin niyo po, Dahil gano'n na ho katagal walang tubig, ma'am, dyan sa Puerto Galera?
1: Ari po, nagsimula po kami na nagpaghina po ay mula po nung Holy Week.
0: Mm-mm.
1: At tuloy-tuloy po na naiibsan, pero minsan po yung nawawala sa sobra po talagang init po na naranasan po namin ngayon.
0: May ibang alternatibo po ba na pwede mapagkunan ng tubig? Like sa pwede may talk sa rin ba with the Occidental Mindoro LGU para sabi nga eh, oy baka may tubig kayo diyan, pwede kami makahingi para mga ganun ba?
1: Wala po kaming ganung pang pag-uusap po na nararating sa ganung paraan po.
0: I see. Pero ma'am, paano natin ngayon susolusyunan 'to kung mismong source na ang sabi nga eh problema natin dito sa ano dito sa crisis na ito.
1: Opo. So, yun po nga, isa po ay may nakita ulit po kaming mas mataas po na source na pagkukunan. Pero po, yun po ay para lang po makatulong po. Pero ang sunod na po nito ay pakikipag-usap namin sa mga technical na tao po kung ano po ba talaga ang tama at naaari at katanggap-tanggap po na teknolohiya po para po sa Puerto Galera. Ang source po ng tubig namin ay mula lang po sa Bukal. Ang meron po kami ay tubig po mula sa dagat. Tama po na may desalination po kayo na inyo pong naulit, pero po yan po ay tama. Iisa-isa po yan sa amin pong pinag-aaralan po at ibinigay po sa mga technical na kumpanya po kung ano po ba talaga ang dapat at katanggap-tanggap po para sa amin.
0: Ma'am, dito ha, ngayon ko lang nabatid, ano, meron palang sabi nga merong ilang mga false na sabi nga may matatagpuan diyan sa Oriental Mindoro. Ito yung Talipanan Falls, Tamaraw Falls, Tukuran Falls. Ito po ba'y lahat tuyo na rin, ma'am?
1: Hindi po siya tuyo. As in pong nabawasan po ang tubig. Makakaunti po ang tubig na bumabagsak na. Affected din po siya kasi iisa Mm-mm. po ang source
0: yes.
1: nung aming pong bukal at Mm-mm. yung pong lumalabas tubig po sa falls na yan.
0: Ayun. So talagang pakunti na ano. Eh, ma'am, bukod dun sa ibang alternative, isa pang alternative na pwedeng sabi nga mapagkunan. Pwede po bang possible ba yung ano diyan? Possible po ba yung ano yung ulan? Pagsasagaw, cloud seeding, 'yan.
1: Ayan, isa po rin 'yan sa ano nga po sa amin na isabi na maari nga po, ay yun pa rin po, pinag-aaralan pa rin po, nandun pa rin po kami sa proseso po ng pag-aaral.
0: Mm-mm. Pero ma'am, itong problema kasi sa tubig, urgent to eh, dahil malapit sa sikmura ito ng ating mga kababayan. So, how long do our comrades dyan sa, mga compatriots dyan sa Puerto Galera maghihintay para po makasabi nga eh,

0: Diyan, lalo na tourism ang inyong pangunahing industriya diyan, ma'am.
1: Sa fortunately naman po ay ang turismo po namin ay na-reach na po namin yung ating pre-pandemic na bilang po ng turistang pumupunta sa Puerto Galera. Kahagabi po, ang aming po tourism office ay naglabas po ng statement na wala pong dapat isaalang-alang o dapat pong alalahanin ang mga turista po sa pagpunta pa rin po sa aming bayan. Dahil po, ang amin naman pong mga resorts dito sa Puerto Galera ay meron pong mga kakayanan po at meron po silang mga deep wells po sa kanilang mga lugar.
0: Pwede po ba ring itap yung mga may kakayanan na yan para sabi nga mag-share din ng kanilang water source doon sa mas sa ating publiko diyan sa Puerto Galera, ma'am?
1: Yes po, ganun po ang nangyayari ngayon. Bawat isa po sa barangay po ay nagtutulong-tulong po. Pag meron pong may mga ganyan, ibigay po sila ng patubig po sa kanila pong mga kapitbahay.
0: Ayan, para at least, yan na magandang indikasyon, ma'am, na buhay pa rin naman ang diwa ng bayanihan, no, sa ating mga Pilipino. And lastly, ma'am, may panawagan po ba ang local government? Sa national government, sabi nga para sa mabilis na pag-aksyon ng sa kumbaga what I mean is sa mas makatulong, no, sa local government, no, para ho maibsan yung pasanin yung ating mga kababayan diyan sa Puerto Galera.
1: Napakalalaki po ng aming pangangailangan sa larangan po ng pondo upang po maibigsan po at mapatuloy po na magkaroon po ng tubig ang aming bayan. Ako po ay nananawagan, syempre po sa atin, sa mga ahensya po na siyang may kakayanan na magbigay ng pondo po sa aming bayan para po sa mga paraang patubig po, na sana po ay mapakinggan po nila ang aming hinaing at ganun din po ay mabigyan po kami ng ayuda upang ang aming pong pondo ay madagdagan po para po sa pagbibigay po ng tubig sa aming mga kababayan.
0: Ayan, ma'am. Mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan sa Puerto Galera, ma'am, na nanonood, nakikinig sa ating ngayong mga sandaling ito.
1: Ako po ay unay nagpapasalamat po sa mga kasamahan po namin dito sa Puerto Galera na kami po ay patuloy po na nagtutulong-tulong at naiintindihan po nila na ginagawa po.
0: Ma'am? Ayun, nawala ang signal ni ma'am. Okay. Oo, siguro okay na 'yon. Oh, para panawagan na lang, no. Kumare, kung higpit ang sinturon, wala na siguro may higpit na sinturon ang mga taga Puerto Galera. Pero sana ho, no, sana ho sa lalo madaling panahon panawagan natin. Panawagan din natin sa provincial government. Baka ho pwedeng may konsidera na ho yung ilang mga sabi nga hakbang, no, sa pagmatagalan. Alam nyo, ang isa ng Boracay, kaya ako nabanggit, mga kababayan, meron nung subsidiary doon ng Maynilad. Oho, na sila ang nag-desalinate ng tubig doon. Dahil, syempre, tubig doon nanggagaling sa ilalim ng lupa. Tubig alat din ho yun. So, nagiging potable water. Meron silang malalaking treatment plant doon. Nga lang nga ho, sabi nga ni Ma'am Carmela, ang price ho na dapat inabayaran doon is yung presyo ng tubig. Oho. 8 pesos sa magkano nga ang tubig? Magkano nga ang bill ngayon sa Maynila? Nasa 100 plus ano? Oo. Meron bang ganoon? Mga 200 plus, hindi ba mga ganoon? Tingnan niyo na lang, ano, laking diferensya. Pero sabi nga yung serbisyo, no? Hindi ko sa ina-advertise sa Maynila, ano? Pero yung mga ganung klase ng sabi nga mga pamamaraan para nga ho, sabi nga ma-sustain ho yung supply ng tubig, no. Sana ho maikonsidera ho ito ng ating mga nasa otoridad. Mark in, mark out. Mga kasama po natin ngayon Atty. Domingo kayo sa dahil nga sa nag special session nga po that siya po ang former president ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney Cayosa, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po. Live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good Good afternoon, J. Mark.
0: Apo.
2: Magandang hapon sa ating mga kababayan.

0: Tama po ba, sir? Kayo po ang past president po ng IBP?
1: Yes.
0: Ah, yun. Tama. Buti na lang. Attorney, napatawag ho kami sapagkat ngayon ho nagpatawag nga ho ng special session at ang sa Senado, sa Congress wala naman, sa House wala namang problema eh. Naipasa nila lahat ng dapat ipasa. Naihabol yung mga dapat ihabol. Pero sa Senado kasi medyo ma-action dahil yung Senate leaks nga. Panibagong yugto ng Senate leaks. Nagpalit ng liderato, no? 13 yung bumoto. Sa tingin niyo would it suffice to say na nasa ito na yung kick, ito na yung legal na majority ng Senate?
1: Well, of course, there is so much more stability now, no? Hindi naman sa illegal yung nangyari nung nakaraang linggo, no? Legal naman yun, mayroon namang batayan sa Senate rules at saka sa jurisprudence. Mga naunang desisyon ng Supreme Court regarding similar issues on quorum and voting for Senate officials. So, de facto, yun na rin ang majority noon. Ang medyo madrama lang, of course, si Senator Cayetano at ang kanyang grupo dahil gusto nilang proteksyonan, no? Kaya ipilit na sila pa rin ang majority kahit wala na silang numbers. Yun maganda nga, rin na naisipan ng Pangulo na ipatawag yung special session sapagkat nakita naman natin dun sa listahan niya maraming mga importante mga batas at merong mga confirmation hearings na kinakailangan gawin at nabinbin na yung mga dapat i-confirm ng matataas na official ng gobyerno ng commission on appointments dahil nga dito sa bangayan sa Senado. So, plus, ang isang naging practical consequence niya na pensadong nasettle ng mga senador mismo yung kanilang issues sa sino ba talaga ang Senate President at sino ba talaga ang majority. So ngayon, gaya ng inaasahan natin noon at pinagdadasal, meron naman ng mga ilang mga senador na nalibunagan at nagpakita. So meron ng malinaw na quorum, hindi na nila pwedeng questionin yan at sa aking paningin, yung naunang petisyon nila sa Supreme Court, malamang ho yan magiging moot and academic na.
0: Yun nga ang susunod kong tanong sana, attorney, no? Dahil prior to this, nag-petition nga. Pero sabi nyo nga, magiging moot and academic na ito. And the reason why, kaya na nagpatawag ng special session, di ba, ang Pangulo, para mabigyan ng prioridad yung mga mahalagang panukala. Pero para mabigyan ito ng, sabi nga, para mapagtibay ito, kailangan, sabi nyo nga, yung stability sa leadership ng Senado, kailangan ma-establish din. Tama po.
1: Tama po. At nakita naman natin, malinaw na meron na siyang 13 votes si Senator Gatchalian. At kung titingnan natin yung nag-file ng petition, questioning the earlier voting ng 12, 8 na lamang po sila. Legal na legal na ho. Wala na hong rason kung bakit hindi pa nakikipag-cooperate. At sana pumasok na yung minority group. Sapagkat mahalaga ho na habang binabalanggas sa mga batas na ito at habang sila ho ay naghahanda para sa parating na impeachment trial ay maayos. Sana ho isang tabi na nila yung personal political agenda nila, yung kanilang mga interest sa mga posisyon at gawin na lang muna nila ang kanilang trabaho. Mangunguna sana yung trabaho muna, bayan muna bago sarili.
0: Yun. Ang kanila naman kasi depensa, sila raw ang nasa legal. Pero gayon pa man, nakikita naman natin lahat. Siguro kahit yung mga hindi naman nag-aral ng abogasya, makikita na yung kung ano yung tama na nangyayari, katulad na nangyayari ho ngayon, di ho ba? And attorney, nabanggit nyo nga impeachment trial. Tinalaga ho dati Senate President, ngayon Senador Francis Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Dangan nga, di ba ho, ang Senate President na ngayon ay si Senador Sherwin Gatchalian. Yun po ba'y normal na sabi nga, proseso ng batas? O pinapayagan po ba ito ng batas?
1: Sa kasalukuyang Senate rules no anon pala bago ito inamyendahan, ang nakalagay ho doon kung may impeachment lower than the president, ang presiding officer yung Senate president.
0: Yes.
1: But the Senate, as sitting as an impeachment court, has the power and the prerogative to issue its rules. Sila ang gumagawa ng internal rules nila as an impeachment court. At kasama dyan sa prerogative na yan, yung pag-aamyenda sa kanilang impeachment rules para payagan na isang senador, not necessarily yung Senate President, ang magpre-preside sa impeachment court. So, hindi naman kinakailang abogado, pero dahil nga quasi-judicial at quasi-political yung impeachment court at tumatanggap yan ng ebidensya, no? At mga argumentong legal, eh maganda kung may background siya sa batas. Kaya siguro naisipan ng mga senador na maging flexible at payagan by majority vote na iluklok ang isang mas nakakaalam sa technicalities ng evidence and legal processes, yung hearing processes, na isang abogado na miyembro nila.
0: Mm-hmm. Dahil si Senador Escudero ay isa ring abogado by profession, di ho ba?
1: Tama po yun, no? Of course, alalahanin ho natin na hindi ho naman siya ang nagdedesisyon sa lahat. Eh.
0: Yes.
1: Mga simple motion kasi under the Senate rules that can be quickly resolved by the presiding officer. Ngayon, kung yung proponent ng motion or yung movant ay will ask, or any other senator who objects will ask for a vote, itatanungin naman ang buong kapulungan, buong hukom, and they will resolve it by a majority, simple majority vote. So, yun lang ho naman ang trabaho ng presiding officer. Hindi siya lang mag-isa na nag-decide ito. Yung mga simple lang na processes, pwedeng siya na kasi hindi naman masyadong pinag-aawayan. Kaya nga, maganda na kung abogado siya. Kasi siyempre sanay na siya dun sa mga patakaran, sa mga hearing. Kasi nga, maliban dun sa Senate rules and impeachment, supletory effect din ng rules of court ng mga courting ordinary civil or criminal courts.
0: Ayun, I see. So mangyayari di, ang para lang ho malinaw din na attorney, no, kasi may mga perception na kaya daw si Senador Chis Escudero, dahil bukod dun sa nabanggit nyo, no, eh meron, pakitama nyo nga ho itong opinion na ito ng ilan natin mga kababayan, dahil si Senador Escudero ang Senate President nang mag-convene ang impeachment court. Hindi po ba yun ang sabi nga isa sa mga dahilan din?
1: Well, maari, lahat ho yan speculation, haka-haka lang.
0: Mm-hmm.
1: Hindi kinakailangan na yung dating presiding officer ng impeachment court ang maging presiding officer din ngayon. Sa tingin ko, ang pinakamatinding rason o very obvious at saka reasonable justification, eh, dahil abogado siya, mas sanay siya sa mga legal processes.
0: Mm-hmm.
1: Maraming mga rason yan na kanya-kanyang opinion, pero we have to give everyone the benefit of the doubt. Kahit sawang-sawa na tayo sa kanilang mga drama at mga mga antics sa Senado,
0: yes,
1: eh, people should always be given a chance to redeem themselves.
0: Mm-hmm.
1: Sana nga ho, ma-redeem nila ang sarili nila, kasi nakita ng taong bayan yung nangyari last year at yung mga more recent developments na mukhang nadidismaya tayo dun sa asal at gawain ng marami sa mga senador. But we continue to pray for them as our political leaders, at sana bantayan na rin natin sila para sa ganun ay they learn the lessons of the past, at huwag na maulit ho yung mga ginagawa nila na wala na sa lugar at hindi na angkop dun sa kanilang role as seekers of the truth, yung presiding officers over as very serious impeachable offenses involving very high government official.
0: Last question na lang, attorney. Pagdating ng impeachment trial, sabi nga si Senador Escudero ang presiding officer. Siya lang ang makikita natin doon sa taas, doon sa pinaka sa presiding table, sa presider's table.
1: Oh, siya nandun, pero lahat ng senador nandun, nakikinig.
0: Nakikinig din. I see. Opo.
1: So lahat po sila, at saka unless baguhin nila ang news nila, yan ho open to the public. At sana nga, manatiling open to the public para ho sa ganyan ay nakakasiguro tayo at nalalaman natin kung anong nangyayari, sapagkat ang pinakamahalagang interes ng taong bayan dito, malaman ang katotohanan one way or the other. At kung merong mga kalokohan, pag-abuso, pagnanakaw, o paglabag sa batas na amounting to an impeachable offense, eh, sino ba ang mananagot? At ano ba ang pananagutan? Yes. Importante ho ito sa atin. This is a very important aspect of accountability of public officials and transparency in governance.
0: Ayan. With that, Attorney Cayosa, sir, kami nagpapasalamat sa edukasyon yung binigay niyo po sa ating mga kababayan hinggil sa mga usaping ito. Para ho na sa gayon, sabi nga, malabanan natin yung paglaganap ng misinformation, disinformation, fake news. Maganda ho nang gagaling ho sa mga ekspertong katulad po ninyo. With that, kami po ay nagpapasalamat sa inyong wisdom na ibinahagi niyo po sa ating mga kababayan. Magandang hapon po sa inyo.
1: Maraming salamat at sana'y manatili tayong vigilant at mapanuri.
0: Salamat po. Attorney Domingo Egon kayo sa mga kababayan, dati pong Pangulo, past President ng Integrated Bar of the Philippines at Constitutional Law Expert.
2: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Tagap dahil ng mga pagulat mula sa labas ng himpilan, mga kababayan. Eto na, may update tayo mula sa Senado. Sapagkat kanina pa ho, ang daming nagtatanong sa social media. Si Senador Joel Villanueva, ay kasi siya nga ang bumuo ng 13, di ba? Kanina umaga, doon sa special session, kaya nahalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Kanina ang daming nag-aabang. Anong komite ang pangungunahan ni Villanueva? Parang siya lang daw ang walang komite. Pero eto ho, Senator Joel Villanueva naalal bilang Deputy Majority Leader ng Senado. Pagbabalik trabaho, dahilan ni Senator Joel sa pagsali sa Majority Block. Parang kay Senator Chis Escudero, di ba? Alam nga natin ang kabuuan ng detalye ni mula kay Nipa Asosyon. Nipa, meron na bang komite si Senator Joel Villanueva?
3: Yes, J. Mark, sinanin ko muna yung komite ni Senator Joel Villanueva. Pero ito muna, yung sa kanyang pagsapi dito sa bagong majority block ng Senado, nabigyan nga ng bagong posisyon itong si Senator Joel. Sa special session ngayong araw, nahalal si Villanueva bilang Deputy Majority Leader at Assistant Majority Floor Leader naman ng Commission on Appointments o CA. Si Villanueva yung bumuo sa numerong 13 para formal na mahalal si Senate President Sherwin Gatchalian. Nang matanong kung bakit siya lumipat sa majority, sinabi ni Villanueva na nais niya nang na magtrabaho na. Sinabi ni Mr. Joel na nagkausap naman sila ni Minority Leader Alan Peter Cayetano at okay naman anya sila. Narito yung, pakinggan natin yung pahayag ni Senator Joel.
4: Gagawin natin dito, boss. Anong nagpa-convince sa'yo, sir?
5: We wanted to work. That's what we've been doing. I mean, you have seen how I work today. I'm almost at the floor for the podium most of the time, the entire days. I hope you've seen that.
4: How are you with Senator Alan, sir? How are you with Senator Alan?
5: Yes, I did.
4: Kamusta kayo, sir?
5: Brothers,
3: at
5: the end of the day.
3: Yan, samantala rinahagi naman ni Dr. Ping Lacson na si Senator J.T. Ernst. Ito ang naging tulay para sa paglipat ni Sir Joel sa grupo. Dati na kasing magkagrupo itong sina Senator Joel at Senator J.T. dun sa tinatawag nilang St. Nick's Block. Kasama nila sina Gatchalian, Senator Juan Miguel Zubiri, Senator Sonny Angara, dating senadora Nanay at dating senadora Grace Po. Ayon kay Senator JV naman, mas nanalig kay Senator Joel yung pagmamahal sa Senado. Bilino rin ni Ehersito na walang nangyaring pagbabanta o pananakot para lumipat si Senator Joel. Narito naman yung mga pahayag ni Senator Ping at Senator JV.
6: Credit should go to Senator JV. Hindi ba they were close friends. So siya yung kinakausap ni Senator Joel, siya yung kumakausap. In fact, up until last night, hindi pa siya nakapirma. I think nung sinabi ni Senator JB sa amin, in-announce na it's done, I think it's already past 11.
7: Factor.
8: More than anything, it's an institution. No? Yung marami na rin nalulungkot na yung nakapagkatrabaho. Well, talagang, whether you like it or not, talagang the Senate may tama. No? The institution was damaged. I think more than anything, it's the love of the institution that made him decide to join the new majority.
9: Sir, you can sama tayo sinabi naman ni Majority Leader Juan Miguel Zubiri, nakasama niya mga kausap si Senator Joel. Anya, na-frustrate na daw si Senator Joel sa mga nangyari sa Senado nitong nakaraang higit isang buwan sa Senado na naging dahilan kaya hindi na sila nakakapagtrabaho. Narito naman si Senador Zubiri.
10: No, Senator Joel, gusto lang po niya magtrabaho. Nag-usap po kami kasama ni Senator JV sa kanya at talagang frustrated din po siya dahil sa pangyayari na hindi na tayo nakakatrabaho. Marami po sa ating mga kasamahan na gusto na lang bumalik sa trabaho. Diba? So, there might even be more in the future that will join our group dahil sa frustrations na pangyayaring itong last 1 month. So,
9: ayan. Remark dun sa mo kanina dun sa umpisa, ang dito sa nanood ko, kasi kanina mayroon pang mga pinapangalan ng mga committee chairman eh, pero dito sa mga nanood ko pa lang, ay may naitalaga ng chairmanship kay Senator Joel at babalik sa kanya yung Senate Committee on Labor. Dati dun sa mga nakaraang kongreso, dati na rin siyang chairman nitong Committee on Labor.
0: Ayun, at least eh, meron na siya. Yeah. Ayun naman ang ano dun, yun naman ang siyempre, kapag ikaw ay bumoto sa isang Senate president, pihado, merong kang chairmanship. Yan naman ang tradisyon, yes, sa Senado eh, di ba?
9: Oo, advantage yan ng majority block. Makakapamili sila ng gusto nilang komite na pamuno.
0: Pero nasagot ba yung tanong na kaya daw lumipat si Senador Villanueva para di raw makasuhan doon sa flood control scandal?
9: Ay, wala. Ang sabi ng majority black, wala naman daw naging pananakot, panunuhol o kahit anong ganun sa panliligaw nila si Senador Joel Villanueva na lumipat na sa kanilang grupo.
0: Yan. Kasi pinungunahan na natin, baka mamaya may marinig na naman tayo dun sa live selling. Ano, Facebook Live. Oo. Facebook Live ng isang senador eh. Parang nagla-live selling eh. Yeah. Muntik na ako mag-comment ng mine. Oo.
9: Anong mind mo doon?
0: Ha? Yung kanyang Psalm 23 doon sa likod. Oo. Eh, akala ko nila live selling niya yun eh.
9: And speaking of kanina dito, minanifest ni Senator, officially minanifest ni Senator Loren de Garda na si Senator Alan Peter Cayetano na yung tatayo o bilang Senate Minority Leader. Balik Minority Leader si Senator Ana.
0: Ayun.
9: At ang sabi rin pala ni Senator Loren, dadagdag ko na lang rin na J-Mar, na yung kanilang paghalal kay Senator Alan bilang Minority Leader ay without prejudice o hindi siya makakaapekto dun sa inihain nilang petisyon sa Korte Suprema na humihiling na isa walang bisa yung lahat ng mga naging aksyon ng new Senate Majority Block noong June 3. 2026 session.
0: Yun nga sana itatanong ko eh, tungkol doon sa petition na yun. So, talagang tuloy pa rin ang laban nila.
9: Yes, tuloy pa rin yung kanilang pag-apela sa Supreme Court na inhal and void yung mga naging action nun. Kasi, although kasi, di ba na formal lang nahala si CSP Gatchalian ngayon dahil kompleto na yung 13 nila.
0: Yes.
9: May ibang mga prayers pa doon sa petition na pwede pa rin ma-question. Or, kagaya na lang nung isang naging action nung June 3 na inamend nila yung isang rule doon sa tungkol sa impeachment na pwede silang maghalal ng ibang presiding officer maliban sa Senate President.
0: Ayun nga, kaya naloklok si Senator Chis Escudero bilang isang abogado bilang presiding officer.
9: Pero hindi pa yun formal, ha? Shinare pa lang yan ni Senate. Oo. Oo, parang consensus pa lang, plano pa lang ng majority block base sa pag-uusap nila kaninang umaga, sabi ni Senator Payne. So, yun pa lang yung consensus nila. Gagawin yung formal kung sakasakaling matuloy sa pag-convene ng impeachment court sa July 6.
0: Ayan. At ang sigurado, si SP Gatchalian ang uupo sa likod ng Pangulo sa SONA.
9: Yes, ayan. Formal na yan kasi ano, kahit anong sabihin nila, 13 na ang numero ni SP Gatchalian.
0: Ayan. Salamat din pa.
9: Yes, maraming salamat. Muli binasado, ito si Ning Fasen Sean para sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Samantala, ang kamera nakatutok naman sa mga lugar na naapektuhan po ng lindol sa Mindanao. Yan po ang tinutukan naman ni Melanie Valdos Reyes Lan.
7: Patuloy na nakikipag-ugnayan ang liderato ng House of Representatives sa mga mambabatas mula sa mga distritong naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao upang Patuloy na nakikipag-ugnayan ang liderato ng House of Representatives sa mga mambabatas mula sa mga distritong naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao upang matukoy ang agarang tulong na kinakailangan ng mga residente. Sa ambush interview kay Majority Leader Ferdinand Sandro Marcos, nananatili ang kanilang ugnayan sa mga lokal na opisyal kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa bahagi ng Sarangani. Ibinahagi rin niya na maaaring magbigay ng tulong ang kamara depende sa pangangailangan na mga naapekto ang komunidad, kabilang ang medical assistance, relief goods at iba pang suporta. Dagdag pa ng House Leader, personal pang bumisita si House Speaker Faustino Bojidi III sa General Santos City at Sarangani upang alamin ang sitwasyon at makipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal. Narito ang pahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos.
11: Yes po, I mean pinuntahan ni Speaker Boji kasama po ni SP Win para makita po yung mga nangyari doon po sa GenSan at sa affected areas. And I believe the House has extended already its assistance and all those districts who have been affected. We have been contacting the representatives and asking what they need, whether it be MAIP or medical assistance, whether it be relief goods, whether it be anything that the House can provide. We are in constant communication with all of those affected to make sure that the leadership gives everything that it can sa ating mga kababayan na apektado. Okay?
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Yun po pagkamatay ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University dyan po sa Dipakulao, Aurora. Ay hindi raw ho aksidente ayon sa PNPCIDG. Detalye niya mula kay Dayan Liar. Dayan!
12: Yes, sa J-Mark Mariing, iginiit ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na hindi aksidente ang nangyaring pagkamatay ng dalawang student-athletes ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa isinagawang team building sa Aurora. Ito'y matapos na sabihin ng kampo ng isa sa mga coach ng Ateneo na aksidente ang nangyari sa pagkasawi ni na Baterbonia at Adili. Sa pulong balitaan dito sa Campo Crame, sinabi ni CIDG Director, Police Major General Robert Morico II na normal lang ang naipagtanggol ng mga abogado ang kanilang mga kliyente, ngunit wala ani ito sa posisyon upang magbigay ng konklusyon sa nangyari dahil wala ito nang maganap ang malagim na trahedya. Ayon kay Morico, karamihan sa kanila o yung grupo ay nasa dagat na nasa layong 700 meters mula sa area of responsibility ng resort nang mangyari itong insidente. Habang natagpuan naman ang mga labine na Baterbonia at Adili na may 300 meters ang layo mula sa resort matapos nga natangayin ng malakas na alon. Dagdag pa niya batid ng mga basketball players na malakas na alon sa lugar bago pa man ang bumangyari. DG si Coach Tab Baldwin at iba pang coaching staff at iniutos na dalhin ang drone footage sa insidente na makatutulong sa investigasyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Major General Robert Morico II.
13: And on Thursday and Friday, we're expecting the coaching staff and others that are a party to appear for investigation. Particularly, Mr. Thomas Baldwin. We have issued another subpoena to him and other coaches. Together with the subpoena to Mr. Thomas Baldwin, we are asking him to bring with him the aerial footages of the drone during the conduct of the training because he's the one who has the CCTV footages. From the start, when they have information doon sa resort until the time na nangyari yung incident.
12: At yan ang update mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas. Dayan Leyar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
0: Nag-aayad po ng resolusyon si Bagong Generation Party List Representative Robert Nasal para hilingin po ang investigasyon sa likod doon ng pagkamatay ni Marvin Sulit. Si Marvin Sulit po, yung pong namatay matapos yung, na hindi po nakagamit ng benepisyo mula daw po sa PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation. Layo nito na masuri yung pong pagpapadupad ng Republic Act 10932 o ang Anti-Hospital Deposit Act. Pati na rin iba pa pang mga batas at polisiya na sa pangangalagang pakalusugan. Sinabi po ni Nasal, mahalaga matukoy kung nasunod ba ng buo ang mga probisyon na naturang batas at iba pa mga regulasyon sa kaso ni Sulit. Batay po sa nag-viral na po sa social media ng asawa nitong si Maria Lourdes, ay dumanas daw po ng brain hematoma itong si Marvin at isinugod sa ospital upang magamot. Ngunit dahil napakalaki ng kanyang bill na kinakailangan po para sa kanyang operasyon, binigyan sila ng opsyon na lumipat sa ibang pagamutan na nag-aalok ng mas murang serbisyo. Subalit bago pa man ma-admit si Marvin sa ikalawang ospital, hiningan na ito muna ng deposito. At dahil agad na nakalikom ng pera pamilya, binawi na dahil hindi ho nakalikom ng sapat na pera. Binawian po ng buhay. Matapos lamang po at naibigay ang luna sa maari sanang nagdiktas sa kanya. Binigyan din po ng mga batas na dapat masuri kung sapat ba ang mga kasalukuyang parusa at mekanismos ng batas upang mapigilan po ang mga paglabag sa ng mga ospital at institusyong pangkalusugan. Ang pinakapuntuan niya rito ay matiyak na ang mga polisiya ng PhilHealth, dyan po sa ilalim po ng Republic Act 10932, at iba pang regulasyon na nagbibigay po ng sapat na proteksyon sa mga pasyenteng nagkakaroon po ng malaking gastusing medikal o kaya naman ay namamatay dahil na hanggang sa kanilang pagkaka-admit po sa ospital.
2: Mark in! Mark out!
0: With that, kami po nagpapasalamat sa inyong pagtugay guys sa ating palatuntunan. Maraming salamat Engineer Marvin Toledano, ating co-pilot, Engineer Matel Segovia, Mutyanang Bicolandia, Daragang Magayon. Hindi kasing init ng Mayon. Oo, medyo kalmado. Ganyan din si Aiza, si Myla, si Ice at si Bell. Yan, ang ating mga patnugot ng palatuntunan. Maraming salamat paring AJ Ignacio sa palagiang pagsalo sa ating palatuntunan. Huwag ka mag-alala. Hindi ka mawawalan. Oo. Hindi ka rin mag- Ay, di. So, paring AJ, ano pa to eh? Isang tasa ng kape, okay na to. Oo, isang tasa ng kape. Yung, 3-in-1. Oo, pwede na. Maraming salamat sa inyong pagtugay, guys. Sa ating palatuntunan. At tumayanan po ang palatuntunan mula po sa Sports Radio post-game kasama po si John Mogol. Bye!
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Ito, earbuds pa, earphones. Yung parang bone conduction yung technology. So, dun nakamount yung camera, yung nakasuot sa tenga. Dun nakamount yung camera ng referee. And during replays ng laban, especially kapag nakaka-goal, pinapakita yun eh. Kung ano yung mismong nakita ng referee. na footage, kuhang footage nung kanyang camera na suot-suot niya. And I think it adds another dimension dun sa viewing experience, especially kung sa TV ka nanonood, no? At para sa akin, maganda yung ginawa nilang yan. Approve ako dyan. Magkano ba ang premyo dito sa FIFA Men's World Cup? Kasi 48 teams na ngayon eh. So, natural, lalaki yung ano, yung prize money, yung total prize money, tsaka yung mga ipapamigay. The total pool ng pera, ano, yung for the prizes ng mga teams na naglalaro sa FIFA Men's World Cup, tumataginting, tropa, ready ka na ba? $665 million. Yan po ay katumbas ng mahigit 39.5 billion pesos. Grabe, ano? Nai-imagine mo ba kung gaano kalaking pera yan? Now, the winning team, the winning country will get $50 million. Yan po ang premyo ng champion. The runner-up will get $33 million. Yung pangatlo will get $29 million. And the fourth runner-up will get $27 million. Yung mga teams na aabot, magka-qualify for the quarterfinals, guaranteed na yan, at least $19 million. Sa round of 16 naman, $15 million. At every team in the tournament will receive a minimum of $9 million galing dun sa prize pool. Samantalang yung namang mga mag-a-advance sa knockout stage will get at least $11 million. And bukod pa dyan, meron pang binigay na $1.5 million para sa gastos ng mga koponan para sa pag-prepare nila for this FIFA Men's World Cup. Diba? Na-curious tuloy ako bigla eh. Bawa yung $50 million na premyo ng champion, yan ba'y ilalagay sa maleta? $50 million eh. Ang isa pang tanong, ilang maleta kailangan para mapuno ng $50 million? At saka sinong magde-deliver, pare? So, Friday, yung mga by the way, last Friday pa ito nagsimula eh. June 12. So, yung mga naglaro nung June 12, isang linggo yung pahinga nila sa Friday na ulit. Ano yung Mexico, di ba? Naglaro yan nung opening day Friday. Next Friday na sa June 19 na ulit yung second game nila. So, ganun katagal yung ano, yung pagitan ng mga laro kasi nga 48 teams ang nagko-compete dito sa panimula ng FIFA Men's World Cup. 5:19 ang atin pong oras. Ongoing sa Phil Sports Arena sa lungsod po ng Pasig ang 2026 Volleyball Nations League Women. And kung hindi ko nagkakamali, ongoing ang laban ng Italy at taka ng Czech Republic. Nasa linya mo naman natin? Wala pa? Okay, sige. Maya-maya, balikan natin. Kuha tayo ng update mula sa ating kasamang si Timothy Tapales. Nakamonitor siya dyan sa aksyon sa 2026 Volleyball Nations League Women. In the meantime, first time na tayo. And magpapatuloy po tayo dito sa postgame sa Sports Radio 918.
17: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
18: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
19: Nagalit sa internet ang fake news.
20: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
21: What they are doing is creating panic.
18: We say no.
22: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
23: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
18: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
24: Stop telling us fake news because you're wrong.
18: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
25: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
26: Ay, aircon ba ako?
25: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin.
26: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
1: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
3: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
16: 5:22 Philippine Standard Time. Kayo po ay nakatutok dito sa post-game sa Sports Radio 918. Balitaan ko muna kayo ng mga activities ng ating national athletes. Beginning with our two-time Olympian na si EJ Obiena. Nagsimula na po ang outdoor season ni EJ Obiena. His first tournament sa Eurowings Flight Circus. Isa itong World Athletics Continental Tour Challenger event sa Dusseldorf sa Germany. Nakakuha si EJ Obiena ng silver medal after clearing 5.74 meters. Ang nanalo rito si Chris Nielsen ng USA, 5.83 meters. Pangatlo si Saifeldin Abdel Salam ng Qatar with 5.65 meters. Up next para kay EJ, ang Diamond League in Qatar on June 19. So from Germany, Qatar naman ngayon si EJ Obiena. Meanwhile, sa kakatapos lang na ICTSI Philippine Athletics Championships, nagtala na naman ng bagong record si Leonard Grospe sa men's high jump. Kakaset lang niya ng bagong record, pinalitan na naman niya ang bagong national record ngayon, 2.23 meters. Nadagdagan ng konti, 2.22 yung dati niyang record. Ginawa niya yan sa kanyang unang attempt dun sa ginanap na final sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas Tarlac. Yung 2.22 meters niya, more than a month lang niya naset yun sa NCAA Season 101 Athletics Tournament. Na competing for Mapua itong si Grospe. Ngayon, 2.23 na siya. Sinubukan niya yung 2.25, pero hindi niya nagawa. Pero sabi niya, sobrang masaya pa rin siya kasi bagong ano na naman to, bagong national record. At yan yung standard dun sa mga nahuling Asian level tournaments. And in fact, dun sa Chongqing, China, 2.23 meters yung tinala ni Mutaz Aiza Barsham ng Qatar. But the target, sabi ni Leonard, is 2.25 meters. Meanwhile, sa same na competition, nakadalawang gold medal sina Hussein Loranya, Jessamay Roda, and Rica Balderrama. Si Hussein Loranya ang nanalo sa men's 1500 meter race. Ganon din sa 800 meter race. Si Jessamay Roda naman sa 3000 meter steeplechase at sa 1500 meter distance. Pagkatapos si Rica Balderrama, champion sa triple jump at sa long jump. And lastly, Art Joy Torregosa, women's 10,000 meter run at sa women's 5,000 meter event. Si Jeric Faeldonia ang kampiyon ng under 17 divisions sa kauna-unahang One Chess Movement Rapid Chess Tournament na ginanap sa dyan sa Ortigas. Nakakolekta si Faeldonia ng 6.5 points. Anim na panalo dun sa kanyang unang anim na laban. And then yung last match niya against Albashir Buto, nag-draw sila dun. Kaya 6.5 points. Although a round earlier pa, after round 6, nakuha na niya, virtually secured na niya yung title matapos siyang talunin si FIDE Master and the top seed na si Ivan Travis Ku. Ku finished second, 6 points. Pangatlo naman, itong si Albashir Buto. Tinalo niya si Lennox Cordova and Gabriel James Cartel on tie breaks. Sa kids division, champion si Steve Nitafan, followed by Gail Adam Navarro and Martin Dave Garibay. At sa 200 and below category, nanalo si Narciso Gumila, pangalawa si Irville Villa, at pangatlo si Bryce Clarence Bayani. Silver medal naman para kay Jamaica Arribado sa Philippine Women Satellite No. 2 na ginanap sa National Squash Center sa Malate, Manila. Natalo siya kay Whitney Wilson of Malaysia dun sa kanilang gold medal game. Sa ginanap naman na 4th Southeast Asian Junior Individual Championships, dun din sa same venue, etong si Inigo Jordan, isang Filipino-American squash player, runner-up sa Boys Under 19. Natalo siya kay Erwin Cross Christopher ng Malaysia. Meanwhile, etong si Lyra Kate Rasmil ay silver din sa Girls Under 13 division after losing to Karina Sashikumar, the top-seeded player mula sa Singapore. Now in baseball, sa Senior League Baseball Asia Pacific and Middle East Regional Tournament, ang Pilipinas po na nire-represent ng Tanawan City Seniors Baseball Team ay pasok na sa gold medal game. 4-0 record para sa Pilipinas. Ang titindi ng panalo, pinaka-dikit ng score, yung 5-2 na panalo nila laban sa Guam. And then nasundan yan, 16-4 na panalo laban sa Hong Kong, 16-0 laban sa Indonesia. At yung kanilang pinakamalaking winning margin sa tournament, 17-0 against India. O, championship game bukas. Kanina ko pa hinahanap kung sino makakalaban nila. Hindi ko makakita eh. Pero in the championship game, the winner will get a berth sa gaganaping Senior League World Series. Etong Senior League Baseball Asia Pacific and Middle East Regional Tournament ginaganap po sa Indonesia naman. And lastly, ang atin pong Gilas Pilipinas Youth Men kinumpleto yung kanilang undefeated campaign sa 2026 FIBA Under-18 Asia Cup Siaba Qualifiers nung tinambakan nila itong Thailand sa championship game. 85-70 is the final score. So 5-0 ang Pilipinas dito at sila ang 7 straight champions dito sa kompetisyon. Joaquin Tovera, 21 points. Siya po ang pinangalan ng MVP ng tournament. Patrick Pasinos, merong 13 points. Ganon din si Ethan Aguas. All-around game pa rin si Chog Moral, 10 points, 7 rebounds, 7 assists, and 3 steals. Isang 6-0 run dun sa bandang dulo na ng final quarter ang nagbigay sa Gilas Youth ng 78-63 lead dun sa basket nitong si Joaquin Tovera. 1 minute and 35 seconds to go ang natitira. And dahil nakaabot nga sa finals ang Gilas Youth natin, lalaro sila sa 2026 FIBA Under-18 Men's Asia Cup from August 13 to 23 sa India. So congratulations sa ating Gilas Pilipinas Youth. Alas 5:30 ang ating pong oras. We'll just pause for a quick break and we will continue dito sa Post Game sa Sports Radio 918.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: Hi, Spartado Team! Congratulations sa 40 years! Apat na dekada ang serbisyo sa atletang Pilipino at ako'y nagpapasalamat sa lahat ng ginagawa niyo. Thank you for always supporting the women's football community and I feel grateful that in the past 10 years, nagsama-sama tayo sa pag-agat ng sport na to. Kaya many more years to come, stay healthy and stay together. Happy anniversary!
8: Kala kaya ng mga naganap sa laban, walang miss, walang sablay, lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
16: Check your time, it's now 5:33. Ongoing na po ang laban ni Alex Ayala sa round of 32, opening round nitong German Open, the Vanda Pharmaceuticals Berlin Tennis Open 2026, kalaban niya si Donna Vekic of Croatia. And first set pa lang naman, lamang etong si Vekic, 2-1. Pero dito sa fourth game, currently merong 40-love lead si Alex. So 1 point away from tying this, the first set at 2-2. Ongoing din ang laban ni Nicola Bartunkova laban kay Elise Mertens. Bartunkova leading 3-1. Then, by the way, yung laban ni Mertens tsaka ni Bartunkova, round of 16 na yan. So, the last round of 32 match sa women's singles, etong laban ni Alex at tsaka ni Donna Vekic. And then later today, number 3 seed Jessica Pegula up against Katarina Siniakova. Paula Badosa takes on number 5 seed Coco Gauff at si number 1 seed Arina Sabalenka, makakalaban naman si Ekaterina Alexandrova. Yun, nakascore pa si Vekic. So, 40-15, fourth game, Alex Ayala on serve. Now, at this point, makibalita tayo sa ating national wushu taulo athlete dahil he ended ang medal drought, gold medal drought ng Pilipinas in wushu taulo sa Thailand SEA Games. So, and they are about to start. Actually, nag-start na yata yung kanilang training camp in China in preparation for 2 major competitions ngayong taon na to. Ito po ang panayam ng Sports Radio 908 sa ating national wushu athlete na si Jones Inso.
9: Sports Radio, kasama ulit natin ang top wushu male at taolu athlete natin, si Engineer Jones Inso. Hi! Magandang araw.
10: Hello, everyone. Magandang araw.
9: Wow, Engineer Jones na talaga. The last time we talk, hindi ka pa kasi, ang alam ko, hindi pa tayo nagkukwentuhan about that passing the board exam. But we're so happy for you and congratulations. But this is, another tough season, ika nga, ang dami na naman nasasalihan ng ating mga wushu athletes. Kumusta ka? Anong mga naka-line up na competition in the last 6 months of the year, Jones?
10: This coming July po, meron tayong Taolu World Cup sa sa China, and then sa September, October naman Asian Games sa Japan.
9: Wow, ang tataas na level ng competition. Kumusta ang ating training? Ano yung mga training camp na nakalinya para sa atin?
10: As usual naman po, start kami January yung training and then hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin siya. So, ang training namin is more on routine na siya kasi may bagong magpapalit na naman daw po ako ng routine. So, yun yung pagpapukusan. Babala, gagawa ng routine. And then, this coming June 17, mag-ano na kami, China training. So, we papadala kami sa China for 2 months.
9: Wow, ang tagal na training, ano? Bagong routine. Kaya pa ba yon na ma-perfect, mahabol? Especially na July na yung World Cup, Asian Games in September. Gaano ka-challenging na may bagong routine?
10: Oo nga, yun yung naging challenge ngayon. Kasi ang sabi sa akin nung pinerform ko yung routine ko nung SEA Games last year, medyo dehado kasi pag i-compare sa ibang mga athletes, ibang mga bansa na makakalaban ko this World Cup, sinabi ng coach ko na hindi siya gaano lalaban sa podium. So kailangan talaga magpalit. So ngayon ang ginagawa ko is nagre-revise, trial and error kung ano yung feeling ko mas nagpaganda sa routine.
9: Yes, and ano yung realistic goal? Asian Games kasi bronze medalist ka, di ba, nung nakaraan, 3 or 4 years ago. And then sa World Cup, ano ba yung huli mong medal? Para medyo clear yung ating goal this time around, Jones.
10: Last edition ng World Cup, ano lang tayo? Fourth place. So, gagawin natin, ang magiging goal natin this World Cup naman sa July, syempre podium pa rin. Although may mga challenges kasi yung mga top countries na talagang dati pang nagme-medal, mas baguhan, ay mas matagal pa kaysa sa akin na naglalaro ng senior Tai Chi. Sila pa rin yung mga nasa taas na makakalaban ko rin. So, yun yung magiging challenge ngayon sa World Cup. Pagdating naman ng Asian Games, syempre hindi ko rin naman inaasahan yung medal ko nung 2023 sa Hangzhou na nag-bronze ako. Hindi ko rin inaasahan yun kasi nga pang ilang taon ko lang yun na naglalaro ng wushu and then biglang nagka-medal. So ang magiging goal lang ngayong Asian Games is syempre as usual yung ma-perform pa rin yung best na hindi ka magkakamali pero yung pinaka-best, pinaka-confident mo na wala kang regrets pa rin after ng routine mo.
9: Yes. Special ngayon, full-time athlete ka na, di ba, Jones? Oo. Yes. So, talagang naka-focus ka na dyan. And yun na nga. But di rin natin masabi kasi iba yung sport nyo. Ang daming mahuhusay dito sa sport na ito. So, how do you visualize itong Asian Games? Kasi ito talaga yung inaabangan natin, the Asian Games. Kasi multi-sport, di ba? Competition to, kasabay yung iba pang mga atleta, ibang klase yan, kapag sabay-sabay kayo nagko-compete. How do you visualize the competition this time around at sa Japan pa to?
10: Opo, this time kasi Asian Games, syempre sa Wushu, ang malalakas na countries is nasa Asia. So yun pa rin. Ang level na magiging level ng difficulty ngayong Asian Games ay syempre mataas pa rin. Pinakamataas as if kung ako yung tatanong. Kasi yun yung parang magiging kasi pag wala kaming Olympics, di ba, sa senior, okay. Walang Olympics, so Asian Games na lang. So yun yung parang pinakamataas na level ng competition para sa akin.
9: Yes.
10: So Asian Games, meron yung Hong Kong, meron yung Japan, syempre yung host country. Meron din yung Singapore, mga siblings natin, mga kasama natin sa Southeast Asia. Hong Kong, Malaysia, Singapore, yun. So, syempre, pagdating, ang naging advantage nila this year is may competitions na sila. Nakasali na sila ng ibang competitions earlier this year. Yes po. So, parang nakapag-warm up sila sa carpet. Yung mga moves nila, parang confident na silang gawin. So, parang sa atin naman, ang magiging unang international natin is this coming July pa.
9: Ayun. Yung World Cup na nga, yun ay magiging build-up for the Asian Games. Yes. May nabago ba sa motivation ni Jones Inso now that you are a full-time athlete? Gaano kahalaga itong mga competition na ito bilang isang full-time athlete na?
10: Siyempre, mas since full-time athlete na, ang nagiging focus ko ngayon is 100% na sa wushu. So, ang inalagaan ko na lang ngayon is yung condition ko and then yung routine. So, after na ko ang routine, maintain lang yung condition ng tuhod at ng likod. So, yun lang. Yes, tapos, from there, magbibuild na tayo patas ng patas.
9: Anong plano? Pagsasabayin mo ba wushu at pagiging

0: the Asian Games for Jones. Isa na lang reaction mo sa pagpasok, pag-qualify ni Angel Polo dito sa Wushu Youth Olympic Games. First time, di ba, na magkaroon tayo ng qualified athlete sa Wushu.
1: Since it's the very first na no na na qualify yung Wushu sa Olympics and then doon naman siya sa youth. So syempre sobrang saya naming lahat. Syempre pinapanood namin yung laban niya, mga laban ng mga juniors namin sa ano sa World Junior tapos biglang uy, nagka-medal na siya. Alam namin actually na ano pagka nagka-medal ka na ng ano doon sa world eh may qualified ka na kaagad sa ano sa Youth Olympics. So yun, sobrang celebrate kami dito sa federation namin nung ano
0: yes.
1: nagka-medal siya.
0: Yes.
1: So yun, parang siya na yung magiging parang ambassador for ano for Wushu sa mga youth natin, sa mga
0: yes.
1: juniors.
0: At gaano ka naman ka-hopeful para kay Angel come the Youth Olympic Games?
1: This coming Youth Olympics, syempre, nagbibuild pa rin yung ano niya eh, yung confidence niya. Eh, hindi pa siya yung full na maganda yung confidence niya, yung aura niya dun sa carpet. Nagbibuild pa lang siya. So, may malaki yung chance na mas mataas yung ano, maging achievement niya this coming Youth Olympics. Kasi nga, syempre, yung training niya before nung world, dito lang sa Philippines, kami-kami lang din, pati ni na coach yung nagtuturo. Eh, what more, kung napunta ka sa China, nag-training, eh, doon naman yung sport namin galing sa China. So, yun. Tingnan natin kung ano yung, abangan na lang natin kung ano yung ipapakita niya sa atin sa
0: yes.
1: Youth Olympics.
0: At kasama kayo, kasabay kayong mga seniors na magte-training sa China. By the way, ilan kayong aalis? Ilan ba kayong mag-Asian Games?
1: Kami mag-Asian Games, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Six po kami.
0: So lahat yan pupunta na ng China. Yes,
1: ako.
0: Okay.
1: Sina Mark Lester, Mark Anthony, and then si Sandrex, pupunta sila sa Shandong Province.
0: Mm-hmm.
1: Ako naman po, si Agata, and then si Alex, na Tai Chi, is pupunta sa Fujian. Kasama na namin si Angel doon. So apat
0: yes.
1: po kami mga Tai Chi, pupunta sa Fujian Province para mag-training.
0: So ilang kayo? Puros kayo Taulu? Jones?
1: Meron pong sanda na sasama, apat po sila.
0: Mm-hmm.
1: Si Carlos, si Kip John, si Sander, and then si Arnel Mandal.
0: Mm-hmm.
1: Sa Shandong Province din po sila. So,
0: wow.
1: May Taulu and then may sanda na pupunta sa Shandong Province.
0: Ibig sabihin, anim na Taulu, apat na sanda, yung ating
1: yes.
0: mga athletes for the Asian Games?
1: Plus one sa sanda kasi meron pala si Jen.
0: Okay. Ayan. So, ang dami pala natin who will compete come the Asian Games. At ito ba, lahat kayo qualified? Di ba ngayon may qualification ng Asian Games?
1: Opo. Ngayon po, lahat po kami ano, qualified na po for ano.
0: For the Asian Games. Yes. So excited kami para sa inyo, Jones. Ano? All the best. God bless you and the rest of the team. Maraming salamat ulit sa pagkakataon na ito. Baka may gusto ko lang pasalamatan, i-acknowledge. Just please go ahead kasi for 2 months, di namin kayo makakausap.
1: Siyempre po, una kong gustong i-acknowledge, pasalamatan, yung PED namin, Federation, sina President Sir Alasco, ang aming Secretary, si Sir Julian Camacho, yung mga ano namin, admin namin doon, sina Mabisa, Magbel, pati si Piocasio. Siyempre, sila yung naglalakad sa papers namin. So, siyempre, gusto namin pasalamatan yung kanilang hard work ngayon na para sa ano namin, benefit namin. And then, siyempre, yung mga makakasama ko sa China training, pagbutihan natin kasi para dito sa, hindi lang to para sa atin, para din ito sa bansa.
0: Yes. Thank you so much, La. And until next time, ingat kayo. Si Jones Inso, Engineer Jones Inso, dito po sa Sports Radio mula sa Sport ng Wushu. Bye. Salamat.
2: Jones Inso, ang atin pong pambato sa darating na Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Part of a 12-man Philippine team na mag-undergo ng 2-month training in China. So according kay Jones, hindi lang sila sa isang lugar magkakaiwalay.

0: sila may Shandong, may Fujian province, but 2 months silang mananatili doon to prepare for the Wushu World Cup ngayong July at yung 2026 sa Aichi Nagoya Asian Games in September. So personally, ang goal nitong si Inso ay mag-develop ng bagong routine kasi yun yung pagkakasabi sa kanya ng coach niya. Medyo hindi winning routine ano yung kanyang ipinakita back in Thailand sa SEA Games, pero in the SEA Games it was good enough para makakuha ng medalya. Ano, but sa bigger competition, Wushu World Cup tsaka Asian Games, o kailangang mas maganda pa. Ano, mas solid pa yung kanyang routine. So 12 athletes eh. Si Agatha Wong, Joan Sinso, Alexander De Los Reyes, Mark Polo, Mark Ragay, Sandres Gainsan, tapos si Angel Polo, and then sa Sanda, Carlos Bailon Jr., Sander Alipio, Gideon Padua, Arnel Mandal, tsaka si Jen Quilapio. 5:48 oras natin, Pilipinas. Abante na si Alex Ayala sa kanyang laban against Donna Vekic. 4-2 sa round of 32 match nila dito sa Berlin Open in Germany. Kakatapos lang actually game number 6 in the opening set on serve si Alex doon. Bumawi siya from, I think, 40-30 ba yun? O 40-love ba yung naging score doon ni Vekic? Pero ayun, back on serve si Alex, lamang pa rin siya dito sa first set, 4-3. So nakabawi na kagad si Vekic doon sa kanyang sumunod na service game. But still, the advantage ay nasa panig ni Alex Ayala. Okay, kunin natin itong live report from the Phil Sports Arena in Pasig City sa ongoing na aksyon sa 2026 Volleyball Nations League Women. Nasa linya natin si Timothy Tapales. Tim, go ahead.
1: Magandang hapon sa iyo, John. Magandang hapon sa mga tagapanood natin sa Sports Radio 918. Siyempre, sa post-game, especially sa nakikinig yan. John, alam mo, kakatapos lang ngayon ng laban ng Italy at ng Czechia, kung saan ng Italy, they demolished Czechia with a straight set victory 25-18, 25-21, 25-22. Ito nga bilang bounce back win from their 5-set loss against Brazil last time around. Alam mo, John, itong naging laban na to, talagang napaka-dominante ng Italy dito. From all places dito, from offensively sa kanilang attack, sa kanilang service, sa kanilang defense din. First set, talagang umalago agad itong Italy. Talagang napakaganda ng ipinakita ng Italy dito from dito sa naging laban nila. Hindi nakaporma doon ng first set yung Czech Republic, yung Czechia. And then yung second set, umalago naman yung Czechia dito kontra sa Italy. Nakalamang sila 9-5. Pero itong Italy, they blasted a 5-0 run kontra dito sa Czechia. Kaya nakuha nila yung lead 10-9. Pero it was a seesaw battle not until noong nag 21-20 in favor of Italy doon. Sila na yung nanaig dun sa second set with a 25-21 victory dun sa second set. And then third set naman, Italy, it was a dominant showing. Pero bandang dulo, humahabol yung Czechia doon. Nakadikit yung Czechia mga two points dito sa naging laban nila sa third set. But then again, Italy talagang showing their composure, showing their might as world number one, as the defending champions. They live up their billing, finishing off this match with a straight set victory. Alam mo, nakausap natin si kanina, kakanina lang, nakausap natin ang best player of the game na si Katarina Antropova ng Italy, ang kanilang opposite na nagtala ng 21 points built from 13 attacks, 1 block, and 6 service aces. Napakaganda nang ipinakita nitong player nito from Italy. Talagang dinomina niya itong Czechia. And aside from her, meron pang naka-double-digit scoring dito sa Italy. Si Farr na middle blocker may 13 points habang si Nervini may 12 points. So, yung scoring ni pang Italy talagang well-distributed dito para sa laban nila. And John, kanina naman, noong bandang alas 12 ng tanghali, naglaban naman ang USA sa Dominican Republic, kung saan ang USA sila ang nag-wogi dito with a straight set victory din against Dominican Republic itong USA. It is their third straight win na dito nga sa Volleyball Nations League after nilang matalo last week. And they handed the Dominican Republic their fifth straight loss dito sa turneyong ito. Dahil nga itong Dominican Republic nagde-declicado na ma-relegate dito dahil siling last pot, wala pa silang panalo. Ang naging panalo ng USA ay 25-20, 25-19 at 25-12. Ang namuna dito sa naging laban ng USA ay si Jordan Thompson with 15 points. Samantala si Retke at Eggleston may big 10 points sila dito sa naging laban nila kontra Dominican Republic. At John, mag-aantay lang tayo ng ilang oras pa, mga more than one hour. Dahil in a few moment time, maghaharap naman ang Japan at Serbia dito sa Field Sports Arena kung saan itong Japan, wala pa rin silang talo dito sa torneyong ito. They're still having a clean sheet, kumbaga, dito sa record nilang 4-0. At susubukan nila itong protektahan mamaya kontra nga dito sa Serbia na makaharap nila mamaya dito sa ganap na alas 8 ng gabi sa Field Sports Arena. John?
0: Okay, maraming salamat Timothy Tapales mula po sa Field Sports Arena para dito sa 2026 Volleyball Nations League Women.
2: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Alex Ayala leading Donna Vekic 4-3 opening set ng kanilang round of 32 match sa German Open in Berlin, Germany. Mahabol si Alex dito sa 8th game. 30-40 Ayala on serve. So kung makakuha ng break dito si Vekic, magtatabla yan. 4-4, ayun na nga. Ayun na nga. Vekic tying the match at 4 games apiece in the opening set. So the winner dito sa kanilang magiging dito sa laban ni Alex Ayala at Donna Vekic will move on to the round of 16 kalaban si world number 2 Elena Rybakina. And just to recap lang ulit, ano yung dalawang resulta nung laro ngayong araw dito sa VNL 2026, the latest winalist ng Italy ang Czechia, 25-18, 25-21, 25-22. And earlier today, winalist ng USA ang Dominican Republic, 25-20, 25-19, and 25-12. And then alas 8 nakaschedule, Japan laban sa Serbia. Ayan yung huling, ikatlo at huling laro ngayong araw ano sa Field Sports Arena. Aside from the Philippines, meron ongoing din itong week 2 action sa Bangkok, Thailand. Kanina tinalo ng Canada ang Netherlands in 4 sets. And then ongoing din sa Ankara sa Turkey. Yeah, ongoing ngayon ang laban ng Germany at ng China. So yan yung tatlong syudad na host ng second week ng 2026 Volleyball Nations League Women. Dito sa Pilipinas, tatagal ang hosting natin until June 21 hanggang Sunday po. Ano? So, meron pa kayong time. Makakahabol pa kayong makapanood kung di kayo nakapunta today. Hanggang mayroon pa kayong chance until Sunday para manood ng bakbakan dito sa 2026 VNL Women sa Phil Sports Arena. 5:56 oras natin, Pilipinas. And that's it for postgame this Wednesday. Salamat sa pagtutok dito po sa ating programa. Susunod na Sports 918 kasama si Ria Arevalo. Hanggang bukas pong muli, ako si John Bogol. Good evening sa inyong lahat.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko
2: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.

0: abangan sa Larigadon Live. Alamin ang mandato ng Department of Health at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Ted Herbosa. Larigador Live ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong PTV. Disaster Watch. Mga paalala habang lumilindol. Kapag lumilindol, mag-duck, cover, and hold. Maging mahinahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintayin matapos ang pagyanik. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas ng tahanan o gusali, umiwas sa mga poste, puno at mga landslide-prone areas. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
4: Paano nangyari?
3: Sumemplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po may experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
2: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
3: Oo.
4: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nasa Kazan, Russia na para sa kanyang working visit. Mas pinalalim na ugnayan ng ASEAN at Russia. Tinitiyak ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa gaganaping ASEAN-Russia Commemorative Summit. Special session ng Kongreso para talakayin ang mahalaga at nakabinding panukalang batas. Sinimulan na ngayong araw. Senator Sherwin Gatchalian nanumpa na rin bilang bagong Senate President. Milyon-milyong pisong halaga ng tulong pinansyal inilabas na ng tanggapan ni Pangulong Marcos Jr. para sa mga residenteng naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Iba pang ahensya ng pamahalaan walang patid din sa paghahatid ng iba't ibang tulong sa mga nasalanta. Dahil sa hindi pagtugon sa patawag ng otoridad, PNP-CIDG muling magpapadala ng sabina kay dating Ateneo Head Coach Tom Baldwin at iba pang coaching staff para sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athlete sa kanilang team building sa Aurora. At ilang Pinoy celebrities nominado sa 2026 Seoul International Drama Awards. Kung sino-sino sila, alamin!
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nagsimula na ang working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia. At hindi lang Pilipinas ang makikinabang sa biyahe na yan, kundi maging ang mga bansa na kasapin ng ASEAN sa harap ng gaganaping ASEAN-Russia Commemorative Summit.
3: Inaasahang matatalakay ang iba't ibang usapin na kapapakikinabangan ng buong rehiyon maging ng Russia. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Mag-aalauna ng hapon oras sa Pilipinas nang dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kazan, Russia para sa kanyang working visit. Isa sa magiging aktibidad ng Pangulo sa unang araw ang pagkakaroon ng bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin.
5: Beyond marking our golden anniversary of diplomatic relations, which were formally established on the 2nd of June 1976, our discussions will focus on concrete areas of mutual interest, particularly energy and food security.
4: Kabilang din sa inaasahan sa schedule ng presidente ang pagiging co-chair niya sa gaganaping ASEAN-Russia Commemorative Summit kasabay yan ang 35th taong anibersaryo ng ASEAN-Russia relations. Inaasahang matatalakay ang iba-ibang usapin ng kapwa pakikinabangan ng mga bansang kasapi sa ASEAN maging ng Russia.
5: Our discussions will be anchored in key deliverables across the political, security, economic, and socio-cultural pillars of our partnership, spanning cooperation in peace and security, trade and investment, food and energy security, science and technology, digital transformation, education, tourism, and people-to-people exchanges.
4: Pagtitiyak ng punong ehekutibo na bilang ASEAN Chair, nakatuon ng Pilipinas na matiyak na magbubunga ang naturang summit ng mga makabuluhan at pangmatagalang resulta na higit pang magpapalalim sa ugnayan ng ASEAN sa Russia. Kasabay ng pagbisita ng Chief Executive, ang paggunita ng 50 taong diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Kaya binigyang diin ng Pangulo na pagkakataon ito para mas mapalakas pa ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba-ibang larangan.
5: For over 5 decades, our bilateral ties have steadily deepened across trade, education, culture, agriculture, energy, science, and above all, through the sustained bonds between our people. We look forward to building on these foundations and opening new avenues of cooperation for the future.
4: Muling iginiit ng Pangulo ang layunin ng Pilipinas na isulong ang pagkakaisa ng ASEAN at palakasin ang pakikipagtulungan nito sa mga bansang katuwang sa labas ng rehiyon.
5: We will likewise advance ASEAN's engagement with external partners such as Russia through the dialogue mechanisms and frameworks that this community has built over many decades. We travel to Kazan with purpose, and we return with renewed commitment to our partnership.
4: Ito ang unang pagbisita ni President Marcos Jr. sa Russia, halos 50 taon matapos ang makasaysayang pagbisita ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa dating Soviet Union noong 1976. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Labor Secretary Francis Tolentino bilang mga caretaker ng bansa. Inataas na 3 kalihim habang nasa Kazan, Russia ang Pangulo para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Bilang chair ng ASEAN, mahalagang attendance ng Pangulo para maisulong ng Pilipinas na makabuo ng mga konkreto at pangmatagalang kasunduan na magpapalalim sa strategic partnership ng ASEAN at Russia at magtataguyod ng kapayapaan, katatagan at sama-samang pag-unlad ng rehiyon. Samantala, posibleng magkaroon ng agarang epekto ang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Yan ang tingin ng isang political analyst dahil muli nang magbubukas ang Strait of Hormuz at magbabalik ang mga commercial shipping. Sa malaking epekto nito sa Pilipinas, inaasang manunumbalik at magresulta ang inaasang kapayapaan sa mas maayos na ekonomiya sa ating bansa. Hindi naman magiging mabilis ang stabilization ng ekonomiya, ngunit masisiguro nito ang tuloy-tuloy na trabaho para sa ating mga kababayan. Samantala, malaki rin ang nakikitang positibong epekto ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia dahil kilala itong isa sa pinakamalaking oil exporting at oil producing country sa buong mundo na maaring protektahan ng bansa sa mga epekto ng posibleng problema sa hinaharap hinggil sa langit.
6: Kung ano yung layunin at kung ano talaga yung purpose ng kanyang pagbisita, kinakailangan manatili tayong nakaangkla lamang doon. At for sure, hindi naman magkakamali siguro ang ating Pangulo kung paano niya babalangkasin yung mga kinakailangan, mga mahalagang aktibidad sa kinakailangan niyang gawin sa mga bansa na ito.
2: Sa ibang balita, nagpaabot ng pagbati ang Malacañang sa pagkakahala ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Pinasalamatan din ng palasyo ang House of Representatives sa pamuno ni Speaker Faustino Bodio III, gayon din sa mayorya sa Senado na handa ng gampanan ang kanilang tungkulin. Punto ng Malacañang, hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilis at maayos na paglilingkod para sa taong bayan, kasabay ng panawagang maisabatas na ang priority legislative bills para lalo pang mapalawak ang tulong ng gobyerno sa mga Pilipino. Samantala, nagsumite si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments para sa kumpirmasyon ng ad interim appointment para sa hanay ng Armed Forces of the Philippines. May para kina Alfredo Antonio Jr. at Eric Guevara bilang Brigadier General ng AFP. Para sa mga nais tumutol, maaaring makipag-ugnayan o formal na magsumite ng reklamo sa tanggapan ng CA sa Pasay City.
3: Aprobado na ang lahat ng LELEC priority bills, kabilang na ang anti-political dynasty. Yan ang iginiit ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos sa isinagawang special session sa Kamara. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
7: Binuksan ngayong araw ng mababang kapulungan ang special session alinsunod sa pagnanais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na talakayin ang mga urgent bills na nais maisabatas ng administrasyon. Eksaktong alas 9 kaninang umaga ng pangunahan ni House Speaker Faustino Bojidi ang pagbukas ng sesyon. Ilan sa mga panukalang batas na kailangang maisabatas ng Kongreso ay ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS Act, ang Anti-Political Dynasty Law, ang Last Mile Schools Act at ang batas na bubuo sa National Center for Geriatric Health. Nakatakda ring mag-convene ang Commission on Appointments para iproseso ang mga nakabinbin na mga appointment ng ilang opisyal ng gabinete. Gayun din ang promosyon ng 8 opisyal ng sandataang lakas at mga miyembro ng Foreign Service. Sinabi ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na naaprobahan na ng Kamara ang lahat ng panukalang batas na nakapaloob sa Proclamation 1318. Ayon sa mga batas, hindi na kakailanganin pa na dumaan sa bicameral session ang mga panukalang batas kung ia-adapt ng Senado ang bersyon ng Kamara.
8: We will see as to what the result is of those bills that are passed on third reading, after which we will have to have a bicam, probably pag-sona na. Because we cannot have a bicameral conference committee and we cannot designate its members until both laws are passed.
7: Naunawaan naman ang House Majority Leader ang sentimiento ng mga tao pagdating sa anti-political dynasty bill na nakalusot na sa ikatlong pagbasa sa Kamara. Anya, dumaan sa konsultasyon mula sa mga party leaders sa loob ng Kamara bago nagkaroon ng botohan para sa nasabing bersyon.
8: Hindi naman yan ginawa dahil yan ang gusto namin na ipasa na bill. Ginawa namin yan because that was the limit as to the support that we could garner from the lower chamber. Now, like what the other reporter asked, may bicam pa. I highly doubt that the Senate will adopt the House version.
7: Nakatakda ring isa lang sa ikatlong pagbasa sa Senado ang Senate Bill 1901 na siyang counterpart ng bersyon sa Kamara. Inaasahan rin na sasalang sa Bicameral Conference Committee ang dalawang bersyon sa oras na maipasa ng Senado ang kanilang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill.
8: It was really a matter of getting it through already na ipasa natin dito sa House to get the conversation started. This is not the final result of what the bill will be. Hindi po ito batas. This is just the version that we, in the lower house, were able to produce and garner support for. Because had it been more strict, baka hindi tayo makakakuha ng boto.
7: Nang matanong ang mambabatas kung magkakaroon ba ng commitment ang Senado na maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill sa mataas na kapulungan, ito ang kanyang naging sagot.
8: Sa totoo lang, the legislative mill of the Senate medyo came to a halt after this whole leadership struggle. So it was it hasn't been brought up yet. But what's good is that now that these problems with the leadership have been fixed, I have no doubt that under SP Gachalian, the Senate will get back to work. And we have a month and a half, I think, until the SONA. So that's a lot of time to convene with our Senate counterparts, see what the priorities are for the incoming session after the SONA, and really make sure that we buckle down and provide laws that the Filipino people will feel.
7: Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
2: Nakahandang ilahad ng prosecution team sa publiko ang mga mapapag-usapan bukas dahil hindi real-time na may palalabas ang pre-trial conference ng ikalawang pangulo. Inaulat ni Sheila Natividad.
9: Dayan, matapos nga ang pagkakatalaga kay Senate President Sherwin Gachalian sa ginanap na espesyal na sesyon sa Senado ngayong araw ay nagkaroon din ng special session dito sa Kamara kung saan isa nga sa mga napag-usapan yung tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
10: I move to authorize the House public prosecutors and the private prosecutors subject to the direction, control, and supervision of the House public prosecutors in the impeachment case against Vice President Sara Zimmerman Duterte to act for and on behalf of the House of Representatives in all pretrial proceedings and incidental matters before the Senate sitting as an impeachment court.
9: Naghain ng motion si Representative Isabel Zamora na bahagi rin ng prosecution team na pahintulutan ng public at private prosecutors na gampanan ng kanilang tungkulin sa mga pre-trial proceedings. Kasama rito maging yung incidental matters sa Senado bilang ang mga senador ang tatayong mahistrado para sa impeachment trial ng Vice Presidente kung saan mag-e-enlist din ng private experts at consultants ang prosecution team ayon kay Zamora. Layunin din itong mapadali ang mga issue, magkaroon ng stipulations at admissions of facts, matukoy ang mga testigo at maitakda ang bilang nito para mapabilis ang proseso ng pagdinig. At ngayong kinikilala na ang liderato ng Senado sa pangunguna ni Senate President Sherwin Gachalian, pagkalabas ng session hall kanina ay nagpaabot ng pagbati si House Majority

0: On behalf of the House, we would like to congratulate Senate President Sherwin Gatchalian. We look forward to working with him. I have worked with him during my time as a congressman, and I know how level-headed and how level-headed he can be.
1: Sabi pa ng mambabatas, ito ang kailangan ng kasalukuyang politika ngayon, lalo na sa Senado. Ang level-headedness anya ang kailangan para maibalik ang lahat sa kani-kanilang tungkulin. Sa hiwalay na panayam, sinuportahan din ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong si SP Gatchalian.
2: Now that the Senate has resolved the leadership issue, we also hope that the Senate can focus now with its constitutional duty to proceed with impeachment trial without necessary delay, no?
1: Samantala, naglabas na rin ang opisyal na pahayag ng suporta si House Speaker Faustino Bongi D. III kay SP Gatchalian at sinabing tinatanaw niya sa hinaharap ang mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng Kamara at Senado para makagawa pa ng mga batas na tutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Sabi pa ni D, bukas ang Kamara sa Senado para sa pagpapalakas ng ekonomiya, pagsusulong ng mga reforma para sa kapakinabangan ng taong bayan at marami pang iba. Dayan, bukas nga inakanakda ng magsimula yung pre-trial conference hinggil sa pag-usad ng impeachment case ni VP Duterte kung saan inaasahan yung magiging pagdalo ng magkabilang panig. Samantala, sa usapin naman ng pagbabago sa liderato ng Senado ay kumpiyansa yung ilang mga mambabatas, partikular yung mga miyembro ng prosecution team na magiging maayos yung proseso ng paglilitis. Dahil kung matatandaan, nauna na rin sinabi ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na sana ay magkaroon muna ng duly elected Senate President bago pa man umarangkada yung pagsisimula ng impeachment trial proper sa July 6. Samantala, bagamat hindi maipalalabas ng real-time itong pre-trial conference na gaganapin bukas, ay nagsabi na ba ng prosecution team na nakahanda silang ilahad sa publiko yung mga bagay na mapag-uusapan dito sa sinasabi na pre-trial conference. Dayan?
3: Maraming salamat, Sheila Natividad.
4: Sa ilalim ng special session ngayong araw, inaprubahan ng Senado para sa huling pagbasa ang ilang panukala. Pinumpirma na rin ng Commission on Appointments ang lahat ng pending appointments sa AFP at DFA sa plenary session kanina. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
5: Sa pag-convene ng Kongreso para sa isang special session ngayong araw, nagpatuloy ang Senado sa pagpasa ng mga batas sa ilalim ng bagong majority na pinamumunuan ni Senate President Sherwin Gatchalian. Kaninang umaga, inaprubahan na sa third and final reading ang mga panukalang batas gaya ng Senate Bill 2092 na nagdedeklara sa Waling-Waling o Vanda Sanderiana bilang National Orchid ng Pilipinas, House Bill 6639 at House Bill 6644 na nagbibigay ng Philippine citizenship kina Benny Boatwright at Matthew Ramos. Samantala, pinangunahan naman ni Senate President Win Gatchalian ang plenary session ng Commission on Appointments o CA kasabay ng ipinatawag na special session ngayong araw. Present ang contingent mula sa House of Representatives at mga senador na miyembro nito maliban kay Senador Jingoy Estrada na kasalukuyang nakakulong. Itinalaga bilang acting majority floor leader si Senador Joel Villanueva para sa session ng CA ngayong araw. Matapos nito ay tumuloy na ang meeting ng Committee on National Defense para irekomenda sa plenaryo ng CA ang pagkumpirma sa ad interim appointments ng mga generals at flag officers ng Armed Forces of the Philippines, kabilang dyan ang isang lieutenant general, isang major general, isang vice admiral at dalawang brigadier general. Sa isang bahagi ng sesyon, kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta ang pagkumpirma sa kanila at sinight ang RA-11939 na nagre-require na dapat ay mayroon pang isang taong active service ang mga ipopromote na general bago ang kanilang compulsory retirement. Anya, kulang na ng isang taon ang mga general. Paliwanag naman ni Senador Lacson, isinagawa ang ad interim appointment sa kanila bago pa mag-adjourn sine die ang Kongreso at ang special session ngayong araw ay pagpapatuloy lamang nito, kaya't hindi pa nag-a-apply sa kanila ang one-year ban. Nagkaroon din ng meeting ang Committee on Foreign Affairs kung saan nirekomenda rin sa plenaryo ang nominations at ad interim appointments ng 85 foreign service officials ng Department of Foreign Affairs. Sa huli ay kinumpirma rin ng Commission on Appointments ang lahat ng pending appointments sa AFP at DFA. Sa pagpapatuloy ng sesyon ngayong hapon, muling binuksan ang period of amendments para sa panukalang Magna Carta for Barangay Health Workers kung saan mainit na tinalakay ni Senador Pia Cayetano at Senador Risa Ontiveros ang ilang probisyon ng batas. Sa pagpapatuloy ng special session ngayong araw, inaasahang matatalakay pa ang ibang mga mahalagang panukalang batas at priority legislation na nangangailangan ng agarang aksyon mula sa lehislatura. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
4: Papatuloy ng isinasagawang fact-finding.

0: Fact-Finding Investigation ng Office of the Ombudsman, nagtungo ngayong araw sa ahensya ang lima sa mga dating bodyguard at bagmen ni dating Acobico Representative Zaldico. Kasama sa mga nagpunta si Johnny Buduan, na una nang sumalak sa interview noong Webes, kung saan sinabi ng nakapag-deliver umano siya ng mali-maletang pera sa mismong bahay ng isang kongresista noong 2023. Ayon sa mensahe ni Attorney Levy Baligod, walang kasama na abogado ang mga ito nang dumating. Paliwanag ni Baligod, malaya namang makapagtanong ang mga tauhan ng Office of the Ombudsman sa mga ito. Hindi na nakapunta si Baligod sa Office of the Ombudsman dahil tinatapos pa niya ang kanilang counter-affidavit kasunod ng reklamong cyber libel na inihain ni Lano del Sur, 1st District Zia Alonto Adyong laban sa kanila.
1: Samantala, target ng pamahalaan na mapabilis ang rehabilitation sa mga lugar na apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa kabila nito, naglaan ang Department of Budget and Management ng pondo para rito. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
2: Naglabas na ng halos 640 milyong pisong tulong pinansyal ang tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao.
3: Sinisiguro din ng Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan sa pagpapaabot ng tulong hanggang sa muling makabangon ang lahat ng mga naapektuhan ng lindol.
2: Puspusan din ang paghatid ng pamahalaan ng ayuda sa mga biktima ng pagyanig. Karagdagang 100,000 food pack ang ibinyahe ng DSWD sa General Santos City. Patuloy ang pamamahagi ng pagkain, hygiene kit at tent sa iba pang lalawigan. Umaasa dyan ang pamilya ni Leticia na walang-wala ngayon matapos masira ang bahay sa probinsya ng Sarangani. Hindi rin makabiyahe ang kanyang asawang tricycle driver dahil sa sitwasyon sa lugar.
4: Yung mga relief good, yung packs ng mga bigas, yung mga dilata, yung itong natanggap namin. Magpasalamat po kami sa mga DSWD na may manatanggap kami makain.
2: Naglabas na rin ng 362 milyong pisong pondo ang Department of Budget and Management sa mga lokal na pamahalaan sa Sarangani, General Santos City at South Cotabato.
1: Target nitong mapabilis ang rehabilitasyon ng mga pangunahing gusali ng gobyerno na nagiba o nasira ng malakas na lindol. Yan ay upang agarang maibalik ang mga kinakailangang serbisyo mula sa gobyerno.
3: Ang nasabing halaga ay bahagi ng malawakang Disaster Response and Recovery Financing Strategy ng pamahalaan. Bago nito, nauna nang nagpalabas ang DBM ng 100 million pesos sa General Santos City noong June 9 para sa repair at rehabilitation ng multipurpose building sa barangay Tadjangas East. Aabot naman sa 140 million pesos ang inirelease ng DBM sa Sarangani Province noong June 15 para sa pagsasaayos ng mga nasirang gusali doon.
2: Alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos, pabibilisin na rin ang distribusyon ng emergency cash transfer mula sa DSWD para sa mga biktima ng lindol. Nagkakahalaga ito ng 5,000 hanggang 25,000 piso. May hanggang 30,000 piso rin na cash assistance galing sa DSUD. Clazel Pardilia, para sa bayan.
0: Pagkakaisa at pagtutulungan, yan ang naging layunin ng mga volunteer na hangad maghatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao, kahit pa ang ilan sa kanila ay biktima rin. Yan ang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
5: Matapos ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol na nakasentro sa maasim Sarangani, nagkaisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang agarang makapagbigay tulong para sa pagbangon ng mga residenteng apektado ng lindol. Nagkaisa rin ang mga volunteer groups sa pagtatayo ng isang relief mobile kitchen group at community pantry mula sa Davao City papunta sa Sarangani upang makapagbigay ng mainit na pagkain sa mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Nabigyan din nila ay ang mga pamilyang nananatili muna sa labas ng kanilang mga tahanan dahil sa takot sa mga aftershocks. Ayon sa grupo, ang kakulangan sa potable water o malinis na inuming tubig ang isa sa pinakamalaking suliraning kinakaharap ng mga apektadong residente sa Sarangani.
6: Ang pinakauna namin kailangan ay tubig and then rice. So really, in order to survive, they need to drink potable water kasi kung inom sila ng yung maraming tubig, nagkaka-LBM, lalo na yung mga bata, nagkaka-LBM.
5: Isa ring pamilya mula sa malapatan sa Rangani ang nagbigay ng tulong sa kabila ng matinding pinsalang sinapit ng kanilang bahay dahil sa lindol. Ayon kay Cherry, isa sa mga volunteer, nakita nila ang matinding pangangailangan ng mga residenteng labis na apektado ng sakuna sa pamamagitan ng pagluluto at pamimigay ng pagkain sa mga nangangailangan.
7: Nag-initiate yung family namin na kahit affected po kami, eh kahit paano naman po, mayroon naman po ang kaunting magbubunot. Nag-initiate kami sa na bili kami ng mga bigas, ng tubig, kami din sa mga tao na most affected po, yung nawalan po talaga ng bahay, walang pagkain, walang tubig.
5: Para sa pamilya Cobrador, mas malakas ang pagkakaisa at pagtutulungan kaysa sa mga pinsalang idinulot ng kalamidad. Israel Damaulao para sa Bayan.
8: Inilunsad ng PAGASA ang isang mobile application na layihikayatin ng mga Pilipino na maging handa laban sa mga bagyo, pagbaha at iba pang weather-related hazards. Ayon kay PAGASA Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villafuerte III, layan ng Panahon mobile app na gawing mas accessible ang impormasyon na ibinibigay nito sa publiko. Dito, maaaring makatanggap ang Android o iOS phone user ng real-time advisories na inilalabas sa PAGASA. Malalaman din ito ang temperatura at panahon sa lugar kung nasaan ang user. Para magamit ito ng buo, mangangailangan ito ng internet connection. Mada-download ang nasabing apps sa Google Play Store at Apple App Store.
9: Then na naka-on yung notification at saka yung kanyang location, at least malalaman natin kung merong nagbabantang baha or malakas na pag-ulan sa isang lugar, kung nasaan man yung may gamit ng mobile phone. At dahil dito ay agaran no, na maaaring magamit ng cellphone user na yon ang impormasyon upang nasa ganun ay makapunta siya dun sa mas ligtas na lugar. At yun din ay ma-secure niya no, kung sakali man meron siyang mga maaaring mapinsalang kagamitan. At ganun din, magagamit din ito upang nasa ganun ay maiwasan yung sakuna, no? Particularly yung mga yung pagbaha, yung dagliang pagbaha, no? Yung flash flood. Maaaring mag-clean ng buhay ng isang tao.
8: Patuloy iiral ang easterly winds o hanging silangan hanggang sa Biyernes. Magdadala yan ng malinsangang hangin mula sa Dagat Pasipiko. Samantala, ayon po sa PAGASA, ang low pressure area na nasa silangang bahagi ng bansa ay posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa Linggo. Posible itong maging ganap na bagyo at tatawagin itong Bagyong Francisco. Wala itong magiging direktang epekto sa ating bansa pero posibleng mahatak nito ang hanging habagat next week at pagpaulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Tinatayang hindi naman ito tatawid sa anumang kalupaan. Sa ngayon, nasa layo ito na 2,700 kilometers east ng Eastern Visayas. Ngayon sa Luzon, nasahan po ang posibilidad pa rin ng localized thunderstorm o yung panandaliang buhos ng ulan. Magdadala naman ng kaulapan at pulupulong pag-ulan sa silangang Visayas ang easterlies. Bukas, partly cloudy at isolated rain showers ang asahan na lagay na panahon sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at sa Davao Oriental. Ngayon, silipin naman natin ang 3-day forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Keep safe and stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon na ngayon. At abangan, Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mahigpit na pinaimbisigahan ang reklamo ng isang miyembro ng PhilHealth na umano'y hindi maayos na ipinatupad ang kanilang benepisyo. At ilang kilalang Pinoy celebrities kabilang sa mga nominado para sa 2026 Seoul International Drama Awards. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

0: PBBN at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Nanumpanga bilang bagong Senate President si Senator Sherwin Gatchalian matapos mabuo ang 13 boto na kinakailangan para siya'y maihalal. Ang naging susi para mabuo ang 13 majority senators sa ulat ni Bernard Ferrer Lai. Bernard?
2: Ayos nagpaabot ng pagbati ang ilang miyembro ng minorya sa pagkakahalal kay Senate President Sherwin Gatchalian. Tiniyak nila ang baong suporta sa pag-usulong ng mga panukalang makatutulong sa mga Pilipino.
3: Mula sa 12, nadagdagan ng isa ang bagong Senate Majority Block at nakabuo ng 13 senador na nagbigay daan sa pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Ito ay matapos sumapi sa kanilang hanay si Senator Joel Villanueva na dating kabilang sa Cayetano Block bago maging Senate President. Nagsilbi sa Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President mula noong June 3. Sa kanyang pag-upong pinuno ng mataas sa kapulungan, nangako si Gatchalian na bibigyang prioridad ang mga panukalang tutugon sa mga napapanong suliraning pang-ekonomiya kabilang ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, mga pangunahing bilihin, pagtulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao at paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino. Nawagan din siya sa lahat ng senador mula man sa majority o minority block na isantabi ang pagkakaiba sa politika at magkaisa sa paghahanap ng mga solusyon sa mga hamong kinakarap ng bansa. Nangako rin siya na pamumuno ng isang bukas, makatuwiran at nakatuon sa solusyon ng Senado na kasandig sa serbisyo para sa bayan ng Pilipino. Bago nito, tiniyak ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi niya hadlangan ang paghahalal ng bagong Senate President. Nagpaabot ng pagbati Senator Loren Legarda kay Gatchalian.
4: Congratulations. I'm truly, sincerely happy kay Sherwin. Okay. He's a good friend, very competent, brilliant, disciplined, and we work well together.
3: Tiniyak ni Senator Christopher Bongo ang kanyang suporta sa mga panukalang makatutulong sa mga Pilipino.
5: Gusto ko pong magtrabaho tayo para sa mga kababayan nating Pilipino, lalo-lalo na po yung mga mahirap. Marami pang biktima ng lindol ngayon, no? Sunog o at ano pa mga disaster, tulungan po natin sila.
3: Nagbigay naman ng mensahe si Senator Risa Ontivero sa mga netizen patuloy na nagsishift sa kanila ni Gatchalian na maskil lang online bilang winry.
6: May mga kababayan tayo na natutuwa sa akin, natutuwa kay Senate President at dahil doon mas interesado sila sa trabaho namin. Ang trabaho ng buong Senate, nagpapasalamat ako sa kanila.
3: Naihalal naman si Senator Vicente Tito Soto III bilang Senate President pro tempore, habang si Senator Juan Miguel Migzubiri ang naging Senate Majority Leader. Magsisilbi naman bilang Senior Deputy Majority Leader Senator J.V. Ejercito, habang Deputy Majority Leader Senator Joel Villanueva. Inaprubahan din sa plenaryo ang committee chairmanship. Halos lahat ng mga senador ay itinalaga sa Senate Blue Ribbon Committee, paliban kay Senator Francis Jesus Cudero. Lahat din halos ay miyembro ng Committee on Foreign Relations, maliban kay Senator Lito Lapid. Samantala, si Scudero magsisilbing presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Lacson, si Gatchalian mismo ang nagmungkahing si Scudero ang mamuno sa mga pagdinig. Nilinaw naman ni Lacson ang pagtatalaga kay Scudero bilang presiding officer ay hindi bahagi ng anumang usapan o negosasyon kaugnay ng kanyang paglipat sa mayorya.
2: Ayos magsisilbi naman bilang Senate Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano na hindi naman nakadalo sa sesyon ngayong araw. Ayos?
1: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
7: Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang reklamo kaugnay sa pagkamatay sa isang miyembro ng PhilHealth na hindi umano nakatanggap ng benepisyo. Tinangulat ni Kenneth Pasyente.
8: Sa viral post na ito, ipinarating ng isang ginang ang kanyang pagkadismaya matapos hindi makakuha ng benepisyo ang kanyang asawa na miyembro ng PhilHealth matapos maospital at kalaunan ay pumanaw. Isa rin sa hinaing niya ang hindi pagsagot ng PhilHealth sa bahagi ng kanilang hospital bills dahil mas mababa sa 24 na oras ang hospitalization ng miyembro, kaya hindi umano sakop ng PhilHealth ang mga gastusin. Ang insidenteng yan, mahigpit na pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi katanggap-tanggap na mapagkaitan ng tamang benepisyo sa kalusugan ng mga Pilipino dahil sa mali o hindi maayos na implementasyon ng mga pulisiya.
9: Hindi po nais ng Pangulo na dapat na mga kababayan natin ay nabibigyan po ng ayuda pagdating po sa kalusugan nila, pero hindi na ibibigay dahil sa maling pag-i-implement. Hindi po yan nais ng Pangulo. So sa ganitong pagkakataon po, talaga pong dapat paimbestigahan.
8: Hinimok din ng palasyo ang mga kawaninang PhilHealth at mga nakatalagang staff sa mga ospital na tiyaking na ibibigay ang tamang impormasyon sa mga pasyente upang maiwasan ang posibleng pinsala o abala sa mga nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan.
9: Tayo din po ay nagsasabi na rin sa lahat ng mga taga PhilHealth, kung sino man yung mga PhilHealth staff or assigned sa mga hospitals or sino man ang nagpo-process ng mga benepisyo ng mga kababayan natin. Sana po ay maging aware kayo sa lahat ng mga coverage para po maibigay niyo po yung tamang information sa ating mga kababayan. Dahil kung mali po ang maibibigay niyong impormasyon, maaari po ito makaapekto at makadanyo sa ating mga kababayan.
8: Nilinaw naman ng palasyo na wala itong sinisisi kung saan nagmula ang pagkakamali. Ngunit tiniyak nito, nagugulong ang masusi at tamang imbestigasyon upang hindi na maulit ang insidente. Sa unang pahayag ng PhilHealth, sinabi nito na agad silang nakipag-ugnayan sa pamilya ng nasawing pasyente at nagkasundo sa mga susunod na hakbang para sa kinakailangang suporta. Nakipag-ugnayan na rin sila sa ospital para alamin ang ugat ng insidente kasabay ang pakikiramay sa naulilang pamilya. Sa pahayag naman ng Manila Doctors Hospital kaugnay ng insidente, iginiit nito na agad nilang binigyan ng assessment, monitoring at angkop na gamutan ng pasyente alinsunod sa clinical protocols. Ipinaliwanag din umano sa pamilya ang mga panganib at benepisyo ng mga posibleng intervensyon at kalaunan ay pinili ng pamilya na huwag ituloy ang surgical procedure at magpatuloy sa supportive care. Binigyang diin din ng ospital na naipaliwanag sa pamilya ang PhilHealth benefits batay sa umiiral na guidelines kasama ang gabay ng kanilang staff at PhilHealth personnel sa ospital. Wala pang pahayag sa ngayon ukol dito ang pamilya ng nasawing individual. Kenneth, pasyente para sa bayan.
1: May buwelta ang Malacanang sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinalagan din ng Malacanang ang pagpapahid umano ng katamaran ng iba kay Pangulong Marcos Jr. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
9: Sa sinasabi niyang walang age, siguro mas maganda na siya mismo ang humarap sa salamin at malaman niya kung sino ba talaga ang walang age.
10: So isto niya ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte kasunod ng maanghang na pahayag ng bise sa gusto niyang mangyari kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
11: Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang
10: Pero sagot dyan ng palasyo.
9: Sumasalamin ang pagiging walang age sa mga gawain ng kanyang ama. Nandiyan dyan ang pagpapatay, nandiyan din ang pagkakaroon ng mga assassin, nandiyan din yung mga pagbabanta sa mga maliliit na kababayan natin na nakita natin na ginawa ito sa loob ng isang bar. So sino ba talaga ang walang age?
10: Pinalagan din ng Malacanang ang pagpapahid umano ng katamaran ng iba kay Pangulong Marcos. Kamakailan lamang, binatikos ni Kamanggagawa Portless Representative Ellie San Fernando ang presidente na wala umanong makabuluhang panukalang batas na nagawa sa loob ng 4 na taon.
9: Ang sinasabing hindi nagpapanukala ng batas tungkol sa national minimum wage, hindi po ito trabaho ng Pangulo. Trabaho po ito ng mga mambabatas. So huwag pong ibato ang trabaho nila sa ehekutibo.
10: Kaya kung naisa niya na maiangat ang sweldo ng mga manggagawa, pakiusap ng palasyo.
9: Kung gusto niyo po na dapat na magpatupad ng mas mataas pa na minimum wage, kayo po, sa inyo po iyang mandato. So kung ano man ang kakulangan ninyo, kung meron man kayong katamaran, at hindi nyo nagagampanan ang inyong trabaho bilang mambabatas, huwag nyo pong ipahid sa ehekutibo. Huwag nyo ipahid sa Pangulo. Dahil ang Pangulo ay tumutupad at gumagampan sa kanyang obligasyon ng naaayon sa batas.
10: Paglilinaw ng Malacanang, hindi tinutulugan ng administrasyon ang pagbibigay ng dagdag sahod sa mga manggagawa.
9: Ang Pangulo po ay nagbalita kamakailan lamang. This is May 1, 2026. Nagkaroon po ng wage hike in Northern Mindanao, Caraga, effective May 1, 2026, kung saan nagkaroon po ng increase ng sahod dito sa Northern Mindanao, Caraga.
10: Nakipagpulong na si Labor Secretary Francis Tolentino kay Fernando upang talakayin ang mga isinusulong na reforma na magpapataas sa sahod at magpoprotekta sa mga empleyado. Kabilang ang National Minimum Wage Act, Security of Tenure Bill at Anti-Workplace Bullying Law. Clay Zalpardilia.

0: hakbang, pamahalaan sa pagtatanggol sa soberanya at pambansang interes ng bansa. Matanda ang ipinagbawal ng China ang pagpasok ni Teodoro at ng kanyang pamilya sa mainland China, Hong Kong at Macau, gayon din ang pakikipagnegosyo sa kanilang mga ng mga Chinese individual at organization.
1: Ang China ay may sariling batas, may sarili silang polisiya. Gayon din naman po ang Pilipinas. Si Secretary Gibo bilang Defense Secretary ay gumaganap lang sa kanyang tungkulin, sa kanyang mandato na naaayon sa batas, naaayon sa konstitusyon at naaayon sa polisiya ng administrasyon.
2: Inalis na sa Scarborough Shoal ang floating platform na 3 linggong nanatili sa lugar. Tinawag naman ng Chinese Embassy na mission complete ang umunay isinagawang scientific research sa lugar. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
3: Panibagong kuha ito ng Philippine Coast Guard sa nakitang floating platform sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Makikita nga nakakalas na ang iba't ibang bahagi nito na isinakay sa isang Chinese research vessel. Sa Maritime Domain Awareness Flight naman ngayong Miyerkules, kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea na wala na sa Bajo de Masinloc ang floating platform.
4: Yung platform na dinisassemble nila yesterday is no longer there in Bajo de Masinloc. And the Chinese research vessel na nagtutow nung platform na yon for so many days already, wala na rin sa Bajo de Masinloc.
3: 3 linggo na natili sa Scarborough Shoal ang floating platform mula ng unang mamonitor noong May 25. Gayunman, nasa lugar pa rin ang mga inilagay na boya, communication equipment gaya ng antena at isang service vessel. Tinawag naman ng Chinese Embassy na mission complete ang isinagawang pagsusuri sa Bajo de Masinloc sa tulong ng floating platform na anilay pansamantalang research facility sa ilalim ng South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences. Hamon ngayon ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela sa China, ilabas ang mga nakuhang data kung totoong para sa marine scientific research ang naging aktibidad ng floating platform.
4: Kung ang ginawa talaga nila is for the conservation or preservation ng environment and for the benefit of the world, it would be a good idea for the Chinese Embassy to share with us yung mga data na nakuha nila sa paggawa ng illegal MSR sa Bajo de Masinloc.
3: Iginiit ng National Task Force for the West Philippine Sea na tanging ang Pilipinas lamang ang may karapatan at jurisdiction sa Bajo de Masinloc. Kaya't ipagpapatuloy na mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang pagpapatrolya at iba pang aktibidad na naayon sa batas. Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: Hinimok ng PNP Criminal Investigation and Detection Group si resigned Ateneo Blue Eagles head coach Todd Baldwin na harapin ang imbestigasyon na layong mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga student-athlete na sina Rene Batarbonia at Divine Adili. Si Baldwin kasi no-show pa rin sa CIDG. Ang PNP may babala sa dating coach ng Ateneo. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
5: Dalawang direksyon pa rin ang tinutumbok ng isinasagawang investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Ito ay ang posibleng biktima ng hazing at homicide, si Rene Batarbonia at Divine Adili. Tugon ito ng PNP CIDG matapos sabihin kahapon ng abogado ng coaching staff na si Reynaldo Jacinto na unintentional, aksidente at walang may gusto sa pagkamatay ni Batarbonia at Adili.
6: He is not in the position to make any conclusion sa incident precisely because he is not also there during the time that the incident occurred. So maybe he can advise his client to man up also and face the investigation process. And we will allow him to accompany his client. We will not be denying him that right. But to continue hiding his practically hiding his client does not serve the end of justice. He is a lawyer. Nanumpa po kayo ng justice. So walk the talk.
5: Muling magpapadala ng sudpina ang PNP CIDG para kay Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin at iba pang coaching staff. Hindi pa rin kasi tumutugon si Baldwin sa patawag ng CIDG, pero ang pagmamatigas ni Baldwin

0: Edwin, hindi uubra sa mga otoridad.
1: We will exhaust all available power that the CIDG has been given by the law, including the filing of contempt and obstruction of justice cases against them.
0: May panawagan din ang CIDG sa head coach ng Ateneo Blue Eagles.
1: Man up, be man enough to face the investigation. In the interest of justice and equity para doon sa dalawang players which you call as your brother. Because if you are talking about the battle cry of Bibab, band of brother, if you're a brother, you hindi ka tatalikod. So help us also. Help the family attain justice.
0: Bukod naman kay Baldwin, ipapasudpina na rin ang CIDG ang hawak nito na drone footage ng buong training na isinagawa sa Dipakulaw Aurora. Lumalabas din sa investigasyon ng CIDG na hindi lang 300 metro, kundi halos 1 kilometro ang layo ng mga players sa resort nang mangyari ang trahedya. Simula kahapon ay aabot na sa 17 na dati at kasalukuyang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles ang nagtungo sa CIDG na tubuhon sa kanilang sudpina.
2: Maraming tanong ang hindi pa nasasagot at hindi pa nabubuo ang larawan sa tunay na nangyari. Ang malinaw lang sa ngayon batay sa investigasyon, hindi maganda ang kondisyon ng dagat nang isagawa ang training at hindi ito ligtas para sa mga hindi bihasa sa paglangoy. At habang inaantay ang buong katotohanan, nananatiling paalala ang insidenteng ito na sa bawat pagsubok sa dagat, hindi sapat ang tapang lamang. Kailangan ding tiyakin ang kaligtasan ng bawat buhay. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
3: Nagbabala ang Philippine Coast Guard sa publiko ukol sa panganib ng mga rip current o malalakas na agos ng tubig sa mga dalampasiga. Nagpatupad na ng memorandum circular ang ahensya para sa resort owners upang maglagay ng mga swimming lane at signages sa mga delikadong lugar. Inilunsa din ang PCGI Care Program para sa impormasyon at kaligtasan ng mga turista at lokal na komunidad sa mga baybaying lugar. Ipinaliwanag ni Captain Brummel Magalong ang mga tamang hakbang na dapat gawin kapag naabot ng malakas na agos sa dagat.
4: So, ang pinakauna po siguro nating advice doon, sir, is huwag pong magpanik. We stay calm. No? Kasi doon po kasi hindi po tayo nakapag-isip ng mabuti pag pumasok na po yung panic. So, stay calm po. No? Don't panic. And if possible, call the attention po, sir, no? Ng mga tao po na nasa shoreline, kung kaya lang din natin. Call their attention to let them know that you're in danger. No? And lumabas ka po doon sa rip current, and that's swimming parallel to the shoreline. No? Para makalabas ka doon, lumangoy ka pa kaliwa or pa kanan.
5: Inilabas na ng Department of Justice ang initial findings ng Special Panel of Prosecutors hinggil sa Senate shooting incident kamakailan. Samantala, Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa ilang coaches ng Ateneo de Manila University, pinirmahan na. Yan ang ulat ni RR Tubisig.
6: Pinirmahan na ni Justice Secretary Frederick Vida ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kina former Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin, former Team Manager Christopher Kimpo, Assistant Coach Reynaldo Jacinto Jr., Assistant Coach Dean Castaño, at Assistant Coach Sandro Soriano. Paliwanag ng DOJ, hindi pa ito hold departure order, kundi monitoring mechanism para maabisuhan ang DOJ kung sakaling tangkain nilang lumabas ng bansa. Tinututukan din ng DOJ ang posibleng pananagutan ng universidad at ng mga kasama sa university acknowledge activity.
7: Ang lumalabas lang dito, may kapabayaan ba? O kung may kapabayaan, diba, ang maliwanag may namatay. So ang tanong, ito ba ay aksidente? Diba? O may pagkukulang sa pag-iingat na dapat ay ginawa ng school authorities?
6: Nang tanungin tungkol sa pahayag ng PNP CIDG na tinutumbok ng investigasyon ang hazing at homicide, nilinaw ni Vida na ang mga ito ay conclusion pa lamang na dapat patunayan ng ebidensya. Anya, tinitigdan kung willful act ba ang nangyari o kung may simple o criminal negligence na pwedeng magdulot ng criminal at civil liability. Samantala, inilabas din ng DOJ ang initial findings ng Special Panel of Prosecutors hinggil sa Senate shooting incident. Ayon kay Vida, hindi umano justified ang aksyon ng Office of the Sergeant at Arms laban sa NBI noong May 13. Hindi umano under attack ang Senate building noong gabing iyon at tinangkalang ipatupad ng NBI ang arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Ayon pa sa DOJ, maaaring managot ang sinumang tumulong sa pagtakas ni de la Rosa matapos isapubliko ang ICC warrant noong May 11.
7: At tinitingnan to pangkalahatan, na yung mga actions ba nung simula pa lang, diba? Ito ba ay planado, mas malaking plano, diba? Nilagay siya sa protective custody, ito ba ay kasama sa plano? Yung pagsasalita ba or yung pagsasabi ba na under attack ang ano, yung pagsasabi ba na lockdown ng Senado, diba? Lahat ito, lahat ng mga bagay na napatunayan nating nangyari ay tinitingnan para timbangin kung ito ay kabahagi nung tinatawag natin na obstruction of justice.
6: Kaugnay naman ng kasong inihain laban kay Senador Robin Padilla, ibinalik ito ng DOJ sa CIDG para sa mas masusing investigasyon at karagdagang dokumento o pahayag mula sa mga concerned individuals. Sa usapin naman ni Attorney Jimmy Bondoc, kinumpirma ng DOJ na natanggap na ng abogado ang liham ng departamento.
7: The letter simply seeks clarification and assistance in light of statements he publicly made regarding the service of an arrest warrant upon his client, Senator De La Rosa.
6: Ayon sa DOJ, layunin ng liham na makakuha ng anumang impormasyon na makatutulong sa legal at maayos na pagpapatupad ng batas. Ako si RR Tubise para sa Bayan.
3: Napakalaking kasinungalingan, yan ang naging buwelta ni COMELEC Chair George Erwin Garcia sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa umano'y pagtanggap niya ng 10 milyong piso mula sa mga tinaguriang Maleta Boys. Yan ang ulat ni RR Tubise.
6: Mariing itinanggi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na nakatanggap siya ng 10 milyong piso mula sa mga tinaguriang Maleta Boys o mga dating bagman ni dating congressman at ngayon pugante na si Zaldico.
8: Napakalaking kasinungalingan. Dito sa ating bansa ngayon, napakadali kasi magbenta ng kasinungalingan basta may presyo.
6: Ayon kay Garcia, hindi siya nagmamadaling maghain ng kaso habang wala pang sinumpaang salaysay ang mga nag-aakusa sa kanya. Git niya, mahalagang matukoy din kung sino ang mga nasa likod ng mga paratang, kung may handler, may mga nagpondo o may mga nagdikta sa mga pahayag laban sa kanya. Tinukoy din ni Garcia ang pabago-bago umano ng mga salaysay. Una na siyang iniuugnay sa 4 na maleta ng pera pero ngayon isa na lang umanong bag ang lumalabas sa akusasyon. Itinanggi rin ng COMELEC Chair na may kinalaman siya o ang komisyon sa anumang flood control project. Paliwanag niya, wala namang ipinapagawang kalsada o flood control project ang COMELEC. Nanawagan si Garcia na huwag agad husgahan ang mga taong nadadawit sa mga alegasyon nang wala pang napapatunayan.
8: Hindi po ba para nakakatakot na sira ka na sa publiko? Ikaw magpapatunay later na hindi totoo. Parang baliktad po eh. Parang you have to disprove what they have proven wrong from the very start. Napaka-unfair ng nangyayari ito sa atin.
6: Samantala, patuloy ang paghahanda ng komisyon para sa special election sa Dasmariñas, Cavite sa August 29. Pero aminado si Garcia na problema pa rin ang pondo para rito. May maaari umanong maitulong ang city government ng Dasmariñas pero posibleng hindi ito sapat sa halos 171 milyong pisong gagastusin dito. Kasama rin sa pinaghahandaan ng COMELEC ang Bangsamoro parliamentary election sa September 14 at ang paparating na barangay at sangguniang kabataan elections. RR Tubise para sa Bayan.
3: Sa iba pang balita, nakita ng ilang paglabag ang may-ari ng gumuho ng gusali sa Angeles City, Pampanga na ikinasawi ng tinatayang 30 individual. Napag-alaman din ng dole na peke ang ilang dokumentong ipinasa ng kumpanya. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
9: Pinagmumulta ng Department of Labor and Employment o DOLE ng higit 11 milyong piso ang may-ari at contractor ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga na ikinasawi ng tinatayang 30 katao. Sa kautusan ni Acting Labor Secretary Francisco Tolentino, pinagbabayad ng multa ang may-ari nitong si Jackson Lim at ang kumpanyang Golden Years Construction and Steelworks Corporation dahil sa patong-patong na paglabag sa batas. Kabilang sa mga babayaran ng kumpanya ang RA 11058 para sa paglabag sa occupation occupational safety and health standards. Napag-alaman din ng kagawaran na ipinagpapatuloy pa rin ang operasyon ng nasabing kumpanya kahit may ipinalabas ng work stoppage order dito. Ipinaliwanag ni Tolentino ang detalye ng mga paglabag na lumulutang mula sa isinagawang inspeksyon ng kagawaran.
10: The Dole found that Jackson Lim and Golden Years Construction and Steel Works Corporation were liable to pay a total of 11,426,798 pesos and 50 centavos, representing 1,102,798.50 pesos for labor standards violations and 10,324,000 as an administrative fine under Republic Act number 11058 for willful violation of occupational safety and health standards.
9: Hindi rin umano binabayaran ng tama ng kumpanya ang mga trabahador nito tuwing rest day, Sabado at tuwing holiday. Nilabag din aniya nito ang occupational safety standards dahil wala itong ipinagkaloob na personal protective equipment at temporary accommodation para sa mga manggagawa. Wala rin umano itong permit para sa mechanical lifting equipment. Bukod pa rito, ayon sa kalihim ay napag-alaman ding peke ang ilang dokumento na ipinasa ng kumpanya.
10: They also submitted, take note of this, fake and invalid certificates for the project's first aider and safety officer. Hence, Dole will also endorse the complete case records for appropriate action to the NBI and to the Angeles City LGU.
9: Ie-endorso ng kagawaran ang record ng kaso sa NBI o National Bureau of Investigation at sa lokal na pamahalaan ng Angeles City para sa iba pang legal na aksyon. Elijah Canlas para sa Bayan.
5: Nominadong ilang sikat na personalidad sa bansa para sa Outstanding Asian Star Philippine category sa 2026 Seoul International Drama Awards. Samantala, malaki ang pasasalamat ng aktres na si Ann Curtis matapos mapabilang sa mga nominado sa naturang International Drama Awards. Narito ang ulat.
11: Ilang mga local stars ng bansa nominado sa 2026 Seoul International Drama Awards ng bansang Korea, kabilang sa Outstanding Asian Star Philippines category ay sina Ann Curtis para sa kanyang pagganap sa It's Okay Not to Be Okay at ang kanyang co-stars na sila Joshua Garcia at Carlo Aquino. Isa pang nominasyon para kay Joshua at Ivana Alawi para sa Love Is Never Gone. Sila Paola Avellino at Kim Chu ay kinilala rin para sa The Alibi. Habang sila Fiang Smith at Jim Ibarra ay nominado din sa teleseryeng Ghosting. Ilan pang mga nominado sila Kyla Estrada, Charlie Dizon, JM De Guzman, Jake Cuenca, Gerald Anderson, Shaina Magdayo, Bella Padilla, Angelica Panganiban, Sandro Marudo, Ding Dong Dantes, Max Collins, Amy Austria, Roy and Anton Vinzon, at Katrina Halili. Una ng kinilala ng mga artista noon ay sina Kim Chu, Daniel Padilla, Bel Mariano at Catherine Bernardo. Ang prestigyosong Korean Awards ay gaganapin sa October 8 sa KBS Hall ng Seoul, South Korea. Hindi naman napigilan ng aktres na si Ann Curtis na ipadama ang kanyang gratitude bilang isa sa mga nominado sa prestigyosong Seoul International Drama Awards. Mukhang it's another exciting trip to Korea. Sa kanyang ex-account, hindi anya siya makapaniwala na kasama siya sa 23 mga aktor na nagmarka sa kanilang industriya. OMG, so kilig, anya. Makakasama na rito ang ilang Korean stars tulad nila Do Kyung-soo, Suzy, Jisoo, Park Ji-hoon, Kim Son-ho, Jun Ji-hyun at Ji Chang-wook. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
5: At para sa iba pang updates at balita ay follow at ilike naming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTV. At yan po ang mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan. At hanggang bukas, ako si Dayan Keren, ang inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
17: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
16: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
18: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
19: Anong nangyari?
18: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
20: Ako sir, ambulance driver ako.
19: Ambulance driver?
20: Oh. Lagpas dalawang oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
17: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
19: Dahil hindi na umabot.
20: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
17: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat.
19: Makapal yung semento.
17: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
19: These are the reinforcements.
17: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
16: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
19: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Salam Radio, Muslim-Filipino moral culture and tradition, basic Islamic law, Islamic ethics. Yan ang Salam Radio. Iising-isi, di ba? Pakinggan si Nords Maguindanao para mas matutunan at maintindihan natin ang mga bagay na mahalaga sa ating Muslim brothers and sisters. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Salam.
4: Okay. Salam, salam. It is now 7:10 in the evening.
5: Ayan, yung urong daw ako. Ayan.
4: Oy, yun ah. Oy, ako. It's now 7:10. At nako, grabe, Nords, ha. Very, very traffic naman.
5: Ah, talaga, naramdaman.
4: Meron pa bang kakaiba? Meron pa bang bago? Ayun ah. So, yes, sa ating mga kababayan, kumusta po kayo dyan? Alright, nako, I'm sure yung iba sa atin ngayon, nako, it's 7 o'clock, pa-uwi na ng kani-kanina mga tahanan. Well, yung iba naman, nako, Nords, parang gusto pang mag-dinner, mag-shopping. Sana isama tayo dahil nasa sweldo week pa rin naman tayo. Hindi naman tayo humihindi. Yes, eh, ang inyo pong mga lingkod from Salam Radio.
5: Yes, Nords, Maguindanao.
4: At syempre, Princess Sabiba Saripaw Dak. Salam, salam.
5: Yes.
4: And nandito po tayo sa ating mas pinalakas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At Nords, mamaya no, malalaman natin ang iba't iba na namang mga balita na nakalap ng ating mga reporters. And syempre, dagdag na rin natin, Nords, ang ating mga ihahatid sa atin, ng ating mga kasamahan from Kapatid Language Connect.
5: Because it's a Wednesday. Magandang gabi po sa lahat na nakikinig at nakatutok dito sa ating programang Salam Radio, 738 AM sa Metro at Mega Manila.
4: Yes, nako, nasa vibes pa rin tayo. Gusto ko itong ano natin.
5: Talaga naka-vibes tap ba tayo ngayon?
4: Yes, no, kapag diba? Ano talaga, pag Wednesday, naka-ano tayo, may touch of lungkit.
5: Naka-authentic.
4: Oo, authentic, diba? Authentic. Oo, bangsa tayo ngayon, bangsa.
5: May mga authentic guest
4: din tayo. What an abarm tayo pag Wednesday. Ayun. So anyway, Nords, actually, no, this past few days, especially over this weekend, sobrang affected ako dun sa nangyari dun sa batang basketballista. Ano yun? We're proud of that, no? He's from Agusan Girls War.
5: From Mindanao.
4: Bilang isang Mindanawan, alam mo yung grabe, taga sa puso talaga, no? At saka bilang nanay, I mean, doble-doble yung nararamdaman mo. Syempre, isang scroll mo, manood ka, yung algorithm, nako, tumpak, lahat na yan, sunod-sunod na. Ah, diba? So sabi nga ng mga comment, pare-parehas ata kami ng reaction eh. Walang tigilang iyakan, sabi nila, ang nangyayari ngayon. But anyway, Nords, well, we're happy to see that there's a progress on that case now, no?
5: Yes,
4: the CIDG and the PNP are working hard, no, hand in hand with this case. At kanina nga lang eh, ibinalita sa atin, no, na sinasabi eh hindi aksidente ang pagkamatay no ng dalawang atleta. Yes, ang pinaka-latest na inilabas ng PNP, no? So, well, that's a progress kasi akala natin parang mapuputol na doon sa noong sinabi na nauwi na, tapos sinasabi na walang foul play, akala natin ititigil na lahat, di ba? So, ang sigaw ng ating mga kababayan, hustisya pa din. Walang tigilang sigaw ng hustisya. Yes. Ikaw, Nords, when you first saw that, what came to your mind?
5: Akin naman, I mean, the very incident that kicked in is yung, kasi nakita ko first dun sa mga ilang mga larawan, no? Yung hinatid siya nung nanay niya. And then the firm embrace of the mother, parang it signifies something, no? Kasi I mean, usually
4: nakailang yakap eh, no? Tapos may iyak eh.
5: May something na ganun, no? May something. And then yun nga, sabi mo nga, the algorithm is going and giving you more of that. Eh nag pass by naman sa ating feed yung alam mo yun, parang he's making some keychains.
4: Yes.
5: He's making some keychains na yung keychains.
4: May
5: na,
4: back to back yun sa may picture niya. Sa likod naman. Pinirmahan niya, pinirmahan number niya. 2, ganyan.
5: So, and then when I was looking at doon sa article, ang sinabi pala doon is that yun yung initiative nilang mag-ina para makuha ng gagastusin niya.
4: Oo, pabaon. Usually Nords, no? Kasi talagang natutukan ko siya. So parang ang ginagawa pala nila minsan, yung mga jersey ni Bobet, binibenta. So halimbawa, nasuot niya to sa ganito, minsan pipirmahan niya, binibenta ni nanay. Ganun. So very madiskarte talaga si nanay. Pero alam mo, sabi ko doon, napapost nga ako with regards to that making of keychain. Sabi ko, itong paggawa ng keychain, hindi to basta-basta. I mean, ang daming kabataan ngayon na hindi mo pwedeng utusan. Lalo na yung gimmick ng nanay, eh, hindi mo naman siguro ng mga bata, hindi naman sila magsasabi na, di ba, na parang, okay, nay, go ako dyan. Yung iba, sasabihin nila, nay, nakakahiya naman. Di ba, nakakahiya naman, gagawan mo ako ng ganyan, tapos ibibenta mo.
5: Maybe diba? he knows the status.
4: Yeah. Pero ang nakakatuwa sa kanya, Nords, yung parang, yes siya ng yes. Basta pagdating sa family, no, pagdating talaga sa suporta, parang go siya. And I've read, no, like, I'm also following Coach Jess, yung kanyang coach sa ADU. Sinasabi niya na there were actually 30 schools that had offered him scholarship. Sa dami ng nag-offer sa kanya ng mga scholarships, it was only the Ateneo de Davao University ang kinuha niya. You know why?
5: Bakit?
4: It is because only this university had said had said yes to his demand na tatanggapin ko yung scholarship nyo, basta lang yung kapatid ko kunin nyo rin na scholar. So imagine, hindi siya nasilaw sa offer ng iba't ibang universities, malalaking universities na malaki yung pera, may allowance, may bahay, etc. Hindi siya nasilaw. Ang nasilaw lang siya, basta yung kapatid ko eh maging scholar.
5: So yung kapakanan pa rin yung family niya.
4: Kapakanan pa rin. So sabi ko, grabe, yung alam mo yun, yung parang iniisip niya talaga, it's the family, it's my family, hindi ako. Sa kanya, maging basketballista, a great athlete, is already there. Pero yung iniisip niya, number one goal niya, literal maiahon niya yung pamilya niya sa kahirapan. I think that touched the lives of many because of that kind of thinking. Hindi lahat iniisip yung kapakanan ng iba. Diba? Siya, pito sila. So, anim ang iniisip niya. So, imagine, sabi ko nga, grabe, no? Kung isipin mo yung gusto niyang mangyari, binigay ng Panginoon, actually, is a snap of a hand, nawala siya, pero binigyan din agad ng ginhawa. Like, automatically, they said that, yes, all of your siblings will be having a scholarship.
5: Lahat na.
4: Lahat sila.
5: Instead na isa na
4: yes,
5: pinipinin
4: instead
5: niya,
4: na isa. Na. Kasi ongoing naman yung brother niya na si Renz, okay, ongoing naman na scholarship. Pero this time, talagang lahat sinabi ng ADU until college. Susuportahan sila ng scholarship. That's so big. Yun yung pinaka-dream niya eh. Mapakapagtapos yung mga kapatid niya. Now it's there and that is Ateneo de Davao.
5: So parang ano nangyari for the dream, for I mean his own dream of the yung mga kapatid niya makapasok na Ateneo.
4: Yes.
5: Ano nangyari lang is nag-sacrifice niya sarili niya.
4: Yes. Actually parang yan din yung iba, yan yung sabi nga nila mga premonition. Kasi parang nagpaalam, sinabi niya sa mama niya, "Ma, ayaw ka bala ka. Parang huwag ka na mag-alala sa akin. Huwag ka mag-alala kasi sa June tapos provided na lahat." Yun daw yung salita niya eh, according sa interview ng mother, sabi niya, lahat naman is provided na sa June, huwag ka nang mag-alala. You know, it really happened. Everything is provided this June. Okay. Nawala nga lang siya, Nords. Tama yung sabi mo, ang kapalit nga lang siya. So, nakakasad lang. Anyway, Nords, it's now 7:18. Alamin natin ano ang mga pakabangan natin ng mga balita sa mga susunod
3: sa
4: na oras.
3: Sa Love Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Alright, itong mga pakabangan natin, headlines for tonight. Initial findings ng special panel of prosecutors sa nangyaring tensyon at pagtakas ng Senado ni Senator Ronald Bato de la Rosa inilabas ng DOJ.
5: End-to-end border security system kailangan sa Pilipinas ayon sa Bureau of Immigration.
4: Halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura ng lindol sa Mindanao umabot na sa mahigit 1.3 billion pesos ayon sa OCD.
5: 15 bilyong pisong supplemental budget para sa Mindanao quake victims isinusulong sa Kamara.
4: 18 na distressed OFW sumalang naman na sa entrepreneurial development training ng OWA Sulu.
5: BARM makikilahok bukas sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa para sa pinaigting nakahandaan ng rehiyon sa panahon ng lindol.
4: Sa iba pang balita, serbisyo caravan at ugnayan sa barangay, patuloy ang paghatid ng serbisyo sa Zamboanga City.
5: Preventive road maintenance projects sa kalsadang nag-uugnay sa mga probinsya ng Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur natapos na ng DPWH Region 9.
4: Bloodletting activity naman at supplemental feeding program para sa World Blood Donors Day. Sinalihan ang mga pulis ng 104th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1.
5: Pagdiriwang naman ng 48th National Disability Rights Week, pinaghahandaan ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga.
4: Alright, nako. Eto pa, may humahabol pa. Mm-hmm. Office of Civil Defense Region 10, makikisa naman sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill bukas, pinigting na kahandaan at pag-responde, tututukan pamahalaang lokal ng lungsod ng Iligan, aktibong makikisa.
5: Tanim ngayon, Luntian bukas Community Pantry, inilunsad ng Penro, Pangasinan, kasabay ng Philippine Environment Month 2026.
4: Insidente naman ng panaksak ng isang mag-aral sa loob ng isang pribadong paralan sa General Trias, Cavite, ikinabahala ngayon ng DepEd.
5: Mahigit 5.3 milyong ayuda na insentibo ipinamahagi sa mga benepisyaryo ng TARA BASA program sa dalawang lalawigan sa Ilocos Region.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:21 at naku Norz, ha, grabe, ngayon pa lang kita na natin ang sunod-sunod na mga balita ng ating ihahatid. Ayan. So for now, eto, unahin na natin ang ating mga balita. Initial findings ng special panel of prosecutors sa nangyaring tensyon at pagtakas ng Senado na si Senator Bato, Ronald Bato de la Rosa, inilabas na ng DOJ. Alamin natin ang update niyan mula sa ating kasama si DK Zarate. DK!
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inilabas na ng Department of Justice ang paunang resulta ng investigasyon ng Special Panel of Prosecutors kaugnay sa nangyaring tensyon sa Senado noong Mayo. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, base sa nakalap na mga ebidensya, lumalabas na una, hindi makatwiran ang pagpaputok ng baril ng USAA sa NBI agent. Hindi under attack ang Senate building noong gabi ng May 13. Tinangka ng NBI na magsilbi ng arrest warrant kay Senator De La Rosa at posibleng managot sa batas ang tumulong sa pagtakas ni Senador De La Rosa. Sinabi ni Secretary Bida na ang findings ng panel ay base sa mga ebidensyang nakalap mula sa PNP CIDG, BIA, GSIS at ocular inspection sa pasilidad ng GSIS. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, DK!
5: Samantala, end-to-end border security system kailangan sa Pilipinas, ayon yan sa Bureau of Immigration. Para sa detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ray.
7: Itinutulak ng Bureau of Immigration ang 10.74 na bilyong pisong border security project na gagamit ng artificial intelligence at biometrics para palakasin ang screening sa mga paliparan at hangganan. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval sa Clown ng Civil Aviation and Immigration Security Services Project, ang 11 international airports, 1 international seaport sa Zamboanga at 6 na border crossing stations sa bansa. Layunin ng proyekto na magkaroon ng end-to-end system mula data collection hanggang analysis at hindi lamang naka-centralize sa Ninoy Aquino International Airport. Ipinaliwanag din ni Sandoval na makatutulong ang AI at biometrics sa mas mabilis at mas eksaktong screening ng mga pasahero, kabilang ang pag-sort ng data para sa target monitoring ng mga pinaghihinalaan. Inaasahang magkakaroon din ng 4-year technology refresh cycle upang matiyak na laging updated ang system problema na hindi gumagastos ang gobyerno. Sinabi rin ng ahensya na zero financial burden sa pamahalaan ang proyekto dahil user fees lamang mula sa mga gagamit ang magpupundo nito. Dumaan na sa Swiss Challenge ang panukala at walang ibang kumpanyang nagsumite ng counter offer habang kasalukuyan pa itong sumasailalim sa interagency review at wala pang napipirmahang kontrata. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Okay, maraming salamat, Ray Ferrer.
4: Samantala, sa iba pa nating balita, halaga naman ang pinsala sa agrikultura at infrastruktura ng lindol sa Mindanao umabot na sa mahigit 1.3 billion pesos ayon yan sa OCD. Alamin natin ang balitang yan mula kay Ms. Diane Liar. Diane!
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Umabot na sa mahigit 1.3 billion pesos ang kabuang halaga ng pinsala na iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense o OCD, nasa 774 na imprastruktura ang napinsala sa kalamidad na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso. Samantala, na itala naman sa 29.8 million pesos ang pinsala sa sektor na agrikultura, partikular na sa mga lalawigan ng Davao del Norte at Davao del Sur. Ayon pa sa OCD, nakapagbigay na ng 160 million pesos na halaga ng tulong ang pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Bukod dito, umaabot na rin sa 8.9 million pesos na halaga ng ayuda ang naipamahagi sa mga lokal na pamahalaan na mga naapektuhang munisipalidad. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Ms. Diane.
5: Samantala, sa tungkol pa rin sa paglindol na nangyari sa Mindanao, 15 bilyong pisong supplemental budget para sa Mindanao quake victims isinusulong sa Kamara. Mula Kamara, alamin natin ang detalye kay Melanie Valdos Reyes.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Melanie.
10: Isinusulong ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang panukalang 15 billion pesos na supplemental budget para sa fiscal year 2026 na nakalaan sa relief, recovery, rehabilitation, repair at reconstruction ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa Mindanao. Sa ilalim ng House Bill Number 9887, palalakasin ang National Disaster Risk Reduction and Management Fund upang tugunan ang malawak na pinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Kasama rin sa panukala ang direktang tulong para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan, pati na rin ang mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor na nawalan ng kabuhayan. Umaasa si Adyong na susuportahan ito ng mga miyembro ng Kamara. Narito ang pahayag ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Salamat. Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes.
4: Alright, thank you Melanie. 727, sa iba pang balita, bar makikiisa at makikilahok bukas naman sa second quarter national simultaneous earthquake drill para sa panigting na kahandaan ng rehiyon sa panahon ng lindol. Alamin natin yan mula sa ating kasama, Gikani Ligan, Dandy Makarambon. Dandy!
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Makikiisa't makikilahok din ang pamahalang rehiyonal ng Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM sa Second Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED 2026. Magsisimula alas 9 ng umaga bukas Hunyo 18 sa mga tanggapan ng pamahalang rehiyonal. Sabay-sabay isasagawa ang duck, cover and hold exercises bilang paghahanda sa banta ng lindol. Ayon sa Bangsa Moro Emergency Action on Disaster Incidents already, ang ilang minutong pagsasanay ngayon ay maaaring makapagligtas ng buhay bukas. Sama-samang palakasin ang kultura ng kahandaan at kaligtasan ng Bangsa Moro. Ugaliing maging handa at ligtas sa panahon ng lindol o anumang emerensiya, unahin ang kaligtasan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Ms.
12: Dandy, alam mo, Nords, no, sobrang nakakatuwa lang na makita natin yung tulong talaga.
4: Ayun, alam mo, Nords, nakakatuwa lang na makita natin yung tulong from different local government units, and hindi lang ang Pilipinas, buong mundo tumulong talaga dahil sa mga sa nangyaring paglindol sa Mindanao in some parts of the Philippines. At nalungkot lang tayo because, you know, Mindanao State University, where we are wherein tayong dalawa nakatapos doon, no, and then yung GenSan na another campus natin, yun talaga lubhang affected. Anyway, Norse, before we will be having our gap, may mga kasama tayo dito. Salam-salam sa ating mga visitors. Ayun, gabi, lalaking-lalaki. Binatang-binata. Salam. Yes, ako, I'm so proud na we were actually joined by our students from Mindanao State University. Yes. Andito sila actually, Norse. Dumaan lang sila sa atin just to say, hi, we made it here in Manila and we are on our way to UPLB. Woo! Grabe, saan ba yung palakpak natin, Norse? Ayun, may palakpak tayo dyan. Yes, ayun, no? Hindi lang nila marinig, pero tayo dinig na dinig natin yung palakpak. But, you know, we're so happy. DevCom sila, Nords. Inshallah, yes, tatahakin din nila. Is na, like our profession.
5: Napasabak yes na sana kanina.
4: Ay, gusto ka yan. Ay, you know what? If only, no, kung malaki lang talaga yung oras natin, eh, talagang isasabak namin kayo. Gusto namin ni Nords na may bisita para nakakapahinga kami.
13: Pero introduce yourself.
4: So yes. Okay. Yes, yes, please. Please, yes.
14: Hi po, I'm Muhammad Ulid Gumal, a third year student studying BS Development Communication and Mindanao State University main campus.
4: Yes.
15: And I'm Hamad Imbarsinal, and third year din po, and currently varsity from Mindanao State University.
16: Oh, and Assalamualaikum, I am Muhammad Sahil Yusuf, currently mag-fourth year pala this next academic year, and then also taking up a Bachelor of Science in Communication, Development Communication.
4: How excited you guys that you will be entering UPLB, and that's like very far from your exposure in Mindanao State University, right?
16: Excited, no?
4: Yeah, although may familiar naman siguro kayo kasi may mga puno pa rin doon.
16: Ayo.
4: hindi kayo yes, same vibes. Same vibes but hotter.
16: Yeah.
4: Yes. So ayan, ako, we wish you all the best, and thank we you are so excited. Kami ni Norse, anytime ha that gusto niyo mapunta dito, you wanted to visit us, you wanted na nako, ma'am, pwede ma-train diyan. Pwede kami ng nako, pwede.
5: Pwede kayo magbalita.
4: Yeah, pwede na rin silang stinger. Di ba? Kumusta diyan? Mainit ba ang tinatawag na hot spring? Ay, ma'am, nandito ako ngayon sa hot spring, mainit nga talaga.
5: Oh, ilan diba na ba mga resort dyan sa Panson?
4: Yes! Ayun!
5: Mabibisto sila sa mga pukpuk.
4: Yes! Ayun!
14: Akala ko po yung
5: chuk-chuk-chuk.
4: Ayun!
5: Hindi ko yun alam.
4: Secret kami lang, nakakaintindi na mga Gen Z. Alright, so guys, thank you so much. Inshallah, we are praying for the best for you, academically. Norse.
5: Alam mo, ito, masingit ko lang. Kasi, when I was in Mindanao State University, talaga I took for granted of that free university.
4: Wag mo na sabihin kailan,
5: no? Hindi ko na sasabihin na president ako
4: age
5: doon. But anyway,
4: anong edad?
5: Now that my kids are going to college, nako, laki ng tuition. Grabe. Dalawa sila, grabe. Kaya talaga kayo, you take advantage of what
4: the lucky
5: you have
4: ones.
5: You take advantage.
4: Hindi biro na makapasok ng UP, yes, no? Ibig sabihin, it really takes that courage, no, that kind of grit, and hindi lang 'yon, that kind of faith in yourself na talagang inshallah kakayanin ko to. And you know, seeing the three of you here, nako, grabe. Sabi ko nga kanina, pinag-usapan namin ni Nurse about that student na, you know, sabi nga just a kid with a big dream. Yes. So parang ganun din nakikita natin sa lahat ng mga bata ngayon. So I wish you will dream bigger, no, talagang brighter, because if your mom, for example, no, Mom Sor, you see her everywhere, yeah, and she's also in this kind of industry, someday you will be better than her, no? That's how we see the kids. Yes. You will be better than us, no? Kasi everything ngayon, Nords, is on the internet. Oh, ngayon, they can make easily their own videos, they can even video themselves and, you know, make their own podcast na hindi na kailangan mo pang rumenta ng ano, diba?
5: Available.
4: Ng mga studio. So, guys, nako, balitaan nyo kami kung anong mga ganap doon.
5: Yes.
4: Alright? So, ayan ang ating mga students from Mindanao State University. Nako, signing off, signing in to UPLB. Alright, it's now 7:33 in the evening. Pakabangan po ang ating mga kasamahan from the TID BTA Barn. Mamaya po sa pagbabalik ng Salam Radio. Diyan lamang po kayo.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin,
19: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Radyo Pilipinas is on Viber.
22: Viber.
21: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo.
24: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
24: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
25: Ang tagintig ng FM.
26: At lakas ng AM.
25: Sa iisang himpila.
26: Pinagsanib na puwersa.
25: Para sa mas malawak.
26: Mas maraming mararating.
25: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
26: At serbisyo publiko.
24: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
25: Radio Pilipinas.
24: News nationwide.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
17: World News in 5.
24: Ang inyong institusyon
25: sa Philippine Sports Broadcast.
24: Di papahuli
25: sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 Impormasyon.
25: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
24: Sports Radio 918.
25: Radyo Magazine 1278.
24: At Radyo Pilipinas World Service.
25: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
24: sa Capital 104.3 FM.
25: Capital 104.3.
17: Radyo Pilipinas World Service.
24: Sports Radio,
25: Radyo Magazine,
24: Servicio Publico,
25: the AM and FM collab,
24: sa Capital 104.3 FM,
1: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
25: and Capital 104.3 collab.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
0: Hare inaw nandidong waranuni anarampay na.
28: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: At magbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM para sa ating mga balita. Prevented road maintenance project sa kalsadang nag-uugnay sa mga probinsya ng Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur natapos na ng DPWH Region 9. Para sa detalye ng balita yan, alamin natin kay Lesti Cubol.
6: Radyo Pilipinas Report.
5: Lesti!
7: Yes sir, nakumplito na ng Department of Public Works and Highways sa Region 9 o DPWH 9 sa pamamagitan ng DPWH Zamboanga del Norte 2nd District Engineering Office ang proyektong asphalt overlay sa Sindangan Siayan Dumingag Mahayag Road na tumatagos mula sa Zamboanga del Norte hanggang Zamboanga del Sur. Ang proyekto ay naglalayong pahabain ang buhay ng serbisyo ng kasalukuyang kalsada at maiwasan ang paglitaw ng mga pangunahing depekto sa estruktura, lalo na sa kahabaan ng kritikal na bahagi ng bulubunduking kalsada. Nakikinabang na ngayon ang mga motorista sa mas ligtas, mas makinis at mas mahusay na paglalakbay. Ang pinagbuting kalsada ay nagpapalakas sa aksesibilidad para sa mga residente, motorista at magsasaka na nagbibiyahe ng mga produktong agrikultural na nag-aambag sa masiglang aktibidad at gawaing pang-ekonomiya sa lugar. Alinsunod sa pananaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang infrastruktura at pagbutihin ang konektibidad sa mga kanayunan na nanatiling nakatuon ng DPWH 9 sa pagpapatupad ng mga proyektong pag-asfalto ng daan na nagbibigay ng ligtas, maaliwalas at mas epesyenteng mga ruta sa ng transportasyon, sa gayoy sumusuporta sa pagunlad ng ekonomiya at nagpapabuti sa kalidad ng buhay ng mga residente sa mga kanayunan. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibukay.
5: Lesti Cubol, at ito na po ang TID Kapatid Connect na yati namin sa inyo.
8: Assalamu alaikum, Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at muli pong nagpapalik ang ating programang Kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at impormasyon. Ito po ay hatid sa inyo ng Translation and Interpretation Division po ng Legislative Technical Affairs and Information Service of the Bangsamoro Transition Authority ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Noreen Lambitan. At ayan mga kapatid, malugod po namin kayong inaanyayahan sa 84 na po na episode ng ating programa at live po tayo ngayon sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. Ngayong gabi ay June 17, 2026, dalawang araw na po ng Muharram sa bagong taon sa Islamic calendar or Hijri na 1448. Ayan, tayo po ay napaparating ng pagbati sa lahat po ng mga kapatid nating mga Muslim mula Luzon, Visayas at Mindanao. amon jadid po sa ating lahat. Ayan. Ang programang ito, mga kapatid, ay patuloy na naglilingkod para

0: salita, may kasaysayan, sa bawat wika, may pagkakakilanlan, at sa bawat pagkatuto, may pagkakaisa. Ito ang Kapatid Language Connect, ang programang hinding-hindi mag-aalinlangan o mag-aatubiling magbigay impormasyon at kaalaman para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. At ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating Word of the Week. At ito po ay isasalin sa iba't ibang katutubong wika na meron po dito sa ating tanggapan sa ngayon. Ano? Ayan. At ganun pa man po, ito rin po ay isinasalin sa wikang Arabic at wikang Filipino. Narito po ang ating Word of the Week.
1: Word of the Day Study. The act of learning, examining, or gaining knowledge about a subject through reading, research, or practice. Sa Filipino ay mag-aral.
2: Ang bagong taon ng pag-aaral ay isang bagong pagkakataon upang mag-aral, matuto, at umunlad.
3: Sa Maguindanaon, kapangagi. Subago alagun na kapangagi na maaden a isa a ukit a kapangagi kagkataw nukaisag.
4: Sa Maranao, nakapag-eskwela. Subago aragun sa eskwelaan na skanyan na bago apalapalag si iyo kapag-eskwela, gu kapaganad, buka pagumarg.
5: Bangsiiyakan pangadji. Tahun pagpangadji bahuhin, sukud pangalanjalan panghatid pamalanjo.
6: Sa Iranun na kapangagi. Subago aragun na kapangagi na isa aukit para makapangagi, agkataw ago makaisip.
7: End of the day pangadji, matiyap-tiyap baha o tahol matampat paniskulan, yaitu magfanya bahaw sukod ngadji bilahi nganad makabilahi tao.
8: Kisangkagan kay magpangadi. Yung bago na kaumay na pagpangadi kay sambok na bago na higayon supaya magpangadi magkatigam o magudyangon.
9: Nagkaduraye maganad. Iman tuwe blintua kapaganad. Sabaan man tu blintua para dabde maganad. Gagadot kagatigan barab kainsag.
10: العربي الدراسة العام الدراسي الجديد فرصة جديدة للدراسة والتعلم والنمو.
0: Atin pong natunghayan ang Word of the Week na isinalin po sa iba't ibang katutubong wika. At ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating trivia kung saan ibinabahagi po ng ating tanggapan sa pamamagitan ng programang ito ang random po na kinukuha natin mula po sa mga published na Bangsa Mo Autonomy Acts. Ano? At para sa episode na ito, ay dito rin po magagaling sa Bangsa Mo Autonomy Act number 13 or the Administrative Code of the Bangsamoro. At nagmumula din ito sa Chapter 5 at ito ay tumutukoy patungkol po sa hospital services. Panoorin po natin, tunghayan po natin at alamin natin kung paano nga po ba ito isinasalin sa iba't ibang katutubong wika. Narito po mga kapatid.
11: Section 17, Hospital General Services. All hospitals shall provide among others services such as 1. Emergency care services, which shall be managed by a competent personnel with adequate equipment to attend to critical patients 24 hours. 2. Admission care services, which shall be responsible for admitting and providing initial care in hospital whenever appropriate.
12: Kabanata 5, mga serbisyo ng ospital. Section 17, pangkalahatang serbisyong ospital. Ang lahat ng ospital ay dapat magbigay bukod sa iba ng mga sumusunod na serbisyo. Number 1, serbisyo ng pang-emergency na pangangalaga, na pamamahalaan ng mga kwalipikadong tauhan na may sapat na kagamitan upang makapagbigay ng agarang lunas sa mga pasyenteng kritikal sa loob ng 24 oras. Number 2, serbisyo ng pagtanggap ng pasyente o admission care service na magiging responsable sa pagtanggap at pagbibigay ng paunang pangangalaga sa ospital kung kinakailangan o naaangkop.
13: Al-Fasl al-Khamis, Khadamat al-Mustashfayat, Al-Qism 17, Al-Khadamat al-Ammat al-Mustashfayat. تلتزم جميع المستشفيات بتقديم خدمات تشمل من بين أمور أخرى ما يلي 1. خدمات الرعاية الطارئة تدار بواسطة كوادر مؤهلة ومزودة بالمعدات والتجهيزات الكافية لتقديم الرعاية للمرضى ذوي الحالات الحرجة على مدار 24 ساعة يوميا 2. خدمات القبول والرعاية الأولية تتولى استقبال المرضى وقبولهم في المستشفى وتقديم الرعاية الأولية لهم متى كان ذلك مناسبا
11: Section 17 Langkum ang mga serbisyo ng ospital. Langon ng mga ospital na nasisita ay makapangadin sa pod ang mga serbisyo, manaso, ikaisa, emergency care services, niya makatiyakap sa niyaban na sumang matagal ang mga pamanggalabok

0: adlon sa talutop ang mga bundamiten sa kagamot sa mga pasyente ang kangapasangan sa dalam at 24 ka oras. Kadua, admission care services. Anya kasaligan sa katalima ndo kaangay sa gagalo akat yakap sa ludep na ospital upama ka makanasisita.
1: Sa iranun na Chapter 5 mga serbisyo ng ospital, Section 17 Hospital General Services. Sulangan ng mga ospital na dayt makaangay sa mga serbisyo lagid o ikaisa emergency care services. Dayt na makatyakap ron na sa mga tao ang matagal sa adendangon tamanyan para katyakapan sa mga pasyente at kapasangan sa ludep o 20 agupat ka oras. Ikadua, admission care services. Ya kasarigan sa katarima agu kaangay sa kauna a katyakap sa ospital na amay ka nasisita.
2: Irisan si kalime, may serbisyo si ospital. Bahagian si kasampuk pito, may serbisyo langkong si ospital. Kemon ka ospital-ospitalan, suway tagama serbisyo rin si may sa inin. Si kaisa, emergency care services. Suway pag inininan wa aagesan, sarta niya kapanyapan ne, suat panulibi. Panulibi ne, iye may pasyente masahin ne, si dialim 24 oras. Si kadue, admission care services. Mas ul tartanto si pagpa-admit duknad diya may panyapsuat pangayura si ospital IN.
3: Tansad limo, Nogalbek WS1. Tantan, kolaboratito. Luhanan Galbek WS1, brava adi adi nun. Luhanan yung hospital ay fakay miray sa Giyogiyo Galbek. Manrafog idi ni Luhanan. Number one, Galbek Blumensasaw, emergency care services. Ni defatut kafakayan, unigagan ng origanan. Unitabuan, awidan, inokiray magadtong pa, brav katiyaga, damarun. Makalangka, gatamanan, Debra Hore 24, salagsage, sanga tersang. Number 2, Galbek Pantag Admission. Admission Care Services. Ni Galbek Kaya Tanayakop, kaatab de Demaruan de Blawi Eswaan. Brab Iray do Sungo Kapagifat. Brab Kasusib de Kapakayan, brab Kagasatugo.
4: Chapter 5, Hospital Services. Section 17, Hospital General Services. Kameman Hospital, subay magpanya services, pasal ito toongan niya kagunahan, sali na. Number 1, Emergency Care Services. Ang magliginang nito, subay tao magparihala, jukup pakakas ni gamit, hasupaya likas tasaot ya pasyente, critical parasahan na mariyong 24 hours. Number 2, Admission Care Services. Ya ito magparihala mag pasyente bang pa-admit, makabang niya pasyente, ang magkalagihan magpatambal mariyong ospital.
5: Chapter 5, mga serbisyo sang ospital. Section 17, mga pangkarikuan na serbisyo ng ospital. Yang ubos ng mga ospital kay dayt magpasud kaupod ng tuna pa na mga serbisyo, minan CD. Muna, mga serbisyo ng pang-emergencing pagtiyakapan, na dayt pagduma ng sampok na matigam na kautawan, na onsakto na kagamitan, untak yakapan yung mga kritikal na pasyente, 24 na oras. Kadua, mga serbisyong pagtiyakap, sang pagsud na yan kay matulubagon sang pagtarima o pag-atag ng muna na pagtiyakap sa ospital apabila yung makaangay.
6: Chapter 5, mga serbisyo o ospital. Saginta sa ikasapulo agupito. Kadandan a serbisyo o ospital. Langwan a ospital na paliugat ang makabagay, rakas o mga pad-serbisyo sa paganay, serbisyo ko emergency akasiap. Giyang kai na paliugat at tendinganan ko kapapatutan agumagalibok a adin adait ang mga kasangkapaniran, kaaniran ka serbisyo we sa mga pangasasakit a critical si eko sulod a 24 ka oras. Ikadua, serbisyo ko kapag-admit. Giyang kain na paliwat asanganan iyan so ka-admit kukabagay sa mga pumpungan akasiyak sa isa ospital igira akyapatutan.
7: Ayun mga kapatid at maraming salamat sa mga kapwa natin mga tagasalin dahil sa kanilang pagsusumikap na maisalin ito sa iba't ibang katutubong wika. At syempre, binabati po natin mga kapatid ang lahat po ng mga kapatid nating Maguindanao, ano? Iranon, Maranao, Yakan, Tausog, Teduray, Sama at Kagan, no? Dahil yun po yung mga wika, no? Katutubong wika na naisalin po, no? Maliban sa Arabic at Filipino. At syempre, binabati din po natin ang lahat ng mga nakaatabay at sumusuporta po sa ating programa. Dahil dyan, mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating quotable quote. At ito po ay nagmumula sa ating mga butihing members of the parliament. At ibinabahagi din po natin ito, mga kapatid, no? Ito pong kanilang quotable quote at isinasalin sa katutubong wika. Para po sa 84th episode na po ng ating programa, ang quotable quote po ngayong gabi ay magmumula po kay Honorable MP Attorney Liza Alamia. At bago po natin ibahagi ang kanyang quotable quote, ay nais din po nating ibahagi ang kanyang maikling bio sketch para po mas makilala po natin ang mga mababatas dito po sa Bangsamoro Autonomous Region. Narito po mga kapatid, tunghayan po natin.
8: Attorney Liza Masuhud Alamia is a member of the Parliament of the Bangsamoro and a respected lawyer, legislator, and human rights advocate. She is known for her work in advancing transitional justice and reconciliation women's political participation, and the protection of internally displaced persons in the Bangsamoro region. As a member of parliament, she has offered key legislative measures promoting justice, inclusive governance, and women's empowerment. She has also championed initiatives that support agriculture, food security, and sustainable development in the BARMN. Beyond her legislative role, Attorney Alamia serves as the government of the Philippines chair of the Task Force for the Commission Combatants and their communities, leading efforts to provide socio-economic programs for former combatants and their communities. Her work reflects a strong commitment to peace building, human rights, and the sustainable development of the Bangsamoro.
7: Yan mga kapatid, at narito po ang quotable quote ni MP Attorney Liza Masuhud Alamia. Ang sabi po niya, "This is essential to uphold justice, protect the rights of our people, and foster peace and order in the Bangsamoro." Ayan. At narito po ang sali nito sa iba't ibang katutubong wika.
9: Sa Pilipino ay,
10: ito ay mahalaga upang mapanatili ang katarungan, maprotektahan ng mga karapatan ng ating mamamayan at maisulong ang kapayapaan at kaayusan sa Bangsamoro.
9: Sa Maguindanao na,
11: nasisita inya sa kapananggit sa kanubantang kaulaman sa mga kawagib ng mga tautano ndo makapailay sa kalilintad ndo kaatol no Bangsamoro.
9: Sa Maranao na,
12: giya e nanisisita si e kukadaw ruga ko ontol. Gusi e kukalingdinga ko mga kabnar o pagtautano. Gusi e kukapagumarga ko kalilintad si e sa Bangsamoro.
9: Bangsiyakan,
13: panagnaan inin sukal ginuna supaya teteg kaadilanin. Kabebegan me kapatut mahadyanaten. Dukkategelan kasanyangan. Dukkahennekan si Bangsamorohin.
9: Sa Iranon na,
14: diyan na nasisita para malalayon so kapadtimbang, kadipinsan so mga kawagib o mga tautano, agutyakapan so kalilintad, agukaator sa Bangsamoro.
9: Sinama?
15: Ito ya kalagihan supaya masi-masi ni angat ya kaadilan, ni jagahan ni parihala baanan kapatut saga manusia kauman, maka masi-masi niya kahatulan mabangsamoro.
9: Sangkagan kay
16: yani kay para pantag untak isasaya yang hustisya sirabunon yung mga kapatot ng kanilan mga utaw aw isasaya yang katingon aw kadyawan sang Bangsamoro.
9: Deb ti duraye
17: ni para pantage deb kuite kofio pedo protektahan ni dekwagi bide tautom brab uite ni kagabaya-bayawe brab sugo i Bangsamoro.
9: Bil Arabi,
18: وهذا ضروري لترسيخ العدالة وحماية حقوق شعبنا وتعزيز الأمن والاستقرار في بانغساموره.
7: At dyan na po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan sa ating ika-84th na po na episode ng ating programang Kapatid Language Connect. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsusubaybay dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. Ang inyong pakikiisa ang nagbibigay buhay sa aming adhikain na itaguyod at pagyamanin ang mga pangunahing wika ng mga Bangsamoro. Naway may napulot po kayong bagong kaalaman ngayong gabi at mga salitang hindi lamang binibigkas kundi inuunawa at pinapahalagahan. Patuloy nating alalahanin, ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon. Ito ay pinagmula ng kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan. Kaya huwag po kayong mawawala sa mga susunod pang episode ng ating programa. Mas marami po po tayong matututunan. At muli mga kapatid, ito po ang inyong lipod, ang Maguindanao Translator po ng TID LTIS BTA Barm, Norin Lambitan. At ang programang ito ay mula po sa initiative ng ating Division Chief na si Bayfay Ruscandao at sa suporta din po ng ating Director, Engineer Abdulgani Manalokon, Secretary General, Professor Robby Angkal, at sa ating BTA Speaker, MP Muhammad Shuwaib Yakub. Maraming salamat po mga kapatid. Wassalamu alaikum Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas.
19: At yan po ang kapatid.
20: Ayun.
19: 7:58 in the evening. Ayun, maraming salamat ta kanina yung mga nakasama natin na from the Mindanao State University, no? Alam mo, Nords, no? Minsan kapag nakita natin yung mga estudyante na ang daming flashback, no? Yung parang, wow, nung estudyante rin ako, parang ganito. Yes, sina Muhammad Suhaili Yusuf, Muhammad Walid Gumal, at si Hamad Sinal. Currently, no, enrolled sila for a internship, no, in the University of the Philippines, Los Baños Development Communication. Ayun.
20: Ayan. So, nga pala, Princess, thank you kay Ma'am Maria na na-accommodate
19: din sports. Sila. Oh, yes.
20: Sa sports. So, kasi yung iba ano sila eh, ano nga yun, mga ano sila, mga varsity players.
19: Yes. Oh, okay. So congrats. Anyway, 7:59, maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama for tonight. Ay, sorry, hindi na natin mag-greet ang ating mga kasamahan na nakatutok sa atin na yun, no, ngayong gabi. But thank you for joining us tonight. Ayun. So, ayan, siguro pasadahan natin konting-konti lang. But, ayun, ako nawala tuloy. Ayan. So anyway, inshallah bukas samahan po muli kami ni Nords Maguindanao, syempre dito sa ating programang Salam Radio. Thank you Quincy Kahilig, Helen Azares, Rogin Lanayon, Wilma Mejons, Willin, Linjoy, John Villaroel. Nako, yung iba inshallah tomorrow, nako, tatapusin natin
20: princess,
19: yan.
20: Princess, madali lang ha.
19: Natin. Go Nords.
20: Sa Green Hills, magkakaroon ng bazaar from July 3 to 12, Rauda by Himaya, authentic brand hijabs. Ayan. Bisitahin niyo po yan. I think, before sila mag-open, eh, makakasama natin sila dito sa ating program.
19: Yes. Ay, na-miss ko yan.
20: Kakaiba kasi, naman kasi
19: sasama
20: halal.
19: Yung mga kaibigan natin from homeschoolers.
20: Yeah, from homeschoolers.
19: Matagal
20: ayan.
19: Natin hindi natikman yung mga luto nila.
20: Kailangan
19: sabi nila, they will be cooking again in this event. So sabi ko, wow, nakakatuwa naman makita natin
20: okay.
19: Sila soon.
20: Thank you.
19: Again, maraming salamat kina engineers Matet Sigovia, Anser Marvin Tolidana, Isabel Silang, Ais Adan, and of course, sa ating executive producer din, Ma'am Jamie Quinto. Ang inyong
20: na magaling na.
19: Yes, oy. Yes, thank you naman. At gumagaling-galing na ang ating Ate Jamie. Siyempre, ang inyong mga lingkod.
20: Lords, Maguindanao.
19: At syempre, Princess Abiba sa Ripaw Dock. Samahan po muli kami bukas dito lang sa mas pinilakas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, dito lang sa Salam Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
23: The public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Radyo Pilipinas is on Viber.
25: Viber.
24: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
25: Receive credible news and information.
24: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
25: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
24: Viber.
25: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
26: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: A
0: blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
26: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Anong nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
23: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
23: Oh. Lagpas dalawang oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
23: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
25: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
10: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
11: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
10: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
11: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
10: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: Ayan, magandang gabi Pilipinas. Tayo po ay nagbabalik ngayong Wednesday ng gabi, June 17, 2026. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Rod Musa. At ngayon po ay nandito na naman tayo sa isa na namang programa ng Vloggers ng Bagong Pilipinas na mapapakinggan niyo po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa AM band at 104.3 sa FM band. At ngayon po ay live din tayo sa mga FB page. Sa FB page ng Radyo Pilipinas at sa YouTube. And mapapanood din po tayo sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49. So ayan, magandang gabi po sa lahat at salamat po sa pagsubaybay at pagsama sa atin ngayong gabi. At ngayong gabi po marami po tayong pag-uusapan at meron din po tayong mga guest at co-host ngayon na ipapakilala natin maya-maya lamang. Una po sa ating pag-uusapan ay yung pagkakatalaga kanina lamang po umaga kay SP Win Gatchalian. So quick background lang po, no, meron kaming kasama sa JCI. Ayun po. Nanumpa na po siya bilang new Senate President. Nakabuo na po sila ng 13 quorum. So ayan, nanumpa na po. Si Senator Win Gatchalian ay isa sa parang tinitingala ng taong tinitingala ko rin na trainer ng JCI na nagbigay sa kanya ng inspirasyon para gumawa ng mga public service at magawa ng mga iba't ibang klaseng training sa JCI. So yan, sobrang laking impact ni Senator Win sa buhay niya bilang naging tauhan siya. So shout out kay NSDD Nard Francisco na Asia trainer, area trainer na rin. So yan, congratulations. Pero kasama po si ano, no? Senator SP pro tempore Vicente Soto III or Tito Soto, Senator Tito Soto. So siya rin po ay nanumpa kanina. So napanood natin yan. So congratulations po sa dalawa nating bagong Senate President at Senate President pro tempore. So, yan. Sunod naman po nating pag-usapan, syempre po, yung ano naman, yung naganap. So, naganap na lindol sa Mindanao at ang patuloy na effort ng government at wait lang. So, yan. Bali, ito third topic po natin yan, yung nangyari sa Mindanao. At meron po kasing pinapakalat pala na fake news na naman yung mga gumagawa ng fake news. So ayan, pinapakita nila or sinasabi nila, marami nagpapakalat niyan na binenta na daw yung NAIA Terminal 3. Pero ang totoo po, parang nag-transfer lang naman ng pagmamayari from BCDA to MIA. So yung ibang information po na post na natin sa Facebook, pero yan, mali po yung binabalita nila dyan na pinapakalat nila na binenta na daw po yung NAIA at parang part po ng kanilang topic or destabilization effort na naman yung pagpapakalat na binenta na at ang gobyerno ay nagbibenta ng mga ari-arian lalo na yung NAIA natin. So, karagdagang information po dyan ang sinasabi nila parang ilang billion ba yung sinasabi nila dyan. Meron tayong information tungkol dyan eh, na mali yung pinapakalat nilang balita at dapat kalmahan lang po ng mga publiko at wag maniwala dito. Kasi binili lang po ng ahensya ng gobyerno or MIA ang lupa mula sa isa pang ahensya ng gobyerno, which is BCDA, kasi nag-expire na yung 23-year lease nila. So government to government transfer pa rin po. So pinapakalat nila, binenta daw po sa halagang 48 billion, pero ito po ay pag-transfer lamang, binayad lamang dun sa nagmamay-ari ng lupa. So BCDA po yung dating may-ari ng lupa na military lands at nilipat lang po yung titulo mula sa ibang bulsa ng gobyerno. Pero sa atin pa rin po ito at huwag po tayo maniniwala sa mga ganitong klaseng fake news. So nililang lang po yung mga tao dito sa balitang ito. At tayo po, Pilipinas pa rin ang may-ari or gobyerno pa rin ang may-ari nitong NAIA Terminal 3. So dumako po tayo sa ating third topic at upang pag-usapan pa yung nangyaring lindol sa Mindanao at yung mga efforts ng gobyerno, pakilala ko rin, lang rin po ang ating co-host for tonight, si Engineer Rachel Ann Ortelano.
9: Ayan, magandang gabi sa lahat ng manonood ng Radyo Pilipinas.
12: Ayan, magandang gabi. Baka gusto mong bumatay, Engineer?
9: Yung mga manonood na lang po ang binaba, ang babatiin natin ngayon. And makikising patyat po tayo sa mga nasa lanta ng lindol sa Mindanao area po, no? Lalo na sa Soccsayan region. Ngayon po, meron po binibigay na libreng memorial plant ang St. Peter. Inaka-flash po ba sa screen natin ngayon kung paano natin ma-avail ang free memorial services ng St. Peter Life Plan?
12: Ayan. Na-flash nga natin yan. So, paano ba, ano yan, Engineer, diba? Since part ka rin naman ng ano?
9: Ayan, dali po. Ang una-unang gagawin lang natin is tatawag lang po tayo and then i-cater po tayo na kanya-kanya. Ibibigay po tayo sa kanya-kanyang branch po ng St. Peter.
13: Pakikinig.
12: So yan, no, tawag lang po tayo dyan sa mga numerong nakita natin at isa po yan sa magagandang ginagawa ng mga private companies para matulungan yung ating mga kababayan na nasa lanta ng lindol nitong nakaraang linggo. At isa nga po si DSWD Sec Rex Gatchalian sa mga tumutulong din at patuloy pa rin tumutulong sa mga nasa lanta. Meron po tayong video ng DSWD, panood lang natin ng sandali.
14: Ano ang total family population? 7,000. I would assume all of them are affected at this point in time. Food, okay tayo. Tent, mukhang okay naman tayo. Cash assistance, we will do it immediately para may sense of normalcy na. Kamada namin kaagad. Hopefully, in 1 week's time, we can start the payout. It will go, let's say, 5,000 for partially damaged, 10,000 for totally damaged. Tayo na mag-shoot kung saan sila. And then cover everybody. So we'll supply you the food. Bilisan namin yung cash para makabuelo yung mga tao. We're here because we want you to know that yung Kamalang National, hindi kayo malayo sa amin.
12: Ayan, keep it up po sa Rex Gatchalian, no? Sa DSW, ang ating DSWD Secretary. And speaking of St. Peter, yung ginawa nilang programa, Ma'am Rachel or Engineer Rachel, since yung ino-offer nila is free memorial planning, no? Gano'n ba ito ka-importante? Itong memorial planning at itong yung free memorial services na ino-offer.
13: Bakit mabasa mo? Sige mo lang.
9: Memorial services po is alam naman natin na gagamitin nating lahat. Kaya sobrang importante po nito and then hindi lang natin alam kung kailan. Katulad ng mga sakuna po na ganito na hindi natin inaasahan eh sobrang laki pong dulot na pinsala sa ating kabuhayan at mga kabahayan, and then pagastos pa po tayo ng malaking halaga para maipailibing ang mga mahal sa buhay na natamaan po ng mga kalasidad. So, mas maganda po na as early po na wala pa pong sakuna, ay nakapaghanda na po tayo ng mga memorial plan. Which is, meron naman mga companies po na nag-provide ng hulug-hulugan nito na hindi mo kailangan mag-loan pa para makuha ka ng isang memorial plan.
12: So, paano kaya nila ma-avail yung mga ganyang memorial planning? Paano sila makaka... sino pwede nilang kausapin para makapag... matuto pa about memorial planning?
9: Actually, nagbigay ako ng QR code for para ma-follow nila tayo, no? Sa sunod sa mga updates or sa mga plans po na para sa memorial planning processes. Pero if wala po, pwede nyo po, if hindi ma-flash ngayon, pwede nyo po kami, ayan, so, meron po kami official page. Yung sa kabila po, yan, ayan lang sa St. Peter po, na page is, i-follow po natin yan para malaman po natin kung saan tayo magpa-process.
7: Ang magpapanong nila ang yan eh. Ano ba itong...
12: Parang siguro next ano na lang din natin yan. Mamaya i-post ulit natin, engineer. So,
9: yes po.
12: Ayan. Na, nakapagbigay naman na ng tip kung about sa importance ng family, anong family planning tuloy? Memorial planning naman.
9: Memorial. Actually, parang kasama yan ng family planning, memorial plan.
12: Oo.
7: Kapanangin
12: mo. So, ayun. Naririnig natin yung iba nating guest sa Zoom, pero yan, ipakilala na rin kaya natin yung guest natin. At mamaya, i-flash uli natin yung QR para sa mga memorial planning seminars or contacts at nang maintindihan din nila yung about dito sa memorial planning.
9: Tama. So, pwede bang ipakilala natin ngayon yung mga guest natin na naging partner din naman natin sa natapos na Wailea?
12: Yes. Sige po. Ano yung TSG pala, engineer?
7: Technical sergeant.
12: Technical sergeant. Okay, technical sergeant po. So, papakilala ko lang po yung iba pa nating guest from Seymour or Civil Military Operations Regiment, Philippine Army. So, hello po, magandang gabi. TSG, Technical Sergeant, ano po? Technical? Tactical?
7: Technical Sergeant.
12: Technical Sergeant Michelle.
9: Ang pagkakita nating Technical Sergeant from Philippine Army.
12: And then, Technical Sergeant Mary Jane Tumines. So, parehas pong Chief Clerk sa G10 Seymour and then OES Philippine Army Seymour. Tama ba? OESPA Seymour.
7: OESPA Seymour. Yes, sir.
12: Ayan. Magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa pagdalo sa ating programa. So, sa mga hindi po nakakaalam ng Seymour, baka pwede nyo pong ipaliwanag ng konti yung Seymour.
7: Yes po. Yes po, Sir Rod. Magandang gabi po sa lahat po na nakikinig, sa vloggers ng Bagong Pilipinas at kay Engineer Rachel. Sir, ay mo, good evening po at sa lahat po nakikinig ng inyong programa. Kami po ay naka-assign sa 7 Military Operations Regiment. Ito po ay isang organisasyon ng Philippine Army na kung saan po ay kami po yung nagka-conduct ng mga activities with civilian personnel and at saka sa army personnel po. So kami po yung opisina na siyang nagko-connect sa mga civilian personnel, sir.
12: Okay po. So salamat po no sa pagsama sa amin ngayong gabi at papasalamat din kami sa pagbibigay sa amin lalo na kay RC or Regiment Commander Marces Gayat, no, sa pagpapahiram sa amin ng venue nung nakaraang Sabado, kung saan naisagawa namin yung aming Waileya o yung Youth Leadership Excellence Award. So, pakita natin yung naganap na ano. JCI Fort Bonifacio Youth Leadership Excellence Award. So, ayan po, nandyan po tayo bilang host. Sobrang ganda ng venue na pinahiram sa atin. Napakalaki ng LED screen. So, ayan, salamat po sa Seymour. Ayan. So, dahil po sa inyo sa, at saka sa mga sponsors natin ng panahon na yan, ay naging successful naman po yung pag-a-award natin sa Benting 20 na mga outstanding students at leaders sa iba't ibang school. So, pasalamat po tayo sa Project Rose, sa Forex Trading Academy PH, Smart Money PH, JCI Manila, Dream Product Manufacturing Company, and sino pa ba? Yan, pakita lang natin yung ating sponsors li maya-maya. So, sobrang naging successful yan dahil sa ating mga sponsors, lalong-lalo na ang Seymour or Hello. Civil Military Operations Regiment.
7: Yes, sir.
12: So, speaking of Seymour po, grabe, may isa pa tayong gagawing project, no?
7: Yes, sir. Talaga pong exciting po, sir, ang ating partnership with the GCI, sir. Ayan.
12: So, paano nyo nga po? Paliwanag nyo po, ano po ba itong project natin at para saan po itong gagawin natin? Sa start natin itong project natin sa July 11.
7: No. Yes, sir. Tama po kayo dyan, sir. Ayan po, sa lahat po ng nakikinig, abangan niyo po with the partnership po ng GCI, Fort Bonifacio, Taguig City, we will be having a fun run na tinatawag po Peace Run 2026. Ano po ba yung Peace Run na yan? Yan po ay progress sa empowerment and community engagement with the civilian personnel and military personnel. Ito po ay tinatawag po nating Takbong Kapayapaan for 2026. In connection po sa gaganaping 73rd anniversary ng Civil Military Operations Regiment na merong team na ang inyong matatag na Seymour at 73 tungo sa Kapayapaan at Kaunlaran. Yan po. Nice.
12: Pakita lang po siguro natin yung ano yung mga pictures nitong gaganaping Peace Run 2026.
7: Yes, sir.
12: Organized by JCI Fort Bonifacio Taguig City in partnership with the Civil Military Operations Regiment. So ayan na, naka-ready na halos lahat, no? And
7: yes, sir. Pwede exciting po.
9: Sila na lang ang kulang, no? So, pakita na po natin yung QR code. Paano tayo mag-join sa ating Peace Run?
12: May baller pa. Peace Run 2026.
7: Yes, sir.
12: So, ayan, merong 3 kilometers, merong...
7: So, meron po tayong, ano sir, meron po tayong route na 3 kilometers, 5 kilometers, and 10 kilometers po. Yun po yung pinaka... malayo po na road, no? So, ito pong Peace Run na po ay gaganapin sa Fort Bonifacio Grandstand Philippine Army sa Fort Bonifacio Taguig City. So, yun po. Yung makikita nyo pong mga pictures, yan po yung ating mga ibibigay, no? Sa lahat ng mga papa-registered. And makikita nyo po sa finisher shirt, meron po yung 10 kilometers lang po ang makaka-avail ng finisher shirt. So, lahat po ng mga mag-join, magpapa-registered, makakatanggap po sila ng singlet, wrist beads, lock bags, and medals po. Makikita niyo po ang ganda po ng ating medals with GCI po. Ayan po. So, exciting po. Sana po lahat po ng nakikinig at nanonood po sa programang ito ay mag-join po sa ating Peace Run. Ito po ay talagang makakasama po natin ang ating mga kasandaluhan, mga partners po, stakeholders po natin, mga celebrities po. Meron pong mga celebrities po, yung mga reservists po nating mga celebrities ay magjo-join po dito sa Peace Run na gaganapin ngayong July 11, 2026. Sabado po ito at ito po ay magsisimula ng alas 4 ng umaga po. Ayan po. So we invite everyone. Lahat po open po ito. Mangyayari po ito sa on-site lang po ito. Wala po tayong virtual. On-site po ito sa Fort Bonifacio Grandstand. So sana po marami pong mag-join dahil ito po ay para po sa ating health po. Ito pa yung mga kaganda, ipinopromote din po natin ang health and lifestyle po natin dito sa panran na ito, sir. Ayan.
12: Ayan po yung QR code kasama ay naka-flash sa ating screen at yung takbo para sa kapayapaan ito. May beneficiary po to no. Saan po ba mapupunta yung proceeds?
7: Ayan po, ang proceeds po nito ay mapupunta po sa Army Cares Program. So meron po tayong Army Cares Program. Ito po ay nagkakandak po tayo ng mga medical missions at saka yung mga kasundaluhan po natin na nahuhospital po. Binibigyan po natin to ng serbisyo po, serbisyong medical po sa through Army Cares Program po, sir.
12: Ayan. Sobrang gandang fundraising na takbo para sa kapayapaan and ang beneficiary natin is Army Cares na maraming natutulungan sa mga programa nila. So, sobrang salamat po mga sergeant, technical sergeants, Michelle, Mary Jane and Michelle. So, salamat po sa pag-paunlak and nitong project na to with JCI Fort Bonifacio. So magbe-break lang po tayo pagkalipas ng ilang paalala and then pag-uusapan pa natin yung isa pang project ng JCI Fort Bonifacio kasama naman sila Engineer Rachel Ann Ortilano sa Project Rose. So dyan lamang po kayo, magbabalik po pagkalipas lamang po ng ilang paalala ang vloggers ng Bagong Pilipinas.
15: Si Ding Dong Dantes po ito, quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. #panatag ang may alam.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
9: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
10: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Flight PR1043, now boarding.
15: Hey, that's us!
16: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
17: Dreaming of love while cruising at high altitude.
15: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
17: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
16: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
15: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
17: Leave all your worries as we soar over the clouds.
16: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
17: They'll be shooting stars through time and space.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
12: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
18: Ayan, time check po tayo, 8:34 na po ng gabi at kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At again, tayo po ay napapanood sa Radyo Pilipinas Facebook Live at napapanood tayo sa TV Plus Channel 3 and For the Box Channel 45-49 and again 738 kHz sa AM band at 104.3 sa FM band. So ayan, salamat po. At kasama pa rin po natin yung ating mga special guest at co-host. At ayan, naputol tayo dun sa project natin sa ano, sa Peace Run 2026 sa July 11 na po yan. And ayan, sobrang salamat po Technical Sergeant Michelle and Mary Jane. May mga babatiin pa po ba kayo at may popromote pa po ba?
19: Ayan, sir. Thank you so much po, sir, sa GCI Port Bonifacio Taguig, sir, at sa Kaiser Road, kay Mom Engineer, sa pag-invite niyo sa amin dito sa inyong programa at para po ma-promote po natin ang Peace Run na gaganapin sa July 11. So, sana po sa lahat po na nakinig ay mag-join po sila at itong pagkakataon na ito na makasama po natin ang lahat po ng mga kasundaluhan natin, no, at saka lahat po ng mga kasamahan natin at mga military at saka civilian na mag-join sa Peace Run na ito. Yan po, sir. Salamat po. Maraming salamat sa pag-invite niyo po sa amin dito sa inyong programa.
20: Muli po, sir. Samahan niyo po kami sa makabuluhang takbuhan. Tara na at sama-sama nating abutin ang finish line sa July 11 po.
18: Yeah. So, ayan, promote din daw po natin yung page ng Seymour. Hanapin nyo lang po yung Seymour PA. So, yan po ay, ibig sabihin po yan, again, is Civil Military Operations Regiment, Philippine Army. So, sila yes, po ay katuwang natin sa pagpapanatili ng kapayapaan yes, dito sa Pilipinas.
20: At saka, sir, kung may mga katunungan po sa ating peace run, sir, paki-follow lang po yung Seymour Pay. Andun po lahat, doon po natin ipopost ang lahat po ng informations regarding po sa peace run. Monitor nyo lang po kung kasaan po kukunin yung mga singlet, mga pwedeng i-claims po. So, andun po yan lahat, ipopost po natin sa Seymour Pay Facebook page po. Thank you so much, Sir Rod and Ma'am Michelle.
5: Yes. Thank you po sa magagandang technical sergeant.
18: Yes.
5: ng Seymour PA. Add ko lang po sana yung mga discounts natin pagdating sa mga participants. Now, may mga discounts po tayo sa PWD Senior Citizen, JCI and AFP Dependent. At sa mga group discount, may mga group discount.
19: Yes, yes ma'am.
5: So, yung may mga group po dyan or mga NGO po na gusto mag-join is pwede nyo po kaming kontakin para sa ating percentage na discount.
19: Yes, ma'am. Yes po, ma'am.
18: Ayan. Sobrang thank you po, Technical Sergeant Michelle and Mary Jane. Salamat po.
20: Thank you po.
18: And, ayan, Ma'am Rachel, meron ka pang mga ano ata, yung mga bago ko pa kayong ginagawa para sa ating mga kababayan sa Taguig.
5: Hiring for a post sa June 26, 2026. Kasama naman natin dito ang Philippine National Police. So, gaganapin po to sa Southern Police District, Fort Bonifacio, Taguig City.
19: So, June 26, 2026
5: from 7 a.m. to 11 a.m. So, meron din po tayong ni-reading QR code para malaman natin kung paano mag-sign up.
18: Sige po, pakita po natin yung ating promotional materials dyan sa firing. Ano po yung title uli nito, Ma'am Rachel?
5: Firing for a Cause lang. Lang po yung title ng ating ano.
18: Parang merong sinabi si Pres.
5: Firing activity for a cause.
18: So, ayan. Ano po yung mga detalye niyan at magkano ba yan para makasali at para saan po yung yan. Cost?
5: I-start lang po siya sa 1,200 and then 1,500. Kasama na po lahat ng kasama na po lahat dyan from
18: Ano po yung kasama? Parang nakita ko rin yan dito eh.
5: May mga kasama na po yung target. And then rental ng firing range, rental ng firearm. And then meron nakakaroon rin po tayo ng lecture po para sa mga beginners.
18: Nice.
5: Kasama ang ating firing officers. Firing range officers. Meron na rin din po yan food and drinks and magkakaroon tayo ng konting token. Pagdating sa, meron din tayong best dress. And then, yung magkakaroon tayo ng ano, top 3 na best firers for beginners only.
18: Yan. Gusto ko rin masubukan yan, Ma'am Rachel. Kaya ano, sali tayo dyan. Sino-sino ba yung mga partner niya dito sa ano?
5: Ang partner po natin dyan ulit is JCR Fort Bonifacio, Eagles NCR 41, and then the Climate Change Task Force.
18: And yung for a cost natin, yung proceeds nito, saan po ito?
5: Is mapupunta po sa beneficiaries ng Project Rose and then beneficiaries din ng JCR Fort Bonifacio sa Giggs
18: Inc. Ayan. So exciting no sa mga interested na matutunan o maranasan tong firing range. Firing activity. So parang
5: padalhin na lang ay sarili.
18: Contact niyo lang po yung number or yung
5: And then may QR code po yan kung paano tayo mag-join.
18: QR code. QR code nasa page na lang no ng Project Rose saka ng JCI FBTC.
5: Okay, pwede i-follow na lang po natin yung page ng Project Rose. And then yung upcoming activity natin na sa July 2026 na Bike to Restore, i-promote na rin po natin.
18: Kailan po ulit to? Bike to Restore.
5: Is July 26, 2026, which is kasama rin natin yung Team More Philippine Army, Climate Change Commission, Climate Change Task Force, and Fort JCI Fort Bonifacio Taguig.
18: Sige po. Sa July pa naman yan, no? July 26 naman. So,
5: yes. Meron din po tayong QR code na binigay. Is yung for updates po, follow na lang din sa page ng Project Rose.
18: Ayan. So, pakita lang po natin yung QR code, yung mga kaninang QR code sa Project Rose at dun sa free. Yan. Yan, for more updates sa Project Rose and for memorial planning updates. So, yan po yung mga QR code.
5: Sa libre pong memorial plan ng mga naanohan po ng earthquake sa Mindanao is contact nyo lang po yung same people. Actually, pwede nyo po kaming kontakin para matulungan namin kayo mag-process.
18: Ayan po. So, scan the QR code or follow our pages po kasi nandyan na po yung mga information tungkol sa mga ginagawa ng St. Peter, ng Project Rose, ng JCI, Fort Bonifacio na makakatulong sa ating mga kababayan. Especially dun sa mga nasalanta ng lindol. So, yan po. Tuloy-tuloy tayo sa pagtulong, bayanihan, sama-sama po nating tulungan yung ating mga kababayan, makabangan muli. Especially, sabi, 150 individuals yung apektado nito. At tuloy-tuloy po yung gobyerno sa pagtulong at kami po dito sa mga civic organization namin, sa mga organization na kinakaaniba namin is talagang tuloy-tuloy din.

0: But ang store natin is magiging almost every quarter siya. Pwede natin paliwanag kung ano yung bike to restore, no? Bike to restore po is magbabike po tayo. Ang usually itong mga bikers, ang ginagawa is magbabike sa isang area. Minsan kakain and then babalik. So yung bike to restore po is magiging movement po nationwide ng Philippine Army, Project Rose at PCBF na magbabike po tayo sa certain area to plant a tree. This July 26 po is plant a tree. Pero sa mga susunod po is Coastal Cleanup, so Bike to Restore na ibang iba pong programa para ma-restore po yung kalikasan natin.
1: Ayan, sobrang ganda ng Bike to Restore. May kasama pang tree planting, tas healthy. Healthy pa yung, magiging healthy pa tayo. So yung goal is maging healthy at makatulong sa kalikasan by tree planting. So yan, maganda yan, quarterly gagawin.
0: Coastal
1: no?
0: Clean up.
1: Nang may coastal cleanup pa. So
0: yeah. Iba-iba po activity depende po sa lugar na pagbabaikan ng ating mga bikers.
2: Tama.
0: But if kung hindi tayo biker, pwede naman po tayo mag-join and dadiretso na po tayo sa area para sa tree planting and sa coastal cleanup.
1: May mga venue na ba yan, engineer?
0: Ano po?
1: May mga venue na yung coastal cleanup and tree planting activity.
0: Ngayong July 26 pa lang po, may venue na tayo sa Rizal po. Panay Rizal.
1: Ayan.
0: Which is tree planting. Meron pa po tayong 200 na seedlings na wala pong magtatanim dahil meron pa lang po tayong 100 na registered participants.
1: Yeah. So, ayan. Looking for volunteers po tayo, no? 100 plus pa yung kailangan pala. Pero collaboration na to ng tatlong organisasyon, Philippine Army, Climate Change Task Force, tsaka ng Project Rose. So, pero kailangan pa po ng mga volunteer kung sino po gusto magbike at magtanim ng puno sa Tanay Rizal. At sumali sa mga coastal cleanup. So yan, napakagandang programa po niyan and gagawin daw po yan every quarterly. So yan, para makatulong tayo sa health natin at sa kalikasan.
0: Pero i-implement din po ng Philippine Army sa nationwide.
1: Nationwide. Yan.
0: Yeah.
1: So abangan niyo po yan. Again, updates are available to our pages at hopefully may natutunan kayo ngayong gabi sa ating mga shinare about memorial planning at doon sa mga event na ginagawa po natin dito sa mga organization natin is ang goal po is talagang makatulong sa mga community at sa buong Pilipinas. May babatiin ka po ba? Ano, Ma'am Rachel?
0: Binabati ko ang mga Project Rose members. Actually, wala. Biglaan ang ano na session natin ngayon, no? Wala akong na-invite manood sa atin ng live. Pero binabati ko rin po ang mga taga St. Peter na tumutulong po sa community natin. Actually bihira po yung private companies na nag-automatic na nagbibigay ng tulong. Nagbibigay ng libreng ano no product.
1: Pre-memorial services.
0: Kahit nila client. Kahit hindi nila client, is binibigyan nila ng libreng services.
1: Yan. Kaya nga po, shinare ko rin yan sa aking Facebook page. Profile. Kasi napakaganda ng ginawa ng St. Peter na nagbigay ng free medical, memorial services sa mga nasalanta nating kababayan sa Mindanao at ngayon na hindi na nila po problemahin yung mga nag-avail siguro. Hindi na nila po problemahin yung gastos sa memorial services, which is yun naman ay nararapat kasi nasalanta na nga sila. So yan, pinapanalangin natin ang mabilis na pagbangon at mental health ng ating mga kababayan dyan sa Mindanao, especially sa 150,000 na individual na apektado nito. Patuloy po yung gobyerno, patuloy kami na tumutulong sa sakunang ito. At sama-sama po tayong babangon dito sa kalamidad na ito at tayo po ay for sure we will get back stronger after nitong kalamidad na ito. So, ayan, sobrang

0: Patapos na tayo. Binabati na lang rin natin yung ating organization si sa JCI Fort Bonifacio, Taguig City, headed by our 2026 President Justine Anz Covidal. Sino pa ba? Sa siyempre kay General Gayat or Regiment Commander Marces Gayat na patuloy na sumusuporta sa ating mga proyekto at organisasyon. At ano pa ba? Meron pa bang, alam mo, Ma'am Rachel, papromote ka sa ano?
1: Wala naman na, pero gusto ko lang din i-highlight na hindi ito first time ginawa ni St. Peter. Sa mga nakaraang earthquake rin sa Cebu, is nagbigay din sila ng tulong. Pero simula pa man, kaysa sa 44, nagbigay sila ng building services sa PN Manga. So maganda talaga na i-support yung mga companies para mas marami pa rin silang matulungin.
0: Ayan. Support natin yung mga ganyang company na nagbibigay din ng tulong sa ating mga kababayan. So, yan. Salamat po uli, Ma'am Rachel, sa pagsama sa atin ngayong gabi dito sa ating programa. Salamat po sa lahat ng nakasubaybay ngayong gabi. Ano pa ba? Binabati lang din natin yung ating mga kasama sa trading industry naman, Coach Alex Uy, and sa Smart Money 24/7, meron tayong community that help each other to learn how to trade online, and Forex Trading Academy PH. And yan. Papaalam na po tayo ngayong gabi. At again, maraming salamat po sa ating special guest from Seymour at ang ating co-host for tonight, Engineer Rachel Ann Ortelano. Maraming salamat po. Abangan nyo po uli kami sa susunod na Wednesday at marami pa tayong pag-uusapan mga current events at iba't ibang mga programa na ginagawa ng mga private, mga civic organization na para tumulong sa ating mga kababayan. So yan, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong gabi at God bless po sa inyong lahat. Magkita-kita po uli tayo. Hala po.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga paunayang balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nasa Kazan, Russia para dumalaw sa ASEAN-Russia Commemorative Summit.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos nakipagpulong kay Russian President Vladimir Putin.
0: Headlines.
3: Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani, umabot na sa 68 ayon sa Office of Civil Defense.
0: Headlines.
3: Mahigit sa 379,000 family food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao.
0: Headlines.
3: Bagong Senate President Sherwin Gatchalian nangakong tututukan niyang mga legislative measures na tutugon sa mga economic concerns ng bansa.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 18, 2026. Muli sumasa sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Marcos nasa Kazan, Russia na para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Exacto 12:53 ng Miyerkules ng hapon, oras sa Pilipinas, lumapag sa Kazan, Russia ang PR-001 o aeroplanong naghatid kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Lalo't ang bansa ang nagsisilbing chairman ng ASEAN Summit ngayong 2026. Kung matatandaan, pasado alas 11 gabi ng Martes nang mag-take-off sa William Moore Air Base ang PR-001. Mainit ang naging pagtanggap ng ilang opisyal ng Russia sa pagdating ni Pangulong Marcos sa kanilang bansa. Agad itong pinatikim ng tradisyonal na local food at delicacies ng Russia, hudyat ng pagsisimula ng official schedule ng Pangulo sa Kazan. Bago ang mismong summit, nakapulong ni Pangulong Marcos Russian President Vladimir Putin. Ito ang unang aktibidad ng Pangulo sa Russia. Ayon sa DFA, ilan lamang sa mga inilatag na paksa para sa pulong ang malawak na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Russia sa larangan ng turismo, edukasyon, kultura, science and technology at people-to-people exchanges. Una na rin sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang biyaheng ito, lalo't ito ang unang pagkakataon niya magtungo sa Russia at panibagong oportunidad ito para sa pagsusulong ng interes ng mga Pilipino. Samantala, habang wala si Pangulong Marcos sa Pilipinas, nagsisilbi muna ang caretaker ng pamahalaan sa Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Charlie III, at Labor and Employment Secretary Francis Tolentino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Malaking tulong upang maisulong ang interes ng Pilipinas ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia. Sinabi ni Political Analyst Professor Froilan Carilong na kasabay ng pag-representa ng Pangulo sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, isang magandang oportunidad ang bilateral meeting niya sa Russia. Anya, makikinabang ang Pilipinas sa layunin ng Russia na palakasin ang kalakalan nito sa Asia dahil maitataguyod dito ang direct state-to-state economic relief.
6: Kung nagdaang digmaan, ano, sige nang silangan, it exposed a lot of vulnerabilities ng ating bansa.
7: sa particularly very much dependent on Middle East crude oil. Mm-hmm. Now, if we will be able to strengthen further our relations with Russia, na alam naman natin na isa palaking oil exporting and oil producing country sa buong mundo, maaari nitong ma-shield tayo from potential shocks that may happen in the future.
3: Si political analyst Professor Froilan Kalilong.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umabot na sa 68 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani noong Hunyo 8. Ayon sa Office of Civil Defense, 1,339 individuals ang nasugatan habang 33 iba pa ang nawawala. Mahigit sa 1.4 million na katao naman sa Mindanao ang naapektuhan nang malakas na lindol.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umabot na sa mahigit sa 1.3 billion pesos ang kabuang halaga ng pinsalang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa pinakauling datos ng Office of Civil Defense, nasa 774 infrastructure ang napinsala sa kalamidad na nagkakalaga ng 1.029 billion pesos. Samantala, naitala naman sa 29.8 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura, partikular sa mga lalawigan ng Davao del Norte at Davao del Sur. Ayon sa OCD, nakapagkaloob na ng 160.9 million pesos na halaga ng tulong ang pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Bukod dito, umabot na rin sa 8.1 million pesos na halaga ng ayuda ang naipamahagi sa mga lokal na pamahalaan ng mga apektadong munisipalidad.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 379,000 family food packs na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Yan pong balitang hatid ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Igit isang linggo matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao, nananatiling nakatutok ang Department of Social Welfare and Development sa paghahatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Ayon sa DSWD, umabot na sa 379,000 family food packs, gayon din ang tig higit 10,000 non-food items at ready-to-eat food boxes ang naipamahagi sa mga apektadong komunidad sa Davao Occidental, General Santos City at Sarangani. Sumampa na rin sa 267 milyong piso ang kabuang halaga ng naipamahaging humanitarian assistance para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Samantala, patuloy rin ang bayanihan pagdating sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City, gayon din sa Visayas Disaster Resource Center sa Mandawi City, Cebu, kung saan nagsasagawa ng repacking ng family food packs ang mga volunteer. Ang mga nirepack na relief goods ay agad na pinapadala sa mga komunidad sa Mindanao na nangangailangan pa rin ng tulong. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Implementasyon at distribution ng ayuda at iba pang tulong para sa mga nangangailangan. Mas paig tingin pa ng pamahalaan. Yan pong balita ng atid ni Quincy Kahilig.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Nauunawaan ng pamahalaan ang sentimiento ng ilan nating mga kababayan hinggil sa mga issue sa pamamahagi ng ayuda para sa mga nasa laylayan. Itong binigyang diin ni National Anti-Poverty Commission o NAPCSE Secretary at Lead Convenor Lopez Santos III sa press conference ng Philippine Information Agency nitong Miyerkules. Anya, tungkulin ng pamahalaan na tulungan ang higit na mga nangangailangan, lalo na sa panahon ng krisis. At gaya ng sitwasyon sa umiiral na state of national emergency sa bansa na dulot ng pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Ayon sa kalihim, sinisikap ng gobyerno na gawing mas maayos ang pamamahagi ng ayuda at iba pang tulong. Gayunman, binigyang diin niya na hindi lamang sa pamamahagi ng ayuda nakasentro ang kampanya kontra kahirapan dahil kabilang din umano sa mga hakbang ang paglikha ng mga oportunidad para sa pag-asenso. Narito ang pahayag ni Secretary Santos.
10: Ang serbisyo po ng ating pamahalaan ay para sa lahat. Halimbawa, ang serbisyo ng Department of Health, yung ating YAKA program, ito po ay para sa lahat. Yung serbisyo na ibinibigay ng Department of Education, libreng but basic education, ang ibinibigay ng TESDA na training scholarship, sinusuportahan po ang lahat ng ating mamamayan ng ating pamahalaan.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinagdibay na ng Senado ang Senate Resolution na umihikayat sa national government na tiyakin ang sapat na pondo at iba pang kinakailangang suporta para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad na naapekto ng malakas na lindol sa Mindanao noong June 8 sa kanyang sponsorship speech. Sinabi ni Senator Joel Villanueva na higit pa sa usapin ng pondo ang kinakaharap ng bansa. Anya, nakasalalay dito ang muling pagbango ng libo-libong pamilyang nawala ng tahanan, kabuhayan at mahal sa buhay. Binigyan din pa ni Villanueva na mahalaga ang Mindanao sa pambansang ekonomiya bilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain, produktong agrikultural at yamang dagat. Kaya't ang epekto ng kalamidad sa rehiyon ay nararamdaman sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Resolution na kumikilala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mabilis na pagresponde sa magnitude 7.8 na lindol pinagtibay ng Kamara. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Alan, inaprubahan ng House of Representatives ang isang resolusyon na kumikilala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa iba pang ahensya ng pamahalaan dahil sa mabilis na pagtugon sa 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Sarangani, General Santos City at iba pang bahagi ng Mindanao noong June 8 sa pamamagitan ng voice voting sa isang special session na ipinatawag ng Pangulo. Inaprubahan ng House Resolution number 1132 na inihain ni Speaker Faustino Bongbongga D. at kanyang mga deputy. Binanggit sa resolusyon ang agarang aksyon ng pamahalaan matapos ang sakuna na nagdulot ng pagkamatay, pinsala, sa pilitang paglikas at malawakang pagkasira ng bahay, aralan, ospital, kalsada, tulay at iba pang mahalagang infrastruktura sa mga apektadong lugar. Kinilala rin sa resolusyon ang naging ambag ng mga government agencies katuwang ang private sector. Ayon sa resolusyon, ang pinagsama-samang pagkilos ng mga ahensya ng gobyerno ay malaking tulong upang mabawasan ang paghihirap ng mga kababayang apektado ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Target ng Department of Energy na may balik sa operasyon sa Mindanao o sa Mindanao Grid ang SMC Maita Coal Plant sa Sarangani Province bago sumapit ang June 20 o sa darating na Sabado. Ito'y dahil sa naging pagtama ng malakas na lindol sa nasabing probinsya. Ayon sa DOE, patuloy ang pagtulong ng kagawaran sa nasabing power plant upang mas mapabilis ang pagkukumpuni ng power plant sa nasabing lugar. Ang naturang coal plant ang nagsusupply ng kuryente sa ilang bahagi ng Southern Mindanao.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nangako si bagong Senate President Sherwin Gatchalian na tututukan niya ang mga legislative measures na tutugon sa mga economic concerns ng bansa. Kabilang dito ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at mga bilihin, epekto ng lindol sa Mindanao at banta ng Super El Nino. Nanawagan din si Gatchalian sa lahat ng senadora, mapa-majority o minority man, na isa-isang tabi ang pagkakaiba ng politika o sa politika at magtulungan sa pagtugon sa mga hamong kinakaharap ng bansa. Binigyan din ng bagong Senate President na nauunawaan ng Senado ang panawagan ng publiko para sa mas mabilis at konkretong aksyon ng pamahalaan sa mga suliraning kinakaharap ng bansa. Ayon pa kay Gatchalian, tinatanggap niya ang bagong tungkulin ng may pagpapakumbaba at pananagutan. Iginit pa niya na ang pagiging Senate President ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan kundi sa paglilingkod sa institusyon at sa mamamayan. Nangako rin si Senator Wynn na pumumunuan ng isang Senado na bukas sa dialogo at nakatuon sa paghahanap ng mga praktikal na solusyon sa mga suliranin ng bansa. Inaasahang magiging sentro ng mga susunod na talakayan sa Senado ang mga hakbang para mapagaan ang epekto ng mataas na presyo ng bilihin, matugunan ang pinsalang dulot ng mga kalamidad at mapagandaan ang posibleng epekto ng matinding tagtuyot dulot ng Super El Nino. Sa special session kahapon, nahalal si Gatchalian bilang Senate President. Senate President pro tempore si Senator Vicente Soto III, Majority Leader si Senator Juan Miguel Zubiri at Deputy Majority Leader sina Senator JVR Sito at Senator Joel Villanueva.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbanta si Senator Kiko Pangilinan na magsasampa siya ng kaso laban sa mga taong naguugnay sa kanya at sa kanyang pamilya sa anomalya sa flood control project. Ito'y kasunod ng isang press conference na pinangunahan ni dating Congressman Mike Defensor. Isa kasi si Pangilinan sa mga pinangalanan ng 18 dating bodyguard at dating bagman ng dating Congressman Zaldico na nakatanggap umano ng maleta ng kickback. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Pangilinan na pawang mga paratang insinuations at palabas lamang ang mga binabato laban sa kanya. Ayon pa sa Senador, layunin ng mga aligasyon na sirain ang kanyang reputasyon kaugnay na napaulat na posibilidad ng kanyang pagkakahirang bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na magsisiyasat sa flood control scam. Giniit din ni Pangilinan na walang anumang batayan ang mga paratang laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Dahil nadamayan niya ang kanyang pamilya sa mga aligasyon, sinabi ni Pangilinan na haharapin ng mga sangkot ang legal na aksyon at pananagutin ang mga paninirang puring ginawa nila.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nilabas na ng Department of Justice ang paunang resulta ng investigasyon ng Special Panel of Prosecutors kaugnay ng nangyaring tensyon sa Senado noong Mayo. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, base sa nakalap ng mga ebidensya, lumabas ang mga sumusunod. Hindi makatuwiran ang pagpapaputok ng baril ng Office of the Sergeant at Arms sa NBI agent. Hindi under attack ang Senate building noong gabi ng May 13. Tinangka ng National Bureau of Investigation na magsilbi ng arrest warrant kay Senator De La Rosa at posibleng managot sa batas ang tumulong sa pagtakas ni Senator De La Rosa. Sinabi ni Secretary Vida na ang findings ng panel ay base sa mga ebidensyang nakalap mula sa PNP-CIDG, sa media, Government Service Insurance System at ocular inspection sa pasilidad ng GSIS.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin nagpulong punong ekutibo personal na inimbitahan si President Putin sa 21st East Asia Summit na nakatakdang ganapin sa Maynila. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Kaharap sa pagpupulong sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin, sinasabing pagpupulong ay natalakay ang pagsusulong ng mas malawak na kooperasyon sa kalakalan, enerhiya, ganun din ang seguridad sa pagkain. Sa opening statement ni Pangulong Marcos ay binigyan din ito na mahalagang magkaroon ng regular na konsultasyon pampolitika sa pagitan ng foreign ministries ng Pilipinas at ng Russia. Ayon sa Pangulo, magbibigay ito ng mahalagang oportunidad para madetermina at magkaroon pa ng mas maraming kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang na dito ang patungkol sa trade habang iginit din ni Pangulo Marcos na marami pang maaaring gawing deal ang Pilipinas sa Russia na posibleng mabuksan sa iba't ibang larangan. Sa pulong ay personal ding ipinaabot ng Pangulo ang imbitasyon nito kay President Putin para daluhan ang 21st East Asia Summit na nakatakdang gawin sa Manila sa darating na Nobyembre.

0: PS na patuloy na magsasagawa ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang kaugnay na ahensya ng regular maritime patrols, maritime domain awareness operation sa paligid ng Baho de Masinloc. Kasabay nito, nanawagan ang task force sa lahat ng mga dayuhan na sumunod sa international law at itigil ang mga gawaing lumalabag sa soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tama lamang na si Vice President Sara Duterte ang magsalita at magtanggol sa kanyang sarili sa oras na humarap ito sa impeachment court. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, dahil si VP Sara naman ang inuusig, mainam na siya na rin ang makipag o makapagpaliwanag sa mga aligasyong binabato sa kanya upang malinis niya ang kanyang pangalan. Pagkakataon din anya ito para sa ikalawang pangulo na iparinig ang kanyang mga tamang tugon at paliwanag kaugnay sa mga binabatong reklamo sa kanya.
2: Nararapat lamang po dahil kung siya po ang siyang inuusig sa mga ganitong klaseng impeachment trial, nararapat lang na siya po ang magsalita at magpaliwanag at siya mismo ang makapagbibigay ng kanyang tamang tugon para maipaliwanag niya at malinis niya ang kanyang pangalan.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police, wala pang natatanggap na kopya ng umano'y arrest warrant ng International Criminal Court laban kina Senator Bongo at dalawang pulis. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Kapwa nilinaw ng Department of the Interior and Local Government at ang Philippine National Police na wala pa sila natatanggap na kopya ng warrant of arrest buhat sa International Criminal Court today para kina Senator Christopher Lawrence Bongo. Gayun din sa dalawang hindi pinanganan ng opisyal ng pulisya dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa pagpapatupad na madugong war on drugs sa nakalipas na administrasyon. Sa text message ni DILG Secretary John Wickremule sa PNP Press Corps, sinabi nitong nakikipag-ugnayan na siya kay Justice Acting Secretary Frederick Vida at sinabi sa kanyang wala itong natatanggap na kopya na, ng naturang warrant. Pinalutang ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang naturang warrant umano ng ICC laban kay Go at sa dalawang pulis sa kanang social media post. Sa panig naman ng PNP, sinabi ni Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Rico na basta't may matanggap silang warrant buhat sa legitimate at competent authorities na ipinaraan sa legal na paraan ay kanila itong ipatutupad. Para sa Bago Pilipinas, Jim Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Public Works Secretary Vince Dizon paimbestigahan ang mga dating opisyales ng DPWH na nasa likod ng mga contractor na gumawa ng drainage improvement project sa Philippine General Hospital. Yan po ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Target ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na papanagutin ng ilang opisyales ng DPWH matapos ang mabagal na usad ng proyekto ng Edison Construction na siyang nasa likod ng drainage improvement project sa Philippine General Hospital o PGH. Paliwanag ni Dizon, uunahin lang muna nila na maayos ang manasabing proyekto pero kailangang managot hindi lang ng kontraktor kundi maging ng mga dating opisyales ng DPWH. Dagdag pa ni Dizon na ang mga kasalukuyang nakaupo sa DPWH NCR ay pawang mga bagong tauhan na ng ahensya at hindi ito ang mga kumuha sa nabanggit na kontraktor. Matatandaan sa ginawang pagbisita ni Dizon sa drainage improvement project sa PGH ay tanging 17% pa lamang ang completion rate nito kahit pa 2024 pa nagsimula ang naturang proyekto. Una nang sinabon ni Dizon ang Edison Construction at sinabing maliban sa pag-terminate ng kontrata ay kakasuhan pa ang mga ito sa oras na hindi matapos ang proyekto sa September 2026 na ipinangako ng mga kontraktor. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ratification sa AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations Bill humantong sa deadlock. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Humanto nga sa deadlock ang pag-ratify sa panukalang pag-institutionalize ng assistance sa individuals in crisis situations, so X-Bill. Sa naging special session, sinubukan panghintayin ng Senado kung lalagdaan ng mga kongresista ang pag-adapt.

0: Absaberasyon ng kanilang panukala. Pero sa huli, inanunsyo ni Senator Erwin Tulfo na siyang chairman ng Senate Committee on Social Justice na hindi matutuloy ang ratifikasyon ng panukala. Paliwanag ni Tulfo, ayaw kasing pirmahan ng kanyang mga counterpart sa Kamara ang bicam version ng panukala. Partikular, anya nilang pinagtatalunan ang Section 17 ng panukala o ang anti-epal provision nito. Ayaw kasi itong tanggapin ng Kamara dahil dito nakasaad ang bawal na makialam ang mga politiko sa pamahagi ng ayuda mula sa DSWD. Dahil dito, pag-uusapan muli sa Bicameral Conference Committee ang panukala para maplansya ang pinagtatalunang provision. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Magandang balita naman para sa mga Pilipino, lalo na sa mga overseas Filipino workers sa Gitnang Silangan. Ang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, binahagi ni political analyst Professor Froilan Kalilong na matagal na talagang inaabangan ito ng ating mga o ng ating bansa. Dahil sa maraming benepisyong makukuha natin mula rito, anya makakatulong ito para mabuksan muli ang Strait of Hormuz kung saan critically blocked o hindi nakakadaan ang mga commercial shipping. Ayon sa political analyst, ang pagsasara sa Strait of Hormuz ay magdulot o nagdulot ng malawakang inflation at oil shock sa buong mundo.
2: Kailangan natin ito, no, para magkaroon talaga ng agarang relief para sa ating ekonomiya, no? Because the closure of the Strait of Hormuz, alam naman natin, it really triggered soaring inflation and massive oil shocks globally. So itong peace deal na to, it really offers a lot of psychological relief to Philippine financial markets technically.
1: Samantala, nilino naman ni Professor Kalilong na hindi agad magre-resulta sa instant o agarang stabilization ang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Paliwanag pa ng political analyst, malaki ang naging epekto ng gera sa infrastruktura, pasilidad at supply ng langis sa mga bansa sa gitnang silangan. Kaya matatagalan ang pagbalik sa pre-war level ng ating ekonomiya. Dagdag pa ni Kalilong, pabor pa rin ang kasunduang ito. Dahil posibleng hindi na lalala pa ang kaguluhan sa gitnang silangan.
2: Ang maganda kasi dito is that yung escalation nung kaguluhan is medyo na-resolve na, no? At hindi na tayo aasa pa na mas magiging masisipa yung kanilang kaguluhan dahil alam naman natin na kung magtatagal pa itong paglalaban sa gitnang silangan, mas lalong magiging malaki yung epekto sa atin. So this is really a very much welcome development insofar as the Philippines is concerned.
1: Si political analyst Professor Froilan Kalilong,
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kakayahang maging environmental champions ng mga kabataan, mahalagang papel sa pangangalaga ng kalikasan. Narito ang balitang atin sa atin ni Mary Rose Rosero.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Ang mga bata ay hindi lamang tagatanggap ng kaalaman kundi maaari rin silang maging bahagi ng pagbabago sa pamamagitan ng simpleng gawain araw-araw. Ayon kay Ms. Maria Cristina Francisco ng Environmental Management Bureau, mahalaga na magkaroon ng environmental awareness at eco-friendly habits ang mga bata at mahikayat na makilahok sa mga gawaing nagpoprotekta sa ating kapaligiran. Anya, ang pangangalaga sa

0: nagtitipid ng kakulangan sa supply. Naniniwala ang grupo na ang pagkakaroon ng ligtas at diversified na pinagkukunan ng kritikal na mga mineral ay mahalaga sa pagpapanatili ng paglago ng ekonomiya, enerhiya at pambansang seguridad ng kanilang mga bansa. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.

0: matapos ang two-year title drought. Ito naman ang 26th PBA Championship ni Coach Tim Cone. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating boss!
5: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol ka siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Apat na paaralan sa Kalinga makikinabang sa Expanded Access to Science-Based Learning Resources. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Narito report ni Estrella Loque.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Estrella.
6: Apat na paaralan sa Kalinga kasama sa 27 beneficiaryo ng 3.7 million pesos Expanded Access to Science-Based Learning Resources and Livelihood Opportunities na ipinatutupad ngayon sa Rehiyon Cordillera sa pamamagitan ng partnership ng Department of Science and Technology o DOSTCAR, Science and Technology Information Institute o DOSTSTII at BPI Foundation Incorporated ayon kay Provincial Director Jasmine Dito na al na Provincial Science and Technology Office Kalinga. Ito ay kinabibilangan ng Makutay Palau National High School sa Rizal, Kalinga, Alangikan Community Learning Center sa Pinokpok, Kalinga, Pinokpok Junction Community Learning Center at Balbalat sa Leksek Community Learning Center. Ayon kay Donaal, bawat paaralan ay tumanggap na ng tig-isang Starbucks o Science and Technology Academic and Research-based Openly Operated Kiosk bukod sa SNT-based Livelihood Package na Smart Agriculture through Hydroponics Projects para naman sa Makutay Palau National High School. Layon ng kolaborasyon ito na bigyang solusyon ang technology gap at iba pang critical challenges na kinakaharap ng mga nakatira sa geographically isolated and disadvantaged areas at sa pamamagitan ng mismo paghahatid ng mga teknolohiyang makakatulong sa pagpapaunlad ng kalidad ng edukasyon at magsusulong sa kabuhayan ng mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga magbabangus sa Pangasinan, nanawagan ng suporta matapos ang sunod-sunod na fish kill. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, narito ang report ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Mildred.
7: Nananawagan ng agarang suporta ang samahan ng magbabangus ng Pangasinan o sa MAPA para sa pamamahagi ng aerators sa kanilang mga miyembro matapos ang sunod-sunod na insidente ng gataw o fish kill na nakaapekto sa kabuhayan ng mga magbabangus sa probinsya. Ayon sa SAMAPA, malaking tulong ang aerators upang makapag-supply ng sapat na oxygen sa tubig

0: lalo na sa madaling araw at makatulong maiwasan ang pag-ulit ng mga insidente ng pagkamatay ng isda. Batay sa mga naitalang ulat nitong mga nakalipas na linggo, iniuugnay ang fish kill sa matinding heat index at bigla ang pagbabago ng panahon. Ipinaliwanag ni SMAPA Technical Officer Julius Binagua nang bigla ang pagulan matapos ang maghapong matinding init ay maaaring magpababa ng kalidad ng tubig at magdulot ng kakulangan sa dissolved oxygen. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Binmale kung saan umabot sa 10,000 fingerlings ang namatay sa Palias, halos 25,000 sa Caloocan at 300 to 500 grow out size na bangus sa Bunuan, Binlok. Bukod pa rito, marami pang kahalintulad na datos at ulat ng gataw ang patuloy na nakakalap ng samahan mula sa iba't ibang dako ng probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Marimilda De Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: OCD Bicol nanawagan ng malawakang pakikilahok sa National Simultaneous Earthquake Drill ngayong araw. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Gary Carl Carillo.
3: Radyo Pilipinas, report.
2: Gary.
4: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang kahandaan ng bansa sa mga kalamidad, hinikayat ni Grimilnaz, spokesperson ng Office of Civil Defense Bicol, ang mga local government units, mga ahensya ng pamahalaan, state universities and colleges, pribadong institusyon at establishmento, gayon din ang mga non-government organizations na makiisa sa isasagawang National Simultaneous Earthquake Drill o NSED ngayong araw. Ayon kay Naz, mahalagang makilahok ang lahat ng sektor sa regular na pagsasagawa ng earthquake drill upang mapalakas ang kahandaan ng mga mamamayan at mga institusyon sa oras ng lindol at iba pang sakuna. Anya, ang mga ganitong aktibidad ay makakatulong upang masubukan ang mga emergency response plan at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kaugnay nito, nakatakdang pangunahan ng OCD Bicol ang isa sa gawang NSED ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 Bicol Region sa tanggapan nito sa Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City, Albay. Bahagi ang NSED ng patuloy na programa ng pamahalaan na isulong ang kultura ng kahandaan, katatagan, at maagap na pagtugon sa sakuna upang mabawasan ang pinsala at maprotektahan ang buhay ng mamamayan sa oras ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Agriculture Bicol pinaigding ang mga hakbang para mapanatili ang produksyon ng pagkain sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Juris.
5: Pinalalakas ng Department of Agriculture Bicol ang mga programang pang-agrikultura sa Catanduanes bilang paghahanda sa posibleng paglala ng El Nino sa mga susunod na buwan. Kabilang ang lalawigan sa mga benepisyaryo ng pamamahagi ng mga binhi at iba pang agricultural inputs na layuning matulungan ang mga magsasaka na mapanatili ang produksyon sa kabila ng pabago-bagong lagi ng panahon. Sa ilalim ng rice program, bahagi ang Catanduanes sa distribusyon ng hybrid rice seeds habang 6,008 na sako naman ng inbred rice seeds ang inilaan para sa mga magsasaka para sa wet season cropping. Ayon sa DA Bicol, nakapaloob din sa kanilang paghahanda ang pagpapalawak ng climate resilient farming technologies kabilang paggamit ng mga drought tolerant rice varieties at mga pamamaraang makatutulong sa pagtitipid ng tubig sa sakahan. Pinayuhan din ang mga magsasaka na samantalahin ang inaasahang normal na dami ng pag-ulan sa Hunyo at Hulyo upang maagang maisagawa ang pagtatanim ng palay. Maaari ring humingi ng vegetable seeds sa mga tanggapan ng DA para sa karagdagang pagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Judith Dela Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Malawak ang cash relief assistance payout sa transport sector sa Cebu. Binisita ng opisyales ng DSWD, Radyo Pilipinas Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Jessa.
14: Personal na sinuri ni DSWD Crisis Intervention Director Edwin Morata ang isinagawang malawakang pamimigay ng cash relief assistance sa mga rider at driver ng Grab Philippines dito sa Cebu. Sa tulong ng Grab, ginanap ang payout sa loob ng isang malaking mall sa Cebu City kung saan aabot sa kabuuang 32,145 Move-It rider at Grab driver ang nakatanggap ng 5,000 pesos bawat isa simula June 15 hanggang June 18. Ayon kay DSWD 7 Region General Director Shalane Marie Lucero, ginamit ng kanilang tanggapan ang bagong sistema kung saan ay may naka-assign na driver bawat araw ng scheduled payout upang huwag magkumpulan sa payout sites. Dahil dito, may mga driver na nakuha na ang kanilang ayuda sa loob lamang ng 3 hanggang 5 minuto simula nang dumating sa payout site. Kaugnay nito, nagpasalamat si Director Lucero sa Grab Philippines sa malaking kontribusyon ng kumpanya, partikular sa pagsagot ng renta sa Skyhall sa SMC side kung kaya ay naging maayos at mabilis ang distribution. Dagdag ni Lucero, sisikapin ng DSWD na maging katulad ng nasabing payout ang pag-abot ng ayuda, hindi lamang ng assistance to individuals in crisis situation o AICS, kundi sa lahat ng payouts ng ahensya sa iba't ibang sektor. Nauna nang sinimula ng DSWD ang cash relief assistance sa mga POV drivers sa Cebu at Bohol bilang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo bunsod ng tensyon sa Middle East. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Coastal Defense at Anti-Infiltration Operations naging bahagi ng Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa San Joaquin, Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang report ni Janelle Baclay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Janelle.
15: Sinubok ang kakayahan ng government forces sa pagtugon sa senaryong pag-atake ng mga armadong grupo sa baybayin ng Lalawigan sa ikalawang araw ng Interagency Territorial Defense Operations Exercise na ginanap sa bayan ng San Joaquin, Iloilo. Isa sa senaryo ay ang paglusob ng armadong grupo sa kaisa motorbangka sa barangay Igkundao, San Joaquin, Iloilo na agad nirespondihan ng Armed Forces of the Philippines. Dahil dito, agad inalerto ang lahat ng units sa sinagawa ang isang simulated encounter kung saan naaresto ang ilang miyembro ng armadong grupo. Bukod sa inkwentro, ipinakita rin sa exercise ang kahandaan ng local government unit at iba pang ahensya ng pamahalaan sa tamang pagtugon sa pangangailangan ng mga sibilyang na apektuhan ng ganitong uri ng banta, kabilang ang pagpapanatili ng kaayusan, pagbigay ng humanitarian assistance at pagtiyak sa kaligtasan ng mga residente. Kabilang rin sa nakiisa sa isinagawang exercise sina Iloilo Governor Arthur Toto Defensor Jr. at San Joaquin Mayor Joe Abad Lazaro na nagpaputok ng 105mm artillery cannon. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. PhilHealth at Southern Philippines Medical Center naghatid ng agarang gamutan sa mga biktima ng lindol sa Region 12. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang report ni Kate Lakihon Lao.
3: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas. Report.

0: Vice President Attorney Harvey L. Carcedo sa SPMC upang tiyakin ang kalagayan ng mga pasyenteng inilipat mula sa Sarangani at General Santos City para sa espesyal na gamutan. Pinalawak ng PhilHealth ang saklaw ng benepisyo para sa mga pasyenteng nagtamo ng malulubhang pinsala dulot ng indol sa pamamagitan ng koordinasyon ng PhilHealth Regional Office 11, SPMC at mga espesyalista. Ayon sa PhilHealth 11, layunin ng hakbang na matiyak ang agarang gamutan at mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga apektadong pasyente. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Siyam na pong kabataan sa Zamboanga nakapagtapos ng Jumpstart o sa Jumpstart Philippines Program ng DOLE Region 9. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Hatid sa atin ni Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Report.
2: Justin.
3: Nasa 90 kabataan ang nakapagtapos sa Jumpstart Philippines Program ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 9 kung saan ginanap ang graduation ceremony sa multipurpose hall ng Ateneo de Zamboanga University sa Natural Lungsod. Nagpaabot ng pasasalamat si Zamboanga City Mayor Kimmery Olaso sa Public Employment Service Office of PESO at sa DOLE 9 dahil sa kanilang pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan upang mabigyan ng oportunidad ang mga kabataan sa lungsod na maging handa sa labor market. Sumailalim sa pagsasanay ang mga youth trainee upang mapaunlad ng kanilang employability sa pamamagitan ng career coaching, pagpapaunlad ng kanilang technical na kasanayan at workplace exposure. Ang Jumpstart Philippines ay isang programa ng pamahalaan sa ilalim ng DOLE na naglalayong tulungan at suportahan ang mga kabataan upang makahanap ng disenteng trabaho sa pamamagitan ng skills training at internship opportunities. Para sa Bangong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program, tinanggap ng mga magsasaka sa apat na bayan ng Surigao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Narito report ni Jocelyn Morano.
1: Radyo Pilipinas, Report.
2: Jocelyn.
4: Patuloy ang pamamahagi ng cash assistance sa mga magsasaka na nagtatanim ng palay at mais sa mga bayan ng San Francisco, Malimuno at Sison sa probinsya ng Surigao del Norte. Ayon sa Department of Agriculture Caraga, aabot sa 537 na mga magsasaka ang kanilang nabigyan ng ayuda sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program kung saan bawat isa ay tumanggap ng tig 2,325 pesos. Sa nasabing bilang, 38 rito ay mula sa bayan ng Malimuno, 181 sa San Francisco at 380 naman mula sa Sison. Magpapatuloy ang distribusyon ng cash assistance hanggang June 19 sa probinsya naman ng Surigao del Sur. Nang sa gayoy mapakinabangan ang tulong ng marami pang mga magsasaka sa programa ng gobyerno ngayong nanatiling mataas ang presyo ng petrolyo sa rehiyon. Sa Caraga Region, ang DA Caraga ay naglaan ng kabuuang 203.8 million pesos sa PAFFP na naglalayong mabinipisyuhan ang halos 70,428 rice at corn farmers at mahigit 15,000 na mga mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Webes, June 18, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.

0: gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
2: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
4: Makapal yung simento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kanong dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Radyo Publiko. Serbisyo. Bayang Mahal. News Nationwide.
5: Balitang pambansa.
0: Sa ulo ng ating
5: pinakamalawak na pagbabalita.
0: Ang Radyo ng Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
2: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
6: Magkaisa. Pagtulungan. Para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Sa 104.3
2: The Capital.
0: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan. Ang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
0: and The Capital.
2: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino
2: in the new era of collaboration.
5: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
0: sa 104.3 The Capital.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning! Huwebes na, Huwebes. June 18, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Thursday, paalala ng MMDA ha. Kung kayo bibiyahe sa mga kalye sa Metro Manila ngayon pong araw na ito, mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila ang mga sasakyan po ng ending na plate number ay 7 or 8, yan. Mga private vehicles po. Simula ngayon niya, alas 7. O dagdag na mga detalye tungkol dyan at iba pang update sa traffic mula sa MMDA Metro Base. Narito po.
9: Radyo Pilipinas Traffic.
8: Ihatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
10: Good morning po, Sir Alan, at sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po ng ating trapiko sa mga oras nito sa may EDSA Southbound. Asahan natin pagbagal ang daling sakyan sa may Cubao hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Muli po itong babagal sa may Guadalupe hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, tuloy-tuloy po bisan dahil sa kyan, masusunod na lamang po na pagbabagal po sa may Top Avenue. Ang ating EDSA North po sa MFB Harris sa Top Avenue, asahan na pagbagal dahil sa kyan. Masusunod ng moderate traffic po sa may Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Moderate traffic namin po dito po sa may Shaw Boulevard. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy po bisan dahil sa kyan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 Southbound sa may Cali Industria, asahan na pagbagal dahil sa kyan. Muli po itong babagal dito sa may Lanusa. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy po bisan dahil sa kyan hanggang makarating na po tayo ng Taguig. Ang ating C5 Northbound, wala po tayo ng moderate pagbagal ng dahil sa kyan. So, pinapaalala na lamang po sa ating mga motorista na magbiyahe po ngayong araw ng Thursday na may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Bawal po sa kalsada simula po 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari niyo po kami tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagi na ating traffic sa mga oras nito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
8: Thank you, Ann Gozon. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Philippine Standard Time, meron tayong 9 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. So yan ang paalala ng MMDA Metro Base ha. Simula kanina alas 7, off-limits sa mga kalye sa number coding po ng Metro Manila. Mga private vehicles ng ending ng plate number ay 7 or 8. Simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And then, mamayang hapon, 5 p.m. hanggang alas 8 ng gabi. Huwag lang pupunta dyan sa Makati. Sa Makati kasi, kung coding kayo, straight to dyan, walang window. From 7 a.m. to 7 p.m. Yan po ay diyan sa lungsod ng Makati.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Sa kabuuan po ng ating paglilingkod bayan ngayong umagang ito ng Thursday, maya-maya makikipag-ugnayan tayo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Hingi lang tayo ng update dito sa patuloy na dumarami na gasoline stations na nag-o-offer po ng fuel discount para sa mga qualified public utility vehicles sa buong bansa. And then mamaya makikibalita rin tayo sa Commission on Elections ha. Kumustahin natin kung ang mga paghanda ng COMELEC kaugnay ng pagdidistribute nila uli sa iba't ibang areas diyan naman sa BARMM ng Automated Counting Machines kaugnay ng papalapit na parliamentary elections diyan po sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And later on sa programa mga kaibigan, makikibalita tayo uli sa Region 11. Ito'y kaugnay pa rin ng mga pagtulong na sinasagawa Para po sa mga kababayang naapektuhan ng bagyo o ng bagyo ng lindol, intense magnitude 7.8 na lindol, diyan po sa Mindanao. Ang lahat ng yan, mga kaibigan, sa kabuuan po ng ating paglilingkod bayan, ngayong Thursday morning, dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
12: Kay lungkot nitong ating gabi.
11: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
12: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
11: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
12: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
11: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Radyo Publiko, serbisyo, bayang, mahal, news, nationwide.
5: Balitang pambansa,
6: sa ulo ng ating
5: pinakamalawang na pagbabalita.
9: Ang Radyo ng Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas.
9: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko,
2: Radyo Publiko.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan
2: sa sambayanan.
9: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
6: Magkaisa, pagtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
9: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
9: Sa 104.3
2: The Capital.
9: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan ang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
9: and The Capital.
2: Ang boses ng Pangulo.
9: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
5: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
9: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
9: sa 104.3 The Capital.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makipag-ugnayan muna tayo sa Commission on Elections. Kaugnay pa rin ang mga paghahanda sa gaganaping parliamentary elections sa BARMM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ating makakausap this morning ang chairperson po ng Commission on Elections, Attorney George Irwin Garcia. Sir, Mr. Chairman, magandang umaga po.
13: Magandang umaga po, Sir Alan, sa mga kababayan natin. Magandang umaga po sa inyong lahat.
8: Yes, sir. Kumusta po mga paghahanda ng COMELEC? We understand ready na kung kakailanganin na mag-deploy nitong tinatawag na mga automated counting machines para sa BARMM parliamentary elections, Mr. Chair.
13: Tama po kayo, Sir Alan. Ito po yung magaganap bago matapos ang buwan na ito. Pero sa susunod na linggo po kasi, meron tayong tinatawag na simulation exercises.
8: Opo.
13: Kung saan yung mga makina ay susubukan natin gamitin sa iba't ibang presinto sa buong Bangsamoro. At pagkatapos ay kunyari po ay may mga boboto rin, mga botante, may mga magmamando sa bawat polling precinct. Ito po ay magbibilang at magsesend o magtatransmit ng result upang malaman natin kung sadyabang mabilis at epektibo yung sistema, kasama na rin po yung mga sa transmission device natin. At upang makapag-adjust din si Comelec kung may mga nakikitang aberya o problema o issue, lalo na dito sa ating pong gagawin na ito na exercises. So yan po, asahan po ng mga kababayan natin sa Bangsamoro, magaganap sa isang linggo. At the same time po, Sir Alan, tayo naman po ay nagsagawa ng pagdinig nakaraang araw lamang kung saan i-determine natin sino ang majority party, sino ang minority party, sino ang 10 major political parties dyan sa Bangsamoro upang magkaroon ng karapatan sa watcher, karapatan na magkaroon ng tinatawag na election returns, at yung dominant majority party, dominant minority party ay merong automatic na transmission ng results mula sa presinto papunta sa kanila pong server. So sila rin kung anong tinatanggap ni Comelec, anong tinatanggap ng media, PPCRB, NAFREL ay automatically may matatanggap din sila magmula sa source, ika nga ay magmula sa presinto. So so far so good po, at hopefully Sir Alan, by next week tayo ay makakapagsimula na rin ng pag-iimprenta ng mga balota para sa ating Bangsamoro parliamentary election.
8: Opo. Mr. Chair, nabanggit mo next week yung simulation ng pagboto. Ibig sabihin, itong mga counting machines ay gagamitin na doon, on-site mismo, para ma-check pati yung aspeto ng pagtatransmit ng data, Mr.
13: Yes,
8: Chair?
13: Yes po, yes po. Yes po, Sir Alan. Bagamat hindi naman ito yung talagang buong rehiyon, kung hindi selected na mga lugar, doon sa randomly selected na mga lugar sa buong rehiyon, sa iba't ibang mga probinsya dyan sa Bangsamoro, pero at least po ito yung magandang pagkakataon para sa part ni Comelec, na hindi lamang malaman kung talaga bang gumaganat ng maayos ang mga makina, kung hindi yung mga ibang components pa, at kung ano yung mga dapat i-adjust sa bawat presinto, kasama na rin yung pagpila ng mga tao o yung pag-coordinate ng pagboto ng mga kababayan natin.
8: Okay, at yung aspeto po ng halimbawang pagtatransmit din ng mga tabulation, halimbawa, doon sa mga nabanggit nyo kanina na dominant majority at saka minority political parties, yung may mga ganun din na kasama sa simulation, Mr. Chair?
13: Yes po, Sir Alan. Magtatransmit din po sa tinatawag ng mga servers upang malaman na din natin kapag ka mga servers ba isa dyan tumatanggap ng mga results, upang magkaroon din ng comparison kung bang yung mga pinapadala sa iba't ibang servers ay pare-parehas, at the same time, mga more or less ilang seconds ba na ang difference.
8: Yun.
13: Halimbawa, para din yan nag-send to all ka, Sir Alan eh.
8: Mm.
13: Pag nag-send to all ka, halimbawa nagpadala ka sa isang group, 10 miyembro ng grupo ngayon. Ang tanong eh, pagka ba nagpadala, ano ang pagitan ng natatanggap ni Sir Alan, natatanggap ni Chairman George, natatanggap ng isa pang entity, para malaman natin kung may 2 seconds halimbawa o minsan 3 seconds na difference, at kung sino yung unang nakakatanggap at yung medyo nahuhuli na nakakatanggap.
8: Okay, dito sa nabanggit mo, Chairman Garcia, Sir, na mahigit sa 6,000 automated counting machines ang ipapadala. Meron ba ang mga extra kung sakali na kung sakaling magkaroon lang ng mga aberya yung ilang mga ide-deploy na ACMs para hindi ika nga maantala ang voting procedure, ang voting process?
13: Ayaw po, Sir Alan. Ang atin po talagang ipapadala, ide-deploy sa buong Bangsamoro ay 7,500 na makina. Ang presinto po sa buong Bangsamoro ay 6,212 lamang. Ibig sabihin, meron po tayo mga more or less 1,200 na excess na mga makina, at yan po ang tawag natin ay contingency machines, kung saan sa bawat munisipyo sa buong rehiyon ay magkakaroon po tayo ng tig sa 10 na contingency machines para lang kung sakaling magkaroon ng aberya, problema ay meron tayong pampalit o panghalinhin sa mga magkakaproblemang makina. Pero bago po mangyari yung mga pagpapalit o paghahalinhin, Sir Alan, dapat din po malaman ng mga kababayan natin sa Bangsamoro na ang bawat presinto o ang bawat eskwelahan, Sir Alan, ay meron technician na ipadadala ang COMELEC. So sa buong rehiyon po yun, parang ginawa natin doon sa election natin ng 2025 sa buong Pilipinas,
8: opa,
13: bawat eskwelahan ay meron tayong technician na handang magkumpune o handang mag-ayos ng makina kung sakaling ito'y magkakaproblema.
8: Okay. Yung power source din, yung baterya, of course, ng ating mga automated counting machines. In case magkaroon ng power outages, kung sakali, ano, gaano katagal ba ang capacity ng ating mga baterya ng mga ECM na yan, Mr. Chair, sir?
13: Una muna, Sir Alan, pagka po tayo ay nag-ship out o ika nga ay nag-deploy ng makina o nang kasama na po ang baterya mula dito sa Maynila papunta sa iba't ibang tinatawag na warehouse ng COMELEC sa bawat probinsya. Meron po kasi tayong warehouse sa bawat probinsya na para naka-standby yung mga gamit natin. Yung po mga baterya ay nakakati na po ang full na kalahati po ng yung mismong parang low ang ano niya, charge. Kasi hindi naman pwedeng fully charge kasi diyan po nagsisimula kalimitan yung sunog o pagsabog ng mismong baterya. Kaya po, pagdating mismo doon sa mismong mga hub natin o bago i-deploy sa mga local COMELEC, yan po ay tsaka po i-fully charge. At yung mga COMELEC naman po natin bago po paggamit sa iba't ibang paaralan at iba't ibang presinto ay kinakailangan siguraduhin na fully charge din yung mga baterya natin. Ang isang baterya po, Sir Alan, ay pwedeng tumakbo na hanggang 3 araw. So kahit halimbawa, Sir Alan, nagkaroon ng power interruption sa araw na ito, tuloy-tuloy po yung makina dahil 3 araw po ang pwedeng itagal ng baterya. At yan po yung nasubukan natin noong nakaraang eleksyon ng 2025 na sadyang wala kahit isang presinto ang nagkaroon ng problema kung ang issue lang naman ay biglang nagkaroon ng brownout o kawalan ng kuryente.
8: Ayun. Okay. Now let's go to the printing and distribution of the ballots naman. We understand ilan, mga 2.3 million ballots ang kinakailangan yung i-imprinta.
13: Yes po, Sir Alan. 2.34 million na balota po ang ating imprenta at yan po more or less ang registered voters ng buong Bangsamoro. Uh-huh. Hindi po tayo magkakaroon ng excess na balota. 1:1 po ang mga balota natin dyan sa Bangsamoro kahit pa nga hindi naman lahat talaga ay bumoboto. Sinisigurado natin na yung mga balotang yan ay maiimprenta in less than 3 weeks. Kasi po, Sir Alan, dapat maunawaan ng lahat, hindi lang po ito yung pag-iimprenta per se.
8: Yes.
13: Dapat po maunawaan ng lahat na yung mga balotang yan ay nag-undergo ng tinatawag na verification dahil tayo po yung automated election.
8: Uh-huh.
13: Ano pong ibig sabihin ng verification? Yan po ay manumano isa-isang tinitingnan ng mata ng mga verifiers natin at pagkatapos kung wala silang makitang diferensya, problema, parehas ang kulay, walang mga linya, walang mga smudge yung balota, yan po ay isa-isang ihuhulog naman sa mga makina na naka-standby na doon sa ating National Printing Office. So kalimitan, meron kami mga 500 mga makina doon, hinuhulog yung mga balota at inaalam kung yung mga balotang yan ay tinatanggap naman at hindi iniluluwa ng mga makina.
8: Ayun, okay. And sabi nyo, itong 2.3 million ballots, you only need how long? Mga 3 weeks?
13: 3 weeks,
8: prepare.
13: 3 weeks lang po. Yes po. Yung 2.3 million, kahit kaya po namin yan, in less than 1.5 weeks po eh.
8: Mm.
13: Yun ang natitirang mga isang kalahating linggo naman, hanggang 2 linggo, ay gagamitin namin para sa verification ng mga balota. Upang pagkatapos na ito'y ma-verifika, i-impake na lahat ng mga ito sa napaka-protektadong seal o boxes at pagkatapos ito'y i-standby na para sa pag-ship out naman natin papunta sa Bangsamoro. Ang para din po sa kaalaman ng mga kababayan natin, ang lahat po ng kagamitan natin usually ay binabarko natin. Hindi po ito mga naka-aeroplano.
8: Okay. At speaking of ballots, we understand yung mga hindi nagamit na balota noon na gagamitin sana nung initial schedule ng BARMM elections. Ito po ay for disposal, Mr. Chair?
13: Yes po, noong pong mga dalawang linggo na nakalilipas, nasinaman po natin ang ating mga kasamahan sa pamamahayag dyan po sa warehouse ng Comelec sa Binyan, Laguna. Ay ipinakita po namin yung pong mga impa-impake ng mga nakakahon, ng mga balota na dapat nga sana ay yung, kung natuloy yung eleksyon ng October 14 noong nakaraang taon. So sabi natin, hindi muna natin ito ipatutunaw o i-dispose hanggang sa matapos na muna ang halala para po hindi maging komplikado ang sitwasyon. Pero yung po ay properly accounted at properly guarded yung lahat ng mga balotang yan. Sabihin nga natin, hindi na po ito pwede magamit kasi iba na po yung mga barcodes nun at iba na po ang nakalagay. At ito po yung mga kung sakali, i-reject lahat ng mga makina.
8: Ayun, kumbaga hindi babasahin yung mga yon, ano ho?
13: Ah, hindi po. Dahil iba po yung mga pangalan ng kandidato na naandun, nagbago na po lahat. At iba na po mismo yung mga munisipyo na kabilang sa bawat distrito dahil nagkaroon po ng redistricting dyan sa Bangsamoro.
8: Ayun. Okay, Mr. Chairman, salamat po na marami sa mga updates na ito kaugnay ng mga paghanda ng ating Commission on Elections, sir.
13: Maraming salamat po, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
8: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, ang chairperson ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia.
14: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Philippine Standard Time, meron tayong 27 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
14: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
15: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
16: Hi! I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yung nalangin kahit anong kape. Go! Okay. Ang mga ilaw. Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
17: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
14: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 29 minutes makalipas ang 7 AM. Punta muna tayo diyan po sa Malabon. LGU Malabon, hinihikayat po ang publiko na makisa sa second quarter earthquake drill. Yan po yung mamaya, yung simultaneous earthquake drill alas 9 ng umaga. Nakatutok po doon si Marian Bastasa.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
8: Report. Mary.
22: Alak na nanawagan itong pamahalang lungsod ng Malabon sa mga residente na makiisa sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill na gaganapin mamayang alas 9 ng umaga. Gaganapin yung paunahing aktibidad sa Malabon sa Panghulo Elementary School main campus na inaasahang dadaluhan din ng mga opisyal ng pamahalang lungsod at pati na ng school division office. Isasagawa rito ang duct cover and hold para maituro yung tamang pagtugon sa oras ng lindol, mabawasan ang panganib at mapatatag ang kultura ng kaligtasan at pagiging handa sa mga Malabuenyo. Kasabay ng earthquake drill ay magkakaroon din ng turnover ng emergency box bilang bahagi ng pagpaigting ng disaster preparedness sa komunidad, particular dito sa Malabon. Mula sa Malabon, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Thank you so much, Marian Bastasa. Mula po diyan sa Malabon.
14: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
14: 738 AM.
8: Philippine Standard Time, meron tayong 31 minutes makalipas po ang 7 AM. Maya-maya, makikipag-ugnayan tayo sa OCD Region 11. Ngayon tayo ng update tungkol po dito sa kalagayan ng mga kababayan natin na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning. Salamat ha. Palaging nanonood at nakikinig sa atin. Good morning din dun sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. Sa bayan ho tayo napapakinggan yan. Ganun din sa Radio Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. At syempre sa bayan din na napapanood sa live Facebook streaming po ng labanggit ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Mga kaibigan, sandali lang ha. Ilan po ng mga paalala.
14: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
14: 738 AM.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service
24: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na.
26: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
29: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
28: May OPM na rock.
29: Oh, hey! Pinoy ako!
28: May OPM na rap.
29: What you know last night, yo, it was the best.
28: May OPM na mabagal.
29: Agad magaganda mga Pinay.
28: May OPM na mabilis.
29: Mokakatay, mokakatay.
28: May OPM na Tagalog.
29: Ang himig natin.
28: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
27: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
14: Mas pinalakas, pinalawak.
18: Radyo Pilipinas.
2: Radyo!
14: Publiko Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
14: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
17: Ang taginting ng FM.
14: At lakas ng AM.
17: Sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa.
17: Para sa mas malawak.
14: Mas maraming mararating.
17: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
14: At serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
14: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
14: Trending issues.
2: The
0: sa pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
5: Di papahuli
6: sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
11: Sports Radio. 918.
12: Radyo Magazine. 1278.
23: At Radyo Pilipinas World Service.
30: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
31: Mapapakinggan na
32: sa Capital 104.3 FM.
33: Capital 104.3.
34: Radyo Pilipinas World Service.
35: Sports Radio.
36: Radyo Magazine. Servicio Publico.
37: The AM and FM collab.
38: Sa Capital 104.3 FM.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
41: Ito ang Presidential Broadcast Service.
42: Radyo Pilipinas.
43: Radyo Publico.
44: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
45: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
46: Radyo Publiko.
47: 738 AM.
8: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Sabayan broadcast sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz. At sa Sports Radio 918 kHz. Nagkaroon po mga kaibigan ng bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Yan po'y naganap dyan sa Russia. Ito po, ihatid po namin sa inyo mga kaibigan ang bahagi ng bilateral meeting na yan courtesy of RTVM. Ito, panoorin po natin, pakinggan natin.
48: Mr. President, dear friends, it is a pleasure to welcome you in Russia, in Kazan. As far as I know, this is your first visit to Russia. This year, your country chairs in the ASEAN, and we are happy that during your chairmanship in the ASEAN, we will celebrate the 38th anniversary of our relationship with the association. The commemorative summit is a landmark in the development of the Russia-ASEAN strategic partnership. Together, tomorrow, we will co-chair plenary of the summit and present our deliverables to mass media. But first of all, I would like once again to congratulate you, distinguished Mr. President, and all the people of the Philippines on the Independence Day on the 12th of June. Symbolically, we in Russia also celebrate our national holiday, the Day of Russia, on the same date, the 12th of June. This is a happy coincidence. On top of that, this month, diplomatic relationship with the Philippines mark their 50th anniversary. And in this regard, we have just had a small talk with you, and we all remember the visit by your father, Ferdinand Marcos, to Moscow in 1976. Upon this visit, a joint communique on the establishment of interstate relations was adopted. It is noteworthy that then, amid the Cold War, it required the political will from the Philippine leadership. Such well-balanced and pragmatic approach to international affairs is, of course, of high demand today. Apparently, we are approaching the present threshold with an immense capital of mutual beneficial cooperation underpinned by good traditions of mutual respect and respect for legitimate interests of each other. Last year, bilateral trade exceeded $0.5 billion. Of course, this is far from the limit, and of course, there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources. Effective mechanisms of applied cooperation are in place. This includes the joint Russia-Philippine Commission on Trade and Economic Cooperation. Today, we have a good opportunity, Mr. President, to evaluate the current state of the Russia-Philippine cooperation. Once again, welcome.
49: Thank you very much, Your Excellency, Mr. President. First of all, allow me to convey my gratitude for the warm hospitality that your government and your people have shown to myself and this delegation, and speaking as chair of ASEAN, to all of the member states of ASEAN who have come for this very important summit. As you have mentioned, Mr. President, it is a particularly significant time for us to be meeting, as this is the 50 years celebration of Philippine-Russian ties. And we welcome the efforts of our respective embassies. Since last year, they have spearheaded initiatives that celebrated this milestone, and this in particular, the photo exhibition that was held in Moscow, inaugurated and displayed in the Foreign Ministry in Moscow. We hope to continue our regular conduct of political consultations between our foreign ministries, and they provide a very important opportunity to explore further ways of cooperation. And once again, speaking as chair of ASEAN, I personally extend my invitation to Your Excellency to attend the 21st East Asia Summit, which is scheduled to take place in Manila next November. The East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region. On the trade and investment relationship between our two countries, again, I would like to thank you for the hospitality and support that was extended to our delegation at the fourth meeting of the Joint Commission on Trade and Economic Cooperation, which was held in Moscow last September. We appreciate the forward-looking exchange and on the different structural issues that affect the trade between our two countries. And as you have mentioned, Your Excellency, there are many potential areas that I think we should that's still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do. We note that during the JCTEC meeting held in Moscow, energy and food security emerged as one of the mutual priorities of both our countries. And that is why we again, that B2B component at the sidelines of the JCTEC enabled Philippines and Russia to establish networks and to explore joint ventures. We note that the number of memoranda of understanding that were signed during this activity covered cooperation in innovation, retail products, cosmetics, food processing, and industrial collaboration.
8: Yan po mga kaibigan ng bahagi ng bilateral meeting sa nina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Yan po ay diyan sa Kazan sa Russian Federation. Meron tayong 43.5 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Ito pa rin ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline.
3: is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na atin laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: 46 minutes mga kaibigan, makalipas ang alas 7 ng umaga, kayo'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
10: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
9: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
10: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
9: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
10: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
11: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
12: Miss Philippines!
10: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
9: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
10: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
9: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
45: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Publiko
45: 738 AM.
8: Mga kaibigan, 48 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpahayag po ng paniniwalang marami pang maaring gawing deals ang Pilipinas at Russia. Posibleng mabuksan sa iba't ibang larangan. Yan po yung maliban pa sa aspeto ng trade o kalakalan. Ang detalye po mga kaibigan ng balitang yan, iatid sa atin ni Alvin Baltazar.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
17: Report.
8: Alvin.
19: Alan, magandang umaga. Nagpulong na nga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at si Russian President Vladimir Putin. Actually, Alan, ito yung unang-unang aktibidad ni Pangulong Marcos para sa kanyang trip sa Russia. At ang Pangulo, doon sa pag-uusap nila ni Russian President Vladimir Putin, ay nabigyang diin ng Pangulong Marcos na marami pang mga oportunidad, marami pang mga maaaring gawing deal ang Pilipinas at Russia na posibleng mabuksan sa iba't ibang larangan. At doon sa kanilang ginawang bilateral meeting, Alan, ay binigyan din ng Pangulo na mahalagang magkaroon ng regular na konsultasyong pampolitika sa pagitan ng foreign ministries ng Pilipinas at ng Russia. Sa pagkatawag sa Pangulo, magbibigay ito ng mahalagang oportunidad para madetermina at magkaroon pa ng mas maraming kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Alam, mabuti pa, pakinggan natin ang ilan sa mga naging bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng kanilang ginawang bilateral meeting ni President Vladimir Putin ng Russia.
49: Maybe there are many potential areas that I think we should, that's still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
19: Oh, Alan, meron ng actually, sabi nga ng Pangulo, meron na tayong trade deal sa Russia, pero mukhang mas marami pang oportunidad na pwede pang mabuksan sa pagitan ng Pilipinas at ng Russia, Alan.
8: Okay.

0: pati dito sa Pilipinas. Oo. Oh, may dagdag na rin natin, Alan. Ikalawang araw na ng Russian trip ng Pangulo Marcos. Pero inaasahan natin, natatapusin niya lang yung napakaraming aktibidad para sa araw na ito. At babalik din kaagad ng Pilipinas ang Pangulo, Alan.
1: Okay. Salamat na marami, Alvin, ha, sa mga updates at sa mahalagang impormasyon na ito.
0: Okay, Alan. Patuloy natin tututukan kung ano pa yung mga magiging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kagaya ng kanyang biyahe sa Russia. Mula naman sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Alvin Baltazar.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Bago tayo tuluyang magwakas this morning, makibalita muna tayo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Makakausap natin si LTFRB Chair Attorney Bigor Mendoza II. Mr. Chairman, sir, magandang umaga po. Okay, one more time. Mr. Chairman, good morning, sir. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. One more time, si Chairman Vigor Mendoza ng LTFRB. Sir, magandang umaga po.
3: Good morning, Alan. Good
1: yes,
3: morning.
1: Sir. Good morning. Yes, sir. Hingi lang kami Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir. We understand na nadadagdagan ang ating mga gasoline stations nationwide na yung mga nagkakaloob po ng fuel discount sa mga qualified PUVs, Mr. Chair, sir.
3: Opo, opo, Alan. No, I mean, more and more, DOE is adding to their list of gas stations. Pero nag-coordinate po kami sa kanila ngayon. We are now focusing on around 1,900 gas stations. Ito po ang mga gas stations na binigay ng ating mga regional directors that are strategically located, no, sa mga lugar nila,
1: mm-hmm,
3: that will cater to more jeepneys and UV Express, no. So hopefully mas maging responsive, no, yung ating mga jeepney operators and drivers.
1: Opo.
3: Dahil yung mga gas stations palapit ng palapit sa kanilang area of operations.
1: Mm-hmm. And sa ngayon, ballpark figure po, more or less kung ilang mga participating gasoline stations na itong mga nagkakaloob ng diskwento.
3: Sa ngayon, nasa mga out of mga over almost 2,000 na tayo, Alan, eh, no?
1: Mm-hmm.
3: 2,000, pero ang mas critical ngayon na pinag-uusapan namin,
1: opo,
3: yung mga strategically located gas stations na.
1: Yes, ayun.
3: So out of 14,000 gas stations nationwide, ang ating hinahabol itong 1,900. Ito yung mga talagang yung indicator to the most number of jeepneys at UV Express natin.
1: Ayun. Okay. So ibig sabihin talaga nationwide na strategically located gasoline stations ang priority, Mr. Chair. Ano po?
3: Opo, opo. Yun na, gagagaling ko lang sa Cebu to Region 7, no, kasi nakita natin,
1: opo,
3: yung utilization sa Region 7 hindi pa ganun kaganda. We want, mm-hmm, to improve, no? So we had a dialogue with the operators doon, yung mga transport groups natin, at nakita natin kung bakit low yung utilization rate sila, no?
1: Mm.
3: Kasi ang kagandahan naman sa Cebu, itong ating mga grupo, mga jeepney, UV Express, nagtayo ng kanyang-kanyang tangke, pump and tank station sa mga garahe nila.
1: Mm-hmm.
3: So in that sense, nakakakuha silang volume discount.
1: Yes.
3: So hindi na sila nakakapunta sa gas station.
1: Opo.
3: So now that we understand that more, maybe we plan to tailor fit a program for them.
1: Okay. Yes, sir. Mr. Chair, on another matter, we understand nariyan muli ang babala o paalala ng LTFRB sa mga pampublikong sasakyan na hindi na may maintain ng maayos at yung iba ay hindi man lamang nalilinis ng maayos at ito'y posibleng ground na baka yung kanilang prangkisa ay babawiin ng LTFRB, Mr. Chairman, sir?
3: Thank you, Alan, for asking that question. Alam mo, ayaw naman natin mag-penalize talaga ng mga operators na.

0: Opo.
1: But we do not want to shortchange our commuters na gabayad sa pamasahe. So dapat naman, ang sukli natin sa kanila, yung tamang serbisyo.
0: Opo.
1: You know, in Region 7, doon nandun ako, no, na-report sa atin ng ating regional director, almost 400 taxis ang na-apprehend nila. Dahil sa kung hindi punit-punit yung kanilang silya, madumi, tapos may amoy, no? Yung, alam mo gano'n? And if, pag sumakay ka ng taxing gano'n, the more hindi sila sasakyan ng tao.
0: Yes.
1: Diba? So sabi ko, it's a matter of being customer-friendly. Kung gusto nyo gumanda, kita nyo. So we're trying to appeal to them not to focus on the penalty, but to focus on your income. Hindi kayo kikita ng maganda kung ang sasakyan niyo ay madumi at saka sira-sira.
0: Yun. Okay. Nako, Chairman Vigor Mendoza, sir, ha? Salamat po sa mga update na ito mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
1: Thank you very much, Fred. Salamat sa pagkakataon.
0: Yes, sir. Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. LTFRB Chair, Attorney Vigor Mendoza II.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Thursday morning, ang ating mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ating mga co-pilot sa technical side, Rovan, Malilin, Rolly Bumatayo, Jomari Refarial, thank you. Nagpapaalam pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
7: Ano nangyari?
6: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver? Oh.
8: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
7: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
6: Oo.
7: Naalala ko ka nung dinala kami rito ng father ko, Tayame.